0: the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato nga paminawon karon ang atong balita sa sports uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasabag Edward Ligas linya na toron. Kasabag Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang kyan kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX sa 500. Natagak human si gipakaging no sa iyang kontra nga Chinese si tennis sensation Alex Iala dito sa Wuhan sa nagpadayon nga Wuhan na Open. Si Iala iyang nakontra si Hanshi no sa taga China diin sa first set iya kining nakuha og maayo ka iyang showing 6-3 apan sa second set mi bounce usab ang Chinese din gikuha kinyo ang mong set 6-3 usab ngadto na ha gitapos ini sa third set 6-3 diin na pil de good og naparot si Iala di na siya makapadayon pa sa laing round no kay round of 64 pa lang sa una niyang duwa natagak na si Iala. Daghan kayo ang mga netizens nga mipuna ni Iala nga medyo kulang siya sa focus no so for the past day sa iyang duwa sa tennis dito ni adtong miaging semana sa Nagoya sa Asian Games di na Chinese gyapon no ang nagpildi niya sa semi-final round di nakakuha lamang siya og bronze medal karon sa Wuhan Chinese gyapon ang nipildi ni Iala og daghan kayo ang nakapuna nga kuwang siya sa focus og wala kayo na siguro matarong iyang training tungod kaya nabahin ang iyang huna-huna gawa sa pagduwa og tennis og ining mga fashion show diin siya usa ka modelo og nag-endorse nag mga mahalon nga produkto sa alang sa fashion bisan pa man ni ana daghan usab ang isabot nga ang mga individual games no sama sa tennis boxing billiard ug uban pa naagi mga panahon no nga medyo dili pabor kanimo ang kahigayunan ang importante nga kinanglan gutom gihapon ka alang sa kadaugan sa sunod nimong mga duwa arita sa boxing giangko ni Naoya Inoue no ang undefeated og unified champion sa super bantamweight division nga nagsugod na siya og light training bisan pa man og wala pa kontrata tali niya ni GC Bam Rodriguez no nga mao iyang sunod nga kontrahon nagkanayon na si ang iyang manager nga si Duyoki Uwase nga wala sila sa plano pod no nga makig-away niya General Cuadro Alas Casimero sokway sa mga amigawas nga mga taho matud nila wala sa ilang radar no karong panahon na si Casimero og si Casimero wala usay ika-offer alang sa kampo ni Naoya Inoue tungod kay dili kini world champion no sa upat ka mga elite no nga mga sanctioning body sa boxing sa tibuok kalibutan naghinam-hinam si Inoue nga iya kining makontra si Bam Rodriguez diin wala usab kini pilbe unified champion og kung musaka na kini dito sa 122 pounds o sa super bantamweight division ilang gipanglantawan nga sunod tuig sa yung bain sunod tuig mag-abot gyud si Rodriguez og Inoue alang sa usa ka classic fight no sa boxing nga gipaabot sa tibuok ka kalibutan. Kini atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500, nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Arimen.
2: Salamat kay kasama ng Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Kung siya na kompleto sa atong mga balita din mga oras. Standby lang ha, karong taon-taon. Kuman lang sa atong pipila ka mga pahinomdo, mabati niyo pagbalik sa Tourney Rufiel. Man ako dinis control kasamang cases many. Nemskin Yones o Gerald Albius. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa iyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon alas 8:07 na.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, Paspas Relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas Relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gikan sa kinatas ang bukid.
6: Nap! Kitkamusta ngay?
5: O bisan sa pinakalayo nga isla.
6: Nay, gagraduate na ako!
5: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
7: Mapauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe.
8: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
9: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
9: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
10: Summit Natural Drinking Water.
14: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
15: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Katabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga tuang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonna ng Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
7: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
11: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission naming going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon twin Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Gikan sa kinatas ang bukid.
14: Nak, kitkamusta ngay?
13: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako.
13: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
14: O pauli na ko ka.
13: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit number FTB26024, series of 2026.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
18: Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong atak na may galalas 8:18 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Daghantay mahigala mga reports karon nga atong hatagag pagtagad ingon man ang atong dugang pag-analisar sa nitabo mahigala nga impeachment trial kagahapon. Dunay question si Senator Ruben Padilla gahapon nga medyo nagkalisod sa tubag tong financial analyst. Kini si Ruben Padilla inani-ani lang ni pero siya magkapunto sa niya katong maong financial analyst, mga higala, CPA lawyer to, pero ang iyang experience sa forensic, dili pagidugay. 1 year pa, mga higala. Nagisukit-sukit o maayo sa CPA lawyer sa nangutana, kato sa attorney Christine, no? May nangutana na hibawan nga, dili sa kwan, kikinig yung CPA, daghan nga mga departments na iba nga, asa dapit imong expertise. So, kining portion kining sa forensic, dili pa dai dugay unya nasa training sa Harvard di po training nga kanag yung kuan gyud wala ko sa semana ba to no nigong uban may galam nga Harvard nya seminar dok adlaw tulok adlaw eh pasigar bon po nimong Harvard ka. Ato lang yagi kato katawa mga sukitig paminaw. Unya, kanon, kinini ang ni Ana ang survey result, ha? Sa Palos Asia, wagi kadoot in taong impeachment, ha? Kana, kuwan mo na, dili ni ako, kuwan ha, akin ni ako, analysis na ni ako. Ang result in is Palos Asia, ni, ilan ng survey, ha? Muna itong isigutan noon mga kagalaan, na iwan mahigala nga, sukuos na ako, mahigala sa akong mga komentaryo. Okay lang na nga, namagi nalipay sa akong komentaryo na po masuko. Natural na gina. No, doon ang mga higalay, ilang mga opinion, ba sila mga higala, tubagon sa sila mga kagalaan sa mga nalipay sa itong komentaryo. Ina na gina. Pero ako di ko kabasan ang inyong mga comments, ha, tungod sa itong kabisi. So, naay mo ba sila, ha, sige lang, dili kay ko na inyo ng freedom of expression. Pero doon na po mga higala mo tubag. Tubag-tubago na sa mga higala sa itong mga listeners nga nakasabot sa itong discussion. No, so ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan kay kinato klaro-klaro man eh. Wa mga kaigalaan, wa epic. Ha? Og sa mga kon pa to istorya pa to kon, wa epic. Ang impeachment tatrawa ron sa kamay no samot ng rating ni Sara. Ha? Ato ni sgutan no tuod. Ya, pas dili pa ato sa tanawon kinsa ni mga nasakpang na minos di wa HBB kay makadawat umapahalipay gikan sa tong CBANA. Ang hatag sa kamahigalag mga pahalipay no sa mga nasakpan na minaw sa DYHP dasulin niya karon DYHP og IFM dasulin niya karon sa kasamang Lailin Ramones Algadas. Yes, kasamang Lailin
7: DYHP Ottoman Report.
9: Mayong buntag ka sa mga regimen, Atty. Rufiel. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Live ito karon sa Cebu City North District. Dinay na sa mas ready makarawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanurang pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sa Layutikyo, Rosiana, Eva Lisandra, Merna Del Pozo, Rey sa Macedon, Vicinta Pancho, Corazón Villaban, Esmeralda Lanorias, Elvina Cabocos,

Okay, salamat Lailin Raman sa Ligada sa imong report. Niya na ato mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAFM. Kaoban ni Julius Balili o Idol B. Ala, kombati na. Ari sa tayo exercise sa Kabuntagon. Kombati Idol B o Julius Balili. O sa ato mga nasakpang nga naminaw. Mga nanay, mga tatay, ati o kuya. Kana tayo, kombati tayo. Ah, suburak kita.

0: Okay, na salamat Julius Balili, Idol B, o sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHB. Salamat kayo. Og standby may gala sa atong dugang mga issues karon tataod, dugang mga reports, malamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom og standby mga kaigsunan. Alas 8:26 na.
1: Ang oras atud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang sa non-stop dry cough ug katol sa tutunlan tungod sa post nasal drip. Ubo nga samok pag tosiran.
3: Tosiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
11: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
12: With regular use, results may vary.
13: Naka-10K run ko.
14: Ganda.
13: Approved presentation.
14: Ganda.
13: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo. With Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
14: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo.
13: With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
15: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
16: Reveal your powerful glow.
17: Girl, after work, fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
18: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
17: Worth it?
18: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
19: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
20: Glow Pond's Miracle.
16: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Malate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galalas 8:30 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion sa Megalatogato sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapsula nga imong gipangita, nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English or mas gila natong makabuhay, usa ka life-giving plant nga sa pangan panandaan makabuhay, makahatag og kinabuhi. Gisagulan pa yun mahigala og ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: Straight to the point.
4: Og ingon sa mahigala, kining portion to grato sa EXL Black Coffee. Batoni ang himso galawas og mayong kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto ug di kalidad og epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sekreto alang sa may panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay. Nga Makabuhay Dietary Capsule mga kahigalaan. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
3: Straight to the point.
4: Alas 8:32 na sa tuban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Daw sa pikas gabahin makigilas, dilipat na maresto mga issues. At sa 8-6 kasamang Jane Gallardo, kani usa ka Syrian national, giingong nangumot manigsampot. Uy! Nangumot og sampot sa duha ka babae, gipadakop. Ato i-check may gala ang report ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
5: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
4: Okay, gamay lang kayo mahigala kaya naputol mga sukit ni Paminaw. Ato nga balikan si kasamang Jane karong nga tataod mga kaigalaan ining maong report. Standby lang una mga kaigsunan. Alang sa atong dugang pang report, no? Niya si kasamang Pulau Road na po'y dugang report sab karon. O niya ato ning isgutan mahigala ning survey result. Of course, mga kaigalaan, o niya ang nahitabo gahapon sa impeachment trial. Ang pangutana ni Pia Cayetano, mo'y nag-emphasize mga kaigalaan niya kining maong witness, financial analyst, nagdili ni factual ng iya. Ha? Kining iya mahigala based sa iyang kaugalingong opinion. O niya, doon na siya mga assumptions. So kini, iyang giangkon niya, kana mga assumptions na murabag nagsulbad ka o problema ba nga, what if kung kani? Suppose mga hypothetical. So in the part sa defense, nagtuo ko nga mo-presentar po ang depensa o ilang kaugalingon nga expert witness.
3: Straight to the point!
4: So sige, so ato ni tagag pagtagad, may galas dilipato sa i-checks kasamang Jane Gallardo sa dugang report. Yes, sa kasamang Jane, kumusta na Jane?
5: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
6: Yes, Rajman, Attorney Rufi, live sa karon din is my waterfront police station. Kaya dunay usa ka Syrian national nga gibalog karon din ni Attorney. Human gireklamo ni siya sa duha ka mga babay kay gipasanginlan nga namira og nanguo nangumot ni siya og sampot Attorney Rufi. Atol ra ba?
4: Sa ni atol sa?
6: Sa night market sa Colon, Attorney, na porting daghana o tao.
4: Uy.
6: So, ang kini nga maong langyaw, Attorney Rufilgi, ilalangin sa atong kapulisan niya nga si alias Sam, 45 anyos ni siya, niya ulitaw ni siya, Attorney Rufil.
4: Mm-hmm.
6: Sa pagkakaroon, kaya naan naman siya sa Pilipinas, nagpuyo ni siya din sa barangay Santo Niño, ning Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang iyang mga nabiktima, Attorney Rufil, nga naapto lang po din taon nga nila aga, sa night market at Tumigayuna kay sila si alias Ani, 19 anyos, o si alias Sheila, 34 anyos. Subay sa investigasyon sa atong kapulisan din sa Waterfront Police Station, personal gyud nga midangot ang mga biktima din sa ilahang buhatan, human sa kakuyaw o doma, madihang gikumot ang ilahang sampot at emirofil. Nung yan, maato gyud ang gikuha no, ang habig ni ining maong suspect at emirofil. Kaya makasabot raman ni siyang domay o English or maka... istorya raman din siya uga English at meron sila at yung dipangutanan no, kung anong nabuhat to niya. Ni angko niyang mong suspect na hubog siya ni Ato Mijayuna at meron sila kaya gikan siya sa balay sa iyahang amido kay na birthday. Niya kaya rin gilaay na siya, nakadesisyon siya nga muadto sa night market, maglakaw-lakaw at ni kay para pabugnaw or pahayahay. Apa na tintal man siya kaya matod niya hubag mangkain ng mga biktima at ay niro.
4: Basta nagtuos siya sa night market o ga na ay mga baligya dito na tuos siya sa baligya na siguro sampo.
6: Gato ang guro ni siya mangga nga hino gato. Gato ni siya mangga nga pwedeng mapislit at ay niro feel kung hinog na ba or hilaw. Tal man siya kayo. Natintal man siya kay matod niya ni Rufil, good looking or og hot daw ang girl na iyahang nakita niya. Motong wala gininitao niya na pugnan ang iyahang kaugalingon, nadala gid siya sa sentasyon na ni Rufil nung dana nga iyahang tao na nga nakumot ang or nahikapan gininitao ng sampot na ining duha ka mga biktima ni Rufil.
4: Gikumot-kumot dahi sa dakong kamot, no? Gikumot-kumot sa dakong kamot.
6: Nakong gikumot gud dakong kamot at ini kay medyo dako on ra ba pud ni siya nga tawhana.
4: Oh, si Rian gud oh.
6: Mga langyaw at ini Rufil matud niya nga iyang nabuhat pud do at ini Rufil sa rason na 45 anyos na siya nya single gihapon siya.
4: Oy.
6: Wapas siya nakahikap matud pa at ini Rufil. Nagtawata nga murag makuyawan ko dati ni kay.
4: Wa nakatambag niya nga kanang dili di suhon og hikap manguyab siya klaro og di siya gusto manguyab uyab nara man muliko ra sa hongkira unta.
6: Hindi nga tayo ni Rufil ang mga babae raba din sa Pilipinas, medyo conservative yun.
4: Oo.
6: Mga hangiog, di ba kung kinkaso, kung maibog ka, hangiog yun at yun. Hindi pwede nga mo diritso-diritso.
4: Hindi pwede diritso eh. Diritso siya na tara na, diritso sa prisuhan.
6: Wala, why hangiog, diritso noon siya din sa prisuhan at yun ni Rufil. Iya itong dibuat kay single siya matod. Paso di gidraso na to yun ni no? Di gidraso niya single ka nga, mangumot na lang na dirag sampot na kutong sa iyo ang makitaan. Kamao na, giangkon din niya. Giangkon niya at yun ni Rufil no nga, iya ito nabuhat kay napintaw siya. Bisan nagnakainom siya, nakainom din giyapon siya sa iyang mga mitang buhat. Apan, napinta lang din siya sa kahubag po daan yung mga biktima at yun. Atong paminaon kadali, ang iyahag yung design siya at yun ni Rufil. Halong gidala siya dire sa may Waterfront Police Station. Kaya niyangkon magdidin siya at yun. At least madungog po na ito iyahang habig.
4: Okay.
1: In the police station. Last night I was walking around and unfortunately I have been touched the ass of the girl and then I woke then they get mad.
7: Intentional or not?
1: Well, I was walking, you know, if there is people traffic, I touch because I am single and I am 46, I have been touched. That's why. So I'm asking everybody for support for Syrian guy. I am educated person and I've been here in Cebu for almost 1 year eating from the food from you giving me food. You are giving me rice and chicken and some amount to buy my own things. So I work in Barangay Bugun, Barkenboy there in the laboratory of Alpha. So this is my story. I am from Aleppo, Damascus. And like I told you, I am educated, I'm 46, and I'm still single. I never been using drugs or using alcohol or using anything. Because yesterday we were in the hospital, that's what they told me, you are in good condition. And as you know, I am fluent in speaking English and speaking some Japanese and Hebrew. and some Chinese language. So this is my history.
7: But back to the incident. Is it intentional? Purposely, you deliberately you touch.
1: Well, yes, because you know I was walking.
7: Are you drunk at the time or not?
1: Not really drunk, but because of the.
8: You have been drinking. Before you walked.
1: Yes, and I was having birthday party with my friend. So I feel boring. So I walked in the Colon Street. So this is what happened, why I am here. No.
7: But you're not in good state of mind at the time because you're a little drunk.
1: Definitely, yes.
8: Did you know the girl you've touched?
1: They complain, they get angry, so the police brought me here and discussed about giving my documents. They told me, okay, so you did this crime, I touched the ass of the girl, and I told them...
7: Those two girls?
1: Yes, two girls, and they told the police, this guy, he touched our ass.
8: Why did you do it, sir?
1: But I admire, you know, I really,
7: they are sexy. Good
1: Yes, good looking body. So I, I apologize for the girl if she can hear me, but that's what I have been doing. Yes. And this is my, I would like to, this is from Radio 93.9. Yes. So that's why I hope you can deliver my story and everybody will know about me here. If I can give me Manila ticket or Syria.
7: Okay. Do you have something to say to those girls? You want to apologize?
1: If I'm going to deliver, I apologize again. But, you know, the guy is very hot and you are looking good. So I apologize again for doing that.
7: It's for maybe... some kind of admiration. Do you admire the
1: Yes, of course. Yes, exactly.
7: However, you fail to control yourself.
1: But you know, sometimes temptation and yes, exactly. So this is why I am.
4: Kiyawa din niya kasamang Gino. Admire ako no siya nga unsa man ning hubag man ning sampot.
6: Sa inyo pila nga nangay sa pasaylo nga nabuhat siya kay na-admire na ibo grasya kay ulitaw gihapon siya bisag warang exercise na iya ang edad. Ya kay wala man siya nakaagwanta sa iya sa temptation wa siya kaagwanta attorney labi na siguro nakainom init pa siguro to iyang panglawa siguro attorney Rufilo.
4: Dili maayo ni siya kwan dili maayo imbitaron o birthday.
6: Di na ayaw atin ni Rufil kung panilitan man ganig mo atin o birthday, di na lang din siya pag-auso na atini. Makaamong pa man siya kay mudrito mang jod siya o pangumot. Di na ba kay isa na atini, biuro trabagin niyang duha ka kanyang babae.
4: Duhagil ang anga, duhagil mo igi, kwan, ikumo.
6: Duhagil atini, kay mga good looking o mga hot no nga girl ang napintal gitong taon siya so sa ita karon gitungod siya na trauma gidi mga biktima at ni Rufil decidido gidi silang pasaka o kaso mo nang karon dibalog gini siya dini sa may waterfront police station niya matod niya unta madungga ng story niya at ni Rufil nga ni angkon siya nga nabuhat gito niya so bago ka naman siya nibalik dito sa Pilipina sa pagyaging tuig at ni kaya gagubat ang ilaha at niya untang tumpong ni Ani siya magita sa trabaho. Dahon naman niya pagpanita ang trabaho ro niya nasood naman siya sa presyohan at ni Rufil. So, na, diyan lang din siya. Kaya, posibleng mapasakaan, din ni siya ang tukmang kaso. Tungod siya sa laod, maiyahang dibuhat po sa mga biktima at ni Rufil.
4: Wala siya ng trabaho dahil kasaman. Jane, mita ko ito ng trabaho, doon ay income unta. Kaya doon ay di ka masugot. Ano kaya doon may tanaw nga. Labi na guban yung tanaw. Ay, puti man eh. Parin niya, naikwarta.
6: Matog niya, attorney, wala niya siya'y trabaho, pero kani-addo, kay usan naman gini siya katuig, ganadres Pilipinas, nibalik siya, nakasuway niya siya ang pamarking, nagparking boy niya siya, attorney, at tungkol kay wasay nakuha ng trabaho, ay napangitag trabaho, gani, napatabang ginpag niya sa DSWS, na siya'y mapuyan ko na attorney Rufil, pero karon kay nakasamang gini siya, amay na uni, di na siya na, wala na, nanas siya'y kapuyan po dili, attorney, ganun kasi ang kuyog.
4: Guardiado pa, guardiado pa.
6: Gwardyado gid atay di mao nang sipra po siya dere sa mao nang patagmon lang usa ni atay ni kay ni angkon man pod gid siya sa iyahang sa laod.
4: Patagmon gid.
6: Patagmon kay di ba na pwede atay ni nga admire ka niya manghilabot na dayon ka hangyo atay
4: ni. So mo way uso si way uso si ila panguyab dere ko no.
6: Ato gani atong gikumpara gani atay ni no nga diri sa Pilipinas nga mga babae kinahanglan mo hangyo matud pa sa ilaha atay ni Rufila di naman kinahanglan atay ni di naman Dating na-culture shock siya at ni Kirk or abot din niya ang mga babae sa Pilipinas di man mayano-yano.
4: Di pwede.
6: O, dapat mahang niyo agad sa mga naminaw ron ng mga laki at ni di niyo mo diritso-diritso.
4: Ayaw diritso-diritso kay og mo diritso man, diritso po kapiso.
6: Wala, yung nasang imuhang tumong at ni Rufil na ma-inlove ka na, masood, nahilong ka dari Zelda.
4: Oo, oh, unya ka na lamang kaso ina na nga, manguutong sampot, di na ba na ma-daag barangay? Di, di na ma-daag jalib eh.
6: Bagi na kayo, hindi na pwede ma-settle-settle, attorney, sa barangay. Dapat madritso, gina, para po matagam po.
4: Anahag na sa polis.
6: Dipatagam din ni si attorney, kaya dali mang din siya nga di-pick up po dyan sa atong kapulisan dito sa night market. Kaya natol mag ito dagang pag ginugtaw, attorney, mo na, huwag din siya kaikyas mo na. Karoon, naagin ni siya dirispresuhan na napabot na lang po ni siya nga mapasakaan dyan, hingkit na nga mapasaka po ang kaso, attorney Rufil.
4: Oo. Oh. Siksik ko nung iyang as, oy!
6: Matunuhin natin ni Rufil na nag-walk through siya niya. Unfortunately, ano pa sa unfortunately niya, intentional man gidiay niya ang nag-gini sa hatter ni Rufil. Kaya pag yun, di pa din inyon niya ka ng iyahara na sa gihiran, kaya nga pag yun nag-gikumot sa sila na. So, mawa na karon. Magtagam lang sa ni siya din niya atin ni Rufil Alta. At bangon lang po din niya ang iyahang kuan, iyahang sa laod or kaning kaso may ipasaka batok niya atin ni Rufil. So, mawa na ang atang nakuha agikan din niya sa Waterfront Police Station. Kauban ako sa tong Ormond Patrol, Rajuman George, si Kuya. Ako sa bangin yung Rajuman Jane Galliard or Dua HP Tapak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
4: Salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Standby, may galas. Ato magbalik. Alas 8:47 na.
2: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
13: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa, fix it with Alnex.
15: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
16: Fix it with Alnex.
15: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
17: Unilab quality yan.
15: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Visit the GCash Help Center or call us at 282-GOLD-RTM-027213-9999. Gold Landline or Internet Call through Help Center. GH Change Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Hindi.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong takna mga kaigsunan, alas 8:52 na mga higala sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Asilan tong report, may higalang kasama ang Jean Gallardo, murag sagol to mga kaigalaan, may pagkakatawanan mga sukintig paminaw, nga naunsa bang hitabua mga higala nga gikumot-kumot man sa dakong kamot. Murag nausab to gamay, kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Di na to ang dughan, ang samput mong pagkadako. Pero hindi kayo tama ay mukanta, mahigala. Ha? Ang may mukanta, kini akong kauban is kasamang Kisos Minya. Ha? Mga rin kayo itong pambato sa mga kuan kinini ang mga kuntis-kuntis, ha? Liman ka, ikaw gawin napili kisa inyong grupo ito sa akong ba? Itong outing na ito ba? Ikaw gawin napili good nga pagpili sa inyong grupo kisa pinakamaayong mo kanta. No? So, simple, mapili ito sila si Kwan, sila si Jilly Haka, sila si Lailin Rabanes Aligadas, mga may, mga antaman eh. So, napili sila, bisikin sa Idol Aiko may pa kantahon, mantigo mga anta. Sa inyong grupo, ikaw gikahadlog, ikaw gigipili. So, natitin itong uban. Ato lang lagi katawa-katawa mga sukitig paminaw kay probida. Medyo katawanan to gamay mga kailan foreigner nga. I was walking in Colon. I saw the girls. Good looking and I admire her. That's why I touch her ass. Sorry sa Colon, may kailan to. O siguro siya pwede ng pislito ng inana. Ay, patagak pamislit din yung dudong. At ang pagtagad sa mahigal, labi na. At usundan itong maong kaso, mga sukintig paminaw. Nasuko ito mga babae. Labi itong mga babae na dahil nanuroy na po sa kulon o kwan. Nga, mga tarong itong babae na niya, nanuroy na po sa kulon, mahigal, kay nananaw mga palitunon, kaya na may night market. Nga, galit niyo magkuot din ha. Galit niyo magkumot. At lang agi kato katawa, may gala. Katong report yung kasamang Jean Gallardo, mura doon to elements may gala sa medyo katawanan. Pero nailaing reports kasamang Pulau Ro, seryoso na yung mga report. Usa ka lalaki, gipatay sa iyang kainom. Ha? Gainom-inom, gatagay-tagay. Ano sa mga hitabu, ah? Manag amigo siguro, no? Naginom-inom niya. Anong resulta man sa pagpanunggap? At ako ko ng report ng Radyo Man Pulau Ro. Yes, Paul?
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
1: Okay, Paul? Okay, Paul? Sige, gamay lang. Ikuwan sa danya ang signal ni Radyoman Pulau Ro. Kininga portion sa mga kalahatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa umayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard, doon sa Cebu Doctors Building o giuman sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
0: Straight to the point.
1: Okay, ato sa ipa plastar ang signal ni Radyo Man Pulau Ro kay murag bukid ni Dayday. Medyo bukid lang bahin sa San Fernando.

0: kanan mga higala nga magpundo ang mga hugaw nga makaingon ini mga colon polyps unay motubo sul sa tinai ug ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngantong sa walo ka oras lang humans pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag lang kini kahupay sa tiyan, colon o lawas. Ang super fiber mo ang number one na colon cleansing plada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagi sa pag-inom, magkuhan lang ka sa kasasye, imong isagol sa kabasong tubig, kutawon mayo, isik o mayo o ngunya imong imnon. Mas epektibo pag-iod kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Alas sa 8:57 na, di pala ito isgutan ng survey mahigala ni VP Sara, ni samot men o kataas ng iyang survey result. O niya, di pala ito isgutan tong mga assumptions may gala sa witness kagahapon. Nagipresentar may gala financial analyst. Katong pangutana may gala ni Pia Caetano about sa mga assumptions niya mga kagilaan, no? Sa ito pa, murag magwang-magwang na siguro nis pag-asa maktan nga bana-bana as kahimtang sa panahon. Pero ang pangutana ng Ruben Padilla, kaingon ko nga, bida ni Ruben, no? Ang uban mga higala murag kuan lang, pero pangutana, gisa? Napipunto niya ang pangutana mga sukitig pabinaw. Karong totoo na itong ipabati mga kagalaan. Iandam na sa palihog itong kang Ruben Padilla dong, ang pangutana. Labot ining ilang financial expert. Pero dili pa may gala, alas atan ni Rajiman Polaro, atong balikan mga kagalaan, labot ining, kung sabay hinungdan, managamigo siguro sila. Basta siguro tayo mga lessons nga makuha sa baan eh. Nga managamigo, gainom-inom, unyang anong nisangpot man sa pagpanunggab. Kakuyawa ining kalakiha. Atong paminawon ang report ni Rajiman Polaro. Yes, Paul?
1: YHP. RMN Report.
2: Rajuman Attorney Rupil, kapong adlawa dito tas last nga barangay sa Moalboal, sa Bugil. Karoon ni Anas at sa last nga barangay Attorney Rupil, Piting Bukira, 35 kilometros, ikan sa National Highway, sa lungsod sa San Fernando, Attorney Rupil, kining crime scene. Ining pagpanunggap sayo kagahapon sa kadlawon mga launa Lunes na apir tubod ni siya dire Attorney Rupil sakop sa lungsod sa San Fernando unay krimen nga nahitabo sayo kagahapon sa buntag gidunggap ni niya og napatay niya kining talent ni tawana Attorney Rupil kay kamao mangurti kamao manguniktar og linyas kurinti. Mo ayo og mga dangay construction worker sa ni Attorney Rupil. Kana akong ipakita diha Attorney Rupil diha sa luyo anang balaya Attorney Rupil nahitabo ang pagpanunggap. No? Nahitabo ang pagpanunggap unya kining suspect na dakpan siya gahapon dayo nang udto diri na sa sunod nga barangay nga sakop na sa lungsod sa Pinamungahan Attorney Rupil.
0: Si Batday.
2: Gitawag ni sit barangay Anislag, Pinamungahan, Cebu. Kaya ato ipakita, mauna ang suspect Attorney Rupil nga si Andres Galingling Ripaso Jr. 44 anyos na siya. Doon ay anak, doon ay live-in partner. Taga barangay, magsiko ni si Attorney Rupil. Kining magsiko, Attorney Rupil, may numbumani mo. Katong amo pong yaring GC, gagilugluk ang liog. Mauning iyang address, barangay Magsiko. Pero kining crime scene, tumoy pa yun. Pinakatumoy na yun, pinakalast ng barangay.
0: Sa mga barangay yan yung crime scene yan, Paul? Upper Tubod, saan eh? Ang complete address?
2: Upper Tubod, Attorney Rupil, lungsod sa San Fernando.
0: Okay, barangay Upper Tubod?
2: Oh, barangay Upper Tubod, lungsod sa San Fernando. Last barangay na sa ni si Attorney Rupil, sa lungsod sa San Fernando. Bukirang barangay ni sa lungsod sa San Fernando.
0: Mao din apektado ang atong signal, Paul?
2: Oh, naningkamot tayo tanga maka-establish ta og signal, Attorney Rupil, o niya makauban sa dato ang isuon sa suspect. Niya kiningi patay, Attorney Rupil, ako nagigkaingon, ang ana ni si Victorino Cortado Paipa. 37 anyos ni si Attorney Rupil. Doon na ni live-in partner, taga din higyot, taga tubod sa San Fernando, Cebu. O niya ang trabaho, ano niya, manakaig lubino? Manakaig lubino? Kini si Victorino.
3: Dili, anak.

0: worker. Ah, construction worker ni Teatro Neropeña. Kini si Andres maoy nakaaig lupi. Oo. So, nahing panghaga pa ni Ron Atty. Rupil kay mismo kining maguang babae kini nasa kong tapat si Kuan tatingani mo na imidya no? Si nang imidya gabaya paipa.
1: Gabaya.
0: O niya, sa 61 anyos, maguang ni siya ining suspect Atty. Rupil.
2: Mm.
0: Paghatag og background Atty. Rupil, kining suspect o kining biktima, kapuyo ni sa anak ni Imidya.
2: Mm-hmm.
0: So, nahog na ni Juan, sa itawag na, basta kay ang
1: umagat.
0: Umagat ning namatay. Umagat ning namatay sa maguang ining suspect na to, Atty. Rupil.
2: Sus, ginawa ko. Anak
0: konsulya sa ato kapulisan. Now, ato'y paasoy ni Juan, ni nang Imidya, Atty. Rupil, no? Ikaw na lang diretso Atty. Rupil kaya na ako'y video nga gisihin dito sa crime scene video report ko na ako ni mo wa pa man dyan masihin hantod karon tungkol sa why signal yun actually why signal diri sa area Atty. Rupil naningkamot lang yun nga maka-establish ng video o signal sa audio na to o sa atong video sinang imidya Atty. Rupil maguang ni sa suspect.
2: Hmm.
0: Kaya si Juan, si Andres.
2: Oo.
0: Ang Andres, kung sa magyoy, nahitabo atong Juan Lunes sa Tatlaon. By the way, Atty. Rupil, kining naas loyo, kining naas tumoy, kining yellow na t-shirt, pag-umanko ni sa suspect, igukod po ni siya. Pero sa pinipan ni nato siya inabion, ato sa epistorya ni ng imidya, kung sa magyoy itabo, kung sa naailalis nila, unsa kadaghan ang ilang nainom ng imidya si Atty. Rupil, ha? Fernandez Banyo, katong station manager sa DYHP. Ana lang ako.
2: Okay, nang imidya, maimbuntag ni mo. Kibaw may di lalim, no?
1: Maimbuntag sa sir.
2: Nabutang ka karon sa tunga-tunga. Kaya ang imong anak, ang bana si mong anak, mo'y napatay, imong umagad. Pero ang nagpatay, sad imo lang pong igsuon. Unsa may hitabo ka di ay nang imidya?
1: Wala man na mag-away, good sir. Kami nagsaot mi ana og tubig, sir. Kaya nagas man ang tubig, gikan sa Busay.
2: Mm.
1: Kana sila, kaya wala man mo agas ang tubig, magpadung na sila magpaw. Yung karon, sir, ang mupo, tawag na sa kong anak nga, do, Rino, kay Rino man na ilang kwan, do, Rino, kanang kuyugi ko pi, magpaong ka sa tubig.
2: Mm.
1: Di, inkuyo po si Rino, nagsunod na sila, naguna akong anak, dayo, nagsunod si Rino, Rino may among anggaan ng Victorino, sir.
2: Oh.
1: Karon, yung sunod man sa siya, di ako giingnan nga, ayaw lang pagpuyog, John man sa iangga na mo itong Andres.
2: Oh.
1: Ayaw lang pagpuyog, kay lisod kayo ang daan dito. Ayaw lang pagkuyog. Mukuyog kit siya. Di akong giagpas. Gisunod siya ba? Ayaw. Manan to nila kaurag pila ka kuan sir. Iya magi kuan. Nga anak mo na yun si katong Victorino nga. Anong gabang ka dyan?
2: Mm.
1: Dyan na yun nga. Moto nga. Gidagan na yun. Muraging sibog ko. Pagsibog na ko. Minsunod ba siya nga rin amo.
2: Mm.
1: Kay doon naman. Kari akong bana. Iyan naman ginaano ka ng dunggap. Di, sunod ba rin, nidagan ba rin, yapak, bato siya, mauni nga, nahitabuan na, siya na siya gigukod.
2: Kini ni ang, unsa man ni, nag-inom na sila, ang mga report na mo nakuha, nag-inom na sila sa imong umagad, o kini si Victorino o si Andres, nag-inom-inom ko, no?
1: Kana sila, sir, nag-inom na sila, o saan nag-inom ka kulako? Di, magkahubog sila eh.
2: Oh, so nag-inom sila, o saan ka kulako?
1: Oh.
2: Unsa may okasyon nga nung nag-inom man sila?
1: Tanan siya, sir. Nagsahod na sila tubig kay pagkaugma. Anang pag, anang luni, ugma na gina. Nakikwa naman. Nami okasyon nga nako'y dumdumon, sir. Mag-iaw lagi may baboy.
2: Unsa man ang okasyon na?
1: Kanang, murag sa aran ako ba?
2: Oo.
1: Oo, niya. Kanang, moto nga nagsahod may tubig. Niya. Wala man sila nag-away, git, sir.
2: Wala sila yung mga bikil daan sa una pa?
1: Wala, dude. Wala.
2: Uy, asa ha, ako ipasaysay ni mo tanan ha, gamay lang. Amo say padangat na pipila ka pahinomdom, balikan nanti ka karon tuntun ng imidya. Standby mga higala. Alas 9, 6 na.
3: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
3: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to cloveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
11: With the right hydration.
6: With the right minerals.
12: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
10: Summit Natural Drinking Water.
3: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nai high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: O pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home.
8: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung moingon si mama nga,
11: sige ka gout, imnanani mong tambal.
12: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
16: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve yung magtandway light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
20: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a Playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Pila pila win, San Miguel pila win.
22: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
24: Atong attack na may kilala sa 9-12 na sa ato pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the Point.
24: Kining a portion of Gata Megala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement. Doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalikon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ganglui-a. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos ug 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang original Koi Herbal Capsule.
23: Straight to the point.
24: Alas 9:30 na tumulikan sila Juman Paul Lauro sa Adugang Report. Yes, Paul?
23: DYHP. RMM Report.
24: Okay, naputol. Atong tagad-pagtagad mga higala kay ngano man ang hitabo ang mga kaigsuna no. Sige Paul, atong balikan kadali mga higala. Bukid bang kaay ni Barangay Aper Tubod no, mga kaigalaan, wala medyo bukid. Yana si Paul Lauros tong apikas kanunya. Yes Paul, go ahead Paul.
25: Attorney Rufiel, balik ta diri sa lugar no. Atong balikan si nang imidya ang igsuon o magguwang sa suspitsado nga si Andres Punya. Kuani siya, huwagin siya ga ugangan po ni siya sa biktima kay ang kapuyo sa biktima, anak man ni Nangimidya. Nangimidya, atong balikan si Attorney Rufiel.
24: Nangimidya, bida, dili malalim na imong gibati karon, nakastunga-tunga na himutang ani karon. Kining imong anak o kining imong umagad nga napatay, doon na siya anak na pod?
26: Nay usa.
24: So doon na kay apo, nawad ano gamahan kining imong apo karon?
26: Oo.
24: Kung sa manday ning imong igsuon, giniimo ning manghod si Andres, no?
26: Oo.
24: Nanong kalit man lang siya nanunggab, nanon siya problema? O sa may problema di ayan eh?
26: Wadid ni kay Bao, anak sir.
0: Uy.
26: Atorne. Kalit lang yun kayo na atorne.
0: Wala na siya magkainitay daan sa una o ni Bikil sa una?
26: Wala, Jud.
0: O niya, samtang nag-inom-inom sila, wala mga istorya ka nila nga nagkabikil?
26: Wala, Jud. In town. Wala, Jud. Wala, mang po. Wala, Jud.
0: Kung sa may trabaho ining Andres?
26: Kanang magkuhan siya, manakaw, grupi. Saya, makuling. Anak.
0: Okay. Kini si Victorino? Kini imong na namatay?
26: Kana si Rino, dagana o kuhan, nang nagtrabaho, nagkarsada, karun.
0: Hmm. Construction worker na eh.
26: Dagana siya, gumakamahu, oy, kanang mutaaw sa kurente, kay kuhan, kanang manupi.
0: Mm-hmm. Ngano man, yeah. Sato pa doon ay kakulian sa utok ng imong igsoon, kay pag humanyag dunggab ni Victorino, gigukod man sa nang imong bana, tiunan man sa imong bana, sa imong kining ikusama ni mo ni nakayilo?
26: Anak.
0: Anak, ngano ang gigukod ba po? So doon ay problema na ng imong manghod?
26: Gigukod na niya, kay kilapak naman niya bato, kay kariyang amahan, dunggabo naman ta, dunggabo naman ta, me. Moto gino, hapak sa kong anak, moto nga, pag-hapak niya, hindi niya. Ang ako ng anak magigugot.
0: So dili ni siya magmaoy kumahubog?
26: Ito ang masating mo maoy. Magyaw-yaw-yaw-yaw. Wala, wala, wala. Wala, wala. Nagyaw-yaw. Wala, wala.
0: Wala niyo mo gamit o drugs?
26: Wala ko kay Bao, sir. Autor ni.
0: Kay nga naman ngayon na naman ang iyang, kuhan, ang iyang taras nga, iyang gidunggab si Victorino, kamuramang ubana on tadi ha. O niya human, ang imong bana, ang imong anak, hapit man po niya dunggabon.
26: Oo.
0: Ang sama ni, daan na ni sa una ngayon, naninig ka na iya?
26: Dili.
0: So, karon na ni?
26: Oo.
0: Kining balay ni Victorino o balay ining Andres, dool na?
26: Layo, oy. Magsiko. Kuhan ba yan nila? Magsiko niya si Victorino. Di arami sa tubod.
0: Ang sama yung okasyon nga nung nakasuroy man si Andres diha sa ilang balay ni Victorino?
26: Kana siya, ni suroy na siya dire kay kanang naalagi may okasyon lagi pagka ugma. Dawa yung lunes, anadawa kay kuha naman, kay nami dumdumon, sir ba? Autor ni.
0: Hmm.
26: Moto, nagsahod may tubig.
0: Okay.
26: At pagkapaong na, ako nang gising sugo nga, paong na ang kuha dito sa tubigan. Yung mga naman to, ning puyog, ning agpas siya. Kuha mami kayo niya. Naaday nakakita ato, makauba ni Victorino Construction, ng naade ko noy kutsil katong plumingko gitaguan de ko no nang haligi nya walang sad siya mo badlong kay layo-layo ra ba ang atuan nila basin nang kuno panagana lang ba
0: mm-hmm.
26: Mao nang to lakaw pila ka lakang ingon na mas Victorino nga idunggap man kuni mo jud
0: diin man maigo ang pagdunggab ni Andres ngaton Victorino
26: naigo ya dere o dere sa tiyan lapos
0: kaduha da gidunggab.
26: Kaduha.
0: Ang imong anak anang panahon na, diha, nag-uban sila anang panahon na?
26: Oo, oh, diha. Nag-una. Ako nagsuna ba, anak? Oo. Oh. Pag-ingo na gidunggap siya, piso rin akong bata, dagan, bantay mo makay. Nagsunod na sad ko.
0: Hmm.
26: Bantay mo makay ka ng dunggap si Rino. Motok, sibog siya niya. Dirime, kami na may gitiunan. Motok, gihapak na yun sa kong anak, bato. Motok, riso siya, naginugdanay lagi.
0: So, nag-wild na siya kalit na way igong lason?
26: Oo, oh, nag-wild siya kalit. Wadji away, wala dyan.
0: Sa pagkagamay pa ni bataahan to nga nag-igsoon mangin mo ani, huwag kakabantay nga mga initon ng ulo ni, doon ay kakulian ni bataa?
26: Wala asot, kakabantay.
0: Or kinikaroon, huwag mo kabantay, mula na usap ang niyang mga lihok?
26: Hmm. Karoon lang.
0: Wa ni siya maka atraso sa una? O na kasuway na nagkapriso sa una?
26: Kana siya, sir. Author ni, nakasuway din, nagpatay.
0: Ah, nakasuway na sa una?
26: Oo, katong iya, ang akong ang maguang anak, ipatay. Karon, among gikiha, nilayas man to ang kanang kuan, suspect. Sa to pa, wala rami, wala namin nagtagad. Niya ka, dismiss. Wala naman may mga, dugan ka nitong nga niya. Karon, nitaak siya din sa mga kuano katuig. Oo, walo.
0: Hmm.
26: Yes, ang gipatay.
0: Okay. So, ano yung istorya, ha? Ang inyong igsoon gipatay?
26: Oo. Oh.
0: Kaya magwangan to ninyo?
26: Murag, ika... Magwang yun niya.
0: Magwang ni Andres?
26: Ni Andres.
0: Kisa may nagpatay?
26: Si Nelson.
0: Nelson.
26: Nelson Tausa.
0: Okay. So, pagkamatay ani, inyong gikihas Nelson, pero wa na mag...
26: Wala na ang makuan ka ni Layas, Mas Nilsson, dugay man ni Kuan.
0: So after 8 years, nipakita ang Nilsson niya, munang gipatay siya ni Andres.
26: Oh, gipatay kayo ni Taktaak naman po siya diri sa mo, ilahan ni Jun, ni Andres, sa among balay.
0: Hmm. Wa na po ikiha si Andres, nila ni Nilsson, pagkapatay.
26: Wala. Wala ikiha.
0: Hmm. So nakapatay na Nilsson sa history na yung nakapatay na?
26: Oo.
0: Oh. So initon siya ulo? Ano iya man to napatay si Nilsson?
26: Murag, lugar ko no baos.
0: Lugar baos. So, wa katilaw ka preso dahi ni, kini si Andres.
26: Wala katilaw preso ka, wa mo po nila gikiha.
0: Okay, ingon lang, baos lang na, inana, muna wa ikiha. So, kat at to, ay lain na nga mga, kwan nga na preso ni siya.
26: Wala, Diyo.
0: Di ni siya murag doon ay problema nga magsubat-sugmat lang, kakulian sa utok.
26: Wala man sa attorney.
0: So nga naman, asa man na imong anak karon nga kalibiin ni Kwan, ginini ang Victorino?
26: Tuwa sa balay attorney, kay nasakit man sa attorney, dili naman punta na stroke man siya, nasakit kasing-kasing.
0: Ang kini si ang ayang Kwan, so lukoy kay ng imong apo de karon, wa na'y amahan, unyang inahan, nasakit kasing-kasing.
26: Sakit, sir. Operahanan ganin na attorney niya, di siya pa-opera. Wala gimi kwarta ton
0: ni. Yang ano mo apil man sag paong sa tubig. Kini niya sa asawa ni Victorino nga namakay sakit ni unta.
26: Unsa torne?
0: Moadto man kasa kay magpaong sa tubig.
26: Dili ang mag ang kaning anak kang tusibik Ronelo maoy magpaong sa tubig.
0: Okay.
26: Maguwang ani wala din naman kay kalakaw torne. Kaning laki kani maoy magpaong sa tubig ni Victorino motoy gitawag niya nga. Ato na ta do, magkuyugi ko do, magpaong sa tubig do.
0: Hmm.
26: O niya, insunod man po si Andres, niyo siya, kuyug ko do. Ako pong ina, ayaw lang kay, lisod ba yan ito kay, nairap ko nagianan.
0: Hmm.
26: O niya, nilakaw ko siya, huwag siya patuwa-tour ni.
0: So ikaw ni uban ko ka dito?
26: Wala, wala ko ka. Uwa ko eh, gibadlong rato na ko nga dito pa kuyugo niya. Hmm. Nakalakaw na lagi mo pila kalakang atour ni.
0: Kisa may nakamatikod nga nagdaghinagiban si Andres?
26: Ang nakakita nga nagdaga kinigiban ka ng kauban sa niya eh Victorino sa construction kay naaman.
0: Mm.
26: Karon nakakita siya nga doon na kung nagkikuha si Andres des may haligi nagitakuban atong noog gikuha pero wala sa niya badlong kay layo mong kaana.
0: Mm.
26: Basin panagana lang kay gabiin na raba. Wala na sa niya badlong ah.
0: Kung sa may sulti niya sa niya tubang niya ang imong bana o ganyang imong anak nga iya tapong
26: wala tingog-tingog.
0: Aha. So ni naa siya sakit sa utok?
26: Wala dyan ko kakuhaan na turni kay di may mga igagaw dire dito kuno na sa ilaha. Niyana man kay dito higa. Niyana man kuno nga. Kanang dili na kay magtingog-tingog kuno.
0: So basig na usab na siya kinikaroon mag-uhay lang. Nga di na magtingog-tingog.
26: Ato patubili nga kuhaan bili noong santo at lawa.
1: Okay,
26: semana. Okay, semana.
0: Okay, anak ka pa usaban eh. Usaban eh, wala na eh, magutmi.
26: Kada lagi ko noon, ana siya na ako nga. Kung anong ka, Jun? Isa ka na, magsigi ko ka na, manguling ko ba? Magsigi ko ginom kape. Dahil siya kuan. Isa ko noon sa usak adlaw, kaunom siya ang kape.
0: Unya, why kaon-kaon?
26: Wah, kaya naamas baul.
0: Basin og na gutma na, og nalain iyang utok, kay sigig kape, tibok adlaw, nasa baol, way kaon.
26: Way kaon, way asawa.
0: Way asawa din eh.
26: Gagmay pa kayo ng mga bata, atorne, gibiyaan sa asawa, kay sa kapuyo niya.
0: Pila kabuk anak niya?
26: Duha.
0: Hay man ang mga bata ron?
26: Ang mga bata ng eskwela.
0: Unya, kisa may nagbuhi sa mga bata, siya or ang asawa?
26: Ang asawa, pag gikan anang lipin niya atorne, ang batang kamagwangan, o pa'y duha katuig.
0: Mm.
26: O niya, ang kanang na ay gamay, murag upat kabuhat o lima, anak.
0: Ah, so gibiyaan siya sa iyang lipin, gida ang mga bata?
26: Wala, gibiyaan niya. Diya ang nagbuhi, kana si John may angga ng mga anak, kana si Andres.
0: May nagbuhi sa mga bata?
26: Oo, oh, may nagbuhi sa mga bata. Yun.
0: So katong iyang asawa, asawa-asawa, mao'y nilayas?
26: Nilayas, nitaglaid.
0: O yan, hayo man yung mga bata ron, naagya po ni Andres.
26: Naani ya.
0: Kung saan man nilang ma-prison mo si Andres yan ni Kalakiha ron?
26: Dagko ng mga bata, ang usa, nag-eskwela o college. first year college, ang usa, mura grade 9, ang kamanghuran.
0: Kung sa may hinungdan, manakit niya sa kasawa, anong gibiyaan man siya siyang partner?
26: Ang panangin dito yung asawa, attorney, nasakit man na siya, naihubag. Si John John, mo itong nadinira sa katabaho sa all, nagbaol na siya sa una.
0: Mm.
26: Karon, nanarbaho siya, tugristawdan niya. Naman kay mga kauban nga, igagaw po nak ni John, ni Andres, kauban niya, ni istorya man nga. Ang iyang asawa, magabli ko no, mulakaw lagi ko no niya. Itugaan po niya ni Andres nga, mulakaw, buntag na hapit mo uli.
0: Mm.
26: Niya, mo ito, wanda siya ni uli. Istoryahan sa bana, kausaran ni Ingnan nga. Kusamre ka manarbaho, eh, kanang mulakaw mo ka. Wala man. Niya, mo ito, atorne, wala siya ni uli.
0: So, asawan niya haya ron si Victorino?
26: Si Trino, ang ato haya sa Luna, Sitio Luna, Barangay, Mexico.
0: Asa man mga kabanay anay Victorino?
26: Naapod sa Luna niya. O pa man mauli, ato to sa kapilya sa Luna. Ayaa.
0: Hmm.
26: Pero wapa na uli, tapos kulinarya.
0: Oo ha. O sige, Paul.
25: Okay, Attorney Rupil, kini mo ni ang bana ni Imidya niya. Mo ni anak. Niya gigukod ni Ilas. Gani kinakasuot niya sa kapipunan sa oras nga alaunas kadlawan na Tornay Rupil pertingit kita din sa kiniubos among gilingkuran nga payag-payag sa ubos kasaging nga gisuotan niya para di lang yun siya maabdan po sa junggab ni Andres.
0: Mm-hmm.
25: Din siya. May nalang kaya siya maabdi in town.
0: Kasi nga so, iba na niya ni, ng media?
25: Okay na si Victorino po nga na ni Tornay Rupil.
0: Sangay di ay, sangay.
25: Oh, sangay.
0: Oh, so Victorino, unsa man kwa na pag gigukod sa ka niadtong Andres?
1: Oh, giharan ako dungga ba to?
0: Gihan
1: nakakita man akong bata nga si Rinilo, gihapak niya ba to?
0: Oh, wa maigo paghapak.
1: Naigo, mao to nga ang si Rinilo gigukod na mo, gigukod na po datong suspect.
0: Okay, unsa may iyang sulti sa diha nga dugabon ka?
1: Why tingog?
0: Gitiunan ka kutsilyo?
1: Ah, nagtalikod mako. Nga akong bata may manikakita.
0: So mo ito yung gihapak?
1: Oo, mo ito yung gihapak.
0: Diin man maigo, paghapak.
1: Naigo, sugan.
0: So mo ito yung gigukod po na yung bata?
1: Oo, oh, gigukod.
0: Diin man kanidagan pa doon, Ronilo?
1: Diin sa dapit sa ubo sa mga.
0: Huwag mo magbikil anong imong uyuan?
1: Huwag mo magbikil. Huwag
25: mo magbikil.
1: Wala.
0: So may nabantayan mo, murag na siya sakit sa utok, mutukar-tukar?
1: Hindi naman kayo na siya mag-tingog, atorne.
0: Kanos alam mo kabantay nga murag na usab siya, hindi na mag-tingog-tingog.
1: Ay ka na pa, nagsaro na mula ako dun sa ilang mama ko niya. Timing kayo na ito, nagkaya sa ikuan ni mama. Kasyon siya niya. Mauto niya, nag-ilinan siya ni mundo sa ilang mama.
0: Hmm.
1: Kaya mauto pagkakuan na, nanang, nagkuan may nagsawag ng tubig. Kaya, wala man mo agas, among gitong, lalayo mo lang mong pagkakuan na, kaya may sabo sa'yo man. Man, magpuyog ni Rino. Kaya, nag-una man ko na, sunod si Rino katong biktima.
0: Mm.
1: Kala si John John, wako kakuan, sunod di ay, mauto nga, ikuan ko sa kong mama nga, ay lang pagkuyog kay Lizard Kindahan, katong mao na, galit na, hingol ma si Rino nga, gidumbab siya John John, to si Andres, mao na to, nagkakuan na to nga, nami kuan niya nga, gidumbab si Rino. Mao, nituyok po ko, kaya ngayon man, mao to nga, pagtuyok na ko sa, nituyok ko spikas kuan, kaya itong amahan, kung siya akong inaan po, nung akong manghot, ibalik ko siya dito sa dool sa karanggay kaugana sa among balay. Ako to diyan, nga gihaan mo, dungdap sa akong gihapak.
0: So, may mong gihapak o bato, niyan dagan ka, kaya ikaw magigukod, may ikaw ka ma-upsi, di naman kadapit mo dagan.
1: Dito sa ako sa ilang mama.
0: Hmm.
1: Niyob naman na mauto nga gidagan ng kutsiya sa barpon.
0: So wa mo mag-away gyud anang imong uyuan.
1: Wala gyud.
0: Ang imong nabantayan murag na usab lang ang iyang mga lihok kini karong bag-o.
1: Oo, mao na turmi.
0: Murag di na magtingog-tingog.
1: Oh, di na magtingog.
0: Oh, mo na kuyaw no di magtingog-tingog kalitag panunggab. Sige, sige, Ronilo, salamat sa paghatag panahon sa IFM ug DYHP. Yes, Paul.
25: Okay, Attorney Rafael, so mo ni atong pagkiginabi sa igsuon o maguwang sa suspect diri sa crime scene jud mismo no sa Upper Tubod, pinaka tapusang mountain barangay sa lungsod sa San Fernando ining nahitabong patay Lunes sa sayo sa Kabuntagon. Ang bani speed pilot Jesus Bampong, ako inyong radyo man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
23: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy! Nationwide!
0: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Paul, pali ako na ko Paul, ato ko na interview ho ng suspect at ito ako na gadali. Ano kalit na siya kalami ni Tawhana, ha? O doon ay problema sa utok gini, ha? Kining Tawhana. No, ato tagag pagtagad, mahigala. O niya, arisa ta sa survey result ni VP Sara o sa mga nitabo kagahapon mga kagalaan sa impeachment trial. Alas 9, media na, standby sa ito pagbalik.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
27: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
29: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
30: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
31: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisa. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
32: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
33: Hindi na

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na magila sa 9:36 na sa ato pa uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
1: O kining a portion sa kanato mga kagilaan sa Sugar Troll, daghan karon adunay gyud pamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement mahigala dunay A B C D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mo nang makatabang kini sa mga naglisod sa mga pagatug sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag Sugar Troll.
2: Straight to the point.
1: Atong balikan ng survey result mga kagilaan, plus dili pa mga higala, kining sako ng giingon ni ata mga higalay, kining endorsement ni BBM sa sunod nga kandidato, kana kung doon ay election ha. Medyo, di ba ka ni case of death? Kay negative man iyang rating mga higala, unya gawas ana, na ay problema nga mangandam to sa El Nino, ang iya mga higalang pangandam kay papaliton man tagbalde. Mura og nakanoon na sa kasamang kesos minya, mura maayo siguro inigusyo og balde ro mga panahon na ay. Asa man to pamahayag ni BBM, ato sa kanong paminawang kani.
3: After that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do and everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. So that's that water supply. Then we started to talk about cloud seeding, the cloud seeding for circuits.
1: Our experience. Dong, kini mga tao ron, naghay mga memes nga gihimo ining balde, mga higala, ha? Mga nagiingon, nakapalit na ba og balde ang tanan? Yaw, daghang kang balde. Asa mo ito uban nga nagpa-pictures balde? Asa pa ka rin sa BBM, nagkao na hinog balde? Unsa pagpangandam sa El Nino, andam mo balde daan ha? Kaya inig na ay uwan, isawad nyo daan. Ato lang yung agi kato katawa. Daga mga memes, ani day? Asa mo ito mga memes niya, names? Hasta pa mga higala itong asa ito, napapictures balde. Mapapicture na siguro po tagbalde, ani kay? Muna ang pangutana, nakapalit na ba og balde ang tanan? De, ibalik ko nung gamay ito yung pamahayag doon, eh, rewind lang ko nung gamay doon. Ito yung gimension niya, kuwan na, mapalit ng tagbalde. Mura, di isa, kuwan, papaliton ng tag mga balde. So, rewind ko nung names.
3: After that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children. So that's not the water supply. Then we started to talk about clouds.
1: Natay mga pictures na lain nga na himo naman yung mga tao hinoon na nagpa-picture sa naay balde. Abay-abay na yung balde, Hanims, napakailaing pictures niya nga murag katong siki nga nagunit yung balde, naka niya. Sama niya, kaniyong, himuan pa hinoon sa BBM, mahigala o ga Kini mga AI na siguro ni Andy Day, no? Mga AI na nang gibutang, as tapas ni BBM, nag-look doon na balde. Ato lang ang agi kita katawa, mahigala, arita sa survey result, me, ha? Ang latest survey result, ang table dong, at ipakitag balik dong, kay aron niya ato ma-explicar og maayo. Kay atong gikumparar ang una, ang first quarter karong tuiga nga survey result. Ang kang Sara Duterte doon ay 43% ang iya nakuha. Pag second quarter, kaya first quarter o kama na, January, February, March, muna ang first quarter survey. Ang nakuha ni VP Sara 43%. Sa second quarter, nagsugod ng impeachment. Ang kuha ni Sara 49%. O niya, karon ang latest, mas itaas pa mahinoon. Tanawala dong table dong. Muna ang latest survey. 50% ang kang Sara, gisundan mahigalas kang Robredo, 26%. Nisunod mga higala, si Rafi Tulfo, nga dunay 12%. Unya, gisundan mga kaigalaan ni Risa Hontiveros, nga 3%. Gibo Chudoro, 1%. Vince Dison, 1%. Benji Magalong, 0.3%.
2: Straight to the point.
1: Wa man madutli sa rahinoon mahigala sa kwan. Tag-usa ni. Tag-usa ni mga higala nga dunay tao nga maoy subject sa impeachment. Mao pa ni saka ang rating. Kay katong panahon mahigala nga si Irap gi-impeach indakin, nag-anam og kaubos ang rating. So ang mga tao, miingon na nga angaya na gyud nga i-impeach mo to pag pagkagubot, diha pa ganito kinumdo mo nga napa sa lower house. Gibasa mahigala ni kanhi speaker Manny Villar ang articles of impeachment. Inumdong kanay? Manny Villar may nagbasa. Unya kato si Congressman Dilanggalin iyang gibabagan na pabasa. Mr. Speaker, Mr. Speaker. Awa na gyud ay gibasag tiwas ni Manny Villar. So nasend gyud ang articles of impeachment ngadto sa impeachment court. So tensionado ang Kongreso at the time. Ang lower house tensionado tuloy-tuloy na. Ngadto mga higala sa impeachment trial, wa kaabot gani nga ang defense nakapresentar sa ilang ebidensya. Kutob ra sa prosecution, wa pa mahuman ang prosecution o present sa ilang evidence kay gusto sa prosecution nga ablihan tong sobre. Mibabag man ang defense. Pagbabag sa defense, voting ang mga senator judges. Pag-voting pa mga higala, ni Daog, nga dili pablihan ang kadtong envelope ni Irap. Sunod-sunod na mo nag-trigger, may walk out ang prosecution, laho sa EDSA. Sus, people's power na yun. So inana, katensyonado at the time. Ang kalainan karon kay pablihan ang bank account si Sara Duterte, ingon defense dili, kay violation na sa bank secrecy law. Voting ang mga senator judges, pag-voting Daog. Nga pablihan. Atun man gablihan ron. Amlatanan, ablihan. Wa may effect day. In fact, naay nakasulti in daykin nga, katong ang Irap unta to, kung wa palang to, babagi lang sa defense unta maayo. Nga pag-voting, panalitan, pag-voting, ato daog hapon ang prosecution at the time. Nga, pablihan. Yan, ablihan yun. Actually, wa naman tatoy diferensya dito itong envelope unta di ay. Mo'y nagka-trigger to sa people power, pero why hinungdan tong envelope? May pwede ipablihan na lang ang tato? Sus, na-disgust siya kasi Irap kay naagay na maliya, nga nun di mo sugot ng pablihan. Ha? Tuloy-tuloy na. So, pero ang rating ni Irap at the time, nag-anam o kaubos ang rating ni Irap. Grabe mo sa itong testimonya ni Chavit Singh Sunday. Nahatod sa kwarta nga itong Irap. Kato, grabe mo gito. Kaya doon naging kwarta waiting money. Kwarta gikan sa waiting, nagihatod ni Chavit Singson ito malakanya. Nagi-testimonya ba? Kinigod, wak may nag-testimonya ron niya, doon ay malimalitang kwarta ang gihatod ni Sara. Nauntas gasyoso, di man po nila i-present sa impeachment court. Unya, natubag man mahigala, diregi present sa preskon. Tubag po Sara sa preskon. Tubag po si Jeff Tupas preskon. So na, actually, wak na yun, wain mo tuon ni gasyoso. Kay, katong kang Irap magod, grabe tong testimonya ni Governor Chavit Singson kay naghatod sa kwarta ng Irap. Kani unta, grabe nang tani karon nga, nes gasyoso, naghatod ng kwarta ni Sara. Kana na unta? Di man maka ko ano man la i-present, so meaning ang prosecution mismo wa mo tuo ni Gasyoso. Ato di wasog isgot ni human lamang pipila ka pahinumdum. Takna alas 9:46 na.
4: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noong kumbalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang sa
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
1: Atong takna may galas 9:49 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
1: Now, ang kalainan, panahon ni Irap, o kanon kang Sara, si Irap mga higala samtang nagdagan ang impeachment ni ubos ang iyang rating. So, ang mga tao, gusto na po nga i-impeach na, i-convicto na si Irap. Muna yung naitabo. Muna nga, pag-ingon nga, people power. Ah, people power na yun eh. Naitabo gin ang people's power, mga higala, panahon ni Irap. At the time, napapod noon si Cardinal Sin. Dako mang factors, Cardinal Sin. Kaya doha ka people's power, gin mga higala nga, naas Cardinal Sin, tagak gin ang mga presidente. Kanto si, kininiang Marcos Senior, naas si Cardinal Sin at the time, tagak si Marcos Senior. Ikaduhang people's power mahigala, Irap, naagyapon si Cardinal Sin, tagak si Irap. Ha? Pero muna, kadto mga higala, paablihan ang bank, katong envelope, nagvoting ang mga senator judges, daog, nga dili paablihan. Ang kalainan kay Sara karon, paablihan ang tanang bangko ni Sara, nibabag ang defense, pero daog, ang mga senator judges pagvoting na nga, paablihan, agyablihan. So, may effect dahil na human na mag-able ron tanan niya ang taas mahinon ng rating ni Sara.
2: Straight to the point.
1: Unya, panahon po ni Corona, magyapon tuloy-tuloy na ang mga tao at na tayong pag-survey ni Corona mahigala ni ubos ang iyang rating in the kin samtang nagdagan ang impeachment trial. Amo na dilisod sa mga senator judges pag butar nga ikonbikto nila sa Corona. Kinikaroon kang Sara, first time manidakin niya ni ay ilang i-impeach. Unsa bang kalakiha, mahigala nga. Ang ilang i-impeach, ang ilang i-boot nila, mahigala, i-convictos impeachment, mabay pinakataas o rating hinoon. Sa tanan, mga higala nga naas gobyerno, si Sara Duterte, pinakataas o rating.
2: Straight to the point.
1: Kanang mga senator judges, mubo o rating ni Sara. So mo na ang nakalisod aniron, kisa may papahuao na to aniron? Ha? Nga, ang salig sa mga tao na amahin ng Sara Duterte ng kalakiha.
2: Straight to the point.
1: Niya, o, ito, tanawan ang yung table, ha? Dili ni ako, ang naghimo ini ang SWS, oh no, no, ang Pulse Asia. Tanawa, o. Sige, Nims, at ibalik, Nims. O, kaniyo. Unsa may pasabot, ani? At tanawang demographic, ha? Kining sa NCR, pwede naman buta nga gilo ang NCR, no? Kining NCR, National Capital Region. Mamani ang mga areas, imo na itong buta nga gilo, ganyan, no? Katong Tibuok, 50% kang Sara, 26% kang Lini, 12% kang Rafi, ay ipataas lang dong, ipaapadong sa ubos lang dong. O, kana. Kana nga kulom lang sa, nga sa NCR lang sa nga kulom. NCR lang sa nga kulom, padong pa ubos. Para ito ma-emphasize. No, ha? So, kana dong. Okay. Sakto na, Nims. Thank you, Nims. So, sa National Capital Region, talawa, Luzon eh. Daog mga higala, Sara, sa Visayas, Mindanao, ato na isgutan. Pero Luzon pala ta, ha? National Capital Region. Sara Duterte, 40%. Ang kang Lini Robredo, kung nasunod ba si Lini Robredo, 31%. Sa ito pa, labaw si Sara, og 9%. Niining puntuha mga kaigalaan. Labaw si Sara, og 9%. National Capital Region na naha. Sa ito pa, sa Metro Manila, NCR mismo. Daog Sara, day. Dito sa Balance Luzon, taga dito man si Lini Robredo, BBM, taga dito man. Talaw, arita sa Balance Luzon. Kaya na, Rafi Tulfo, 14%. Reza Ontiveros, 2%. Gibo Chuduro, 2%. Dizon Vince, 2%. Magalong, 0. So, si Rafi, way nadag-an eh. At least, Robredo na nadag-an sa Balance Luzon. Tawa, arita sa second column dong animes. Balance Luzon. Okay? Balance Luzon. Kay duha man eh, kay dako mo kayo ng Luzon, God, nadagang kay Butante, ba manang giduha na sila. So, na-survey sa Balance Luzon, niya na-survey sa National Capital Region. Okay, Balance Luzon. Pila may score sa Balance Luzon, may higala. Mauni, 28% mga kaigalaan ang kang Sara Duterte, 36% ang kang Lino Robredo. Sa so, labaw o pila? Labaw o 6% in reken? So, nakabaos may higala si Lini sa Balance Luzon, pero ang iyang baos, dili kayo dako nga tambak. Kay, pila raman na mga kaigalaan. Oh? 8%. So, sa National Capital Region, daog si Kwan, 9%. Pag-abot sa NCR, kabaw si Lini, daog sa 8%. So, pag-abot sa Visayas, ang Mindanao, giltambakan. Eh.
2: Straight to the point.
1: Ah? Si Rafi Tulfo sa Balance Luzon, 19%. Si Ontiveros, 4%. Unya sa si Gibo, tag 1% na lang. Okay. So, at least si Rafi Tulfo, taas-taas siya sa Balance Luzon. Mas taas siya sa Balance Luzon kung nasa NCR. Ano ito sa Visayas? Tanawa Visayas dong. Kana. Kana ang sunod kolom. Visayas, ha? Visayas, Sara Duterte, 56%. Lini Robredo, 28%. Piting layo ang mahigalas biya. Unya si Tulfo, 8%. Bisaya sa 8% Tulfo. Risa, 3%. Wa na, single digit naman yung uban. So ang magbangga gina ni Lini Robredo si Sara. O dili mo dayon udagan si Lini mat na unsao na lang. Ha? Mindanao. Sus pag-abot sa Mindanao, piting lubunga. Kanawa ko na Mindanao, oh. Sara Duterte, 92%. So, si Lini Mahigala, 2% lagi tao yung nakuha sa Mindanao. Mone problema ron. Kaya pag-abot sa Mindanao, lubong-lubong gisla. Rafi Tulfo, Tulfo, taga Mindanao, ma Rafi Tulfo, day, 1% la. So, wala mo follow, nga si Rafi Tulfo, taga Mindanao, nga ang taga Mindanao, mabutar niya, tama, 1% la. Ang pangutana, ani Mahigala, kung ang eleksyon himuon karon, no? Of the people on this list, whom would you vote for a president of the Philippines if the May 2028 elections were held today and they were candidates? Sabi ni saya pa, niining mga tao nga nakalista, kinsay imong pilion pagka presidente sa Pilipinas kung ang eleksyon sa 2028 himuon karon. Unya kining mga tawhana may mga kandidato, ha? So wa mo follow nga mubo makuha ka bisag ibutang ta. Bisa mag-ipon si Lini og si Tulfo, ibutang ta lang para nga naay representative sa North, unya do na poy vice president sa South. Di man makadas Tulfo. Ano man ang appeal sa Manny Pacquiao ani? Sa vice presidential, kung ano, appeal ba sa Manny Pacquiao? Atong susihon na kay, mula po ito yung plano-plano sa niya, ang huhungihong niya Lini Pacquiao. At least si Lini sa Luzon, si Pacquiao may muda sa vote sa Mindanao. May nalang magkakuha po buto sa Mindanao. Tanawon, turon, tataon sa mga vice presidential. Alas sa presidente sa, okay. Namunin mahigala ang resulta. Arita sa demographic mahigala sa mga nang buto. Niining mga survey. Tanawa ragod ang kwandong. Parita sa ABC. ABCDE. Punahon to sa nang idong. Butang ikulom ko ng

0: Ah, kadang katapusan dong. Kadang i, igol, i. Kana, kana. Ti aman o pakalubunga mahigala nila. 68% sa masa daog si Sara Duterte. 20% ra mahigala kang Lenny Robredo. 6% kang Tulfo. 1% kang Risa Ontiveros. Nga kining masa, mao man ni masuko ni Duterte unta, kay mao man kani nga war against drugs, war against the poor man ka. Nga ano man nga ang mga pobre, ang katawhan, ang masa, daog man Duterte, pati yung magadaoga. Gitambakan man sila. So man something ni nga, scientific man yung survey. Ah? Ilan nga ako naon dahil nga, murag, basi kita sayop siguro di aning kalikiha eh. Kay mao man ang ipalutaw nga ang war on drugs Duterte daghang gyud nasuko ato kay war against the poor to. Kung war against the poor, ngano ang mga pobre, ngano ang masa, ang mga yanong tao nga kining class E. Kamaon tang basa ani may gala kay naman ko ni mga survey sa radio inani day. Mo na kasabot asa dapit ang DYHP kusog pure buyag lang. Pure buyag no mura tag ang DYHP mura pug Sara Duterte day. Across all categories. Pure buyag lang masa. Gikan sa masa ngadto sa mga professionals. Dito sa Cebu lang ha. Ang DYHP, RMN Cebu, IFM, magipaminaw. Wala na ito. Huwag ating i-discuss ito. Ano iba? Munang, inigbasa niyong demographic nga kwan. Asa man tanapit sa aribatas mga kwan? Kanyang ato, o kanyang kasara, o. Balikan to kasara, ha? Dito sa mga squatter areas. Daog, Sara. Hasta mahigala sa Class D. Class D dong. Talawang Class D dong. Okay. Oh, Class D. Ato ipadol ay lang ipakita ko na umbe para maduol-duol lang. Kana. Oh, 48% sa Class D. 27% ang kang Lenny. 13% ang kang Tulfo. 3% ang kang Risa. Ilang gibo magyat, tag 1% lang yun. Unya, pag-abot sa ABC, alin na sa mga upper class? Upper class, gikan sa middle class, ABC, mga professionals. Talawa rin ang mga professionals, day. Daog yun pong sana. Arika sa mga professionals, arika sa mga upper class, oh, tanawa, ABC, karek ABC dong names. ABC. Kana, oh, 44% ang kang Sara Duterte. 29% ang kang Lenny Robredo. 6% kang Rafi Tulfo, 6% may gala kang Risa Ontiveros. At ni si Risa, in fairness si Risa, sa kininiang kuan, sa ABC, sa upper class, tas-taas po si Risa, naka-at least naka-6 ba? Layo, rugo gyapo ni kumpara kang Sara, pero bubita-bita na lang kay sa masa may galaw, 1% lang mag-isa. Karyasa sa kwan, mga professionals o katong naa sa kining mga ABC mo ni nagpuyo o mga high-end subdivisions, katong naa sa mga subdivisions dahil mo ni. Niya mga professionals naa sila sa ABC. So, bisan sa mga professionals, si Sara Duterte maoy daog.
1: Straight to the point.
0: 44%. Ang kang Lenny 29%. Pero mo ni ha, si Lenny giyon mo ay dool-dool na. Mo ni ilang kumbinsihon, panalitag mag-eleksyon, si Lenny may kumbinsihon nga dagan giyon kay waman tayo ka-sangka. Ha? Pero kining pagtaas sa rating ni Sara, gitambakan tanan across all classes. Daog si Sara, across all classes. Mao po ni hinungdan mga kagilaan nga malagmit. Ha? Why election? Kuyawan ng BBM man eh. Agoy, muna og Sara, mabawos, mangyun eh. Di man eh madag, suri-suri lang. Kaya kini Sara na ba, may job. Ha? Matod pang Duterte, mahigal lang amahan. Ngap ka na Sara, mas grabe pa na nako. So nahon ng BBM, magayon, mabawosan, magyutaan eh. Muna na kadelikado. Sad. Ang sa may advantage ng taas o rating, Sara? Kung nag-eleksyon, nagway eleksyon. Ha? Pero kinipon nga rating, mao po ni mga higala ang magkapahuna-huna sa mga senator judges, ang ilang pressure sila nga ikonbikto ko Sara, maguna-huna sa sila ani, o makonbikto Sara, delikado man tas Mindanao. Kaya kanan ang godaan nga rating o 92% si Sara Duterte sa Mindanao, si Lenny Robredo 2%, sa to pa, o mudagan kag senador o niya, imong binuangan Sara o konbikto. Nga re-electionist ka delikado kag masiros Mindanao. Na karon og mo senador ka mudagan kang mga re-electionist karon daghan-daghan na ba ni mga re-electionist

0: og imong isugal ang imong kaugalingon, imong tanggalon sara imong patyon siya politically, kung dituhon nimo di nakadagan, imong ready sa imong kaugalingon nga di na pugka maka daog. Mao gina mahitabo mga higala. So dili nila limpod in the part sa mga senator judges. Kaya bago na huna, mas lang makagalaan. Inyong binuangan si Sarah, bubumirang na, mabalik na ni mo, mura nagbinugha ba nga, and ang binugha, mabawas ba ki? So, kini mga higala, maong nga survey, na naman, naka full-blown trial ng impeachment. So, why effect? Why effect? O sa mga batanon pa ng nasdaplin-daplin, why effect? Naka full-blown trial ng impeachment, mga kagalaan, ang tuyo, gud ani, smear campaign man ni Batok Sara. Diapay impeachment, diapay NBI, mga kagalaan, mapapriskon po iya si Matibag. Ay, kining kang Matibag nga priskon para kang Rodolfo Gracioso, di naman ipang-impeachment. Dalawa, man i-present ang si Gracioso sa impeachment. Yan, diapay mga bayi ko nung Sara, ipang-present nila. So, smear campaign, gud ni. Aron nga mo, muubos ang rating Sara, man. Oh, kini mga higala nga rating mauni ang makapapugong sa mga senator judges mura maglisod sila decide. Lahi magod sa una nga kadtong mga subject for impeachment parang corona. O ikaw mo'y senator judge at the time. Paingon nga konbiktuhon sa corona. Ubos naman ang rating. Nga pag trial po, nalkansi kito sa corona dahi actually dahi. Pag trial nalkansi siya kay kadtong mato na nadihados lag ilang di-present si Conchita Carpio Morales. Nalangan ng Diyos corona. Niya humans corona gi-present sus nag-wheelchair oi. Naghilak ba is corona dito sa impeachment court. No? Medyo luoy to tan-aon sa corona may gala. So kadto mga senator judges sayo nila i-decide konbiktuhon kay wa may political followers pod. Kadto sa corona, wa may political bailiwick. Supreme Court Chief Justice man to mga higala di man to politiko. So why mo laban? Niya wa pa pud mauso ang social media at the time. Ha, wa pa mauso ang social media.
1: Straight to the point.
0: So kung ilang dauton si corona, way makabaos. Karon, og imong dauton sana mo baos man ang mga tao may mo baos sa social media. So mo nay nakalisod ang dapita ron, ha? Unsa man ni naay sugod ang kwan? Awala pa. Oh, sa kwan ni abi na ko ning. Kay karon last day naman ron sa impeachment trial sa kwan. Kay kauma wa na trial sa time na pod sa defense. So gahapon tong last witness nila. Ang last witness, impact yun, ta? Pareha ba sa kakuruna, ang last witness nila na gipresent in Dekin, or last two witnesses, dako impact kay limang kaadto si Conchita Carpio Morales, ukay man gito. Mo'y naka-ukay itong testimonya ni Conchita Carpio Morales. Kani mahigalang ilang katapusang, kuwan, taga BIR, wa makaipikto. Niya si Kim Hinares, sa pulinooy, nagkuan, gi-interview si Kim Hinares, ikaw mas Kim Hinares, may gala former BIR commissioner nga, wa magkadimaong BIR. Murag nagkaluya mahinoon mahigala na dugay ang impeachment. Wa naganahi ang mga tao hasta mga prosecutors gani mahigala. Murag nagluya. Daogon lang mahigala nila branded-branded ng mga bag. Askang di malasa mga kagalaan. So, kining sitwasyon na ron, makapalibog ni sa mga senator judges, pag konbikto na sarat tungkol kay dunay pressure, malagmit, ilang konbiktuhon? Malagmit. Kay, otherwise, umingo man nga, di ka mo konbikto, mapriso ka. Tanawas Mark Villar bitaw, ni bali naman mga kagalaan sa majority. Ha? O niya, si Loren Ligarda, pwede itong muuli si Loren Ligarda. Why maglabot niya? Basta kayo balhin po sa majority. Nya kini mga higala nga mga salida murabas lag kanang kini mga tawhana naay tilon ya gipatan-aw tag salida sa impeachment sa likod sa tilon nagkagubot ang mga tawo nga nagtan-aw ni anang impeachment nakakita pud sila nahibaw sa unsay nitabo sa likod. Masama itong bot pasabot nga tuod ba naa na mga senator judges inha ilang gipaubos mahigala ang threshold. Gikan sa 16, mag-14 na lang ko, no? Although, questionably pa na. Pero kaibaw ang mga tao nga, ngano maning nang namali maning mga senator judges. So muna yung nakita niya, Mark Villar, ni Bali na. Pero kaibaw taon sa'y nasa likod, nganong ni Bali si Mark Villar. Kaibaw taon sa'y nasa likod, nganong na priso si Marcolita. Nganong na nga priso sila si Jingo Estrada. Kaibaw taon nga na sa likod, nganong tuas Lorin na ahat o pa-check up sa Euro. Di man mo ma-underestimate ang mga tao. Nagtuo sila diha nga, kani atong salida, maone. Ah, ipaubos na ang threshold. Pwede lang makonbikto sana, pero mo, bumirang ni sa mga senator judges. Muna, kini mga senator judges, malibog pa ni sila. Nara nila, o gilang konbiktuhon, o di ba? Now, kung konbiktuhon nila, malagmit po. Kaya kinigong rating ni Sara ron, posible magod ni mga kagilaan nga, why election ganyang rating nga day? PBM kuyaw ni, election ta sigurado na matang pildi aning atong manok. Sigurado man daog Sara, makabaho sa kita na po ipapriso aning kalakihan. So kung kani nga rating ni Sara, why election? Pero malagmit kung ilang konbiktuhon si Sara, malibil ang playing field. Kaya kisa may nagsunod ni Sara, Lini, Tulfo, so na sila chance. Ha? Tanawang sorry, kung mawagtang si Sara sa equation, malagmit si Lini doon ay dakong chance, si Tulfo doon ay chance. So, mamili ang mga tao. Dili, konbiktuhon si Sara pero may eleksyon, wa, iya po'y gamit. Konbiktuhon si Sara pero mag-eleksyon, asa ba inyo?
2: Wa, gabay.
0: Ang dakong pangutanan lang din ha, kung makonbikto Sara, di na kadagan. So, kaya hay sa Lini, sa si Tulfo. Ang pangutanan dako, kanang 50% ni Sara, di ba nang baling ni Basti? Mao na itanaw nun pa, although di pa na sigurado, sad. Kaya wa may lain yun, kung makonbikto Sara, apugos man ang Duterte Camp o pangitag kinsa ilang i-feel diha ron. So, ang dakong pangutana, kanang kang Sara diha karon nga rating, pinakataas o rating, kung mawagtang si Sara sa equation, pwede ba nang mabalhin itong Basti? Pwede ba o dili? Muna yung akong pangutana. Pero antay kong oras, may gilat, iwasong talang naghisgot ni Kaugma. Ah, sa atong nga papanag-uban, din sa atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Alis at ang laylin ng Rabanes Aligadas, Dekin. Mga nasakpan na Minos, DYHB, busa magandawat, mapahalipay, gikan sa CBNN, kininga portion, tol kanato, may gilat sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mga dugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unyawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana kalason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa swan, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayon naghulata pa nga magkagrabi mong kondisyon, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, yun ay charantin gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Yes, Lailen, kumusta rin, Lailen? At mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAFM, busa magkanawat, mga palipay, gikan sa itong Sibianan.
1: DYHP, RMM Report.
3: Mayong punta ko sa ito sa mga regimen attorney Rufil, balik dali sa Cebu City North District. Then ay grupo na usap mong karawat sa itong mapahalipay, nga bugas, og chorizo. Isi po salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. La Virgilia Olarte, Benefrida Toco, Agripito Midoria, Leno Babatuan, Benedona Mendoza. O karoon ang sa ikasingit ninyo sa DYHP. Sama na ko sa kasamang Julius Balilugay dito sa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Lainin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigada sa mong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Anaminos DYHP, busa na kadawat na mapalipay sa atong Sibianan, gikan sa DYHP o IFM. Kaling portion to, gyan sa pagkanato, may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kayo din na mga toxins sa imong lawas, mong dilik ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay mahilisan o mabutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory. Excess weight, chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas o maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Okay, mahigala. Atangin ko niyang gabi ang sincerely at Arlene at serving ito sa Jess ang taknas kagabion o alas Jess ngayon sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition o manikasama nga Binji Tanghian. Sangan, skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Akos kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit kaninyo palagi sa pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
6: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasul Tihon.
9: Ako'y Pasul Tihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa Pasul Tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kuin ako ang Pasul Tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
3: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Balik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TJX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog na ako sa radyo. Naay TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
3: TJX 500. Balik sa mga butika.
5: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe na ang oxygen may number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
5: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
7: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
8: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.

0: kaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
2: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, akong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayo sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Lila Intinado, Pro Patrol, Malicia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kinahanglag-operahan. Pura ko'y kwarte.

0: Kuda, ni pumabutas yun na klaro, nagyod na ko. May nagyod na ko pananaw. Kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay!
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: Hi! Hello mga kasama! Kinigapan ninyo Kuya Joel Binsi, kawansong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong mga kagsunan mga kasama, awhagong kamo ang magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kujik Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngaan na miding. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si miding.

niya kung ba na naagin niya siya'y pagkaparaw. Ambot o kunsan ang style niya, palagot baka ni nako o maunag niya ang abilidad. Pero aro inyo masayran yun no kung ano na problema ko ani, ingon mangod ini ang mga panghitabo.

0: dais ka biliba ginako ni Bray. Tanan na kung hurot bilib.
1: Karaan na ka ng imo binok.
0: Karaan,
1: way bago ana, ilisin na, karaan na kayo naong ni mo binok.
0: Ikaw, sad ba? Imo mga kanta, bago na. Sige lang, balik-balik kaya dahil mahal kita. Ha?
1: Way magbuot. Ako mo ng kanta.
0: O, lagi mo, halagi. Anya, paharapin tao, mahugat, magiging kagayon, sabot, mahugat.
1: Kanang na mahugat ko, sa may problema, day ana?
0: Ay, may kuan man, kanang kwerdas nga mabugtoan ang style ni mo.
1: Ah, mo ba? Kwerdas si mong mata.
0: Ikaw ba? Bitaw na ikuan ba? Kanang, doon ako ipunta na ni mo?
1: Sama na.
0: Kuan ka ng panglitan ba? Kung sakpan ko ni mo nga doon ako ilayin. O yan, saan magsibuhaton
1: na
0: ako?
1: Ah, mo na nang higayon na binok nga magkabuwag ang atong mga daan. Mabungkag ang atong mga tadhana.
0: Bungkag tadhana, ha?
1: Yes, magkabuwag na gitaan ang dapita binok.
0: Porbida, macho na yun kay kadayda. Nadili kasama sa unang mga pag-away ta, murag gubat sa Iraq. Og quiet ang atong away pero ang imo karon magbuwag na dito no
1: ay uy magbuwag ta oy kay ang imong babae adto man sa ospital sangko adto ka ako adto sa kusprisuhan unya ikaw sa menteryo masagla
0: huh?

0: Nang Patrick, ayo. Nang, na shampoo diha, nang?
1: Oh, samang shampoo ha, Mideng.
0: Ay, siyempre, nang ka nang mabuwa.
1: Okay nga, no, di ay, Mideng, na ada shampoo di mabuwa.
0: Naama nang.
1: So, na shampoo ha?
0: Kanang dili mo sa gulag tubig.
2: Huh?
1: Ay, pagkakidot. Natakda naman ko sa bana ni mo, Mideng. Ay, natakda na dito ka sa bana mo. Unsa na itong bana ni mo, naayo na to. O niya, ikay mo sunod.
0: Ah, lisod po itong iyahan ng oy. Wa man to'y kaayuhan.
1: Hanggaw man kami ding, oy. Ay, na pa, unsa gato imo?
0: Tagay kong shampoo na, niya mapalit akong bugas, 5 kakilo.
1: Oh, kanara.
0: Maguna-una sa ko sa uban akong kuan nang ha, palito nang ha. Kanang, mang dilit sa ko dili sa kong utok nang.
1: Uy, kuyaw. Basig ko ano eh, na virus na ng imong utok, Mideng.
0: Virus.
1: So to eh, 5 kakilo to, no?
0: Yes, nang.
1: O, kadiyot kay magtakos ko.
0: Ay, paita ni pobrita. Mantin nilang tagkinilo. Dato pa ko, sinakko ang taning bugas ko.
2: Ayo, dahay, may mong uta na dahay. Asa mo yung bahay ni Mideng?
0: Kisang Mideng?
2: Mideng... sa Mideng Kangkang.
0: Ay, ilang Mideng Kangkang. Narades unahan, kana na itamtak sa may pultahan mo ng ila.
2: Okay, laday mo, ma'am.
0: Ako bitaw na.
2: Ha? Huh? Mangka masulti dayon nga ikaw di na.
0: Oh, bahay mo sa imong ipangita.
2: Ha? Huh? Klaro, makasulti. Eh.
0: Ikaw may way, klaro. Nga na dayon sa madayon mong tuyo na ako.
2: Madingil ko.
0: Ay, wa man ka magsulti. Wa na lang noon takatago ni mo.
2: May plano di ay. May plano ha.
0: Ay, sabad niya ay plano sa imong mata. May plano bitaw ko nga mubayad bitaw.
2: Ah, gibali. Biya na yun. Kanahan. Mag-una ko ha. Mag-una ko ha. Bantay di kam sunod.
0: Tuwa man ito kong bana. Sila'y paningli. Tuwa man niyang kwarta.
2: Umu ba?
0: Yes.
2: Ah, sige. Bantay di kam sunod ha. Sunod na yun ha.

0: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang kiresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa.
10: Fix it with Alnex.
11: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
10: Fix it with Alnex.
11: Source: IQVIA PMDI 2S 2025.
12: Unilab quality yan.
11: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime. time. Your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
18: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Pagagis Bilabila Herbal Oil?
19: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
21: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
22: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Usa yato.
1: Boss, niya ako kay maningil ko.
0: Ha? Huh? Usa nang maningil ya?
1: Ang sakit to bagi ko ninyo nga vacuum cleaner.
0: Vacuum cleaner? Huwag ko bang tayo na may vacuum dari?
2: Ha?
1: Na, ayaw mo ang boss. Uy, magkihabi at ta ni.
0: Ha? Magkihabi?
1: Magkihabi tabi ako.
0: Purbidano ka. Ano mo magkihaman ninyo? Ha?
1: Nalimot mo, ha? Ngayon, nakuha mong vacuum cleaner?
0: Atebe, atebe, suga naman naman, suga.
1: Ako, sir, sultihan ka, ha? Ako ang tao nga dilim hadlok. Ako ang tao nga maoy gikadukan.
0: Ha?
1: Kaya naman tao niya, ha? Inigagin ako, managura.
2: Ha?
0: Ang aari, manago, ha? Tago, inigagin, ringil, mga utangan, manano mga tao niya.
1: Oh, huwag ko'y mahim, sir. Huwag manago na, sir.
0: Una, ako, mitago ko.
1: Awa man kayo utang, sir. Utangin ko, be. Iba ikaw nga niya. Una-una kagtago-tago.
0: Ha?
1: So, ayaw kong utang, ha? Di ba ikaw mo yung unang mutago? Hindi kita ni muna ko.
0: Ay, wida, magiru. Ayan, kanahan. Patanga ko, be. Anya, tanaw na itong magukur. Makuro bali itlog ni mong kanahana ka. Ha? Be, utang ako. Tanaw na ito. Hindi paningil mo kuro bali itlog ko. Mahadlog ka ko ni mo.
1: Aho. Sige, sige. Adlukon lang tayo. Sige. Inigbalik na ako, dadanta kag utangunon, ha? Pangutang, ha? Kahit anaw na ito, dili ka ba mahadlok inig kakita ni muna ko?
0: Ah.
1: Pangutang niya.

0: dong. Poi nang ita nak udah ngafarin ya?
1: Ha, kau siapa friend ya?
0: Au, Turko. Bila di mana farin ya, masa dah sila?
1: Berbeda seni mo, mbutang di mo di. Abi aku nanda sekali lain.
0: Ay kabalak ka binok. Kay bisad da ginuto na kay nang naong ni mo dili mahimong ilisan ta ka.
1: Oh, porbida no. Tungod kay mahal ko nimo. Pinanggal gyud ay ko nila noy.
0: Unsa kan?
1: Ako ang kanang pinanggal ko nimo.
0: Di na mo hinungdan oy.
1: Ha? Unsa bre?
0: Di kita ka mailisan kaysa pagkatinuod lang, wag gitay mo dawat nimo.
1: Ha? Ano ko tawag mo dawat?
0: Mahalin. Ug ahensya pa di na ka madawat binok oy.
1: Ano ko tawag?
0: Kay wa naman kay kilatis. Naaman tuod kay karat, pero perte na yung karata.
1: Ha? Daugal yung dagway na ko na eh. Daugal lang yun eh. Pero wa ni mo na kinindagway ah. Imo maning gikumot-kumot sa makaraghan, God. Ang buhok sa akong o, imo gikumot-kumot o maayo. Sari ang gihapsan tika sa akong ikog sa kaghapon, ha? Bida, nakapanghuya ang gali ka, nga rin ka na yun. Wow, man.
0: Huh? Ay, amaw ba yan mo?
1: Rida. Ay, salamat. Kita ang haring adlaw. Siga tao, gamayang pahiyong taon ka.
0: Husto na, dali na nga rin kusina kay mga onata.
1: Ah, wakan na, Lord.
0: Dali na.

0: Sige, inom tayo, inom ta. Why problema ni? This is my daily day.
1: Huh?
2: Bilibag yun naman ni mo, pre Pinot.
3: Natural, karang tungkol yun na. Mano yung aring gangis dali sa ato sa una? Huwag magagis sa skina kung di mo hatag para sa gul. Kaya kung naga ni mo agi niya, di mo hatag, oh. Pite!
2: Nga, saan man ni mo, pre? O, una siya, pre.
4: Bita, pre. Bita, pre. Bita, pre.
2: Usama ni mo, pre. Ha? Usama, di mo hatag, pre. Usama ni mo. Halukan kong lips to lips. Halukan. Kuya, usap ni pre. Nga, gla. Kung yung laki, pre. Lips to lips, siya, pre. Kung laki mo, doon mo.
0: Bila, ganun laki mo sa'yo mo gusto, ikaw. Bida sa di mo.
3: Bita, pre. Kung laki, pre.
0: Usama ni mo. Adil, ilan sa nakuhagkan? Unsa.
3: Oh. Sa online ni mo, pre?
0: Ako rang suyupo ng yung itlog.
2: Huh? Bangas ka.
3: Ika ni mo, pre. Hey, ni mo, pre.
0: Mura na balaka mo ko ng mga naglakaw pa ingon nga niyo. Kaya kita, wala?
3: Wala. Una ko ninyo, pre. Una ko ninyo. Wala ko bukos baboy, guys, ha? Siya, una ko siya.
0: Hoy, asa mo, hoy? Mga kadaan! Hoy! Pedro ay gukos nantik. Nayar mo dagan nanti ko. Ano ba ito sila? Beda, libuang mo padagan. Puro kitang patay ilaga. Pagkakidot. Saan mo yung padungan niya? May om ka ni. Ayos to, ginoko. Kumang doon mo dito, pautang. Ha? Mau din na nagan to. Ha? Ang turko mo din ni. Pagkakidot. Pagkakidot.
5: Sir, musta?
0: Ikaw di ay?
5: Ah, kita ka, sir. Naglibwag sa lagpanaga pag kita na ko. Ah,
0: kita ka. Ligodin ko niya. Ikaw, abisag ka nadlaw pag sigig ani sa amo, no? Digig kapkurog na ko. Digig kapkaptago na ko.
5: Ausa o magtago-tago ni mga wapamangkay utang na rin ako.
0: Asa mo tayo magingon nga patangon ko ni mo para madlo ko ni mo, Bek. Umukuro ko ni mo, inikikita na ko ni mo. Patang ako!
5: O, diya, kaya na. Dahil bender ako daw na. Dahil oven toaster. O, diya sa rice cooker.
0: No? Ah, daghan.
5: O, mga bahalo na yan. Kay mga original kini. Gikan sa gawas. Dili ni basta-basta.
0: Yang yawards!
5: Ako na ipautang ni mutanan aron kausawang rani mo yung paningil ako. Kwan?
0: Tanaw ni mo? Tanaw ni mo?
5: Tanaw na ako. Dili ka ba makurog? Kini ka kita ni mo na ako.
0: Ay, sos! Purbina! Wapay tao makapakurog na ako, no?
5: Aw, tanaw, tabi. O sige, nagkana, ibe. Utangin ako.
0: Osa?
5: Unya na lang bayre.
6: Ha?
5: Ayaw nagbayre. Aro magkita ni mo kung unsa ko mo maningil. O anang higayuna akong ipaniguro ni mo. Nga mahadlok ka na ko anang higayuna.
0: Beta na ako, try mong ipautang, bebe. Kung mga original, marami.
5: Uy, origin eh. Dili ko magpakawa o baligyan eh, kung dili ni original.
0: Abi, bebe, tingnan na to. Masig, onsar. O usa ka gamit na to, ani, guba na ni.
5: Ah, di lagi. Eh, palabtik ko sa kong etlukon maguba na yun eh.
0: Palabtik ka. Oh. One time daw palabtik ka.
5: Palabtik kaya ko itlog kong guba ni.
0: Ano mo sa pagkanaturo ko magkang ritso ha? Eh, blasa na rin. Ato bilian!

0: Visit the GCash Help Center or call us at 288-2-0-2-7-2-1-3-9999. Gold Landline or internet call through the Help Center. GCash Change Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing hospital ida, tulugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod sa Tungaw.
1: Living Testimonies.

0: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisuway na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila.

0: Rihanna, Rihanna. Assalamualaikum ni no, buat ni.
1: Kali kali. Kenaan gua ni.
0: Oh, sikit-sikit be. Testing ini gua nak kening blended orang.
1: Hai bebe. Hai bebe. Testing yang tadi be. Ha? Saksi juga. Wani aku fokus aku. Ha? Awa. Aku belaga. Onya aku on. Ha ni ah. Oh, boleh kita buat dah?
0: Hmm, oh.
1: Murah-murah nak. Dah usul.
0: Buang menung bendera.
1: Eh, kumpah ketika ini. Dah kelak dalam tahun. Sudah tahun.
0: Ini kumpah bangku ini.
1: Ah, bangku ke tahun. Buang menung bandar. Sao terang, buang menung bandar.
0: Sama deh. Buang menung bendera ini.
1: Oh, ya, sama kah? Imo ko nang ipus-pus tahun. Di mo na maoya itong sabot. Ang atong sabot do, ha, nga. Labdikan ako ang imong itlog o di na mo andar.
0: Bebe.
1: Tingban, ha? Be, kaneng. Obito, sir! Awa, bebe. Ako i-plug, ha? Haron. Watch and learn. Ano ya? Lain mo sa taon ng takla taon ay nausaw eh. Nausaw eh. Buwa. Pulos yung kumpang baligyan mo.
0: Hindi siro eh. Pulos taon na yung mga bago. Apa na nga. Apo mga na na iputos o ano.
1: O niya lagi. O sa om lang yan. Iwam ni Mandar.
0: Buwa mo na yun eh.
1: Pusos. Pus-pus sa nipo. Di na itong sabot. Pida.
0: Buwa ang ni. Doon na yung misabutahin ako ano. Ha?
1: Misabutahin?
0: Di ba naangin ko ano sa kong sa kong opisina?
1: Ha?
0: Itaglaan kong pulos magbuta.
1: Ay mo, sa kipos-pos, imo lang tatong yatang, nako.
0: Away, ayaw sa butahin.
1: O diyan, itong sabot lang, tingkan mo kayong itlog, be.
0: Awa pa niya, kamalimot ang
1: to, sir. Limot ko tao, limot mo rin, be. Duha, ha? Duha ka lamtik, blender o gubitoster.
0: Hinaya lang
1: siya. Hinaya, day.
0: Okay, kita yang agai animal gani, animal yang
1: sana
0: kita,
1: ha? Ngano kita beli gya kadi gabaun? Usah apa tu ha?
0: Mga bago ko na. Masa kita.
1: Bago? Ikaduhay.
0: Ay.
1: Puna na itong ikaduhay, Tessa. Nagkuha sa itlog. Ito mo, itlog. Turkuha ka.
0: Sakit ba niyo eh.
1: Mura naman ni kami itong tapon imong itlog.
0: Sabutay.
1: Sabutay.
0: Pwede maging sabutay. Diyo ko sa pisina nila. Di pa na nandiyo ko gumaan nila.
1: Day! Dong! Ion tong plangka baliog dong. Kay sika naman.
0: Bubulan out there. Pakabungok mo yun eh.
1: Okay, sa on, dayon dong. O day. Wakoy sa'yo, ikaw rin kapuspusan ha. Ay mo mabalig ya. Wakoy sa'yo, imo rin kapuspus.
0: Iyahak mo yan eh. Bubulan out there. Maputbol ko ang galaki ha. Bayarin ninyo ha. Bayarin nyo ko ninyo.

Mauni akong problema ron kay ikiha maninoon Miss Ahente, nayabag na. Siya mo ay nagpuspos ato niya, kami mo iyang pabayron, binuang no. Unsa man ni, unsa man ako mo ang pasultihon, miding.

0: Good morning, saludo.
1: Ba, good morning, ba.
0: Good morning.
1: David, good morning.
0: Good morning ni Edgar Minda Libatan. Mga igala kay sige siya paminaw itong kadaad lang siya.
1: Pero di ni siya Libata, Libatan lang bilido.
0: Libatan. Libatan, di siya Libaton.
1: Sige. Tijitin, good morning.
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama ha. Sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taas ng Energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dako, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo!
1: Thank you. Salamat kay inyo mga bata. Inom yung mo Don Pepe Tablia. Mauna yung the best kayo yung imnon, padong tayo sa kailangan o asa na padong. Magbaon-baon tag Don Pepe Tablia na may ka ng kanang sudanan bitaw sa kuwan tubig nga pwede rin natong sudlang tubig init o niya madilit dugay kay mga wagtang iyang kainit ha mauna itong sudlan kalimot ko sa ingat basta mauna itong sudlan kay para maginom-inom sa tag doon pipitabliya sa asa tapadog o niya ugum-ugum sa tag OBMA special o daimonyema special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaronians ang ato ang baunon bisag asa tapadog sa mga tao ni Ma'am Jasmine Alibio is ito Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag good morning yung tanan diha si Raul Alibio is ito sa tanan ato mga kaigsunan diha sa Babag ha kumus tamo diha Ma'am Jasmine Mabini Navarro thank you kayo salamat kayo unya sa tanong mga tao po di former Kapitan Jun Ramos Grubot siya Miguel Pulyar Fertilizer ug sa inyong mga tao diha sila Sdunglando salamat kayo ug sa tanong mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar Sir Ricky Asnar Sir Ryan Galki Ma'am Casmer Araw salamat kayo sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito basta Toledo Kuya Nick Pipito Dudong GR Pipito ug ni Inday Shane Pipito sa Robert Spitz, salamat kay ninyong tanan. Ate Bres?
3: Okay, ugaw ko sa pasalamatan, Goliath. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, ang Serpanyawa Herbal Capsule, Serpanyawa Herbal Capsule with garlic, Serpanyawa Herbal Capsule with mangosteen para sa tumanga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol na to sa itong lawas, ato ng imnan ng Serpanyawa Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kaadlaw inom. Sa bunta, gura ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan o gusto ka kapsula sa Serpanyawa Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maughapon, sa gapon ka kapsula sa Serpanyawa Herbal

0: Sesed panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay duna ni makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kada okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon. Kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
1: O sa tanan po na itong mga kaigsuran, salamat kay Nutran sa paggamit sa number one nga plus ang seed liniment oil. Nga tinuon mo ang tang sa panuot pa maol para kitsa kalawasan varikos bins katul-katul kuto sa kabataan ilikay pagita sa ringgi. Kung mga plus ta sa ito ang seed liniment oil, nga anara mapalit sa butika, pero gwa sa butika, pwede rin nyo dirun siya pe, type rin nyo ang produkto sa seed marketing. Yes, miss. Book, makita nyo Seed Marketing Incorporated. Makita nyo ang tanang genuine ng mga produkto sa Seed Marketing. Unya, kung layo mo sa butika, i-order na ninyo sa Shopee, kay hatod pa sa inyong panimay. Bang!
2: Maganda ko mga Pilipinas! Kumusta ito mga followers? Ingaman ito mga listeners. Rudilo Sambolan, Welander, Dadius, nga naaroon din sa Loud, sa Jensan, may tungkol silang trabaho nga fishing group, salamat. Alex Castor, Cyril Siuko, Tony Segondo, Buin Mercadal, and La Bessie Family, King George Suriano o ka-driver's vlog. Salamat sa inyo pagsunod ka nuna sa tumatulong manon, ha? Ang Sit Celebrity Cotic Beauty Soap. Sa nilip po mamatos niyo mga trabaho sa ito pagpangaligo sa iyong buntag. Sit Celebrity Cotic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na sa kinimang sangkap nga natural moisturizer para nilip mag-dry ang inyong skin. Pagpabili ni kitang puti, hamis o magpabiling batalon, younger-looking cutest artista, cutest porcelana. Sin Celebrity Cutting Beauty Soap, itom-itom, pugis-pugis, blackheads, whiteheads, dili niyo mo masabot ang iyong paanit, alabinan pa siya muli, o kung siya mong naong, Sin Celebrity Cutting Beauty Soap, magkata na sa butika, para original ang iyong mapalit. Diyan sa sudan na, ay nakasuot yan sa iyong kilid, ay na-label, said marketing. Kita ka? Awa, thank you.
1: Okay, salamat kay Bam. Unya sa tanan na itong mga kaigsunan. Kinintoksin, maugin yung mapatay na ito. Grabe yung kinintoksin mo daot sa itong blood cells. Ang itong blood cells, importante kay na, kay maunit yung hatod sa oxygen, nutrients yung tubig. Sa ito ang kilawasan, unya, kung madaot na mo, sticky mo lapot at itong dugo, maumulay mo kayo nga, mag-cancer ka, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pa na itong balatian, constipated ka, o gingon man, kining atong kidney problema, o nga, kinang lang yung ka mag-G-Detox. Kanin G-Detox sa iyon, rabi yung kanin G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatihan puno sa nutrients kung may makapaligon sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR8-0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa iyong kalawasan nga may nugdan sa iyong balatihan o garuligon kanuna yung itong vital organs inong yung kamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pris?
0: Okay, ang isendo na ito kagadlaw ang liat.
1: Si Inday.
3: Miding.
1: Miding.
0: A Miding.
3: Miding Ate Pris. Problema ni Miding
0: Ate Pris. Si Miding.
3: Kaling namagoy turko nga sige papautang sa ilaha Ate Pris ba? Yeah. Yan ba na kay sige mo na isugsugo ng turko nga di ka kapakurog na ko. Sa di ka kurog kay wapang kay utang pautang nga ko. Pautang ti ka. Kung ito gidadaan siya kuhan blender kanang ubit toster kuban pa daghan ng pautang. O para makautang yun kay para makurog yun siya. Sige tistingan na to. Nya. Kay bao gutawang tos kuhan. Kay bao to si binok nga burnout. At isinga na to, banday mga guba niya, pag unia, wamay, sigasuga ti presti mo, digin mo andar.
4: Ito may kurinti.
3: Why kurinti? Iya panggi, ay, taklab siya, oh, takla rin, gibunal, gibunal sa ator ko. Astang usa, gibunal, giyapon. Karunabot, sumindigin siya, doon, yun na nang kwado, kay siga na. Sortihin lahat ka, tapos turko yung turko nila.
2: Nakaibaw ba si Binuko?

0: Si Boris binukoy kay okay. Siya. Ngano ni tubag bagit siya. Siya. Doy yan siya. Oh, day. Oh. Ito bago siya ba?
1: At suki ba siya nga ng brown out?
0: Suki ba siya brown out? Gino ang nga yun yung turko. Kaya kina turko. Giroon siya.
2: Hala, ay di ba na maayos sa gulat.
1: Okay. Nung kubaw niya, dapat ang usaka po kang puspos nga nagubaw. Wala
0: ang tatawa. Ang duha ka lang. Duha ka lang. Ubito sa tirukuhan. Tirukuhan ka ng kanyang pistifish cracker. Ako sa tirukuhan.
1: Yata ang iba. Yata ang iba raw.
2: Dinali ko ang mahibaw gulat, oy. Yan ba na?
0: Hindi kay ba, ati preso, oy. Eh siya, aday, diyan siya, iuna ng kuwari, eh siya, iningon siya, anaw, wag yung kusa, anaw, iya, lagi-ilan, lagi ati Prince.
2: Pero, lain, uy.
1: Okay, kanimang ko si Binok, gibantong mo yung kundi siya ng haring ganges kung sa ilang lugar. O, kanang, wal yun sa kanang may pagka, may pagka, kung ano, may pagka siaw, yun, may pagka...
0: Bugoy, bugoy yun ba?
1: Oo, may pagka, kulisaw, yun siya, no? Pambita, ma'am, Jeremias 29, versikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong maoswagon, inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Mm-hmm. So, ang imong ang nabuhat sa imong bana, ma'am, wag yun siya mahasubay na akong gibasa karon.
0: Ba, masubay.
1: Samuta, kung nahibaw siya nga brown out.
0: Brown out niya.
1: So, yun yung iarang yung gibinoangan ang katungtig pausang. Oo, katong turko. Unta to, sa dihang gipuspos ang usang item, yatang di ba raw nga ikaduha, kay ba man siya nga kanang unsengan ani, kanang white kuryente, o brown out. Na ay mga higayon nga kanang naang ikaw mo'y makaingon sa kadaot sa uban dili ka na maayo kay ug sa kuan pa ug sa among katigwangan pa sa probinsya Gulyat at Tipres mo'y ging tawag sa among-among
0: among-among ka
1: na unsa na sa galog ka ng pahamak. Mao ba na sa Tagalog?
0: Mao pahamak, mao.
1: Oo. Dili maayo. Kanay mo kay murag muhog og bugal-bugal, mas labaw pa sa bugal-bugal. No? Unya, ambot lang og dino og wa ka kay bawo nga brand out. Aw. Indo tang punga dili kayo bugat ang imo na himo apan pagkangan nga gipuspos na imo tang gi baro ayo ipuspos oh kaningon mang turko nga gisabotahi tingali ko gipadad ang tingali ko guba
0: inang sa binok kay yata dato tun mo nako oh yata di ay bro kanis binok wa gid siguro ni kay bawo ba bay ay oh dai sana wa gid ko isa na ambot ka no ma bugoy sa kay bawo
1: mao lagi mao lagi pero sa pagingulan daan sa turko nga bagunay na pagani putos oh oh kanang dili iya lang datong gibaraw bahala na
0: ang turko ni ingon wa pa mabrenaw tuwa mo sa mga tanan dito sa tuslo buna lo dito kagay lagi ni anam taong si turko amburgo apa sa ano yung mong ligi mo dal di anam taong siya yung mong ligi atag ako isabutahe ko sa opisina isabutahe ko sa opisina mga riha niya sa taong ni
1: Ma'am, kanang na ang ug. Sa ko lang kikiha ko noon sa to.
0: Ay, pabayra na lang.
1: Ang sa'yo pangunta na diya?
0: Pabayra na lang.
3: Ayaw ninyo kunin yung tanan.
0: Ni ana to ko bayre
3: bayre
0: ko niyo mo sulti burnout bayre ko niyo
2: ang sada na ni ang gasuat
0: sada
1: ani na lang kanina lang kanina itaboron sa turko ug sa tigpaut sa ani tabo sa tigpautang ug sa muutang inon tampo nga ares ako katong ako mo dakong sayop
0: ano man ba naman
1: Paresa ni bang tigpautang pero iyaha lain iyaha gulyat. Adili iya ka ng pra ng item ka ng mga dekorente. Ito yung wano ito yung kurente ka ng mura bitog ka ng canvasing. Canvasing sa ka ng mga wood lamination o plastic lamination.
0: Karon.
1: Sayop na itong ako di ay. Sayop
0: na ito yung mga.
1: Ako nga pala yun kay mutisting ko.
0: Wala?
1: Gisira ko ang cortina. Period. Kasira na kong cortina sa pay.
0: Ganyan na makita.
1: Ay, nalang sumpay yun. Ano na ko na natin sa lupa noon?
2: Kalagay! Impossible! Tihon!
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
5: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe, pabinawa ko. Ayaw na magdagan, Joe.
6: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Joe, maluoy ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
6: Mateo! Scammer?
8: Oh, maunay kong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagid ko mga andoy nga ma-fall og sama ni mo.
6: Nga mas lalaki pa tanaon kay ni mo. Pero karon?
8: Aw, ikaw na ang tanan para na ko. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak na itong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pabalit sa mga butika. GTX 500.
1: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: GTX 500! Pabalik sa mga butika.
2: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
4: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galangan ni suggest sa ako o Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na og pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka?
8: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
10: This time check is brought to you by McDonald's.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Pila-pilang win, San Miguel pilang win.
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Nasa magkawin nga ng wild monkey ka?
3: I love you. I love you.
2: Mati. Mati.
3: Mati.
2: Oh. Si Jason.
3: Focus, focus.
2: Pero tempang, tingalig daon sa naroon si Jason.
3: Iyara nang ituyo para may storbota.
2: Matiyo, matiyo sa pa. Tingalik tinuod niya nagkinahanglan si Tabang.
3: Nanay-lay mo Tabang niya
2: eh. Matiyo, matiyo ang sapa.
4: Ay, kebikugan kong tinuod.

0: Mau ba, bro? Huwagin mi kabantay. Sayo mo sa gugming na to gabi eh. O close yung gayo nga mong cottage. Di madugong ang mga kisaw sa gawas.
1: Dugay masal ko na kamat nun. Paggawas na ako sa cottage, na okay naman si Jisa.
0: Nga nung gibikugan mo ko na siya? Nag-unsa pa na siya itong urasa?
1: Gikan ko no, nag-swimming sa kuan, sa pool. Galangoy-langoy ko no dito.
0: Mm-hmm. Pero nga nung dito man siya tungod sa mong cottage?
1: Nasaag tingali.
0: Nasaagit?
1: Or, kamugid ang iyang gi... kanang... gipangayo anong tabang?
0: Gibikugan siya o niya nakahimu pa siya saka sa mong cottage para mangayog tabang?
1: Bitaw, no? Pero suma pa sa mga bitabang niya, luspan naman kuno kay si Jesus sa ilang pag-abot.
0: Well...
1: Kunon sa may tinood, aw, siya lagi nahibaw. Tuon, ikaw rin lagi. Asa mo na si Joe?
2: Nindutas bahas din yun eh. Puti kayo. Ano ka pa sana? Mas ganahan man ang uban sa swimming pool? Mas nindut mag-iunta ng dagat. Oh, hinomun. Mas mayo sad nga dili kayo daghan ang mia din ni Kimino. Saba ug samok sa pool eh. Maligo na ko.
3: Ikaw na lakin?
2: Oh.
3: Kipasab dyan na lagi ka ni Mateo.
2: Busy pa to siya dito.
3: Oh, hinuon. Waman kay labot sa grupo. Okay, rasad nga naaka din eh. Nag-solo. Wala kay swimsuit?
2: Di ko ganahan.
3: Mm-hmm. Hinuon. Dili sad bagay ni mo.
2: Maobit ako.
3: Okay ra ka nga ikaw rang usad din eh. Unya, si Mateo to adito. Gipalibutan sa mga girls nga nag-two-piece lang.
2: Okay raman. Wa mong kay issue, ana.
3: Oh ba? Wa kang ma-worry nga posible nga mutanaw si Mateo nila.
2: Okay ra sa ko, ana. Huwag yung kay problema. Lain sagdi siya mutanaw nga doon naman si mga mata.
3: Oh. Oh ba? Kung ako kahit mo ato dito, mutanaw na ko si Mateo. Okay ra gihapon ka?
2: Okay ra gihapon ko. Alakaw, ito na. Basin pa digmutan os Mateo ni mo.
3: Oh.
2: Ano sa problema ni mo? Lakaw na.
3: Di ko matuo nga di ka madutlan og selos.
2: Nagpakatawa man ka dyan, ha?
3: Wa ako magpakatawa. Seryoso ko.
2: Lakaw na lagi. Ato na lagi dito. Aon sa man. Gusto kang si Mateo ang mutanaw ni mo or gusto kang ako yung mutanaw ni mo? Sige, magkagatubang na ako. Ako may imugipadisplayhan sa imong beautiful body. Ah, ako tingali gusto ni mong tingtalon o dili si Mateo.
3: Oh.
2: Pagklaro ko na be. Wakatingo ko eh. Abi tingali niya, batando ko siyang ipadulti. Pasensya na dyan sa. Dili na makadot na ko imong style. Masakit pang pila ka sulbigas kaysa sa mga panulti.
3: Di ko matuong na di ka madutlan o selos.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: High blood. Usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis. Bila-bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo. Namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang bila-bila kape. Masig, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagpahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa SED Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang SED Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang SED Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Liniment Oil 60ml 130 pesos ug ang 30ml 80 pesos.
7: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
8: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
9: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
11: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
12: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
14: Oh, aray!
15: Oh. Matayo?
14: Sige na, mahaloy. Purmag...
15: Wala.
14: Nadislog kita nga kung
15: apatang... Sorry. Sorry, kitayo. Di mo magugong gisaw, good. Nasig ka na lang inuunti ka. Sorry, kit kayo, ha?
14: Sorry lang. Gunaan lang ka sa iyo.
15: Unsa man di buhaton ako.
14: Okay, buhatan. Ako rin dun, di buhatan.
15: Mateo, unsa pa? Tingali, may makakita na ito. Magdipimuhan pa ta.
14: Oh, okay. Sige, aram na may makakita. Busta akong tayo, ha? Dali.

0: Liza, di ang feeling ilang sinagat, no?
1: Oh, mura tang naghikog. Tawa ka lang na.
0: I love you. I love you, uy.
1: Ano bang uwi mo kay Nisiya?
0: Hey, I love you ba?
1: Naun sa mga?
0: Na-inlove di mo.
1: Ikaw ba?
0: Ang sabi ng tawanan. Huwag mo ko mabinuang.
1: Ganun na kaingon magkaanap eh.
0: Ambot. Basta kay maulang niya ako na feel. Imo magdingalay kong gilumay, Jo.
1: Uy, huwag din taon ko anak, no? Ay, pagingon anak.
0: Okay, okay. Joke ako eh. Nag-joke ako. Pero, mahal. Seriously, I really love you.
1: O, lagi. Lagi.
0: Oh, ano di ba kung matanaw na ko?
1: Tanaw man.
0: Tatoki ko.
1: Ikaw ba?
0: Tatoki ko ba?
1: Oh, naada.
0: I love you.
1: Uy, nga no, deka. Lagi kayo sila.
0: Bitaw? Tara na. Join na nila.
2: Hello, Papa. Aligriha kami niya.
3: Oh.
2: Ay, sir.
3: Nanagin ang inyong gipangita. Awa.
4: Ay,
3: alay. Yan na ganyan yung ipangita, girl.
2: Alay, masaya, join mo.
5: Ay, love you, kayo ni sir, si John, no?
3: Tural.
5: Makita ka siya mga liho.
3: Oh, tural. Awa, awa.
5: Ay, awa. Sila, ribawaan pa nga boyish na yung type ni sir, no? Ang gusto niya. Ano, pakatumboy na lang kung taasad ko. Ay, mauta na imugibuhat ng Jess para mapansin ka ni sir.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: This newscast is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
12: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
13: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
14: The right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
14: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
15: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
14: With the right minerals. Drink up. Fuel up. Rise
15: up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
9: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
18: Wow! Permanents na! Kabilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
19: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
20: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Paigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Rider, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio Editor, Lloyd Dabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk! Hello, Larry.
2: MVP! Justin Real!
4: Ako? Ikaw ang idea?
2: Ladies and gentlemen, the World's Better Tournament, the champion, Justin Murray!
4: Thank you.
2: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa nga ang kanimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit ka sa ibong kusoka! Bugad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Imong ichar
3: ko.
2: Ichar ko.
4: Hindi, dali na, unong sabi ka diapil, makakabung sayaw. Good.
2: Paliyaw ko ba diapil na sayaw.
4: Si Marimara mato ni sayaw, diapil ang bunga.
3: Magbuot sa dahil na sila.
4: Ya, huwag man kaoyon ang mga tao. Ilaban ang mga pahan sa pikas.
3: Sabi na, ay, buiset sila.

0: Sorry ka ayo idol nugnog ha. Naku sayo man hinuon ko oy. Anya ni apil po si Cindy aw na hunong na hinuon.
1: Ah, okay na. Padayon.
2: Okay na. Bayo mali ka mo sayo Marimar.
0: Thank you Justin.
3: Okay. Kadoon ni Chara ba? Pag table ba? Tumay sana. Pasok!
0: Yahoo!
2: Go! Go na lagi!
1: Ah, hindagan si Estintro.
3: Okay, nila, hindagan si Ragi. Dukay ka butoy. Dukay ka tingkang
1: natin. Bubukay tiil, murag kang nanik.
3: Murag si nanik. Okay, niporma na. Isa! Puff! Kuyo na uwa!
2: Yahoo! Kumpata ni Ragi!
3: Okay, kaupata mo na! Okay, porma, porma ba sa Ragi? Puff! Pasok! O ganon, ginagaling sa Lucky sa pinasay!
0: Fight na, Lucky! Fight!
3: Ni Purma ba? Ni Purma! Bukay niya sa kaputin mo ni Wade!

0: tu sa.
1: Congrats na, Iraki!
2: Champagyo! Champagyo!
3: Ali, barangara.
4: Okay.
3: Perfect, ma. Perfect.
4: Kung kanon!
3: Walang gubas!
4: Ang briyante na po!
2: Okay, okay, kay bay. Bisagi, sagitan ka kung pahod siya. Kaya po, bilimba na kayo.
4: Briyante na po na!
2: Pati kayo.
4: Uy, si Apit, bray!
2: Salamat, salamat kami, ha. Salamat, Baynog.
4: Si Apit! Apit, Montrilola!
2: Oh, Apit.

0: Apit siguro ka, ha? Perfect, ha? Perfect, gud, ha?
1: Ingamon, ingamon ako.
0: Buhata, gud na. May premyo kagikan ako.
1: Ano sa'yo premyo?
0: Patanawon ta ka gubo-hubo.
1: Oh.
0: Sige na. Sige na, lakaw na. Masatanaw ka, ha?
1: Oo, oh, lagi. Kumpare.
2: Oh.
3: Ate bay, bate bay, bate bay.
1: Oh, Eric. Sige.
0: Lakaw na.
1: Lakaw na, lakaw na.
4: Okay, man.
0: Apit, laban, ha? Laban.
4: Palubog ka, bali.
0: Apit, apit, apit, apit.
4: Balik ko na itas bula. Bula na, di na baso. Okay, ginugdug.
5: Na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog na ko.
9: Wow.
8: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ha! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Mahibalo na ko sa mga katsauhan, aron inyong mahibawaan. Ang original Koy Herbal Capsule, ibikibo gayod ang mga sagaw. Dunay ginseng o garlic. Mahil tiyo ka automatic doon na bagay ang palaya og balunggay imo pamati murag hayahay busa ikaw ay paglangan gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule makaingon tiyo ka og sana all original Koy Herbal Capsule di mag-all sana all.
18: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
21: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
22: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Yung dyan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
5: Life extension. Vitamin D3 for longer lives.

0: merchants nationwide.
1: Payday na, free cash in na, happy payday, GCash na.
0: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-0427-213-9999. Gold landline or internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
3: Pulos man ni sila ang Igo, uy!
4: Last side na lang si Apit.
5: Igo gina si Apit. Matrawa, buwit sana. Oops! Ay, bang!
3: Ha! Ha! Unsa man, sukol pa mo!
4: Bastos na gina ni Nia, uy!
5: Sabi nga siya. Sagdi na si Indy, maribang. Sagdi na siya.
6: Uy! Lester, ha? Paminaw mo, paminaw. Talawa ninyo, kaya magsaba. Oops! Pasok! You're perfect! Perfect! Twinkle in siya!
7: Saman! Surrender na lang mo, guys! Guys, surrender na!
5: Saon lang ni! Sir Jess, tumo na!
8: Ako lang nung Justin lang. Mayo pa ito sa Justin.
5: Ayo, dong! Tung saman! Ikaw lang ikaw doon! Huwag ikaw ya!
7: Huwag na sila katigong! Nag-ibog na sila!
6: Huwag ganyan! Ari na tas, glory hati! Ang ikadawang kayan! Sulod! Sunda!
5: Sige na! Sunda! Okay, kaya.
4: Fight, Justin! Abiba, minay mo!
5: Thank you! Ano na ko?
6: Uy! Uy! Si Bella Stone! Madaling ko na ang plan! Uy! Oh, sabi na natin! Si Justin!

0: May lang tagma-perfect na
1: ako. Oy, Justin! Di ka kaigukin! Nag-LVF ka! Nag-LVF ka!
0: Bastusa, ginabayahan na.
1: Di ka kaigukin!
0: Naglain na mag-intura ko siya. Nag-aroon pa ningot na.
2: Bayno, oh, si Dung Justin, ano bido ko? Tuwan ko pingit.
3: Kariyota, ariyan ako.
2: Oh, ang dagan si Mariman, adong Justin.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
4: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palitsa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog Gaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Kagalaan, at ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako ba?
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Ngano ka, oy?
4: Kung mawa ako, ma'am, pangitaong basag ko na ima?
5: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
5: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini, Dennis.
5: Piolo?
4: Ako kini, Dennis.
5: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
5: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa suwak estudyante, nga hilom nga nigugma sayang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Ngano mi aman muni sakay ini bus? Unsay buti pasabot ini?
1: Uban minimo. Ako ra magiunta pero may ayaw sa ning bata agud. Nga di sana ko siya may imong ibilin. Maong gidaan lang ako.
2: Pretty mi ah.
0: Dili mahimo.
1: Yo. Ko jug i kwarta diri.
0: Kanaog.
1: Unsa? Naog mi nimo? Di ko oi. Uban minimo bisan asa pa ka paingon.
0: Potensya no. Wa ka makasabot. Dili mahimong mauban mo sa kong atuan.
1: Ano naman? Wa sakit ka pretty? Sige, sige lang. Ayaw na lang kong doktor. Na barag lang ni Miko. Ah, labi ko. Barag ulit.
3: Ano naman?
1: Kaywa pati pretty. Mukong na ta. Mukong.
3: Dol, rin at atuan dahil. Sige, sige, barag lang ta.
1: Layo. Mga ila pa ka oras sa biyahe.
0: Lo, potensya no, seryoso ko.
1: Seryoso masami, ma'am. Buuban minimo. Mas maayaw magani nga, diri na lang ta mamalik sa syudad. Isa man, pupuli kasi mabinsya. At doon sabi dito. Dahil nun dito na ito atong panugon lulo nga magpakasal ta. Mangita lang kong karong trabaho. Promise.
0: Potensya, no?
3: Sa mong tabo akyo, mamang kakagraduate ng high school, di ba?
1: Uy, sapa, uy. Betong nga kasuban.
3: Ano, day? Mamang kakagraduate, di ba? Huwag
1: kakasal. Diba, agad mo mataa ka, uy.
3: Hindi kakagraduate.
0: Para!
1: Oh, abot na ito? Naga pa mani din, hi? Di ba? Ani na dito?
4: Naugo, ma'am. Naugo, ma'am.
0: Dili. Kining duhara.
1: Unsa? Baka naugo, minimo?
3: Daw, kapito.
0: Dili mo mahimong mauban ako. Niaram pete nilang duhadong, oh.
1: Miko, hilak. Hilak pa, hilak. Huh? Hilak, huh? Hilak.
3: Ah! Abala ko niyo, ma'am! Madlagro ako dito! Biyahan niya ka ni Kuya Potensyano! Lagdan ko yung kanya siya!
1: Ah! Ano ba ta?
0: Miko?
3: Dala di ko babadlong lagay! Aron, din ako niyo mabayaan! Baryas ni ate na ko, Clover, ma'am! Abalang ko! Alam ko ba yun, eh!
0: Miko?
4: Saman, naog sila dili.

0: Ay, hala! Hala, naanasad! Naulit na sa dimang taas! Kanong nagadali man ka ni siya pauli, ay? Nga nadunggaban man unta ni siya ni Sir Paulo? Nagpakuha yun ni Tinoy sa ospital kay mo pauli na. Mo pauli na kuno siya din, he. Kay kuno anhin na siya din, he, magpakaayo. Ay, mutuo na gayon ako ay nga dugay patio ng mga badlungan. Imbis matulog na noong koron, kay wala dyan ko makatulog o tibuok ka pie, na nauli na sa binuon ni siya. Ay, natiwas palang unta ng amuha, oy. Ay, sorry, Lord, pasaluag yun ako, nakasala ako. Pero, mayo unta og donggo nimo.
1: Kinay lang, daddy.
2: Oh, thank you, son. Tinoy, unsa man ka? Magtan-aw ka lang diya. Di ka mo agyak na ko.
3: Paingon ako. Ako na ay agyak ni daddy mo, sir. Paingos taas.
1: Itang duha na lang, Noy. Aron nga mas dili mangusog si daddy. Sakitan niya siya sa iyang samad.
2: Thank you, iho. Pero wala ni kaso. Dili ni magkaunsa na ko. Kaya ko rani.
1: Di sana. Dali, yatod ka namo ni Noy Tinoy sa imong kwarto.
2: Si Santa. Hain man si Santa.
3: Ay.
2: Santa!
3: Tangos na ko, sir.
2: Santa!
4: Sir?
3: Ay, dali, tawag ka, sir.
4: Sir, sir. Tawag ka. Di anak ko, sir. Maisugo ka, sir.
2: Ang dami may magkaon si Sir Piolo ni mo. Huwag kinisya mukaon og tarong dito sa ospital.
4: Matuman, sir.
1: At kung nalibala sa kong kagalingon, Ate Santa. Pinapaghago. Mo kanaon ako niya. Aram kaon.
2: Oh no. Kinalang mo kaon kag tarong. Si Tino ni bahalang matod na ko.
1: Dili, daddy. Imo kong anak. Angay lang nga ako ang mo assister na imo.
2: Buutan kag yun, anak. Nala, sige. Tana.
0: Ay, buutan bitaw ngayon. Butan ngayon, salamat in town, wala maliwat ni mo, sir. Tuwa sa inahan, maliwat. May lang untag dili in town mausab. O maparihas na itong iyang kaluha nga, ara ang usab kasalbahes. Hain karon ibutan sa Ginoo.

0: Ingay.
1: Okay na ko. Ala, sige na anak, kinaog na. Kaon na sadili ka pang mupahuay.
2: Huwag ko'y ganam kaon. Murag magigipangita akong kanon. Gusto ko mukaon sa linewto nga uta nila ni Lola Sidis.
1: Iho. May daghang lamian nga sudaan niya.
2: Pero gimingaw ko sa uta ni Lola Sidis. Ato na ko si Lola sa silong. Magpaluto ko niya.
1: No!
2: Ha? Ano, daddy?
1: Wa si Sidis.
2: Ha? Hay man di si Lola Sidis, ha? Daddy?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Globe. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Pila pila win, San Miguel pila win.
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing, Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Plato
11: at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
19: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Reveal your powerful glow.
20: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Naay high cholesterol o diabetes?
22: Oh no!
21: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
22: Yes!
21: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
24: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home.
4: Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
0: Kagahapon pa ko nga wa magkakita ni Lula. Asa man di siya? Wala tinoy, hay man di si Lula.
1: Kuan siya?
2: Wa na din hi si Sedes.
0: Unsa? Wala? Hay man di si Lula.
2: I'm sorry. Wa di ka masultihi nga ni Bia na din hi si Sedes.
0: Unsa?
2: Oh. Siya mismo ang dili gustong mahibaw ka sa iyang pagbiya. Kay tingali kuno unya og imo siyang pugngan ug mawili usab siya.
0: Mi
2: og nagkasabot ko ni Sedes. Pila ka tuig na usab siya nga wa mauli sa ila. Tungod sa kawili ninyo nga iyang giyayahan. Panahon na usab nga ang iyang kaugalingon na usab ang iyang atimanon kay tiguang na siya. Nagkinahanglan siya og igong pahuway.
0: Mibiyak si Lula Sedes nga wagani magpahibaw nako.
2: I'm sorry, iho.
0: Nagkasabot ko, Daddy.
2: I know nga masinaptanon ka. I'm so lucky to have you, son.
0: Sige, Dad. Mukha naog nako.
2: Sige, anak.
0: Nakatoltol ka ba sa gipuyaan ni Lula Sedes?
2: Ah? Ngano?
0: Maton ni mo, ipauli siya sa ila, di ba? May mo bang ubanan unya ako ni mo sa ila?
2: Unsa?
0: Gusto ko muduaw ni Lula.
2: No. Wa ko magkatultol sa iyang gipuyan.
0: Mau ba? Asa siya nga probinsya gikan?
2: Layo.
0: Asa napit?
2: Sa Pikas nga bahin. Taga-Norte ka to si Sedes. Nabot lang din eh sa pagpangita og trabaho. Layo kayong ila, gikan din eh. Inungdan, gawa usab ka to siya mauli pauli sa ila.
0: Asa napit sa Norte?
2: Ambot, huwag kumasayon. Maura ka na ako naibawaan nga taga dito si Andapita. Huwag na ko magpakisusi sa iyang gipuyan.
0: Aduan ko unta si Lula kung magkahigayan ko. Sige, Dad.
2: Para yun lang, iho. Oh, shit.
3: Siya, umayagi mo rin siya kung magpakisayon siya sa may tungkol ni Sedes.
2: Si Santa. Pasidan idaan si Santa.
3: Sige siya.
2: Dekaw na. Sundi siya. Kay tingalik magpataka og buka si Santa sa iyang baba.
3: Matumay siya.
0: Namakal ka, Daddy. Huwag ka lang masayod na debate na ako ninyang panagsulti ni Tinoy sa imong cellphone. Plano ni mong patyon si Lula Sedes. Huwag ka na ang dili na ako katugutan. Nasayod ko. Nga niya pa din si Lula Sedes. Kinahanglan ko lang masayran. Kung hainin mo siya tagui.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
30: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
32: ECS.
33: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
34: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.

0: Higalan, ayos ay paspagpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinigi. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, kagamhanan sa lakbay sa Subo, ipaabot ka makalabay, nagbalik sa mga basura sa syudad, diya sa Binalio Landfill. O sa kasulom na sulimni nga necrological service, gipaguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro alang sa pagsaulog sa kinabuhi, legasiya o dedikasyon sa public service ni Kadi Gobernador, Vice Gobernador Fernando Nanding Celeste Diaz Capitolio kaganinang buntag. Samtang dito sa kaulohan, Vice Presidente Sara Duterte ng himakak nga na nag-iya kinig mga properties na maoy subject karo sa investigation sa NBI. Sa pikas gabahin ni Senate Impeachment Court mo padayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong alauna sa hapon. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
20: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, lakas makafresh. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
22: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.

0: Valley Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: At oras karon, alas 12:41 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bump pressure si Budugoy, kabadunay hypertension, basin taas imong sugar o basin may diabetes kanyo, wara ka may bow. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls, mapalapot si imong dugo kung sa nakarason. Ngayon magka hypertension ka, umutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaos si imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkayo sa mga samad, pagkaputol sa tilumbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mograbing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagad law ang DTX 500 diri kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kun tulado sa bagimong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katulog makapugong pagyud sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika del Sarativo Medicinal Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutan ni Sabaydiha Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-0795133. Og karon sa detalye na sa atong mga balita, nagabaharas nakbay sa sumog, ipaabot nga makalabay nagbalik sa mga basura sa syudad sa Binalio Landfill. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kining mga balita, hatod nato sa Life Extension, Vitamin D3. Gipaabot nga makalabay nagbalik ang kagawahan sa sakbay subo sa mga basura sa syudad diha sa Binalio Landfill. Kining mga nasagot ang operator sa nasagot ang pasalidad sa hangyo ni Mayor Nestor Archival ni sa Adenor Mayor nga iyang ipasusi ang 130 milyon pesos nga claim sa Prime Integrated Waste Solutions nga wa mabayari sa miaging administrasyon na matod ni Archival nga tugutan sa nasagot ang operator ang city government nga makabalik og labay sa mga basura sa syudad diha sa Binalio Landfill kung kini matagan og pasiunang bayad sa kasandangan ang kagamanan sa dakbayan para yung panilabay sa mga basura sa syudad ganto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medical na pagtuon, ay doon ay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahina yung mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ang maubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usaka tuig na bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual na aduna yung maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong pahinundom. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu. The official, overall, number one. Number one.
4: Radyo Boy, nationwide. Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw o pagpamilod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Garun dayon.
10: Babalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
9: DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
12: Tulo pod ka capsules sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
13: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba moy? Hypertension. Uy, basin taas imo hang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas na level sa blood sugar o di baka ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: At oras karon alas 12:48 na, sa dili pa sa dugang detalye sa itong mga balita. Ato nang hinabion karon ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Kay magumusta ta niya og unsay dugang para to nga angay nga masayran, mga maayo nga balita gikan sa Life Extension Vitamin D3 karong hapuna. Ora dito baglangan sa atong linya karon si Sir Jonathan. Sir Jonathan, maayong hapon nimo, sir.
14: Yes, Ma'am Fen, magandang hapon po sa inyo and sa lahat po ng mga listeners ng DYHP dyan sa Cebu City and sa buong Cebu Province. Magandang hapon po.
1: Tinawagan ka namin, Sir Jonathan, no, para mangumusta. Anong pwede natin malaman ngayong hapon o ma-share sa ating mga listeners, lalo na dito sa mga regular na nagtitake ng Life Extension Vitamin D3, sir?
14: Yes, una siguro, Ma'am Ken, gusto lang po natin i-inform once again yung ating mga kababayan na this coming October 16 sa Biyernes po na araw, meron po tayong mid-month sale naman po, and of course, meron tayong mga discount po sa mga products po ng Life Extension, especially po itong flagship product po natin na Life Extension Vitamin D3. Meron pong 10 to 20% discount yung ating mga senior citizen na mga customers or mga patients pag sila po ay bumili directly or bibili directly sa clinic po natin. Pero pag meron po to silang complete na ID, yung discount po, Ma'am Ken, ay aabot po ng 32% kasi meron po silang VAT exemption na 12% plus yung 20% na additional discount po natin. So that's a total of 32% yung discount po natin. So yung gagawin lang po nila, mag-visit lang po sa Life Extension Integrative Medical Clinic branches po. Meron tayong dalawang branches sa Cebu City. Diyan po sa Osmeña Boulevard sa gilid po ng Cebu Gospel Church and meron tayong branch sa Consolacion City sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion. So reminders po sa ating mga regular customers, mga patients po natin na tumatangkilik po sa ating mga nutritional supplements dito sa Life Extension Clinic. Meron tayong mid-month sale this coming Friday, October 16. So we invite you na mag-visit po sa ating clinic branches para kayo po ay makapag-avail ng discount, which is up to 32%. And meron po tayong ECG for the first 30 patients na bumisita po sa clinic po natin. Libre po yan. May check-up po tayo, Ma'am Ken, na quality na medical doctor talaga yung mag-check-up po sa atin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, ito po bang life extension vitamin D3, dahil the last time na nag-guest po kayo dito sa atong programa, may nagpaabot ng kaniyang tanong, no, dahil isa daw siyang senior citizen at nagtitake din siya ng yung kanang mga maintenance medicine. Ano po bang pwede nating ma-recommend sa kanya na dose kapag gusto niyang mag-take nitong life extension vitamin D3, sir?
14: Yes, dalawang soft gels, Ma'am Ken, or a total of 2,000 IU, or pwedeng 2 to 3 soft gels daily po ng life extension vitamin D3, pwede po niyang gamitin or i-take on a regular basis po.
1: Mm-hmm.
14: Kahit po meron siyang maintenance medication, actually reminder po natin ito sa ating mga kababayang nakikinig ngayon, sa mga gumagamit po ng maintenance medication for their hypertension, sa kanilang high blood sugar, even sa kanilang TB, at even po sa kanilang malignancy or cancer patients po na meron pong ginagamit na mga palliative medication, medication for palliative care. So pwede po silang gumamit at the same time ng life extension vitamin D3. So we recommend po talaga ito, Ma'am Ken, kasi even yung ating mga medical doctors are recommending yung daily or regular supplementation po talaga. So yung basis po natin sa recommendation po natin, Ma'am Ken, dahil po sa napakaraming pag-aaral medical po, yung makikita po natin recent, yung mga bagong medical na pag-aaral ang nagpapakita po ng malakas na connection na pag tayo po ay merong sufficiency of vitamin D sa dugo po natin, ibig sabihin, pag mataas yung level ng vitamin D sa dugo po natin, mas meron po tayong karagdagang protection, hindi lang po sa ating blood sugar, sa mga degenerative diseases, hindi lang po sa ating cardiovascular health, pati na rin po sa mga malignancies or different types of cancer. So, nare-reduce yung risk na tayo po ay magkakaroon ng sakit sa ating lifetime pag tayo po ay merong sufficient na vitamin D level. So, we're not claiming po dito na makakatulong or makakagamot po ito sa ating mga karamdaman, but yung risk po natin na tayo po ay magkakaroon ng sakit, yun po yung findings ng mga maraming medical na pag-aaral na makikita po natin, pag tayo po ay merong sufficiency level of vitamin D sa dugo po natin. That's why wala po tayong break sa ating campaign. Even medyo matagal na tayong nagkakampanya ng vitamin D3 supplementation sa brand ng Life Extension. To be exact, Ma'am Ken, 15 years.
1: Matagal-tagal na rin. Mm-hmm.
14: Yes, but we are still continuing our advocacy and our campaign kasi napaka-importante po talaga ng daily supplementation po nito kasi hindi lang po immunity yung binibigyan niya protection, hindi lang po reduction ng risk of cardiovascular disease, hindi lang po benefits sa pag-manage ng blood sugar po natin, but sabi po ng mga vitamin D expert, yung vitamin D3 po ay unique yung kanyang ginagawa sa ating katawan. Kung tingnan po nila yung mechanism of action ng vitamin D, parang meron siyang maibibigay na benefit sa majority po ng ating mga karamdaman from head to toe. That's why it's practical, it's beneficial, and it's safe na gamitin kahit ng mga bata, even sa mga buntis. Nire-recommend po ito ng ating mga medical doctors. At recently, Ma'am Ken, we decided to introduce another product sa market. Pero sabi ko, walang product na matithink po natin na mas wide-ranging pa yung health benefits niya sa vitamin D3. Kasi vitamin D3 kasi yung pinag-usapan, walang kontratiyempo po ito, walang restriction sa edad, walang restriction sa gender or sa medical condition ng gagamit po nito. Lahat kasi is qualified to take. So I mean, wala pong contraindication or negative indication sa health po nila. And talagang napaka-inam talaga ng effect po nito or ng protection po nito sa ating overall health. That's why, wala pong contraindication sa mga hypertensive, sa mga diabetic patients, sa mga may respiratory tract infectious disease na mga patients, HIV patients, sa merong mga karamdaman like back pain, muscle weakness, knee pain, or kahit anong pain sa iba't ibang parte ng katawan po natin, meron po talagang science behind kung bakit essential yung pag-take ng vitamin D3 supplementation daily po, Ma'am Ken.
1: Mm-hmm. Sa mga bata din, sir, no, paano natin silang mabigyan ng life extension vitamin D3, sir?
14: Yes, kagaya po sa anak ko po, Ma'am Ken, I have a 3-year-old na son po. From zero age until now, I'm giving him one soft gel daily. So that's 1,000 IU. So I just prick the soft gel at nilalagay ko directly sa kanyang bibig, or pwede po nilang i-mix sa gatas, sa milk ng baby or sa pagkain. Yun po yung binibigay ko po, at I can claim talaga na tumutulong talaga sa immunity ng bata yung vitamin D3, kasi hindi po masakitin yung bata, mas yung cognitive performance, cognitive development or mental development ng bata, mas retentive yung mind niya sa mga bagay-bagay na naririnig niya in his surrounding. So yun yung talaga yung number one observation ko, and very parang nag-i-improve yung cognitive performance ng mga bata, mental health ng bata, yung smartness na i-increase po. So yes, pwede pong gumamit even yung mga zero age until sa mga toddlers na face po, pwede pong gumamit ng life extension ng vitamin D3. Pero again, Ma'am Kena, kasi maraming brand ng vitamin D3 sa market, hindi po natin sigurado, mga kaibigan, yung ibang mga brands ng vitamin D3, kung saan ginawa, paano ginawa, sino gumawa. So pag life extension vitamin D3 kasi, mga kaibigan, so we can guarantee po yung cleanliness, yung efficacy, yung quality ng produkto na to. That's why we always emphasize na pag bumili po kayo sa mga pharmacies, pag gusto nyo pong meron kayong protection sa inyong kalusugan, both sa mga bata, sa mga matatanda, buntis, and yung mga lactating mothers, piliin po natin yung life extension na brand. Kasi makakasigurado po tayo or makakasiguro po tayo na itong brand na to ay quality at 100% ginawa sa Estados Unidos, and confident po yung ating mga medical doctors sa kanilang recommendation po nito.
1: Sir Jonathan, maraming mga vitamin D3 din, no, na nabibenta or nabibili natin. Yung iba, mababa yung mga dosage, no? So ano po yung advantages kapag life extension vitamin D3 yung ating binibili or tinitake araw-araw?
14: Yes, yung

0: 1981 pa po sa market or sa industry, and scientifically validated talaga yung lahat ng kanilang mga raw materials at yung mga formulation ng kanilang mga produkto. So yung product po kasi natin, Ma'am Ken, meron pong secret ingredient yung ating Life Extension Vitamin D3. That's why kung sa mga gumagamit po nito, if you prick yung soft gel, meron po tayong ma-smell na parang mentholated, yung parang minty yung scent niya, kasi meron po itong rosemary extract. Mm-hmm. Yun po yung nagpe-preserve sa potency ng vitamin D para hindi mas madaling mag-rancid yung oil o yung serum ng vitamin D sa loob ng soft gel. And yung base po ng oil po natin is extra virgin olive oil para mas ma-improve or ma-increase po yung bioavailability ng vitamin D3. So guaranteed po, pag life extension yung ginamit po natin, makikita po talaga natin yung vitamin D level sa dugo po natin na nag-i-increase po talaga. Kasi hindi po natin mapakinabangan, once again mga kaibigan, yung isang vitamin D3 supplement pag hindi naman po ito makapagpa-increase ng ating vitamin D blood level. That's why iba talaga si Life Extension, and US manufactured po talaga itong product po natin. So pag galing sa US, ito na talaga yung packaging natin, naka-bottle po ito, soft gel form, to preserve yung freshness ng bawat soft gel sa loob ng bottle po.
1: Sir Jonathan, bilang panguling mensahe, sir, paki-invite once again yung ating mga listeners na mag-visit doon sa Life Extension mid-month sale natin sa ating mga clinics.
0: Yes, sa ating mga kababayan nakikinig, once again, we have this mid-month sale this coming Friday, October 16. We invite you to visit Life Extension Clinic sa Osmeña Boulevard, sa Cebu Doctors Building, yung main branch po natin. And yung another branch po natin sa Consolacion City, sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion. Meron po tayong quality na medical check-up every day, at mga medical doctors yung magkukonsulta sa ating mga patients. And we really campaign yung regular na pagpapacheck up, mga kaibigan, kasi nowadays po ang dami po nating na experience yung ating mga medical doctors in their clinical experience, Ma'am Ken. Ang dami po nilang mga pasyente na hypertensive, diabetics, at meron pong mga malignancies at the age of early 20s, late 20s, early 30s. So very unusual po yun compared po natin sa mga tao before, na yung cancer disease, yung high blood at diabetes, parang sakit ng matatanda. Pero ngayon, sobrang dami na po yung nagkakaroon ng ganitong mga sakit. So kung hindi po natin ugaliin yung pagpapacheck up, mga kaibigan, medical, hindi po natin alam yung nangyayari sa ating katawan, minsan magugulat lang po tayo, meron na po pala tayong seryosong medical condition. At sad to say, marami po yung nasusukob or namamatay sa ganung mga sakit kasi they no longer have the chance to recover yung lost health po nila, kasi parang nasa end stage na yung kanilang sakit at sobrang gastos na po sa kanilang part to have yung medical intervention. That's why yung gusto po natin, dapat may check up po tayo regular, at doon po pumapasok yung kampanya ni Life Extension Philippines na nagbibigay tayo ng regular na medical check-up, o na nag-i-encourage po tayo sa lahat na magpapacheck-up regularly para mas ma-detect po natin early yung symptoms ng ating sakit at ma-prevent yung complications sa ating katawan ng sakit gaya ng cardiovascular related. So magpa-check-up po sa Life Extension Clinic, and we assure you yung ating mga nutritional products are scientifically validated and clinically formulated yung ating mga ingredients. At ito po yung ating unique na feature ng clinic natin, kasi hindi lang po puro synthetic or pharma drugs yung kinikerry po natin. We employ yung role ng nutritional supplements, basta quality. We believe, at ito po ay scientifically validated, na pag malinis, quality, at scientifically formulated yung mga nutritional products na ginagamit po natin, ito po ay makakatulong sa disease prevention and treatment. Ito po yung ginagawa ni Life Extension. That's why we invite you to visit yung clinic po natin para kayo po ay makapag-avail ng ating quality medical check-up para sa lahat. At don't forget, this coming Friday, meron tayong mid-month sale. Mag-visit lang po sa clinic po natin, and we recommend talaga para sa lahat yung regular supplementation ng Life Extension Vitamin D3, especially during this time na napakarami pong mga kababayan po natin ang nagkakaroon po ng respiratory tract infectious diseases, para mas ma-reduce po natin yung risk na tayo po ay gumastos ng malaki sa medical intervention. Yung simpleng paggamit ng quality vitamin D3, kagaya po ng Life Extension Vitamin D3, ay number one recommendation po natin ngayon. Thank you so much, and magandang hapon po para sa lahat.
1: Maraming salamat, Sir Jonathan, sa inyong oras ngayong hapon, sir.

0: Irabati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Para sa inyong dugang pangutana, ha, tawagan lang ninyo ang Life Extension Clinic. Ang ilang mga numbers sa 416-1655 ng 0917-318-1161. Labi na giyod sa pag-take sa Life Extension Vitamin D3. Marayon ta sa itong mga balita kay ginaghanon sa mga lugar nga nag-declare og state of calamity gubikan sa El Nino. Niabot na kapin o sa kagatos. O Sinto Shetty matod sa NDRRMC. Kasama mo sa Balita Radio Man, Raymart Pugoy.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kininga balita, atod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disasize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung mutumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang imong tibuok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Sa detalye sa tong balita, niabot na sa 107 ka mga lugar sa nasod ang nagdeklarar og state of calamity tungod sa epekto sa El Nino matod sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Matod sa NDRRMC nga 66 na ka mga syudad og munisipalidad ang nagdeklarar og state of calamity sa Region 2 o Cagayan Valley, 23 sa Caraga og 12 sa Region 5 o Bicol Region. Samtang upat ka mga lugar sab ang nagdeklarar og state of calamity sa Calabar Zone, usa sa Region 8 o usa sab sa Region 12. Sa kinatibukan, anaa sa 121,185 ka mga pamilya o 451,889 ka mga individual ang apektado sa El Nino sa 1,019 ka mga barangay sa Pilipinas. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Aramen. Kadto nga balita atod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni test fire ang North Korea usa ka tactical ballistic missile kagahapon. Sigon sa Pyongyang, ang maong test nagkumpirmar sa malampusong technical upgrading sa usa ka importante nga core element alang sa missile. Apan wala na sila mihatag pagdugan ni Talia Labuti ini. Gianonsyo kini sa North Korea ang manunang ipaibaw ang militar sa South Korea nga nitira ang Pyongyang og multiple ballistic missiles paingon sa kadagatan sa sidlakang bahin sa maong nasod. Nasairan nga mauna kini ay kaupat nga launching sa Pyongyang sa usa ka buwan man sa wahing test sa South Korea nga usa ka hypersonic missile. Kasama mo sa abroad ngayon kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHB, Tatak, RMN. Kadto maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Mapalit na ang ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml o 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said Panyawan Garlic o said Kugon. Samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar. At oras karon alauna 9 na. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin si balawas mong dili ka regular nga magpagawas si mong hugaw dili ka may lisan mabuto ni mong tiyan. Makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug glutahan. Dili pagi kinihami sa imong kutis, more memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ug man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ug maayong panlawas. Pag inuman tagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lalain ng mga butika dili sa Sugbo, nagmasaw sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Wala man tayo nga oras, suban ako dili sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albio sa Kosemeng Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw, maing hapon, at tangi kay musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon, alauna, Jess.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kumakapuhay, andam na bango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Posts and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
14: DTX 500 mapalit sa mga butika.
15: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radio
15: ang DTX 500.
16: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
15: may alibyo na.
16: Pag 1 month kape,
15: naayo na ako.
14: DTX 500.
17: Pumali sa mga butika.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
20: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, Master Max?
19: Ah, lagi. Basiglas na ni.
20: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
20: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
5: Ako nga tawa ni goiter. Po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya diay.
4: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Pag hikap niya sa tunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.

0: merchants nationwide.
1: Payday now, free cash in now. Happy payday, GCash now.
2: For more, visit the GCash Help Center or call us at 282-GOLD-4TM, 0271-39999, GOLD landline, or internet call through Help Center. GCash Incorporated is regulated by Banco Central and PBS.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butik.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Usa sa mga kompanya nga nag-una sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
8: We believe na oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
7: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
9: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
8: For those hospital owners, atong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
10: This Titan Check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
13: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kumbanin, Ma'am. No, kanang humok kayo.
12: Uh-huh. Dili hapdos.
13: Okay na kayo, good Ma'am.
12: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
13: Wala po, Ma'am.
14: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
15: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagbubuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung maghihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
16: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
19: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
0: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
6: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
23: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cretel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
24: Day and that, nga nung masulubuan man kanang naong nimo?
25: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
24: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
25: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
26: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
27: Biotroph Herbal Capsule.
28: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
27: Biotroph Herbal Capsule.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Doktor ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Joe, 64 anyos. Minyo, ug dunay duha ka mga anak. Taga Pilar, Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among inahan nga among gitrabaho karon. May gusto manggod nga mo ilog niini. Aron iyong hisabtan. Sugdon ko niya itong may usami ka parinti nga mihangyo nga mutukod og bahay sa among yuta. Kay wa sila yuta nga katukuran og bahay. Ingon niini ang panghitabo.
1: Yo, Jo. Yo.
0: Kinsa ganito ka? Pagkumangkon ba ta ka?
1: Ay, dilit yo. Parente ra ta, anak kong aning Mina.
0: Uy, si Mina?
1: Oo, tiyo. Iya kong anak.
0: Ay, pastilan. Pasailo ang hawa ko mahinumdum ni mo.
1: Lando lang, tiyo. Ako si Rolando.
0: Oo, nahinumdum na ko. Batanon ka pa niya itong katapusan atong panakita katong nakaadto ko sa inyo.
1: Hinumdum ito ko na tayo.
0: Yaw sa may ato ni Mudong. Nga nasaag ka mang gindi sa amo.
1: Kuan lagi tayo. Muhang iunta ko ni mo ba? Naundang namang good unta ko og trabaho sa syudad. O gusto na lang nga manimuyo din ni Subinsya ba? O gusto kong magtukod og bahay. Pero ang problema tayo, kay wabi may yuta din kapita. Kay ang yuta ni Mama, nabaligya man to niya sa pagkasakit pa lang niya. Bisan, luna lang gud nga, matukuran na magpayag.
0: Wala'y problema, Lando. Dali, tuluan ti kag asa ko tubning maong yuta aron nga makapili kag lugar. Asa ni mo tukurong dapit ang imong payag.
1: Salamat kitiyo!

0: Nisugot ka?
1: Ay, paunsa pa man ako nga. Parinti magano na mo na si Lando.
0: Pero asula baya nang magpapuyo taglaing tao sa itong yuta, Choy. Kasagaran si ingon anak baya, no? Muhawd na!
1: Ah, dili sab siguro na buhato ni Lando eh. Nakipuyo rin ko na sila. Kanya maghawd-hawd eh.
0: Oh, ikaw. Inyo man ang yuta. Oh, yuta day ni anhing mama ni mo.
1: Kalipay na ako nga makatabang sa among kaliwat magda. Og, nalipay ko nga naghinam-hinam na si Lando nga makatukod og bahay din sa among yuta. Ay, nagunagunaw na agod. Itagay di ay kukwarta bi kay magbuwis na sa kunin ni yuta ni mama.

0: Tiyo. Oh, Lando. Kumusta naman ang imong pagpuyo sa among yuta?
1: Buwa nga, tiyo. Ako mang nahibawuan nga, huwag madeklaro ang inyong pagpanag-iya aning yuta, ah.
0: Ha? Usa ko ng pagkasulti, ha, Lando?
1: Kaya akong nahibawuan, tiyo, nga kining yuta nga inyong giangkon o gitikad. Dili mo din inyo. Sa inyong nangiyaan.
0: Ha?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: That portion was brought to you by GCash. Zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
2: Tas bang imo blood sugar?
10: Ato na kamay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
10: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
2: Charantine.
10: Gagapo mo po sa Goku.
2: Visine.
10: Controls blood sugar.
2: Polypeptide.
10: Gaparehong epekto sa insulin.
2: DTX 500.
10: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinakatulog ng butikis sa lugar.
2: DTX 500.
11: Population Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Addictive, wujud ka yung DTX 500.
2: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm!
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
15: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
16: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
17: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Reveal your powerful glow.
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Seth Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
20: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
22: Living Testimonies.
23: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.

0: said, living testimonies.
1: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa said Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa said Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
2: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
0: Living testimonies.

0: Coffin, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Tapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay.
9: Pwede lang makakas. Bila mo ito.
8: So anak ko, no, binta na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
11: Zen Living Testimonies.
12: Ang pangagod kung athlete smooth o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zen Liniment Oil.
13: Tinood yun na ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
13: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
11: Living Testimonies.
14: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Globe.
15: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
16: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
17: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.
0: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
20: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
27: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
28: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Naa sa kasulatan nga napalit ta kini sa amuinhan sa tuig 1962 pa. Apan maula gid ay wa kini pirma nilang mama ug sa akong iyaan nga mao'y una nga tag-iyan ining yutaa. Ag ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May kasulatan sila si mama ug sa akong iyaan nga gibaligya sa akong iyaan kang mama ang iyang yuta sa tuig 1962. Apan wa kini mga pirma nila. Balido ba ang maong kasulatan ug palit? Ikaduhang pangutana. Sa kadugay ng panahon, tuig 1962 pa, nga kami na ang nagbuhis ining yutaa. Mabawi pa ba ni namo tungod kay wa mi klarong papilis ining yutaa? Ikatulong pangutana. Gisulsula ni Lando nga akong parente nga akong gipapuyo ining yutaa ang mga anak sa akong iyaan aron bawion kining yutaa. Posible ba nang mahitabo? Ikaupat ug katapusan. Unsa may akong buhaton ining yutaa aron nga dili mabawi sa mga anak sa akong iyaan nga mao'y unang tag-iyan ini. Asa mang kumuduol. Pwede ba ni namo nga patituluhan gamit ning kasulatan ni mama ug sa akong iyaan ug sa mga resibo nga kami ang nagbayad sa buhis ni ini sukad pa kaniadto? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joe.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana, mga problema ato ng tabangan, tubag mo na ipada ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw karong adlawa, no? Hinaut-unta nga sa matag paminaw ninyo na amoy makuhang kadasig, inspirasyon, kaalam, no? Lingaw-lingaw sad, no? Na ako'y mga na-meet di ay, no, nga mga parinte ni Dean Kapanas, Dean Jonathan Kapanas, mga taga-biliran to sila. Nakapahulagway me, nakapapicture me, no? Kay, dito mamishaya sa mother-in-law ni Dean. So, condolence to Dean Kapanas, ug kang Dr. Eunice Kapanas sa pagpanaw sa mama ni Dr. Eunice. Dito man to sa Australia na matay, niya Daniel Dries Pilipinas, niya naabot ang mga parinte, no? So, na-meet na ko sila. So, salamat kaayo, ma'am, sir, sa padayon na inyong pagpaminaw sa ato ang programa, no? Kinsa man ato ang i-greet, no? Nanan ako sa ako ang mga i-greet. Kaning mga, if you want, no, nga magpag-greet mo, guys, please lang, like ug comment. Kang Yasmin Lee McBride, May Geraldine Ramada, kang Vlad Putin, please, thank you kayo ninyo. Kang Salon Javier, thank you kaayo, no? Please PM me. Sa tanan nga mga magpag-greet na to, no, sa ato ang programa. You may also comment sa ato ang Facebook account and like, follow, no, and subscribe, no, sa Attorney Elaine Tantengco Bathan o Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Taga Bohol lang ato ang letter sender. Ato ang tawag niya. Sakay tinuod nga ni Joe Jose? Joseph? What the kabaw? 64 years old na si Sir Joe Minyo og dunay duha ka mga anak taga Pilar, Bohol. Usog kay tagihangtod karon din has Bohol. Ako lang pangutana nga nung ni mahal maning Bohol. Bohol is a very beautiful province, no? So, I hope makabangon ta din ha, no? Para masulong na to atong turismo, ato ang ekonomiya din has Bohol. Punto legal ang iyahang pangutana kabahin sa yuta sa iyahang inahan nga mo ilang gitrabaho karon kay naamang kunong kari gusto na mo ilog. Ani, murag painte naman sa ato ang drama, murag parinti to nila, pero matod mang good ni Joe sa iyahang panang pagpadag suwat na to, dugay na kuno kaayo na nga ang kanang iyang nahibaw-an, ang kanang yuta, tag-iya, ana ang iyahang inahan, no? So, Muna yung mga pangutan na may kasulatan sila mama o akong iyaan, nagibaligya sa akong iyaan kang mama ang iyang yuta sa tuig 1962. Dugay-dugay na yun. Apan wala kini mga pirma nila. Bali do ba ang kasulatan? Akoy, mauni ato ang problema. Nga numan nga ni pirma, ni-enter mo kasulatan. Kay kaning kasulatan, kinahanglan ba ya pirmado? No, kay the proof na to of sale is the deed of sale signed by the seller and the buyer to give effect. Di sad mo piding mo hatag sa bayad ug wa pud mo nakapirma. Hay, no, so unsa kaha? No, valido ba ang kasulatan? Dili valid ug way pirma unless naatay laing proof mapakita nga ug wa to napirmahan na ay acknowledgement receipt nga nakaprove, maprobar na tong nakabadawat sa yas bayad. Wa man gani kakapirma, pero nakadawat magas bayad palit niya, na ay pirma ni mo, kana, no, basin pa. Pwede na to maprove nga valid transaction, di valid ang dokumento. No, but we can prove it, no? Ikaduhang pangutana, sa kadugay panahon, tuig 1962, pa, nga kami na ang nagbuhi sa yuta. Mabawi ba ni namo tungod kay wala may klarong papilis aning yuta? Actually maybe di na, no, because naaman sa limitation no sa pagclaim na tug property, no, if it is more than 30 years already, which it is, no, so I think dili na mo angay magproblema because I think you have already acquired full title anang yuta, no, you have been in open peaceful continuous possession of the property na amoy dokumentong magpakita nga nibuhat mog mga akto, no, isip usa ka tag-iya sama sa pagbayad ug buhis ana. So dako gitig chance. I think confident ko nga di na mo kini na mabawi sa inyo. Ikatulong pangutana, gisulsula ni Lando ang ako nga akong parente nga akong gipapuyo ining yuta ang mga anak sa akong iyaan aron bawion ning yuta. Posible ba ning mahitabo? Maybe not. Kay kaning gitawag na itong estopel ba? Kaya kaning ato ang katungod, no? Dapat rin po din ito barugan, protektahan. Katungod, usaan na sa itong katungod is our right to own property. Unya, kung ato, kita manggod, kung kita itag-iya, dapat di po na ito katulgan ang ato ang katungod. Otherwise, it will be frowned upon and looked upon negatively. Kay kumpara sa taong wa nagpakabana, nga iyaha day ng yuta, kontra sa tao nga nagpakita nga siya'y tag-iya, nagbayad siya's buhis, siya'y nagpuyo, siya'y nimposes, asa man kamutuog kisa'y tag-iya nila. Ari, yun ka nga to, anak, yun ko pusta ninyo, no? So, the law looks at that also. So, ayaw ka, ayaw ka, balaka, anak. Now, ikaupat o katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aning yuta, aron nga dili mabawi sa mga anak sa akong iyaan na mao'y unang tag-iya ni ini. Asa kumuduol, pwede ba ni namong patituluhan gamit ning kasulatan ni mama sa akong iyaan o mga resibo nga kami ang nagbayad sa buhis, sukad pa kaniadto. Kung kami nagbayad sa buhis, naana mo'y deklarasyon? No, kay kung wala pa deklarasyon ni na lang na nga kamo, kuhain na lang na and then ipatitulo. No, I think mo gina'y common mistake sa mga tag-iyag yuta ba nga. Kana ganing, ighuman o deed of sale, okay na, no? Or kanang magsabot-sabot lang, di ba? I've always said this, na the best document to prove nga nabaligya ang yuta or nahatag na is a deed of sale. Kung gihatag, deed of donation. Unya, di ta pwede mag-urong din ha. Kung nahuman nagpirma, okay na, dili, uy, ato ginang ipabalhin ang ngan, ang registration, ngadtos ato ngan. No, ayaw mong urong din ha, nga napirmahan na ikaw, iurong mo na, naghimo, nasuwat ang dokumento, pero wa mo nagpinirmahay. Una, magpinirmahay, ikaduha, ipabalhin. Bayad o buhis, unya ipabalhin. No, agwantahon din na nato nga whole process, di sa yun na, nato unya-unya, kay obligasyon man po na nato, no, ang mubayad o buhis, pero that will also protect your interest sa property. Kay kaning yuta sensitibo in town kayo ni nga isyo sa mga tao unya dako kay chance nga maugyud ni mahimong rason nganong mag-away no magkalintanay ang mga tao kay malimot na no sa ilang nga ila ding gibaligya giamnesya unya maabuse kay nakita nga wa man din ni napirmahan ang deed of sale pwede pa ni na kung kwaon bawion oy maski kibaw kang nabayra na ka di ba you know how things are labi nag ma desperado na ta, labi na og kanang api kita. So, careful. Ayaw po, ikaw katungod na ni mo nga ipabalihin ayaw pong katulgin ang imuhang katungod. So, go, diretso, pataytulohin na din ha, iparehistro na, kay para di na mo hilaptan, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut-untangan namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan nako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, natin ka na sa SED Marketing. Ang tigamautika po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo

0: Scam operations sa Association of Southeast Asia Nations kung ASEAN. Hinumduman nga ang mga scam hotspots sa ASEAN nagtutok lamang sa mga utlanang bahin tali sa Cambodia o Thailand o Cambodia o Vietnam panikatap na human sa military operations. Base sa dato sa Global Anti-Scam Alliance Report, ang mga Pilipino na wad anong gimarabana, 121.8 bilyones pesos nito sa mga scam sa nang labay nga katuigan. Isagad mito mao kini sa mga digital wallets gamit ang pag-transfer o kwarta nito sa mga mangingilad. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa on sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak Sed Marketing. Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

N Drama presents Han Du Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokening sa kalalaki nga taga Cebu City. Agad tumatatampo, nagdasingan nga Gino.

0: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
2: Para sa manipyo na dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo kinuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Gusto ba nimo mukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Polycoffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na'y tatak LE. Sigurado!
2: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na'y tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: So may tuyo ni mga gipanihim ko ni mo sa inyo?
4: Bay, mapatabang ko ni mo.
3: So, sumun.
4: Kaya bang, plano na ako nga mag-propose lagi unta ni Aya o niya?
3: Aw, ka na! Ha! May kayo nakahuna-huna na gano'n na, bay.
4: Lagi. Bani ko, bay. Unya pa man. Okay. Mangandam sa kudris, bay. Anira ko din yung mag-propose.
3: Aw, okay kayo.
5: Dili pa pwedeng tangtangon ng gitabo ni mo sa akong mga mata?
4: Kadot sa. Sige na. Pwede na.
5: Hoy! Ngayon nagluhod ka diha?
4: Aya, mahal ka tika. O guwan ako ilaing gusto nga magkauban sa tibok na akong kinabuhi. Nahibaw ko nga kiwawan ka o mga ingon-ani nga istorya pero mo ka di tinuod. Gusto na tika makauban hangtod sa hangtod.
5: Gino.
4: Will you marry me?
5: Of course. Yes.
4: Yes!

0: I love you too, Chino. Huwag na abot agad ang imong dugay nang ipaabot.
1: Ibaw ko, worth it na akong pagpaabot. Ako nagigka.
0: Imorakit ko.

0: Kumusta ang kinabuhisman niyo, bay?
1: Okay kay bay. Inspired per me.
0: Hmm. Nya, sir man. Nanay, so danti yan ni Aya.
1: Ay, wapa, oy.
0: Ay, dukay-dukay, oy.
1: Nag-gi.
0: 30 na baya ka pinas Aya. Basig, maglisod na unya ng panganak kung dukay-dukay yun ba ninyo?
1: Bitaw sa...
2: Paabot lang gutahan kung kano sa ihatag sa Ginoo nato.
1: Pero maningkamot sa gidta. Ganahan naman sagot ko nga makaanak good.
2: Ah. Oh, sige. Sawaya na to.

0: Ya, macam mana man?
1: Wa gi hapon. Negative. Han, ayaw lang ka pressure good. Hatagan man tao dili, magmalipayon ra man gihapon ta, di ba?
0: Oh, lagi. Pero lahi gud ang kalipay ko na ay anak.
1: Han.
0: Tempa. Nganong murag okay ra man imo nga dili ta hatagan? Dili ka gusto mga anak?
1: Dili man sa ingon ana.
0: Anyang ano lagi?
1: Dili na ko sigurado kung makaanak pa ba ko.
0: Sa...

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: SED Alert!
4: Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, SED Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Reveal your powerful glow.
9: Pare, doon tayo magmabupay malapit sa Tore.
10: Sige, mukhang okay nga doon.
11: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
9: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
11: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
17: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
18: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Yung dyan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
16: Life extension, vitamin D3. For longer life.
19: Sawa pa ta magkaila. Kapila na ko nakuhaan sa una. Og nahadlok ta kong mumabtos og usab.
20: Han, sorry. Huwag ka magsulti na yun.
19: Kaya dili ko gusto ma-disappoint ka. Gusto ko makahatag ni mog anakan.
20: Aw kung mao ka na, mas maayo pa og managup na lang ta.
21: Naigsuon sa kong amigo, bay? Nangita og musagop silang anak?
20: Sure ka, bay?
21: Wala gi. Kay, di pa magud andam ang inahan. Ibiyaan bigid siya sa aman sa bata. Sa gupan hanto ninyo.
20: Sige, bay.
19: Hello, baby! Aw, kakiyot niya, han.
20: Mahugyot, buyag.
19: Baby, ako imong mama Aya. Og siya imong papa Gino.
20: Hello anak.

0: Ay, kapuya. Ah. Huh, kapuya ba yun dito sa office? Eh, let me relax. Oh. Ah, tawagan na ako si Ayab eh. Paking pangaon ko niya si Gawas.
1: Hon, dili pwede.
0: Ha? Nga naman?
1: Gilantan ang bata, good. Dili maayo nga mga agta.
0: Mo ba? Sige, Han.

0: Bay, ito sa nang ni mo. Mura ang gagawa na mali pa isang trabaho din eh.
1: Itapoy ko bay.
0: Ha?
1: Gusto ko mo relax sa trabaho. Makikubanta ko ni Aya pero sige mo sigbalibad. Pirmi na lang ang bata mo hinungdan.
0: Aw, anak mo gina. Naanabaya mo yung anak.
1: Ay, wala gay. Pero muhatag sa talasag panahon na ako. Sukar banggod nga nanami anak, mura mag nalimot na siya nga napasiba na.
0: Pasensyahin na lang ba eh. Salamat lang nga nga kay Toto kayo siya sa inyong anak, di ba?
1: Ay, ambot lang. Ambot lang yun. Basta kayo wa nagikumakauyon ini.

0: pasensya na kahan ha. Labi naman ko kayo ang tuog sa bata, good. Dili ko gustong matugaw yung pagkatuog.
1: Oh, sige. Bye. Kaya nabalik ako lang usa.
2: Gino! Oh! Nag-inusara na lagi ka.
1: Wa man ko tunga sa akong asawa, good.
2: Same. Wa ko tunga sa akong uyab.
1: Mo ba? Ay, ginahan ka? Dungan na tagaon?
2: Sige!

0: Unsa? Nay nahitabo ninyo ni Lini?
1: O bay?
0: Buwa ka ko rin mo.
1: Lagi bay, pero ang kuno na ko bay, na-enjoy masag ko.
0: Sa ato ba, mausap agad ka bay?
1: O, samtang malingaw pa ko.
0: Bay Gino.
2: Unsa? Mulakaw ka? Di ba umakay duty ron?
1: Oo, pero naman ko importante yung trabahoon sa office, good.
2: Han, karoon na ganyan ta ka makahatag og oras sa bata, ay sige lang kagtrabaho? Hasta ba ay karoon nga day off ni mo, matrabaho lang gihapon ka?
1: Sige lang, good. Nabitaw ka permi para sa bata. Ug usa pa. Dili pa mana, magkasabot nga wa ko permi. Baby pa mana.
2: Gino.

0: therapy.
1: Of course. Okay na pang imong asawa nga. Wa ka dito sa inyo karon.
0: Okay na pa siya. Ako rin bahala nga mangyatagrason.
1: Good muna. Magtagpaw tarong kapiuna.

0: Naanaday daanan sa inyong office, nga dito naman lang ka natog?
1: Kuan, nakatugo sa akong desk eh.
0: Mao ba? O natog ka sa laing kama?
1: Sobrang panulti ni mo.
0: Nahibaw ko sa tinood, Gino. Nagbinuang ka na ako.
1: Aya.
0: Samtang ako, busy kong atiman sa atong anak.
1: Mauna. Muna yung rason nga nung nakasago sa atong kaminyo on.
0: Unsa?
1: Busy kong atiman sa bata. Wala kay uras na ako.
0: Time pa. Dili ba kagustuhan mani mo nga managupta? Unya karon ako may pakasadoon ni mo? Nisugot ko nga managupta para malipay ka? Kay gusto na ni mo nga may anak ta?
1: Pero dili na to kadugo.
0: Wala di ko pakasabot ni mo, Gino. Kung ako na lang may pakasadoon ni mo sa tanang butang, no? Mas maayo pag-undangon na lang ni nato.
1: Unsa? Sayon na lang ka sayon?
0: Dili ni sayon para nako, Gino. Pero mas lisod para nako nga padayon ng relasyon na tungod kay selfish ka. Dili nako.
1: Aya, Han, kadutsa. Sorry. Nadalang ko sa kong emosyon. Huwag ko sa gustong panguna-una. Sorry.
0: Sorry? Nag-sorry ka lang tungod kinasakpan ka na? Pero kunwa pa, sigurado ko nga malipayon pa kayo karun uban sa imong babay. O panahon na saan nga ako may magmalipayon, Gino? Mabuhiin ako.
1: Aya.
0: Dili na ko.
1: Aya, ayoko biyay. Aya, ang tulong ako na sayop ko. Aya!

Naibaw ko na akugyod mo yung mabasol sa mga naminaw karon. O ang kunon ako nga selfish kid ko nitong higayon na. O gimahayan to na akong maayos sa tibok na akong kinabuhi. Karon naginusara na lang ko. Inawa na ginako sa hingpit si Aya. Dini na lang ko tubog na salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Karoon na kayo ng nakapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

Monta agi ke bahasa nudo sarajuni Carol Marihikain. Ugo bus sa direksyon ni Priscilla Ricadas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-lain kaagis sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanun, handumanan sa so kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpan.

0: General Marta. Retirado ka na! Aban hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wa pamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Misael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluo ipaminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis-Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
5: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o TTX 500. Di halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa check up na ako, nag-100 na lang.
6: TTX 500!
7: Mabalik sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon, hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Said Alert!
15: Ang Said Marketing Incorporated, nagpahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Said Liniment Oil per 60 ml is 130 pesos. Samtang ang 30 ml is 80 pesos. Ang said liniment oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pagitaa lang ang Seed Pharma said liniment oil 60 ml 130 pesos ug ang 30 ml 80 pesos.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
16: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
14: Said Living Testimonies.
15: Ang Said Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
19: Ako, poriba ko ana, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitis.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
19: Sigurado gina, kung taas imong bitis, mababa na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies.
20: Ang kinis na niya?
21: In fairness, nag-glow up.
20: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Set Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
6: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.

0: o karong. Sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Ngarong wa ni mo itik sa ngamong tuyo, ha, Mansyo?
2: Tungod kay bugto ng tag-ianin ng cellphone nga imong kitawgan, Major Gaspar.
1: Oh, uy. Kinsa ka?
2: Ako. Ang Isquadro.
1: Ikaw, mi is ay pangad sa ilong.
2: Pasensya na yun, Major. Unsaon nga, wag itam ha, nga nagkakuro sa ngamong dani ng utrong kagaw ni mong hinanib.
1: Magbayad yun o niya kagmahal ning imong kapangasol kimani kinabisail.
2: Major Gaspar, kagaw ka!

Wa ko magdahom nga ako makuha ang amang direct makapatay ni Bysarts. Oh, si Bysarts detoon. Gibiyaan na ba ito na ako sa grocery store? Nauli na ba kasabay?

0: Patay na ang amang Amancio! Dipatay sa squadro!
1: Ay, pastillar.
2: Ay, sa atuhan, ay.
0: Nagyagot ko, Trililing Ringo!
3: Boss, ay lang kasi ko po sa, ay kilagot po sa.
0: Naglagot ko ning kalit niya kamatayo ni Mancio! Paduol na ko, Trililing.
3: Kama sa Trililing?
2: Abos.
0: Patay na si Mancio. Busa! Way kabutangan sa kong kalagot, nagibati ka naman!
3: Da! Ha!

0: Mo kana hinungdan nga bibiyak ko kalit dito bay. Tungod sa amang hinanib ni Benjur Kaspar.
1: Ang amang mo'y namus sila ko bay. Nga itong giyamag ko nila.
2: Pastilan, God. Huwag kabutangan sa mong kipati nga kabalaka, Misael. Abi na mo og di nakapadong.
0: Nakabawos ka na sa amang nga hapit makapatay ni mo bay, Sarge.
1: Imo gidang gitinood bay.
0: Mas may nang maunanta sila. Kaya nagtinguha masabi sila sa atong kamatayon.
1: Gusto ka, bay, Misael.
0: Gusto dito, bay, Sarge. Nasayop ko nga gida ka pa na ako sa pagpang-grocery.
1: Ha? Huh? Ang sa'yo buto yung pasabot, bay?
0: Mas mayong huwag makakitabisan hain ka ninyo ni Aliyah. Nga niya ka mo din, eh. Nabalik na.
1: Bay.
2: Nakuha na ko imong punto, Misael.
1: Sa ato pa nga, di nasag ko mahimong magawas aning bay?
0: O bay, arot sa paglipat sa kaaway, huwag anong paghatag o siguridad ni Aliyah.
1: Bay, sa ulam din niya akong pagka-sidekick sa eskwadro, bay, ha?
0: Sa pagkakaroon, ako lang una. Bantay lang gindi din si Aliyah, ngaway kaaway nga makapanghilabot niya samtang mangita ko sa mga kagaw sa katilingpan.

0: Gipatayang usa sa mga tao ni Major Gaspar ni nato.
1: Mau ba, Miss Gina?
0: Mo na headline karon sa mga balita. Nakaila kayo ko sa amang nga gipatay. Ginganlan siya og mansyo. Usa sa mga sinaligan sa Major dito sa iyang sikretong rest house.
1: Kinsa masad ka ha, ang suspitsado?
0: Blanco pa kuno ang kapulisan suma pa sa balita. Pero dako aga ko ang pagtuo nga binuhatan kini sa eskwatro.
1: Unsa?
0: Kun unsa ang kabangis ni Major Gaspar? Mas pa ang kabangis sa eskwatro kun mauna yung masuko ni nato.
1: Pero anda kong kalahian kaya ang eskwatro dapit sa katarong ug mulaban alang sa kamaturan.
0: Mao ka na ni nato. Kadiyot sa ano yun ato? Nanawag ang Major.
1: Sige, padayon lang. Tumaga, Miss Glina.
0: Hello, Major Gaspar.
2: Mayroon ko niya sa baluarte sa mga dragon, Glina.
0: Mao ba di ay?
2: Gusto ko mo relax. Kigilab ba rin akong oos na itabok kang mansyo? Bangag sa ilong. Giyano lang og patay.
0: Wa pa ba di ay masubay kung si Kinsay ni patay sa mga mansyo? Ha, Major?
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Dios, ni angay man ko. Wala maninda ko diha, ni asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala imo ka kapoy. Ako bitong bata, labo nang uma, kanang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ani. Si makawa man jud ni ka kapoy.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
8: Oo, kayo. Mabati yun ako nga na ay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
15: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
16: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Lang ko pang resulta sa investigasyon sa kapulisan. Pandili ko bugo, kadili makasabot sa maong duwa, Klina.
21: Major Gaspar.
20: Wani duwa-duwa. Duwa gid kini sa PSI. Bangag sa ilong ni Eskwadro.
21: Mm-hmm.
20: Andami niya dahil ko pagkaon ni Rain na to, ha?
21: Okay, Major.
20: Dool na lang rabak ko.
21: Sige. Sultian ko sinuin na to aron siya makaandam.
20: Okay. Bye.
21: Bye, Major. Nay na to. Magpaandam ko no siya ni mo pagkaon.
1: Nabisay po tayong gustong ipaluto, Miss Klina.
21: Wa man siya giingon. Pero mahimura ni mo siya andaman sa naandan niyang pagkaon matag-ingon ni arong orasa.

0: niya na ang major sa paluwarte sa mga dragon. Ayuhon ko lang ipagdahang akong papel.
1: Lena!
0: Major, mayong pag-abot din sa baluwarte sa mga dragon.
2: Oh, salamat. Sigla ka rin niya.
0: Business as usual. Okay, gid kayo ang sales. Ikaw, kumusta? Unsa na update sa imuhang kaso?
2: Mga buisit sila, Glina. Huwag ikulong isa daghang mga dimalas. Marang tinunglo alang na ako sa akong pagka-opisyal.
0: Major.
2: Ni apaw karon sa kapungot. Tungod sa kabatayon sa paborito kong amang na si Mansio. Nagituon kong gipatay sa mga gisailong eskwadro.

0: Lumulakaw ka?
1: Oh. Makikita na ko si Binjak ang buotang kriminal.
0: Unsa yung tuyo, ha? Misael?

0: Ano? Buburang kinabuhi ta ni kalibutan ha. Busa mintras buhi pa ko. Gusto ko unta nga mahimong kabahin si Krusada o kalihukan sa maisog eskwadro.
1: Pijak.
0: Palihog lang ni Sahel. Dawatang ako kita niya ng servisyo. Magtinabangay ta.
1: Huwag lang tanay problema. Kung huwag ka palang utak malambikit ni Glina, Binjak.
0: Misay.
1: Huwag malilong nimo ang iyang pagloib sa Krusada. Huwag mismo ni Anhing Sir Mart. Nga utangan ni iniuda kong utang kamabuton.
0: Gibasula na kana niya, Misael.
1: Nasayod ka yun nga dili ingon ni anak kasayon, dili ba?
0: Nganong di ni mo hatagan ang gigayon nga magkasulti mo?
1: Makikita siya na ako. Arumahimulaon niyang masayo ang iyang kamatayon? Oh. Naibaho ko nga sakit ni paranay mo ang gibuhian ako mga poong. Tungod kay sobra ang paghigugma ni mo kang Glina. Apan kinalang may baho ka sa matuod. Nagkinabuhi kin niya ang bugti sa iyang pagpatay ni Anhing Sir Mart.
0: Misael, bisag unsa kadautan sa tao. Doon pa'y kay gayon nga magbag-o.
1: Nabati na niyo ang akong desisyon. O gibalik-balik ko na ka na.
0: Pero, mahimong nasayop lang siya na itong higayon na sa dihang ni Kalit siya pagdesisyon ng patyo na retirado, General. Busa palihog lang. Ihatag niya ang konsiderasyon, Misael. Why, si bisan usak ka na ito nga perpekto ang ikalbutan na. Wa, ugwa, Gyud, Misael.
1: Masailo ako nga sa laing higayon. Mapakyas gihapon ka sa imong gihangyo aron dawaton ang imong gitanyag ug ang konsiderasyon nga giingon imong pabor ni Glina.
0: Please, disap ko muna sa paghangyo ni mo, Misael.
1: Ikaw, narani mo. Imo ka ng katungod, Binjak.
0: Unsa ba imong gustong buhaton ko? Katumbas sa gipangayo na kong pabor.
1: Wa.
0: Misael.
1: Dili ko gusto magkabangga

0: may tabubit ka na. Kung ipamugus ni mo ang mga pabor nga diligid mahimo, pinjak.
1: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: RMN Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, kinigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, taliwasan ni tumawang atensyon tali sa nasunog China, gumikan sa Gilugan nga teritoryo, lahi usab ang naitabo sa habig sa patigayon tali sa duha ka mga nasod, humanang Pilipinas sa kahipon sa labing taas ng sales ni ini humanisalmot sa China Association of Southeast Asian Nations kung na CN Expo kung ka Expo. Nasuta base sa datos sa Center for International Trade Expositions and Missions sa DTI nga ang initial sales sa delegasyon sa nasod ato sa ka Expo ni kabat nito sa 60 milyones dolyares itandi sa 49 milyones dolyares nga natala na itong 2024 o 18 milyones dolyares na itong 2025. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
6: Maximum.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: makahigala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Nagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
8: Pirmi ka pangihi?
9: Hanap ka paranaw?
8: Ug pagpamhinod sa mga tiin?
9: Basin aduna kay diabetes?
8: Mag-DTX 500!
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes?
8: Mag-DTX 500!
9: Karun dayon!
8: Mabalik sa pinakadulong butikis sa yung lugar.
9: DTX 500! DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
11: tulo pod ka capsules sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Paghatsing. Pagbahing, pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
12: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
12: Lagi, basiglas na ni.
13: Maunang taas imong sugar, murag presyos bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
7: This time check is brought to you by McDonald's.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Huwag mo tayo magkamit ining hinagiban.
2: Alkansihon tayo ni Staway, bay.
1: Maghuna-huna taglayang paagi, bay.
2: Huwag ikailang agianan din yung paingan sa gawas.
1: Oh, hoy, mga tao sa putahan, doon ay gustong manaog din eh.
2: Gusto mo na ito buhato, bay?
1: Relax lang, kay patarantata. Gusto, kinahangin mapawang suga din yung dapita.
2: Sige, ato ni Padukon.
1: Dali. Unya, ato ni Bangilan, aron mabitay ni kung doon ay manaog.

0: 哦，我说了，那怎么了？Kadu kay bang naablian ang pultahana?
1: Tagkarang lang sa gamit ni boss. Kasangan man ni bisag tunan ni Fernando Regala.
0: Dali alam ninyo. O saman, doon na ba'y nakakita ninyo ni Papa?
2: Wa man boss.
0: Hain mang kinisiya.
2: Basig bipahuway lang siya sa kwarto boss.
0: Dili may tabo nga matuhog si Papsi. Pero, bahala na siya. Kung asa siya karon, focus kita ni Johnny. Kinahanglan nga makuha ko ang alahas gikan kang Johnny.

0: Ay, kanit-git na ning dapita.
1: Ay, kabala ka ba eh. Muhayag rin ni Kablian ang purtahan ng ilang giligwat.
0: Ang sugat na lang paingon sa ubos sa tunnel ang nagsigabay.
1: Makatabang na to ang kanit-git. Dali, magpahipi ang tadin eh. Dali.
0: Ang sumihatong buhaton kung mga naog na sila din eh.
2: Sige! Dalihan ang giligwat ang purtahan!
0: Tingok man ron ni Tindo.
1: Klaro kayo nga, manaog na sila din eh.
0: Bay, mura magkikulbaan ko ng sitwasyon
2: na.
1: Ay, kalugod. Kita, bitong duha ang nakuyo ko.
0: Ay, pamilya ba yun?
1: Miya ko to. Nangita mo ni kunin mo. Kuya, biyaan na yun, taga.
0: Nakapri ng pultahan sa iba pa, oh.
1: Talgo nito, may namay. At gan ako manaog.
0: Ha?
1: Mag-ungo-ungo na ko ron.
3: Kupanig
4: ipuntahan. Oh, sige! Tanaog sa hagdan! Ikay una, Pulo!
3: Ako kimo una, boss?
4: Oh! Kansya na, Pulo! Halayin mo si Gayo kung ako ang muna!
3: Boss?
4: Oh! Siya naman!
3: Hindi
4: na, boss, ay! Wait! Nung tagat mo siya nga! Doon ay putol sa ganang! Ha? Usa! Pundo! Nausa pa kaniya, ha?
3: Paong masuka, git-git tayo.
4: Ha? Usa'y paong! Doon ang malisuka, di ka?
3: Huwag na lagi magasuka, dali boss, git-git tayo.
4: Pagkawa mo pa sa hit! Dali! Sige! Balik na yun mo!
3: Aray.
2: Pulo! Huwag ginagsiga ng suga! Doon sa operating table!
3: Wala kayo, boss! Ngit-ngit kayo, boss!
2: Pulisit!
3: Oy, wala! Oo, sumarun!
2: Oo!
3: Ay, kung gano ka, ha? Ikaw na dyan, eh!
2: Pulo na usap ka!
3: Aray! Kay... Doon ay wakwa ka na kasuot na sila, obos!
2: Si Johnny lang ang nakadiha ako si Big!
3: Aray! Ilaw ba yung bato, obos?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Tag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o banong sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko!
3: Smart.
2: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Puno! Nausa pa kaliya! Nausa kaliya, hoy! Panuway! Panuway! Tinuobi ko kang ungos dyan eh. Di ko na yung matingin yung balbalang yung gagaw. Ay, may nagkukpaslight eh. Animal, kalugay ba?
15: Ah,
14: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,
15: sige,
14: sige, sige, sige, sige, sige,
15: Wala
14: puno, uy, na. Wala puno sa musmus. Baldo, ikaw si Kinaog. Pagalit! O ikaw! Pagkuwag, hagdanan sa gawas. Dali!
16: Habuk, malbus.
14: Lukso, ha? Lukso!
16: Ha? Lukso, ha? Ops, ha?
14: Lakaw, Baldo! Lakaw! Susiha ko lang sa paingon si Puno. Dali!
16: Upos!
14: Kalugay ba sa dalang ng flashlight?
16: Salamat yung bisiga lang ako cellphone. Hayag na. Pakita na ko dyan eh. Ikaw na nagpang-uuno. O sa baga, papusil ka? Labi ako yung pusil dyan eh.
17: Nga nung traitor, man kasi makadugo, Poldo.
16: Mik-mik?
17: Oh, ako.
16: Ahayin si Janne.
18: Niyara ko, gaw.
16: Janne?
17: Bay, na Kuya Pans, Poldo. Kasi napatay na ni mong imong ikagaw.
18: Ako lang. Wanam ko niya ilang ikagaw, bay. Di, nasa kumuila niya. Sige, gapuso na to siya. Ngit-ngit na na.
17: Sige, sa ilang gigapusan ako. Si Poldong ato ipuli sa operating table.
14: Sige! Kalaog mo! Onya! Susihan niyo si Johnny o si Mikmik. Murag buwak kumakaoyun si Tabo diha sa laong na.
15: Kamera ba, August?
14: Kusawal! Manahog mo nili! Kalahog! Unya! Ang usan ninyo ang mabalik. Anong pag-report? Sarang hitabo niya sila,
15: Oo, boss.
14: Lihok na mo! Unya na kumanaog. Kung masiguro na nako, nga ginapos lang gihapon si Johnny o si Mikmik.
16: Gigapos ko. Kagit-git. O sa manilang gigairan ako. Bugnaw man kayo ni. No.
14: Johnny! Ikaw ang nagapos ako, no? Ikaw may punas ko ko. Buhiin ko ninyo. Buhiin ko ninyo. Pa!
17: Pai Johnny, tanang nagpamakit manggihapon ta. Niya naman na itong resaksyon ni Poldo. Magkapahayag na ta sa kianan.
14: Bay, kinahan lang sukla na nato sila.
17: Unsay, unsay po ti mo ipasabot na musukol ta ana nila?
14: Niya na ako ang bagong armas ni Poldo. Ugang yung cellphone. May magamit na ta sa pag-iwag sa kianan.
17: May hayag ditong napita, bay. Oh. Hayag sa cellphone. Anino sa tao ka na?
14: Uy, anino to sa tao? May miapas kang Poldo din sila? Diyan na ka, bay.
17: To siya pa ino sa gigikanan sa hayag sa cellphone.
5: Bay, Poldo! Ah, inag ka, bay, Poldo!
17: Ano?
5: Diyan ako! Pabagi ko!
17: Ito na siya paing sa himutangan sa operating table.
5: Ay, Poldo! Ha, iman ka! Diyara ko. Tabangi ko. Balbarin ko sa kapos.
14: Uy, ala! Anong naabad ka sa operating table?
5: Si Johnny. Nagkabuhin si Johnny, si Mikmik. Silang kapos.
14: Unsa? Eh, hain man di ay sila.
5: Naranan sila sa ngit-ngit. Balbangin na tayo kung kapos. Sige na.
14: Oh, bay, Poldo.
5: Oh. Iibutan ko na ng imo cellphone.
14: Ay, wala. Oh, niya.
5: Dali, ah!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, usap man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape.
2: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsan. Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
1: Abutin sa kulian?
2: Maka to ganing ama nga mo rin na.
1: Abutin sa...
2: Ganing.
1: Sundan.
2: Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
1: Taka ka sa bukid, igod ka sa ka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay pwede na iyahay.
1: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
2: Makakat ka to ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga nga. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
1: Sige pa kanan mo na
2: eh. Siyon.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Tulay mo ito.
2: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrak Kasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Kini nga portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinano.
5: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o ka

0: sa'yo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa'yo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma? Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung may luna pa ang panahon, tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalito sa RMN Drama. Kun may luna pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtad.
6: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
0: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
11: Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko eh, San Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa San Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. San Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng San Marketing.
12: Ako si Lady Linta Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakablog sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget? So

Oo, sir. And I hope na inig-abot ako diha na aka kay may tuyo ko nimo. Pabuta lang ka, sir, ha? May ubos yung kunin mo kung huwag ka diha sa akong pag-abot. Please lang, Sir James. Thank you. Thank you, sir. Bye.

0: hasta el alma. Usa en tu hijo. Pero luego ahora me la hacemos útil hacia el fondo. No me llama cuide. Pero, ¿no me animao? ¿De qué animao? Me invito a que. Voy a decir lo que me está voy a decir. Me sense de ahí. ¿Qué canea? ¿Dónde la conocía?
1: Lo we. No sabe tu James, we. Mosod mas yang kubikual, nyak mugawas tapuat, mugawas mosod, mugawas mosod, mosod, mugawas, mosod, mugawas. Loi, loi, belum basus pabinau, eh. Dah, apa yang mutang nak tarung, tak? Nak mutang nak daan, yang mahis, ayam tim sestante, apa yang mutang? Loi, ini pasal besar yang lihuk, eh. Ay, nang maghuan mga ligwaan din niya, eh. Magkong ikabuhian niya. Ang sabang tao din siya, eh. Sabi niyang lihok, eh. Ay, hindi, hindi masabi.
2: Mario!
1: Ay! Ganto ko natawag ko, ay. Ito ko natawag. Natawag ka.
2: Mario!
1: Ay, yes, ito! Ang gana ko, ah! Pesan! May isaw ko ka doon, James?
0: Di ba may stocks wa mantan ini mga items din sa estante?
1: Oo, dog. Bago pa na nag-deliver ang mga supplier do.
0: Puni ka ni din eh.
1: Pun andong? Puno naman diha do. Oy, wala may kibutangan. Yan pag yung buntag na pahimutan si Tikboy ano ah.
0: Oh, ay, puno naman dito. Sorry.
1: Sabi doon kay MC. Wala mo nig ang babaeng nawawala sa sarili.
0: Ipang-check lang ninyo ang mga stocks nga gamay na lang o display sa estante. Ang mga mabutangan.
1: Manamamig.
0: Dito po sa atbang, oh. Basig. Basig suplayanan pa ng ato mga stocks diha.
1: Na-check na po ng apil ganiha doang. Nabutangan na.
0: Ay, aw, mo ba? Okay.
1: Ano diha doang?
0: Ha? May gisulti ka gurio?
1: Aw, dog. Ako ba, tingong ko nga, si Kapo na magbalik ang mga stante kung saan siya kuwang aron na supplyan.
0: Sige. Mas may pag-uriyo.
1: Sige doang. Hello eh, sabto eh. Huwag siya may mutang eh. Klaro siya kayo. Ay, nga naman siya eh. Ngayon, nakatawawala. Sige to lang ito sa kawas. Wala to lang ipakapot. Tuan na. Misyo nagbalik sa iyong lungga. Uy. Wala.
3: Hi, kayo.
1: Wow. Sabi na pre kami. Ni Asya. Hala. Alam mo, ditingnan ninyo ipaabot si John James. Loko ko na ko. Wanag yun. Bunghalag yun.
4: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ECS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget. So

0: Inuot ka dito, Turandin. Mau di ay nga, wat din ay Zatirika, kay to aday siya sa among tindahan?
1: Oo, oh, to ataon, nangiyawat, basi na lang.
0: Hmm? Siya nangiyawat?
1: Ay, basi nangiyawat, Tud. Alam mo, pangutan na ako, maglibog na ko.
0: Nangiyawat.
1: Oo, oh, nangiyawat.
0: Yehey!
1: Saman?
0: Tinood ko di ay ni Zatirika niyang giingon.
1: Nang mangiyawat?
0: Hatuon niya, Daddy.
1: Aron.
0: Aron. Nili mangyawat, uy. Aron manangid ba? Aron, maglaag mi after sa kong klase. Yay!
1: Yehe ka dyan. Why?

0: Ihatag niya yung order ni Manang Tonyo.
1: Ako! Ako!
0: Oh. Dara, yung order. Hatagin niya ko na, discount si Manang Tonyo. Kay senior na ba yan?
1: Ako! Ako! Bahala natin.
0: Uy! Manawag ko rin ni siguro yun. Saan ka ito huyo kanan niya? Hello? Masa may nakaon naman guru yung nanawag ka man?
1: Akala ko doon ka ba doktor? O sa katong tubag din?
0: Tabag kagi ka guru yun. Patuyang kalagyan na mong ba-ba.
1: Ay, gawin niya na ako eh.
0: Yung naroon sa may tuyo niya mo. Sa mukha niya mo eh.
1: Logistic ko na niyo. Ay, kuhan pa may balita lang kundi mo doon, Madwin. Pwede mong suod ka best friend na sinahal.
0: Pagtarong kong istorya. Galiag on sa tuyo niya mo. Kaya nagharap akong mga customer dyan eh.
1: Ay, kwan. Kwanong, sakto niya kayo mag-iingan ng Madwin na di kin mayang mag-sorting tapos si Dong James.
0: Ha? Ano gud?
1: Nakano ko rin mo niya ito ang sorting ka ni Dong James kaya di siya ang ay mag-sorting tapos. Bawgit, bawgit! Nito po, Dong James!
0: Kasi buti

0: May pasabot ko rin.
1: Pagkapunggan barbiga, nilanggaba.
0: Kahanggaw ba ng pagkastorya ni Mugoyoy? Pagklaro ko diha kay bisita din.
1: Kondong, butun. Nagsilangot agad sa Don James o Madam Brigame. Natigayon agad ang imo pagtapad nila.
0: Unsa?
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulub!
3: Bangong pumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayong hapon ako si Radyo Bang Josephus JT Keno sa Tagad News Brig Karo Gapuna katod ka na to sa Data X of 500. Hindi bang mapatanon aga ni Iran mag Data X of 500 ka. Ang Data X of 500 na mga superior antioxidants na mga draputik sa mga si Yula at pinamas pencils batok sa denamin sa free radicals o gipagabi sa polusyon yung risk mga bisyo sa mga spaginom sa alkohol o ang pagpanabago. Sa itong balita, usap pa tayo sa ang-angol mga kinagabangga sa Kawing Van kagabi dito sa may provincial road sa barangay Pangdan at sa Naga. Aga did on arrival sa Tamaran mao si Rubiel Alporo may tulong anyo sa Gabriel nga taga barangay Uling sa Mauga Sudanda o gangay gagaw nga sa kinisiti anyo sa paray panggil nagpaalim siya gabun og ani aguman kuman sa Mauga aksidente sigon sa bisikson sa kapulisan sa Naga City posisyon nga kinig motorsiklo gikan kini sa may Toledo og padung sa may Naga proper samtang ang wing van nga gibaniho sa saga GB Gabotiro kada 4 anyo sa kata populasyon Talisay City dika kini sa may dagaw padung sa dakbayan sa Toledo apat pagabuti sa may para kay Pangdan ingog na bangga kini nga motorsiklo nga gibaniho ni Alporo sa resulta sa grabe nga pagkaangol sa duwa gidas na man kini duwa ka mga magalagagaw apat kini si Alporo ang driver wa ni swerte kay gidikar nga dead on na arrival samtang ang driver sa wing van kasamtang karon nga giditina sa Naga City Police Station. Manong Diyos, pray ko karo ka po na hatod dito sa Data X of 500 ang Data X of 500 champion na may proteksyon ang 1.3 million aura kinin sa antioxidants sa bigay mo ganyan kontra sa mga free radical cell oxidation. Sa Data X of 500, ang atong panit pamataon, internal organ ayon, ang Data X of 500, ninyos batas ng betes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation, FCBT, insomnia, active arthritis, GERD. Ang Data X 500, ang sekreto sa mga guwapo.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need! Pride
12: Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
14: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS!
16: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
17: Goodbye.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran 40.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong supilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris sa mong bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang lang kupon ko kining tanan.
4: Luha ka lang yung kibuhat, Marian!
1: Masang di ko, Fredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubakon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunob og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa

0: Collector.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa...
2: Bright Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.
3: Yes,

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape.
6: Naayo na ako.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund solid kabon.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Apil na sa EQ Diapers Eve Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Labang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Mari, ang dami naman mga to yung dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
15: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit po sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadi ng malawakang brownout.
16: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
15: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo!
20: Smart Dishwashing Paste ko!
21: Smart.
20: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
21: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
20: Tanggaling-galing mo,
21: smart dishwashing paste.
18: Heavy duty linis, bawat pahit.
22: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.

0: Ang miyagi ato na sayran. Nagbahad na ang kolektor nga may mahitabo ni Carlota kundili pangitaon ni Marian si Rebecca. Mao nga nagmeeting silang tanan. Ug karon mga higala, ni ang sumpay ni atong sigilanon. Ang kolektor!
1: Kamingaw na sa karsada.
2: Marian? Ang hindi naman pa sa gawas. Lawag ng gabi.
1: Ganahan lang kumutanaw sa palibot sa gawas, Jared.
2: Oh, gusto ni mong ipaon ang iyong kagalingon sa kolektor.
1: Oh.
2: Ngano ka?
1: Jared, may tao sa upo sa poste.
2: Oh, unsa?
1: Naagid siya sa tungod sa poste.
2: Suod sa bahay. Dali. Ako siyang doon.
1: Ayaw, Jared. Masay unsaon ka ng tawana.
2: May armas kunda. Ay, kabala ka.
1: Ay, nasa siya armas?
2: Suran sa bahay. Dali.
1: Sa pumbuhato ni niya, magtawag pa ka kong pulis.
3: Hoy! Asa ka? Ayaw mo gagal!
1: Gigo ko din, Jared, ang lalaki sa poste. Wala'y lain. Klaro na lang kaayo nga ang kolektor na to.
2: Hoy! Bunong! Hoy! Oh, misa kayo siya sa iyong motor. Hoy! Balik din! Hoy!
1: Jared! Ayaw na lang tugok na. Pasip, doon ito'y nang armas.
2: Panuwa ito, Hara. Abi na kong isog yun siya. Pagdali, malagisak kayo sa iyong motor.
1: Alik na, Jared. Alik na. Manuta sa bahay.

0: unsa? Gigokod yun mo ang lalaki sa poste?
1: Ulo, dahadlo ko saan ako.
0: Ayaw kumpiyansya ha, Don Jared.
2: Ingon bitaw ko, lo. Ayaw sakay pangisog, Jared. Basinog, naa si armas nga da ba?
0: Mauna. Lisod na.
2: Uy. Kinsa man kanunawag?
1: Ako tumag. Hello? Hello? Gibutang niya ang pikas linya.
0: Aw, oh, klaro na lang kayo nga ang kolekto na kini.
2: Kinahanglang mahunong ning tawhana sa pagpangharas nako. Ako na mo tubag. Hello? Hello? Kinsa man ka? Kung ikaw ni kawatan, tingog. Unsa imong rason sa pagbarog-barog sa poste, ha?
3: Nagtuo ka nga makapanalipod ni mo ang imong uyap.
2: Hoy, kawatan. Salbahis ka. Ayaw iangin ang ubang tao sa imong mga kabuang.
3: Maangin sila. Kunpugnan ka nila sa pagpangitan ni Rebecca.
2: Unsa giatraso kang Rebecca ni mo? Ano imo mo siyang gipangita, ha?
3: Huwag ka na ilabot. Kung unsa yung atraso na ako. Pangitaan siya. Aron makasiguro ka nga luwas ang imong apuhan.
2: Hello? Hello?
0: Ang kolektor yun ang nanawag. Paminaw ko, desperado na yun na siya nga makitaan ka ng pintor nga ni Becca.
2: Sir Rebecca, akong tawagan.
1: Mas maayo pa.
2: Siya ang sinugdanan ining tanang kagubot karon. Busa kinahanglan mo pakita na siya. Tubag ako, Rebecca. Tubag ako. Hello, Rebecca. Tubag ako. Kinala mo pakita ka sa kolektor nga nangita nimo. Giharas na mig maayo tungod nimo. Hello? Hello? Nahibaw ko nga naara ka sa pigas linya, Rebecca. Namati ka na ako. Aw, unsa man? Gusto ka nga tawgon ta kang yaya, Rebecca? Muna imong trabaho sa una, dili ba? Ako kang yaya. Yaya nga pintor. Rebecca, kinala mo pakita ka na ako. Nagbahadan na ako ang kolektor. May nautang mahitabo sa akong apuhan kung dili ka mo pakita niya. Musa magpakiluoy ko ni mo. Pakita na sa kolektor. Hello? Hello, Rebecca? Rebecca! Ki-off na niya. Klaro na lang kaayo nga wala siya pakialam kung doon na utang mahitabo ni Lola. Kung saan siya matangas sa pagkatao?
1: Marian, relax lang.
2: Jared, day ba ka dili ko makarelax sa nang sitwasyon na karun?
4: Nagmata pa mong tanan?
2: Oh, Lola?
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm!
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
6: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. AC-

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas-on.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Gikan sa kinatas ang bukid.
4: Nap! Kamusta nga?
3: O bisan sa pinakalayo nga isla.
5: Nag-graduate na ako!
3: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
6: Mapauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
7: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
8: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot ng awon.
9: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
8: Worth it?
9: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
10: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow. With regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
11: Glow Pond's Miracle.
12: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants for a fresh, bare-faced glow.
13: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
19: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
20: Four months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
21: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
19: This newscast is brought to you by iBerry.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
24: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Mutong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
23: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guwanta pa!
25: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
26: Oh, simple, Russell Max! Pangaplas og said liniment oil!
25: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
26: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas!
25: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kong padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
26: Sed Lilimit Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay! Pahinomdong gitan kay Ate An. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
27: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalaman ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
28: Email responsiblegaming@padcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Oh, sa nabang orasa. Yung anong niapaman mo, Darren?
30: La, huwag na lang unang may mamauli kay gabi ni sa kayo.
29: Oh, niya pa man lagi ng tiguang.
31: Eh, mas ganahan man kung mapundo din ni inyo kaluta langga. Kay niaman good ka.
29: Kaso kaon yung kong mamatian ng imong sinultihan tiguang hataw. Pauli, pauli na!
32: La, anilang una sila la.
29: Oh, nga naman!
32: Aron doon natin kaubang mga lalaki din eh. Kay bago ba itang isang kaugkawatan?
29: Eh, mas may pagbuhayar na lang tao gwardya kaysa inini niya.
31: Ayan na lang mo paghayar o gwardya, Carlota. Ako na lang bantay ninyo. Libre pa mo.
29: Welcome, Bugiro! Ganyan mong tigawa nga kay?
31: Ay, nagsulti man lang kustinood. Langga, Carlota. Ganahan man kumubantay ninyo.
29: Eh!
32: Oh. Musugot ako nga sila ang mubantay nato, Lola.
29: Usa!
32: Matuog na ko lang, ha? Jared, good night.
29: Oy! Marian! Marian! Pagdili ka mahimong magbuot-buot, ha? Marian!
31: Imo siyang apokaluta. Unya, kamo na lang duha ang niaining baya. Aw, naamas balya nga nagtakiang na. Unsa may ikasukol ninyo sa mga daotang tao?
30: Bito, Lula. Mubuluntaryo mi si Lulo sa pagbantay ninyo.
29: Ikaw pwede ra ka, Jared. Pero kini imong apuhan? Di ko. Di ko ganahan ni niya nga magpundo din niya sa kumbay.
30: Nagdukat lang ko, Lula. Ugma na tayong tiwas o istorya.
31: Excuse. Uy. Ala. Gatagal man tanila og lugar nga magkasulti og maayo langga, Carlota. Ato na lang ning pahimuslan. Daghan tag hisgutan.
29: Watay ang hisgutan, tigwang!
31: Carlota! Ay, pasaluan na lang kus akong sa nimo, oy! Inday! Sure na ba?

0: humalagit ka? Tanawon ta kung dili ka ba mo kaging tawa niya ka? Kung ako ning i-upload imong naong. Oh, suwid lang!
1: Oh, nagatubang kagyapo na ng imong painting sa kolektor?
0: Mo na ni ang final touch. Ako na ni gamitin batok sa salbahis.
1: Mayan, maayo tingali nga, pangitaon na to kanang Rebecca.
0: Ha?
1: Di ba, mo man nga itong sabot ni Lolo? Siya ang ubante ni Lolo Carlota ni mo. Unya kita, mo yung mangita niya ng Rebecca.
0: Lisod pangitaon ang tao nga dili gustong makitaan, Jared. Nahibaw ka kitana.
1: May number ka ng Rebecca. Pagkiluoy niya. Kinalalawason niya si Lolo ni mo. O, ikaw mismo.
0: Sige, ako na buhaton. Pero...
2: Yaya, Rebecca.
3: Ang sabi na yung gisawat?
2: Yaya, Rebecca.
3: Brando! Hoy!
2: Ha?
3: Nansa man ka? Wala makagawa si mong kagalingon, karong may aging pipila ka mga adlaw. Ang sabi yung mga problema, ha?
2: Ayoko tagda.
3: Dilibahin mo dilita katagdo, no? O gusto pa rin mong gisawat? Kesa man na si Yaya Rebecca?
2: Siya nga akong gipangita. Huwag kinahang na makitaan ko na siya.
3: Unsa?

0: Kinalang pangitaon ko na kini Sir Rebecca.
1: Asa mo na to siya pangitaon?
2: Nagkinalang taggiya bahin ng Rebecca.
0: Kunahin mo na kong yaya kini Sir Rebecca. Klaro na lang kaayo nga nahibawo si Lola Carlota sa iyang address.

0: hisgot na matsab ka dian ang Rebecca Marian!
1: Kinahanglang matultulan na ko kunhain siya karon, Lula.
0: O siya!
1: Lula, ang kawatan og painting nga misa ka din sa ato, o ang mitawat sa kong painting na ngita ka ng Rebecca.
0: O na! O sa palabot ni mo kung mangita siya sa way hinungdan nga Rebecca?
1: Lula, may buhaton siyang dautan na ko kundi na ko makitaan ka ni Rebecca.
0: Unsa?
1: Busa kinahanglang tabangan ko ni Mula.

0: Masukin ang muntik paminaw ning akong pangidaron karon daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
1: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. iMet MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Murtabang ka si Lula kang Marian sa pagpangita ni Rebecca? Unsa magisa ni Rebecca nining lalaki nga nangita niya? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa bang pamangasumpay ni atong sugilanon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Tas bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa gluco, visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalik sabi ka nabulog yung sa yung gut.
9: DTX 500!
11: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX
9: 500.
10: Pumali sa mga butika.
12: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom

0: called Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot ni ini, pinaagi sa ilang bagong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
3: We believe na ang oxygen ay number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
2: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
4: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
3: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa amo kumpanya.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP, alas 5:09 sa kahaponon.
5: Headlines.
6: Ulohan sa ato mga balita Cebu City Mayor Nestor Archival, ipahinumdom sa mga mulupyo sa syudad nga anaasa landslide-prone areas nga magmabinantayon labi na nining pag-uwan-uwan. Mga desk officer sa Batag Police Station sa Cebu City Police Office gimanduan sa hepin ini nga si Police Colonel Ricky Sumalde nga itratar nga mga VIP. Kung very important persons ang tanang mangayog police assistant sa ilang buhatan, ipakita ang maayong pamatasan o tagdod ang tanang mudanghop kanila. Kongreso giaprubahan ang balaudon nga naghatag og limitasyon sa paggamit sa mga minor de edad sa social media. Presentasyon sa mga testigo ebidensya sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sugdan na sa Nobyembre 9. Samtang formal na usab nga natapos ay ika-39 kaadlaw ka hearing bato kang Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment at trial nga giatubang niini. Mao kato mga headlines. Subo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos. Matod sa ato mga balita, news updates. Araw karong Martes, Oktobre 13 na. Mayong hapon kani yung tanan. Medyo madag-umon ang atong kalangitan karon. Kumusta man ninyuhang mga pagpangandam alang sa panihapon, panikaisikay karong mga orasa. Nakalungag na ba ang tanan? Sana po kahay. Maayong sud-anon, sabi na kung bugnaw ang ato ang palibot, bugnaw ang atong panahon. Naminaw sila mga radio karon 612 ang dial sa inyong tagtagsa ka mga radio. Maayong adlaw kaniyong tanan sa ato ang digital platform, DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Ato mga overseas Filipino workers, OFWs nga nagpaminaw karon, maayong adlaw kaniyong tanan sa inyong mga nahimutangan. Karon sa detalye na sa ato mga balita sa Cebu City Mayor Nestor Archival ipahinumdom sa mga mulupyo sa syudad nga ana sa mga landslide prone areas nga magabinantayon sa liwanag na sinati nga matag karon ug nya mga pag-uwan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
5: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kini mga balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Di pahinumduman ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga mulupyo sa syudad nga naa sa landslide o flood prone areas nga magbabinantayon. Kini samtang andak bayan palayon ng sinati o mga pag-uwan. Dilibot ang mayor nga doon pa yung mabiktima nga maanod sa baha o matabunan sa paglahiling sa yuta. Kini tungkol kayo na ito yung maging semana, tuluan ang kalas sa barangay Pulang Batos na bayan nga nabiktima sa landslide. Awag ni Archival sa mga namuyo dool sa sapa o sa tilan sa mga bungtod nga mabalhin ka rin yung mas luwas sila kung kini doon ay mamatikdan nga pagsakas tubig o pagpakatagak sa yuta.
8: Ang akong awhag sa mga tao nga within the flat known areas, katong areas where naa ang balay nila doon sa bungton, kinanglan, magbantay sila. Ang moment gani na ay lang kabantayan.
9: Balhin na sa luwas ng dapit.
8: Ando na yun ka sa luwas ng dapit.
7: Si Mayor Nestor Archival, ang kagamahan sa bayan una na ng plano, pagpabalhin sa mga residente nga naasag ilang danger zone sa syudad. Magsama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Man. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook.
6: Di nga salamat na naman ni Ellie sa report na naman ni Ellie Bulunos.
5: RMN TYHP Breaking Report.
6: Mga kasama, karong hapuna, taliwa sa nagpadayon o bagulay na natapos nga impeachment trial sa ika-29 katui o ika-39 kaadlaw na impeachment hearing karong adlaw, nagmanifest karon ang prosecution team nga ilang bakwion ang tulo sa upat ka ma-impeachment or articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa manifestation ni Lead Prosecutor Representative Jerby Luistro. Ang articles of impeachment nga ilahang i-withdraw, mao kining musunod. Article 1 or confidential fund, Article 2 or Article 3 kabahin sa bribery, ug Article 4 grave threat. Mato ni Luistro nga ang ilahang ipabilin mao ang Article 2 o ang unexplained wealth. Ug ang wala pagdeklara ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyahang sal-in, nagtuo ang prosecution nga igo na, makabarug na ang usa ka article, kun ang Article 2 aron mapatud-an nila nga adunay culpable violation of the Constitution ingon man betrayal of public trust nga nahimo ang Vice Presidente. Ug mao'y hinungdan nga alang sa prosecution, igo ng pasihanan aron mapatangtang ang Vice Presidente sa iyang katungdanan. At oras alas 5.14 na, mga desk officer sa Matag Police Station sa Cebu City Police Office, imanduan sa happy diini nga si Police Colonel Ricky Sumalde nga itratar nga mga VIP kung very important person ang tanang mangayog police assistant sa ilang buhatan kung ipakita ang mayong pamatasan o tagdon ang tangang mudangop kanila. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
5: TYHP Tatak RMN Report.
9: May pagawas og strictong ang kamanduan ng hepe sa kapulisan sa sulit sa Sugbo nga si Police Colonel Rick Sumalde sa tanang desk officer sa 13 ka mga police station sa Cebu City Police Office nga ilang itratar nga very important person ang tanang mga police assistants kanila. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga gipatawag sa buhatan ni Sumalde ang tanang desk officers aron ipahibaw kanila nga kinahanglan nga walay balibaran nga bisan kinsa nga modungop sila nga police stations. Lagip na nini ang pamaagi sa pagtagan sa mga reklamante sa mas magpakita sila nga kamatinahuron, respeto, gihatag ang maayong serbisyo sa matag reklamante nga nangayo og police assistance bisa pa man kun kini nanawag sa telepono o sa personal. Gipahinumduman sila nga nagserbisyo sila isip mao labing unang nga gidang pantali sa kapulisan o sa publiko nga mahinungdan nga ang ilang nga ipakita nga kinaiya og batasan mahinungdanon sa pagpalig-on sa pagsalig og kumpiyansa sa publiko diha sa organisasyon.
10: Kining kamanduan, actually, this is a reiteration of PNP policies already because naa naman tay in place nga pulisiya. Ano, no? Gusto lang i-remind sa atong city director nga kung naay mo adto sa mga police station, dapat atong hatagan og full attention, atong i-make sure nga maaksyonan ang ilang complaint. Unya, very important also, gi-emphasize sa atong city director nga atua silang atubangon in a very professional way, in a courteous manner.
9: Gidugang ni Pilaring nga paminawon og dunggon kung unsa man ang gipangayuan og tabang sa usa ka individual aron masayran kung unsa ang matabang sa mga pulis kaniya nga dunay kortesiya pagpailob og tinud-anay nga kahingawa. Apan kun ang reklamo dili ubos sa jurisdiction sa mga police station, kinahanglan nga ati manon gihapon kini pinaagi sa paggiya kung unsa nga unit sa kapulisan ang angayan niya nga duulon og pasabton ang mga reklamante. Iindurso kini sa sakto nga nga pamaagi sama sa paghatod o kaha tawag sa opisina nga dito ang ayan siya nga budangup o dili balibaran.
10: So, ang instructions sa atong city director to make sure that they will be endorsed to the proper unit and the situation will be explained to them, no? I-explain sila nga kini siya nga sitwasyon adto sa RACO, kini siya nga sitwasyon adto sa PICA station, dayon i-endorse yun adto sa PICA station, no? Dili lang kay i-advise but i-endorse yun para ang tao or ang tao nga may problema nang inanglan og tabang sa pulis ma-assure nga ang PNP or ang Cebu City Police Office will be there to help their problems.
9: Si Police Lieutenant Colonel Gerard is Pilare. Giangko ni Pilare nga dunay moabot nga reklamo nga tukang sumalde nga wala kayo matagbaw sa pagtratar sa mga desk officers nga may nakatukmod kaniya nga pahinungduman sila silang angayan nga buhaton. Kinahanglan nga walay pilion nga reklamante bisan unsa pa ang pagkatao niini mapobre man o madato kinahanglan nga pata sa ilang pag-atiman kanila. Mibahad ang kadagkuan sa kapulisan sa sudan sa Sugbo nga kung dunay wala mutuman sa mando ipaubos kini sa investigasyon o kung tinuod ang maong reklamo pasakaan kini kasong administratiba. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP. Tata Carmen.
6: Radyo Mo Nationwide. At oras alas 5:17 na kining porsyon dalit kinato sa DTX 500. Ikaw naghambid mag mga sakit karong panahuna mag DTX 500 na matag adlaw. Dira kani siya ng tinikan sa paliya ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw. Makatama, makapanindot si mong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension.
5: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
6: Ato kalungsod taon ang kahimtang sa gawas nga bahin labi na sa mga kadalanan ning Martes sa kahaponon sa report ni Radyo Man Josephus Quijano kasama ng JQ.
5: CYHP RMN Report.
11: Yo, salamat sa mga Radyo Man Aida sa itong pag-anil ng Dres Gawas nga bahin na kabagras sa medyo madugumon pa ang kalangitan habo-habo pa, no? Ganun, huwag magtutalis ikaw mag-1-1 Dres Gawas sa Fuay Galera mag-aala sa alas 12 na launa kay nga buwan nga din sa nagbay sa Subo Metro Suburia Pagkaron madag-umong yapon ni og yapon ng palibot nag-umong unya na buhabo ra no aga panahon karon gabaga o rasa din sa may kinakusrag na bahin sa Cebu City si sa may south o sa may north na bahin na samtang sanatan sa trafiko ato na din sa may north na bahin din sa may Governor Cuenco sa may Bantal Road kung ito na sa may Cebu Business Park so ba din sa may Bishop o ginduwa ka mag flyover mula dito heavy traffic karong rasa aga sa kanang panugay sa may Foodland o gikan rin sa may S. Fortuna o gagawin sa may Foodland panugay sa may Ayala nakasinapin sa Miss Town si Dagan sa mga sakinan na karong kapag orasa ang Pop John Polisikan ang Dilamutania karong orasa gikan rin sa Mabolo Church sa panugay sa may IT Park nakasinapin sa Miss Kaut sa Dagan sa mga sakinan na karong orasa samtang ang GY ang Gordo Avenue gikan sa may GY panugay sa may Gordo Avenue mudulit na karong kapag orasa ang Ice Carios lumoping rin mga sakinan gikan rin sa may Minya Boulevard subay sa may Iscario gahang tulad sa may Iscario Extension o napitulan sa may Gordo Avenue sa may Iscario panagawin sa may Chavis ang Mango Avenue karamang rasa dito sa Finde magulitan ang daga sa mga sakanan both side samtang ang General Maxima Avenue may nakasinati o gahang sa daga sa mga sakanan panagawin sa may Soriano o gahang sa may Esos Minya sa may Macaco Boulevard samtang ang North Circulation area ka maurasa ang habid rin sa tapos sa may pier area sa Cebu City mula sa daga sa masakaran padung rin sa may Mandawi padung rin na habig sa may MCPO sa may District Hospital nagkasin natin yung kaon sa daga sa masakaran ka maurasa kung padung rin sa may Tayundog sa Mag-Undan subay sa may Eskina Isikorte sa Avenue rin sa may Uano Avenue samtang ang panagdaet karon medyo arang kami gikan rin sa may Ayala patiabot rin sa may ISB Kabaho, magpanuloy sa bayan ng Cortes na kasi natin sa Miss Coles Laga sa Masyakaran, Karong Gabaga Orasa. Ang Osmia Boulevard nito sa Quinti, panuloy sa Cebu, Provincial Capital, moderita o panuloy sa may Iviras, panuloy sa may Iskina Banawa. Ang Luis Rodriguez sa Garmorasa is lumuving rin sa kanan, panuloy sa may Drama Avenue. Ang downtown area, ang madan sa Pinay, sa Kausalin, Colon, Mabini, Legazpi, Kaurasa, Madrid, Talaga, sa mga sila magkataon. Doon ay night market ni Buon, karong alas 6, tak na sa gabi yun. posibleng nga dunay pagbara sa dagat sa mas nga kamara sa atong musuba diri sa madaan nga atong eskutan ka kanina. Kaya doon nga mga nga mga kuwakinig nga night market diri sa Maydalan na Colon. Ang south nga bahin, ang El Bacar sa kamara sa mga igrabit ko sa dagat sa mas nga kanan. Umuag ka diri sa may south bus terminal, padong sa may flyover sa may mabaling, ugubos nga balos na may tilag nga bahin sa flyover, o grinda padong sa SMC side. Ang El Bacar sa kamara sa Basag Pardo, medyo harang na ang dagat sa mas nga kanan, padong sa may talisay. Ang SRP, both side, the model tradaga sa mga sikang ni Castalisa, ikan sa may Plaza Independencia. Malip lang kasi ito sa Garong, sa kadaanan, ang inintapon sa Loga Martels. Ikan na gawa sa lang sa traffic update, ganyo radyo mat. Joseph Luciano, DYHP, Tatak, RMN.
5: Sumo, nationwide.
6: At oras sa 5:22 sa kahaponon, samtang Kongreso, giaprobahan ang bilaod noon nga naghatag og limitasyon sa paggamit sa mga minor de edad diha sa social media. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
5: CYHP Tatak RMN Report.
12: Giaprobahan sa Kongreso sa ikatulong pagbasa ang House Bill 11566 o ang Children's Digital Safety Protection and Well-being Act. Tuyo sa mong balaod nun nga mapanalipdan ang mabatanon batok sa nagkadaiyang peligro sa internet nga nakaapekto na sa ilang seguridad, pamatasan ug pagtungha. Ang pagpasar sa mong balaod nun nga gipangamahanan ni Kongresista Karen Hope Garcia dako og kalabutan sa kasamtang kahimtang sa nasud, ilabi na karong tuiga diin sunod-sunod ang hulga og peligro nga nasinati sa mga tunghaan, mga tinunan og mga ginikanan gumikan sa internet og social media. Kinumduman nga natala sa mga otoridad ang ubay-ubay nga insidente sa school threats sama sa mga bomb scare og online harassment. Gawas ni ini, ang mga bomb jokes o cyberbullying online mirisulta kini sa panic, suspension sa klase o kahangawa sa mga ginikanan. Matod sa mga eksperto, ang grabing exposure sa kabataan sa dili rehistrado o dili maayong nga content diha sa digital spaces, may usa sa mga hinungdan ni ining mga dili maayong pamatasan o interactions. Aron nga masumpo ang gitawag nga digital dangers, gipresentar sa maong balaod sa Committee on Women and Children ang mga estriktong regulasyon alang sa mga digital platforms. Subay ni ini, gidili usab sa maong balaod nun ang pagbaton og social media account sa mga nag-edad 13 anyos paubos, samtang hatagan og istriktong giya og parental consent ang mga nag-edad 14 hangtod na sa 17 anyos. Pinaagi ni ini maong balaod, gilauman sa Kongreso nga dili lang mapanalipdan ang privacy sa mga batanon diha sa online world, kundili maminosan usab ang mga risgo og hulga nga kasamtangang nakaguba sa kalinaw, sulod sa mga tunghaan og sa panimalay. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity UHP Tatak RMN.
13: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Macho Mo Nationwide.
6: At oras sa 5:26, samtang konseho sa Dakbayan sa Mandawi, pahigayon o public hearing labot sa ordinansahon alang sa responsableng paghipos o mga armas. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenia.
5: CYHP Tatak RMN Report.
14: Ipahigayon og magadlawa ang public hearing kalabot sa kaordinansahon sa Konseho sa Dakbayan sa Mandawi aron imando ang responsable og luwas nga pagtago sa armas o kabala sa matagdag-ian niini para malikayan nga ka-access niini ang kabataan. Si Konseho Carlo Pontico Fortuna sa gidusog ang ordinansahon gusto nga dunay lokal nga balaodlon diha sa maong syudad bisan og nalati na kini sa Republic Act number 10591 o ang gitawag og Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Law. Ubos sa ordinansahon mahimong masiluta ang usa ka tag-iya sa armas kun mamatud-an ang iyang pagpabaya hinungdan nga na-access na hinuon kini sa usa ka minor di edad o ang labing makaguol kung magamit tiris paghimog kalapasan sa balaod o makahatag og risgo sa iyang kinabuhi. Si Fortuna nakauna-una pagpanday sa mga ordinansahon human sa pipila ka mga insidente sa lain-lain nga mga dapit sa nasod din gigamit sa usa ka minor ang armas gikan sa usa ka miyembro sa pamilya o gigamit kini pagpasakit ngadto sa uban o sa iyang kaugalingon. Ang public hearing itakda sa Mandawi City Session Hall ugmang adlawa. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang inyong Radio Man Ken Galenia, Tatak Arimen.
5: Radyo mo nationwide.
6: At oras sila 5:28 na. Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: At oras sa 5:29 na sa kahaponon, mga nag-unang ahensya sa gobyerno, subling gipatawag ni Presidente Bongbong Marcos subay sa pagpangandam patok sa epekto sa El Nino. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
5: CYHP Tatak RMN Report.
16: Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, subling gipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagunang mga ahensya sa gobyerno aron palumbuon ang pagpangandam o paghatag og solusyon sa epekto sa El Nino, particular na sa supply sa pagkaon og tubig, agrikultura o enerhiya. Gihimugatan sa presidente ang panginahanglan nga mapatuman ang nakalatag nga lakang aron masiguro ang kaandam sa mga ospital, dam ug tamnanan sa gilaumang epekto sa ting-init. Gipalig-on sa maong meeting ang koordinasyon sa mga ahensya sa pagpatuman sa ilang mga lakang alang sa seguridad sa pagkaon, hipno nga pagpatigayon sa tubig ug irrigasyon ug igong supply sa enerhiya ug krudo. Gipaniguro usab ang tukmang pagpakatap sa impormasyon sa publiko dungan sa panawagan sa padayong pagpakighiusa sa matag Pilipino aron maminusan ang epekto sa El Nino. Kasama mo sa balita, Kuinong Radzuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak Aramen. Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo kamong mo-contact sa 4161655 o baka sa 0917 318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Platyo mo nationwide.
15: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon sab ang libreng medical check-up sa Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics ni init. Osminya Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Makontak sad ha. O baka available ang ilang libreng medical consultation Lunes ngayon sa Sabado. Alas 8 sa buntag ato sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 mga kasama labi na sa mga cancer patients. Girekomendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ato lang siguraduhon nga nga ito ang pagpalit sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong nainom katagong dun ay tatak nga LE sama taga soft gel. Ato sigurado tangakan na authentic maoginay Life Extension Vitamin D3. Nga tinuod nga produkto kaya nabay uban nga nagsuhid-suhid po. Kung palit, check, oh yeah. Tanawa nga dun ay tatak nga LE sa matag soft gel mga kasama. Aron sigurado nga safety kita labi na sa atong supplementation. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras sa 5:32, dugang sa atong mga balita, sa atong pagbalik kuman sa mga pahinumdom.
5: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.
17: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uwi ana, rise up with Summit Water, the right hydration with the right minerals. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
18: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Welcome to our reunion.
22: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
23: Tungod na sa Super Fiber.
22: Unsa?
23: Super Fiber.
24: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
28: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
25: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas dapat didto ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ang McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
14: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panlawas ang maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya, dawat na ko nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight ubanan og proper diet. Regular exercise alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kayo giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso.
6: Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!

Samtang karong hapon, subling ni Pakita sa ikatulong higayon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court kon ICC alang sa ikaupat nga status conference sa iyahang kasong crime against humanity dito sa The Hague, Netherlands. Samtang ang prosecution, aduna usay tubag kabahin sa nigawas nga mga resulta sa surveys. Matod pa sa prosecution panel, House Prosecution Panel nga deadma lang sila sa 2028 presidential election survey di ay naguna si Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni House Prosecutor o Bicol Saro Party Representative Tere Ridon nga ang importante kanila mo ang ilang mabuhat ang ilang responsibilidad nga ilatag sa mga ebidensya o kamatuoran sa impeachment trial nga giatubang sa Vice Presidente. Gensister ni Ridon nga nakatutok sila sa ilang trabaho na makapakita sa mga unexplained wealth sa Vice Presidente. Ang pagpanghulgaan ini sa kinabuhi sa Presidente nga ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o sa pamilya ni Inyog ang sayop nga paggamit sa confidential fund. Samtang karong hapon usab ni padayag ni pagawas og statement si Vice Presidente Sara Duterte o gamatod ni ini. Kadiyang ipangutan na kini kung may plano ba nga mukana og siyang pwesto? O matod pa sa Vice Presidente nga taliwa sa giatubang nga impeachment proceeding, wa siya plano nga mo-resign sa iyang katundanan.

oras alas 5.52 na sugda na sa Nobyembre 9 ang pagpresentar sa mga testigo o ebidensya sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Kini ang ipamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalia ang taliwa sa gilaumang pagkatapos sa presentasyon sa ebidensya o mga testimonies sa habig sa prosecution team. Mata ni Gatchalia nga sa Nobyembre 9 na ipadayon ang sesyon sa Kongreso diin himuon sa buntag ang impeachment proceeding samtang alas 3 sa hapon usab ang formal nga sugdan ang mga sesyon sa Senado.

Nga kasama sa DYHP Sumbunganan update sa atong itabangan kagahapong adlaw sa iyang panawagan nga makapag-intawon siya o gatabang. Pinagi sa atong tuluman nun, gikan usab kaninyo mga sukintig paminaw sa iyang panginahanglan nga mga laboratory requirement or sa procedures alang sa iyang gitakdang operasyon sa iyang gallbladder. Ang inahan nga, usa ka 31 anyos na taga Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo si Eileen Mana, nanawagan sa atong tulumanon dala in taon niya kaghapon sa diyan nanawagan ang iyang 1-year-old nga anak. Doon na siya ay partner, apan apoy klarong pangita o apoy laing panginabuhian kay kaning unkol. Doon na po sila ay duha ka mga anak. Itong kaghapon ang lawa samtang bit-bit niya ang iyang anak, maupoy nanawagan po diri sa itong sibiyaanan aron sa ingon matabang-tabangan silang ma-raise ang kantidad para sa pagpa-laboratory no, sa maong pasyente nga si Eileen Mana. Matod pa sa doktor, as soon as possible ang gitakda ang pag-opera kaniya pinagi sa pagkuha or pag-remove sa iyahang gallbladder. Apan gumikan kay kinahalan unang masunod ang mga requirements pinagi sa pagpa-laboratory o guban pa aron matakda ang operation mo na nga ni dangop siya diri sa atong sibiyaanan o makapadayag. O tuod man, yung matod pa niya nga naasa mga 4 to 5,000 ang kinahanglan sa laboratory o gagahapon, nakaturn over ta o 4,500 pesos sarang magamit po nga to sa panginahanglan ni Eileen. O si Eileen Mana, mapasalamaton kaninyong tanan, kanatong tanan, nga bisan pa man sa ka apiki sa panahon karon, apan daghan gapon ka nato nga mas gipili pa nga makapadangat sa ilang tabang bisan sa ginagmay nga mga amount sa mga kantidad nga kaya sa kasing-kasing sa kabubuton og sa bulsa mo nang ato na turn over kagahapon si Eileen. Ato ning paminawon ang pagpasalamat ni Eileen kan natong tanan o kaninyong tanan mga kasama.

0: HP salamat sa DYHP ug sa mga nag-donate na ako. Dako nanining para sa akong laboratory na ultrasound. Dako salamat sa inyong tanan.
1: Gabahin to sa hamubo nga pagpasalamat ni Aileen. Sagol ang iyahang pinulungan. Medyo may pagkatagalog. Kay lumanday siya nga taga Manila City. Apan gumikan kay dirina niya na palga ng iyahang partner. Muna din na po siya nanimuyo sa Dakbayan sa Sugbo sa Barangay Inayawan. Kaniyong tanan mga kasama, ang pagpasalamat ni Aileen, iyang ipadangat, ang atong photo sa usab or support nga nagpakita sa ato ang pag-turnover. Inyo nakita karong pilagi sa atong digital sa DYHP Arivincible Facebook page, sa live program sa atong tulumanon dili sa DYHP News Update. Salamat kaayos yung kinasingkasing nga tabang, ang ato ang tabang na turnover kagabi na puslan o naggamit yun sa pagpadayon pinagi sa mga laboratory nga request nga iyang i-undergo karong adlaw or kagarinang adlaw mga kasama.

At oras 2 minutos, hindi pa mag-alasay sa kagabihon mga kasama o niya ito sang i-greet. Ang tag... Puro kaduldulan sa Lutak City of Naga, labi na ni Ma'am Gloria Heraldes o Heraldes family diya sa Lutak City of Naga, labi na sa puro kaduldulan. O may pagkaminaw nila ni Maria Basena, Mercedes o Josa Hospicio Bisen. O ingorman nila ni Gabina and Victoriano Estanio, Jenali and Alfonso Ledesma, Santos Cabalhin. O nila ni Rosena o Emilia Baklaan. O Martina o Jose Heraldes. O niya Rose and Ernesto Heraldes. O gitunol galing o sa kapapilan din nga pagpa-greet. Ayong pagpaminaw niyo diya kay Haros Gyud ang DYHP diya sa Lutak City of Naga. Meron nila ni Joshua o Ilinita Andaya nga nagpaminaw karon. Nila ni Nora Faye Heraldes, Michelle and Yoyon Heraldes o ni Judy Ann o Junware Lapot. Ayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Amping kanunay kamo diya sa Lutak City of Naga. O niya nagpaminaw usab karon. Nagpaminaw sa DYHP. O diya sa Moabog Pilar Camote, sila ni Sir Lloyd Borja. O gingon man ni Tata Joseph Borja o sa nila ni Sir Paulino Paling Borja, Prensi Borja, diya sa Moabog Pilar Camotes. O ginila ni Baby Belarmino sa Pentebello Todela. O yung pagpaminaw. O gingon man diya sa City of Luton sa Agsungot. O yung pagpaminaw ninyo din ha. Liurag Merlin. Agbay og nila ni Rogelio, salamat sa inyong pagpaminaw. Unya diha po di ay sa Barangay Malubog nila ni Sir Ray. Minyosa nga nagpaminaw karon sa DYHP, salamat kayo sa pagpaminaw karon na inyo diha sir og sa iyahang kapikas nila ni Sir Ray Minyosa mayang pagpaminaw ninyo. Okay, nga portion dalit kinato sa EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama para sa pagpanghaplas na maayo sa atong panit, maayo isip skincare massage oil o labaw sa tanang pagpanalipod kontra dengue. Labi na kay masinati na itong mga pag-uan-uan o itong mga tigpaminaw ha. Siguraduha lang gidin yung kanang mga napundong tubig. Wala in taon na maitlogi sa mga lamok nga nagdala og dengue. Alang safety ta kanunay apan labing pagpanalipod usab kanato ang paggamit sa EXL All-in-One Skincare Oil sa mga butika, mga pharmacies mapalit na ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dina kini lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga may natural insect repellent property ta mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini makasiguro ka luwas epektibo ang protection kontra sa paak sa lamok alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil mapalit na sa mga butika duol kaninyo. Ma-order na usab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangape yung gabi una mga kasama, lamay kayo nga ipangape paghihapon. Labi na sa matag-adlaw nga tanan di makompleto ang ibong adlaw. Kung di makakape, kompletuhan na. Bilagi sa pag-inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1 Organic Mani mga kasama. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 muna sigurado itang maayos sa atong panglawas. Doon na kaninate yung purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, kandoderma, mangustin, malunggay, kanalabay, yabas o grossi. Punang sigurado yun na makaayo sa atong panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1 available na kaayo ni karon ha sa mga butika, doon sa inyong mga lugar mapalit na ni Bisan Asa, Evercare Pharmacy, Lanueva Pharmacy, Rose Pharmacy, inyo nang mapalit. Masuwayan rin ninyo, makaingon mo nga bitaw na balance bitaw kang lasa labi na. Kung ikaw nag-control sa imuhang blood sugar, mayo kang imnon, EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa mga lugar diya dool ka ninyo. O order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, ikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Wasp.
1: Sikreto sa maayong pamilawas.
0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
3: TTX 500! Mabali ang mga butika.
2: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
12: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs.
13: Pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho niya. Ako si Kainahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance.

0: kumusta, kumusta? Adlaw krumartis, mga kabata, ha? Mga bata, la, lingkod-lingkod, kay manginong tagdong pipitabli, mga bata, samtang mamati ta sa ato ang mga aso ni Kuguliat, kay lahir ba ni Engkanto Gimino, tagsaon raning Engkanto nga binoon, kay ang mga Engkanto, maunay mumino sa tao, pero karon bali na ni, ang tao na ay mumino sa Engkanto, buguya, gining, Sir Barbin, kabaliro, atong writer, ay, nahala, mga bata, mga tao ni former Kapitan John Ramos, kina buhat siya, Miguel Poliar, Fertilizer. Good morning ni Maria Kap. Og sa aumay nga po ni Maria Kap. Og sa tanang mga tao nga ato ang mga suon si Ma'am Jasmine Mabini Navarro og Sir Raul Alibio Isoto. Nahala mga bata, ang daanan sila sa babag, ha? Nahala mga bata, hindi kita sa sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw ng Raguluhan. Engkanto nga gimino sa tao. Ha? Tagsaon na kaya ano?
1: Uy, uy, usap ay apil o kailan, Teres. Uy, oh, kayo sa pamanday tawag ang nagibuhat ni Moron. Ay, namasin po gani kung nga basig na ay makita. Pero, man, dako mangung dagom.
2: Ay, sus, ignorante man sa day kaya kang dako. Uy, Teres, ignorante.
1: Oh, maret.
2: Idara na taon ta, Teres. Uy, dili ta angay pailan. Kay, mas nahibaw ba yata nga kaniadto pa. Naana ka ng balita, abahin na ang UFO. Pero natapos bagong kalibutan. Nahuwa, oy! Wag yun, Teres!
1: Ay, Maret, wag yun dautan sa mutuo. Kay managlahi, baya ang panghuna-huna sa matagtaw. Ang bati, Ret, kalamang hilabutas atong isikataw. Ret, respetaray balang unta para way gubot.
2: Uy, kalaing, Teres, nasuko noon.

0: Kanang batasana ni nang maritma, no? Pag-adjust lagi ato mahimo ana. Kay nakasuwito namang gita kung unsay pamaba anak niya.
1: Ay, ako ba maglagot yun ko? Kay di magkukuingon anak. Respetado good kaayo ko ni bisan kinsang akong ikaatubang. Pero siya, abot lang niya, muragi panagkot.

0: Ayo siya. Gabi naman. Hindi makagikan.
1: Hala no. Alas otso pa manggod. Gisugot ko mama patog suka uy. Kay naa siya gimarinate na sudan para ugmas pamahaw na mo.
0: Gimarinate? O ba? May dumdum yung kana stick jang dong special foods. Yun na, gabi naman. Yato tika. Tana.
1: Ay, ayan na lang uy. Nambasahiro ba ya ka ng imo nga balabal?
0: O niya, kay ikaw mayar kong pasahiro.
1: Wala no. Naramagudas unahan ang amua.
0: Unahan lagi, pero maagi pa ba yung kagmintiryo?
1: Oh, noon.
0: Tara, sakay na. Aron magpauli na ka. Ihatuti ka.

0: Inigato na koron nimo ba? Pabisita ko glargo nimo ha?
1: Ah, dapa man. Aptikar ko nimo ran li.
0: Awesome di ay. Para sure.
1: Ingon ka kayo mo ra kong ihatod para pauli sa amo.
0: Ligayo naman yun. Oh, pabisita lang po ko nimo. Sugot na lang good. Ayis siya. Aba?
1: Agad ako mamamarit, uy. Hindi ko magbuot-buot, good.
0: Abala na. Parangit ko na yung mamamarit. Out ng marit. Mama naman yung inuog ko.
1: Oo ka na, kung musugot si Mama Marit.

0: Nganong hatod-hatod na ni Mos Ranley ay isa?
1: Namugos man siya, makay muagi pa kuno ko og minteryo.
0: Kay di ay maday ka nakapalit sa kong gisugo ni mo. Ni adto pa kag tabok sa minteryo?
1: Oh, kay suka sa tuba man ang gisugo ni mo nako. Wa man na des dool, nahutdan man. Mauni ato ko sa ilang tindahan ni Nang Narding.
0: Ah, mao ba? Unya, ganong naapa man na siya diyan sa atong tigbayon. Wa pa man lagi na siya mulakaw.
1: Kuan, iyong man siya mga kanang mamisita sa kuno siya na ako.
0: Musugot ko og ako iyang pamisitahan, pero og ikaw, dili og dili ginoong kumusugot. Sa dili bata, mga bata, pahinumdum sa ta.
2: This Time Check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
6: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangita ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, Said Liniment Oil, 60ml, 130 pesos. Ugang 30ml, 80 pesos.
7: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
8: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: ani ang supay sa akong asoy nga engkantong gimino.
1: Gawasan sa nako si Renly, ma.
2: Pagpuyo.
1: Huh?
2: Bahala nagtawahan na di as gawas ug mabuntagan. Ikaw, katuog na kay mumata kapag sa iyo rabaog maaron mo trabaho.
1: Unya, ma, si Renly. Naghuwatra ba na siya nga ako na siyang gawson? Ningo naman ko niya nga, mananghit pa ko nimo.
2: Pasag din na siyang mukaging ug hinuwat di as gawas. Huwag ginagsugoan na niya diha.

Namaong na malagsuga sila si Ayesha o gangyang mama diha sa suod sa ilang bahay. Uwa mo yung kundiri gawas ha. Maldita ha, gining nang marito eh. Saan ka na? Ha, paulinin ko eh. Oh, eh, Diyos ko yung down. Kasi pa, ganito liti ah. Ah, mura magliti sa kamatuuran. Ah, baya no? Lipak naman to. Ah, pero tayo pa. Pag siak sa kahayag, mugna sa kusog kayong lipak. Pero ako'y nagitang butanga, naglupad. Hala, paingunan mo tugpa sa ubos. Oh, akong sisiyon. Hindi mo ko'y rechargeable nga spot. Pa'ko ni gamiton. Marawag na ito paingunan ng may habong tura. Musagay na ko sa kong motor. Aron rumbuho na ko ng dapita riyan. Dapit sa gimong mini forest project sa gobyerno.

Hindi niram gito. Ako lang iiwagan sa spot ni Davita. Maski, pero din hindi doon ipadong sa akong tanaw. Aha. Sa unahan, pagigjotay. Timan na ang gid na ko, ang dakong punuan sa kahoy. Gakumpang, din to agibili na ko ang akong motor. Oh, uy! Kahayag! Tunay nagbitay sa sanga sa kahoy sa unahan. Ngamurag, panapton, pero... Ano? Suwaw kayo ang iyang kahayag. Oh, ginawa ko. Mauna ka lang akong gipangita. Kinanglan nga amo ka na makuha. Kung sige ka na. Ah, dole lang yun ko. Ah, na. Mahimo na nila kong kabuuton. Hey! Unsa kini kakatingalahang butang nga karon ko pa. Sukad ba kita? Niya, kabuuton ko na. Napaong ang suwang nga kahayag. Sinang ako nahikapan. Usa kini ka panapton. Nanindot kayo sa kamot. Nindot yan. Uy, hala. Unsa man eh. Bahag.

Bahagia ni. Bisa kung saan ako tanaw. Murag brief. Pero, laisap ka pagkahimo. O, limpyo. Ah, aring ikos pinjohan napit. Ah, umot yun. Umot man gani kayo. Oh, wag ko makasabot siyang kaumot. Dindot kay silong. Gaan kayo so.

0: nga na di kaday mayit. Nasuko ka na ko, no?
1: Naglagot ko. Nga nung gihatod kang runly gabi, isa kayo siyang motor. We set.
0: Day mayit.
1: Basta crash gani na ako, masuko git ko. Bisag dili pa na ko uyab, magselos git ko. Ni backride pagit ka.
0: Hala! Alangan, day. Gisuko manggug ko ni mama og suka sa tuba. Unya kaysa ilang nang narding raman ang naa. Tabok sa minteryo ba? Nya dito man sa dayna siya. Ni-offer siya na kung iyakong ihatod sa kaysa ang motor. Hala, naunsa ba sa dihang ni backride nako? Nihangyo ba nun siya glargo nga? Kanang kuan ko no? Kanang mamisita ko no siya nako?
1: Masa imong gusto?
0: Oh.
1: Kay pogi na siya nga sa una pag ikong ganahan anang Randy. Arte lang kita ayo. Nya, manungo pag yung kagiron ko no ko.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clotheral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy nakayot tan-awon.
10: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
9: Worth it?
10: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
11: Glow Pond's Miracle.
2: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: My budget.

0: matangi og mga batang supay sa kung asoy ninyo ning simnaw na nga naguluhan. Inkantong gimino din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kini tanan dalit kana to sa RMN drama
1: ta ni tatay utuma.
2: Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kiniyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa said marketing, ang tingamautiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, posibleng mukabat nga ito sa 10 bilyones dolyares nga marka ang exports of goods sa nasod karong tuiga. Kinitungod sa taas nga demand alang sa electronic products, base sa umbrella group sa mga exporters, dinhi sa nasod nga mao ang Philippine Exporters Confederation Incorporated. Sigon sa PhilExport nga kung hingpit nga makabuot ang maong marka, makonsidera kini nga labing taas nga level sa merchandise export sa nasod suka detong tuig 1991. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
3: Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa said panyawan garlic ug said kugo. Samtang ang said celebrity beauty kojic soap papalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said celebrity beauty soap with glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Nabagi ko diri ba? Bayad ko kay Pagdiri.
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo diri kong lab.
8: Sure ka?
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
9: Sa ating mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang gikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama Presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng sandata.
6: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
13: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa RMN.

0: it. The right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals. Drink up. Fuel up. Rise
4: up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
5: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Wow! Permanents na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
10: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
11: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Ugang ganda of the night is Barbie Forteza.
13: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzyme and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silka Ganda Power Duo.
14: Regular use results may vary.
13: Naka-10K nun ko. Ganda. Approved presentation. Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. With regular use results may vary. Gandahan mo with the Silka Ganda Power Duo. Ang Silka Ganda Power Duo available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapa nga nailaban. The Silka Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
15: This time check is brought to you by Leon Beer. Bang isa panalo.
16: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
21: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
22: Apil na sa EQ Diapers si e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Subdan ta karon at sugilanon sa atong suhin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Aime. Mag-ulian ang akong banas sa amo matag weekend. Ug pagka-Domingo sa hapon, mabalik na sad siya sa siyudad kay mutrabaho na sad. Apan dun ako'y nabantayan nga kausapan. Kuano naman ang sweldo nga iyang i-remit nako. Ug igon man, nausab-sab ang iyang tinagdan karako. Ako siyang ipagkisultihan, bahin ini, apan iya kining kasu.
1: kutikutihan sa dimoy.
2: Ruby! Unsa man day ko nimo? Kinsa man day ko nimo?
1: Ay, sa muka, ay! Sabaan nimo, ay!
2: Ruby! Ano man ka? Anong kainit ba nimo ko?
1: Kisa ba nimo mainit ako? Nga kutikutihan, makika?
2: Kutikuti na ba day na nimo nangutan na ramang ko? Kahinay na sa kong tingo ganina, ah! Ikaw magin may isog kayo?
1: Ah!
2: Ano'y nakapait ni mo?
3: Hindi. Nag-awis na si mga magpapa.
2: Ha? Wa man good.
3: Hindi wa ko taon. Pag nawara ko dugtarong mo, na matungog na mga madungog man kay may tapad naman ang atong kwarto. Gamay ni atong balaya.
2: Ubi taon, no? Ano nag-away mo na sila?
1: Ah, gahit nito. Ano may gusto niyo mo na, ay, ha? Ganun magsigil mo nito.
2: Kuya, nadlog ko.
14: Ayaw pa buntak-buntak, ha?
3: Isi lang pagkilat yung si.
2: Nadlog man kami. Nabuntak ang buntan. Masinaunsan na na sila si mama o papa.
3: Ang gawas yun.
2: Ah, ang gawas ka?
3: Oh. Ako nga doon siya sa mga magpapa.
2: Tingali, bunalan ta.
3: Anong bunalan man ta? Nakasaday ta, mga man. Nagtuunan ako sila.
2: Uban ko, kuya.
3: Ang nahadlok mong ganun ka. Muban na noong ka.
2: Di ko mahadlok pa sa naa ka. Uban lang kunin mo.
3: Dali.
24: Oh, ngano'n nilikay man ka? Dili ka gustong istoryahan na to ang problema?
1: Saan ba yung problema? Ha? Saan yung problema mo, Amy?
24: Wa ko mangitag problema, Ruby. Ikaw ang naghimog problema. Pangutan o lang kasawa na kumasabti, kasuko na ni mo. Ano man?
1: Ayaw kugbot eh sa kong kwarta. Kasabot!
3: Ha? Nag-away mo?
25: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
25: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
28: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
29: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
28: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
29: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
28: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
29: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
30: This newscast is brought to you by iBerry.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Phenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawa sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight uban na og proper diet ug regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan ug sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority ug i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay ug iatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa pagkinabuhi ug pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Nadungkan sa among mga anak ang among panaglalis ni Robby. Migawas sila silang kwarto o giduol mi o nangutana kung nag-away ba mi sa ilang amahan.
8: Nag-away mo ma, pa?
9: JM, MJ, ano nang gawas man mo?
8: Ang nakatungog man may nag-away mo. Mihila kong gani si MJ kinadlok.
10: Sinan nag-away man mo, ma?
9: Mga anak, wa may mag-away ni papa ninyo, uy. Naalam may giistoryahan. Sige na, soda magbalik sa kwarto, sige na.
11: Sige na, Jim, MJ. Balik na mo sa inyong kwarto.
8: Ngayon na mo mag-away.
9: Dili, dili. Dili may mag-away. Sige na, soda mo sa kwarto, katug na mo. JM, dadaan na yung manghod. Balik sa kwarto. Sige na.
8: Basta din na mong mag-away, ha? MJ, dalhin na, tanong.
10: Oh, kuya.
11: Tanawa, tanawa. Resulta na. Hasta ang mga bata na angin.
9: Ayaw kong pasangin, Lerobe. Ikaw may initig, oh. Kasi mo pala sa kong pangutana, ha? Diba ko na mag-utana ni Mugtarong? Ah, siyempre, mangutana. Git ko kung asa imong sweldo na punta. Ngano nagkana mo kagamay imong irimit na ko? Pangutanoon ka din kakasuko.
11: Kung doon saya kong ihatag ni mo, tawat na lang, ha? Ay napangulit o pangutan na kung nanog kuwang. Kinaasa ko'y panginhanglan, oy. Hmm? Ako ang nanarbaho. Busa doon ako'y katungod ng mugamit sa kong kwarta.
9: Aha, mao ba? Unya kami diri si mong mga anak, ha? Bahala na lang migpila na lang mo abot namo. Bahala na lang kung mapaigo pa ba namo o dili ang imo ihatag. Anana ko kay allowance. Kuhaan pa gini mo ang para namo?
11: Oh, bahala na kagod. Usaon mo papaigo, ana. Ayaw na ko problema, ana. Ikaw na yung mangitag paagi, ha? Dili kay mukhang kang lang ang tamot ni mugdawat sa kusweldo. Bahala na ka, ana. Pangitag paagi. Matuog na ko eh.
9: Kinuok ko.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: lays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wa ko makasabot sa kong kipati. Dang nabasaan na lang ang text message nga naabot sa cellphone sa kumpana. Doon na di ay babae ang kumpana Priscilla. Nang lumoy ko, nagkurog. Ingon sa midatukan ako ang tibuok kalibutan ni Agtong Urasa. Mga kasama, atong sunod ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Aimee dinining atong tulumanon bagong bayani.
6: Kundo na kamo isigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyo.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?

0: Pagsulat, Cecil Dagnusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit ka ninyo sa RMN Production Center. Amara!
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
1: Mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
4: tulo pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
11: Gikan sa kinatas ang bukid.
12: Nak, kamusta ngay?
11: O bisan sa pinakalayo nga isla.
12: Nay, gagraduate na ako.
11: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
12: Papauli na ko ka.
11: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
14: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa.
15: Fix it with Alnex.
16: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
15: Fix it with Alnex.
16: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
7: Unilab quality yan.
16: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
17: Four months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
15: Lady's Choice!

0: padamyan. Doon ay kalit nga ni Vera sa kumbukton, motong naluwas ko. Huwag ang bata nga si Negro. Ambot kung naluwas ba to siya o patay na.
1: Ngano naabot ka man sa bahay ni Negro, ha?
0: Nga, naluwin ko niya te. Kay nagkurog man diyan. Nagkalit lang kilat o dugdog.
1: Ay, hinaot lang untangan naluwas si Negro.
2: Naluwas man siya, Nainay. Kay giluwas akong mga amigo nga small.
3: Unsa? Unsa'y mga amigo nga small, Amara?
1: Padamyan, ako ni mo pasabot ni mo bahin anang gisulti ni Amara sa iyang mga amigo nga small.

0: Pastilan, kadang-kadang magagumpay.
1: Magbalay, nga na da, sa kusog, bahag, umika na itong kalikayong bagyo, eh.
0: Lab controls, Patrick, maulang eh.
2: Maulagi-lagi, luoy, taong kayo sila. Siya ang apuhan nga si, ng Anselma.
0: Ala, si Anselma tood, no? Uy. Wala to siya wala. Makita, eh. Si Negro ra nga itong nakita nga naluwas taon.
2: Na, nadating alis, sila kung baha sila ng Anselma. Ha!

0: Pasabta na ko muna.
1: Pa, nakabantay kak nga kana si Amara permisyon mo anak sa may tambis?
0: Nakabantay ko niya. Kay nga naman.
1: Naasiguro diha nagpuyo ang iyang giingon nga amigo nga Small.
0: Unsay ipasabot ni mo nga mga duwende kini?
1: Basin. Kay wa man ko makakita nila.
0: Unsa?
1: Permi na ko maapasan diha si Amara. Nga nakigduwa sa iyang mga amigo nga Small matod pa niya. Napanitan ako si Amara pa nga doon ang ganyan sa gikasulti o niya muagik-ik siya nga murag nalingaw sa siyang gikasturya?
0: Ginoo ko. Muna, bantayin ka ng imong anak. Kay kuya o babuang siya, ilabing na ganang makisulti siya sa dili na ito makita.
1: Pa, dili may tabo nga mabuang ang ako anak. Kay kana si Amara, aduna na si...
0: Unsa? Tiwasa? Unsa inaa ni Amara, ha? Muna?

0: Em, kumusta man mo ni Noy Iking?
1: Okay raman mi, muna. Nakabakwit man dayon mi sa dakong bay nga among silingan.
0: Maayo hinoon kung mauna. Dool rabi sa sapang inyong bay.
1: Lagi. Ginervious ko, uy. Kesukad katupa ko nakakita sa sapa nga nidako ang tubig. Murag yun og loud sa dagat ang akong nakita. Og dili na dyan siya sapa.
0: Ay. Em, nabala ka naman ko para kang amaraw eh.
1: Kaya nga naman mo.
0: Siya ang gibasol sa mga tao nga mao kuno nagdaog dimala sa atong dapit.
1: Unsa? Uy, nga no good moon.
0: Sukad ko nung nga nataw si Amara. Daga ng katalagman niya ni abuting atong dapit. O si Amara kuno ang nagdaog dimalas.
1: Unsa? Nabuang sila?
0: Nabalaka na gyud ko ini, Emmy.
1: Pasagdi sila, oy. Nabuang sila? Ganun si Amara man ang ilang pasanginlan.
0: Maugaling nabalaka ko sa kong anak.
1: Ah, grabe sang mga silingana, uy. Murang masilag, why mga buot manulti? Mamasangil sa usa ka bata nga inosente?
0: Emmy, gusto ko makigsulti sa amahan ni Amara.
2: Send Alert! Ang Send Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa Send Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Send Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Send Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada ug TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, Send Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuduhi ko kung sa akong angay, ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Ada pengon. Saya tulis makanan.
1: Ada nga pengon eh.
0: Sedang mian yang apuan yang marah.
1: Apuan mana yang marah
2: ya. Eh, makisul kita ni, oi. Bayan mian. Bay. Bay mo, buat pisa ka diri sa mo. Nga nagtapok, bay.
3: Ah, gano manunta, ah. Oi. O sa may problema, gano nagtapok mo din eh.
2: Ay, tungod mong gunis, naitabuan tong usang adlaw.
3: Kantong ni Kalit, like, bagyo.
0: Gano
3: manunta, ha?
2: Ay, gusto mong tanam mo nga mamahawa na mo din ng pita.
3: Usa? Gano man?
0: Eh, pamahawa mo din nga, oi. Dada na sa inyo. Sa inyo, papahawa ka ng imong apo nga managda o gimalas niya itong dapit.
3: Usa? Baya, si Amara ang inyong gipasabot.
2: Ha, klaro na. Doon na kailangan nga po nga si Amara raman. Uy, pamahawa mo yun ang dapit, ha, badam yan. Pamahawa mo, oi. Oh.

0: Unsa man, M? Ubanan ba ko nimo nga makigsulti kang Adonis?
1: Mon, mahadlok man ko.
0: Buotan si Adonis, Emmy. Ayaw ka hadlok niya.
1: Dawi.
0: Sige na, Em.
1: O sige, muna. Ubanan tika.
0: Salamat kayo, Emmy. Salamat.

0: Si Pedamian mo ka nagitapukan sa mga silingan. Ano maka? Muro magdakiglali sa Pedamian. Tuulun ako eh.
1: Wa mo'y katungod sa pagpapahawa na mo ining dapita.
2: May katungod, Pedamian.
1: May kiniaga ba, Iking? Ila ko naming papahawaon nining dapita.
0: Usa? Ngano man? Ha? Ngano eh?
2: Kay sukat nga na tao siya.
3: Kay sukat nga na tao siya, Amara. Murag daghan kayong dimalas. Ganit tabo nining dapita, Iking.
0: Usa? Uya?
3: Ngano nga po ni Damian? Mo'y salo tining atong dapit.
0: Nagkirahan ko ninyo. Ha? Si Amara na inyong pasahinan. Inusinting batay yung akusahan nga mo'y nagdagdimala sa tunapit. Sayop, sayop wala. Ano di ay? Alita mo nga katalagman. Iyan magkala sa kinayahan. Huwag labot ako sa kabata nga mo'y inyong pasanginlan. Ay ba yan, no? Di mo maluoy o di mo makonsensya inyong papahawao ni Dapita ang pamilya ni Damian. Pananglit, mamahawag yun sila. Iyan doon na pala yung katalagman nga mabot. Sila paghapa yung pasanginlan. Nga huwa man sila kaya inyong magipalayas. Ha? Tumaga ko nung kuno yung anabe. Tumaga!

0: Amara, ano mas nanay ni mo?
1: Nilakaw yu.
0: Asa mo gulat to siya?
1: Matusay lang ni ng M.
0: Nibaw ka kung sa yung toyo ni Ate Amy?
1: Wako kay baw yu.
2: Dong, Jeff.
0: Hey. Ate mo na. May kaniyana ka. Din makarte.
3: Sa ilang Amy, dong.
1: Lang, si Amy kong pulong na at siya.
4: Amara, si tatay na bilani mo nang ang kitaong lalisin yung mga silidan. Napasan ninyo siya ang papaulihan nung may gumot.
1: Unsa?
3: Amara, ngano ka?
1: Nay-nay, apasa si tatay Damian o papaulia.
0: Ngano mo na, Amara?
1: Basta, apasa si tatay Damian, pagtali mo.
0: Ako nalay apas ni Papa Damian.
3: Tempa. Nganong papaulion man ni mo si Papa Damian? Ngano, Amara?
1: Kay, mihungong na ko ang usasa kong amiko nga small nay-nay nga apasun og papaulion si tatay Damian.
0: Sige na, Nanti. Ako apasun si Papa.
3: Papaulia si Papa Damian, ha? Amara?
1: Nay-nay, nakakita man og lali si tatay Damian. Ug aron way kupot, papaulion na lang siya.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
7: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilabian.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT niyo mo.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
12: Thanks to my Silka Ganda Power Duo. Soap and lotion tan them with papaya enzyme and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo with the Silka Ganda Power Duo.
13: With regular use, results may vary.
12: Naka-10 kay run ko.
14: Ganda!
12: Approved presentation.
14: Ganda!
12: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo with the Silka Ganda Power Duo.
14: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O gwapa gihapon
12: with the Silka Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem, aron gwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
15: Good morning.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ibuwag kang kanasad sa bag-umo ng uyab, hmm? Bini?
1: Oo. Oh, pero wako mag-uulo eh. Pokso na to. Di sa kagwanta sa ako ah. Ngita ko lang yung babae ka ng kagwanta sa kuwa pa.
0: Ako pa ikaw, no? Mangita kag babae ka ng single mom ba?
1: Single mom?
0: Kanang bulhang na ang babae. Kay sigurado ko nga makaagwanta na sa imo.
1: Unya na pa. Kaya doon na pa ko yung laing babae nga panguyaban. Dako ning bayhana pa. Masinsya na ang hongi pangita pa.
0: Ay, hain ka man sa taon maliwat, oy. Nga ako, di man kayo dako. Kanang imuha mo rin mag... Nasayop nagbuhat, ana.
1: Ha?
0: Nasayop.
1: Ganon.
0: Hmm.
1: Ay, kabla ka pa. Mabot talaga yung higayon na makasugat ko babae nga para gid na ko.
0: Mayo pa unta. Aron makakita na ko og apo.

0: saktos pa pa ni Mor.
1: Sakto ba?
0: Sakto? Tura, sakto yun kayo. Harong kasugat ka na yung babae nga makagwanta ni mo. Single mama yung pangitaan mo na yung yaba.
1: Single mama?
0: Among silingan. Ang yung single mom, siya ang kubukanak.
1: Hmm?
0: Mao may hungo-hungo dito na silong. Katuilang ka na
1: eh. Grabe.
0: Siya ang kubukanak eh. Mayo na single mom kuno kay. Dako na nga gyanas bata.
1: Lindutan mo tambag ni mga bayo eh.
0: Oo.
1: Pero may mas akong makasugat o babae nga virgin tao na eh. Maglisod ko eh.
0: Abi ni mo, grabe sa kanyang imuha eh. Imo ko nang ibuak o lubi, di ba?
1: Oo.
0: Buak pang lubi.
1: Buak ko eh.
0: Pero murag arabo nang gidako nang imuha. Ay, grabe kayo.
1: Abi ni mo ay, katong nga naglini ba?
0: Lini?
1: Dako siyang pagkababae ba eh.
0: Itong piklawan?
1: Oo. Lini ba, lini? Subi na, paa ba eh. Murag pusis biko.
0: Ha?
1: Paa pa lang na.
0: Paa.
1: Kita medyo gato niya, di ba?
0: Murag kanaka.
1: Oo, murag kanaka.
0: Oh, dako tubihan o eh. Muraog kaduhaon na taong imong lawas taon niya, di ba?
1: Kabantay ko na ba eh.
0: Ah.
1: Kamisita na ko niya karong gabi eh. Kung sugton gay ko niya ba eh. Ako din siyang idiot ba eh. Hagdun kong sex na yun.
0: Probida ba
1: eh. So may katambag niyo ka.
0: Magpalubot ko sa mga kwanta na nito.
1: Nabiha sa nimo eh.
0: Arumin yun, ka! Mauri buhata!
1: Ah, dako na yung tinigom sa bangko eh. Dako ang pagkukswildo sa akong trabaho.
0: Ah!
1: Kung maminyo ko, kaya na kong buhiyon. Bisag makaanak pamiglima.

0: Salamat, Delini. Salamat kayo.
1: Kung nalipay ka nga, gisukot ka na ako. Ako sad, nalipay ko nga nang uyab ka na ako. Mong gisukot, tadayon ka.
0: Ah, kapila na baga nakaagig uyab na eh.
1: Uyab pa kitaon. Kaya mga lalaki no, di man ganahan ako. Kaya dako ko nga pagkababay ko.
0: Muram kang kanaka, Goday. Muram kang kanaka.
1: Unsa na?
0: Kanaka ba ganun? Magdagko ngayong babae ba?
1: Ah.
0: Bata ba ganun? Dagko na kayo.
1: Oo, bitaw. Mm. Kadaghanan ko sa mga lalaki, no? Mga gagmay, mga babae ang ganahan. Eh,
0: oh.
1: Mga bitaw, nga lipay kay kong nanguyab ka na ako. Kay sukad, ikaw pa dyan nanguyab na ako. Ay, bini.
0: Ah, ganahan ko na dahil. Ganabang, kuhan, hinug kayo ba?
1: Ah.
0: Kabantay ka ng hinug kayo.
1: Hinug?
0: Tanag party, burag ganun. Kuhan yun, hinug tanan. Burag kita na yun, angay susag usad ay. Kay babae po, nga sama ni mo, nga dako. Ang gusto ko.
1: Maopatong?
0: Unyang Domingo, mag-data.
1: Oo, tumbini. Uyab naman ta. Busa mo kuyog ko ni mo, bisag asa ko ni mo dad, ah.

0: ay busugan ako eh.
1: Manan kog bayad sa tong gikaunday. Adtol ta?
0: Asa pa man ta?
1: Gusto ta ko nga kinabang kigpanood din mo motel din. Okay ka ba? Okay ra ka din?
0: Tinood. Gusto na sa dito kong tilaw og langit.
1: Ginahan ka motel og langit eh.
0: Kung may uyab naman kuma mo, ikaw, kung sige, uyab ko ni mo.
1: Uyab ka na?
0: Yatag ko karoon ni mo akong kaputi.

0: Ay.
1: Nay, Virgin Patuod ni, unurun kayo. Anya, busok kayo na, busok kayo.
0: Dako,
1: no. Dako, ginay siya, dako.
0: Dako, kayo. Okay, dako, mampod ko.
1: Mumurin yung kanaka, nay. Muna yung ipangita, nay. Babahe nga dako. Marindi, mahurot, nay. Hakbo na kay mundugan.
0: Ay,
1: ihamong ko ni.
0: Oo, di ay, giapili mong kang tatay ni mo o sa inyong lolo. Gabi ako tambok, anak, ay taas ka.
1: Sakto nais vitamins, day.
0: Oo, oh, mo di ay.
1: Oo. Oh.
0: Marag, atras lang ko doon.
1: Ha? Sige, atras?
0: Atras ba?
1: Marawan.
0: Dako man ka na ay. Taas pa yun. Maraman, maramag.
1: Ayaw, day, ayaw pag-atras, day. Ni ana ta, ni anta din ni, kabayad ako ani.
0: Ha?
1: Ako lang hinayon. Hinayon na lang.
0: Dribe.
1: Ay. Kini mo pa, alsahon ko rin.
0: Oops.
1: Ibilang. Kagahe ba yun ni, oops. Kadako ini, day.
0: Dili lang lagi.
1: Sumanisya mo, manikusti.
0: Ay, lagi lang, dayon ba? Ayaw lagi.
1: Inihit na bila ko na. Ihansok.
0: Ayaw. Agay!
1: Hinay lang.
0: Hinay lang. Agay!
1: Oh, wala. Wala siya mag... Wala magtingog. Ha? Nakuyapan si Lini!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nga, paragis bila-bila. Maiman to kay pagkapini mo buntag sayo kape. Nya unto mo pag inom na pugo. 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis Pila-Pila. Paragis Pila-Pila.
11: Maraming maraming salamat po.
10: Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga kasama, ako si Radyo Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
16: O, nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
15: Huh? Dili hapdos.
16: Okay na kaayon, good, Ma'am.
15: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
16: Wala ko, Ma'am.
17: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
18: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Kung magkasakit, dili lang ang panawa sa maapektuhan. Ingon man ang budget o pamilya. Dawat na ko nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais og mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart o good eyesight o banan og proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tarang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay o giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Kaluoy pud sa maong babae, oy. Nakuyapan siya, Benny?
9: Upa, oy. Sabi na ko, di na ganit, mabalikas pa ni Moot. Makriminal yun ako ato pa. May ganit, eh. Nabalikas pa ni Moot pa.
8: Ay, ako pa ikaw, no? Gantong akong unang itambag ni mo ba? Single mom ang uya ba? Para sigurado yun nga dako ng daan kay may anak na good.
9: Si Bay Tomas pa, doon ako na sa ikauban sa trabaho nga single mom. O niya, dako ko na ko siyang pagkababae pa. Iyak ko nung ipilaila ko nung niya na ako pa, karong gabi, karong Domingo ah.
8: Mao ba?
9: Oo.
8: Oh. Oh, mas mayo noon. Dako nga babae unya single mom. Heka na. Kung maoyab na ni mo, anak ka na gud mahimutang.
9: Gusto na gyud ko maminyo pa. Unya, kanabang magkaanak pod para makakita kag liwat pa nabang imong apo na ba?
8: Labaw pa kong nga naghinam-hinam nga makakita sa akong apo.

0: Salamat, Day Orange. Kay gisugutin ko ni mo. Ah, salamat kayo. Bisag karon pata magkita. Unya, bidigas akong gugma, pero niya, gisugut ako ni mo. Salamat kay Day.
1: Kana tugod sa kanang gusto po na ako nga kanang makakita na ako og kanang lalaki ba sa akong kinabuhi.
0: Naitingog pala ni mo, dako na yun. Bantay ko na, Day. Ugma, halide man. Nuray ta, ha? Huwag mo ko'y trabaho. Hasta po mo, di ba?
1: Oh, sige, pero Benny, magpakasal unya ta, ha? Basig, igura ko ni mong tilawan, unya, biyaan.
0: Buino, may kaila ko nga usa ka huwis. Magpakasal ta, labing badali. Ug unya natin kahilabtan, humasa atong kasal.
1: Salaba, tagad

0: Nakasal na gid mo sa huwis bini ug awring.
1: Oh, dito ra ta sa restaurant nga ro ba sa pila di mo ba. Ninong ug ninang ninyo, no?
2: Oh, og padu na ta mopauli. Salamat day awring ya. Iyo kay kanha. Ah, ato ta karon. Lahos sa Mumbai.
3: Magtiayo naman ta. Busa, kuhaon ko na unya ang akong tanang mga bisnis sa giabangan ko kwarto ha. Nya ato na ko tipon o ba nimo?
2: Uy, ah, arinig ka o ba na ko?
1: Ah, sige. I-drop lang niya ta mo sa inyong bahay, sa among bahay. Ako i-drop lang ko ha. Huwag ka mo, lala. Ligabot niyo sa yung bahay, bahay, Ben. La. Pagbumba mo sa bangga dito, Morbida. Paghimo na yung mag-BP, ha?
2: Mayroon, tambag nyo.
1: Ay, ay.
2: Mga yun, para sa ingon, pagkakita dahil yun ko sa akong liwat.

0: Lamik. Tak bawa ko.
1: Tinhe, mau dia kong dipangita tay. Dako kayo merdit mahurot.
0: Tak bawa ko.
1: Dingin ako pahamong sa kong baba.
0: Dugay na kaik ko. Nga, nangita, ingon ani nga makatilog jerger. Kan anak maayo, sali pa ni mo ikuan sa...
1: Igupon ko ni.
0: Sa ako ang imo. Ah, ang alam ni.
1: Kuwa mo ni kong igupon.
0: Ang imo ko no, be. Sini. Ako sa dangkan on, be. Ubuay mong brief.
1: Ay, ganahan yung kainin. Dako sa ni. Oops.
0: Natambuka. Asa.
1: Saktos vitamins na eh.
0: Hindi mo akong ipangita.
1: Tiragi.
0: Di ba sud baba?
1: Di ba sud eh?
0: Di ba sud? Ay! Di ba sud na lang natin is ubos.
1: May pa.
0: Hindi din na.
1: Salamit ba? Unang
0: igayon eh. Ikuha na lang ako ah.
1: Kaon nga ako sa babahit. Aring. Dari.
0: Ikuha na lang imo sa ako. Sige na oh. Sige na Benny. Sige na Benny.
1: Kaliot pong tingon ko na. Kini, nasahit ko nagmay... Kirip!
0: Agay! Dimao! Agay! Kinasahit! Agay! Agay!
1: Ubus naman din eh! Lain din yung bangaga!
0: Agay!
1: Kini!
0: Agay!
1: Ako na gyan siguro ni...
0: Agay! Sakit! Sakit!
1: Agwanta na eh! Agwanta lang kay Bana na
0: kami mo! Agay! Sige pa! Bili! Sige pa! Bili!
1: Ikaw yun ang babae para na ko. Kaya gilamian ka sa kuwa.
0: Hindi ko maatatas among probinsya.
1: Nga naman. Oo.
0: Atatas.
1: Atatasin yung probinsya dahi. Okay. Atatas.
0: Okay.

0: Kaloyan mo sa Diyos, mga anak. Uy, uy, amin sa papa ninyo. Siya na ang bago ninyong papa.
1: Amin ko pa.
0: Pamin na, Benny.
2: Oh, sabon eh. Kadagan ko din nila, Dayawring. Imo silang anak, tanan?
0: Oo. Ang upan, tapos ilang lula o lulo nila. Maabot na to, Ruen.
2: O, pilang mo di kabuk imong anak, Day?
0: 15 na sila, tanan.
2: Ha?
0: Tulo ka buok ang amahan.
2: Uy!
0: Unya kita, maghimo sa tag-ato ha. Bisag lima lang ka buok.
2: 20 tanan.
0: 20?
2: 15 ka buok imong anak. Yapon ag lima. 20 tanan. Sumran sa ka, usa ka timo eh. Gahak eh. Pagkadaghan din natog. Pakanunon ini. Nagsulti pagkadaan ni 15 day mong anak. Hindi ko mo hinaya ko eh.
0: Ha?
2: Mahala o di ko maminyo eh.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
6: Fix it with Alnex.
7: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
6: Fix it with Alnex.
7: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
8: Unilab quality yan.
7: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After school, call me mother. I'm perfect. Manila's finest, Quezon,

Isamot gyud nga kung di malas. Kay nakakita man tuod kog babae nga dako nya makaagwanta nako. Pero kinsi ka buok sab ang iyang anak? Napakas na ba gyud nako? Askang di malasa gyud nako eh.

0: sa mga butika. TJX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: TJX 500. Pumali sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Day, andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayom, ah. May taas pag yan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Uh-huh.
7: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
8: Ah,
9: asin.
8: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
9: Oo.
8: Aha.
7: Kay tikos man ako, mao may

0: kanon sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, aga Pambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
4: Nay! Away ko, tatay! Nay!
5: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
6: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason!
5: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
6: Unsa?
5: Uy! Ikaw! Layas, Karol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
4: Hindi lang ko layas, tay!
6: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
7: Kumusta ka na, aking mar?
6: Kinsa ka?
7: Ako kini, si Jigo Salvador.
8: Kaloy po asawa ko.
6: Christian, banak ko. Christian, bana ko. Oh.
8: Mar.
6: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
5: Nagunsa ka din eh!
8: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
5: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
8: Pasaylo ako, anak.
6: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
8: Mar.
6: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang at

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, technician engineer Lloyd Gabbiana. Tunog kasikas ni Ricky Bangiscari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot namig mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pagsukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pud ko 3 times idi kape jud ko nga Paragis Bilabila. Please sa hiram pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Mga adlaw ka na tutunan. Diyan na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Bansa kong partner, wild and guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Inom juta permi sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay daghan kay nig beneficyo sa atong kalawasan. Ug ayaw sad kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Ug inuman mga igala ay sa kalimti katong mga mahiligon kayo sa coffee, duna tay Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kay gawas na pampalagsik na pampagana pa. All right. Okay. Bueno, shout out time dia sa Balirong Naga. Si Gali Kaskiho, si Ding Kaskiho, Victor sa Iloon, Orly sa Iloon, ug si Pini sa Iloon, gikan kini ni Pedro Pungasi. Og yuman ni Julan de la Cruz, Dante Albiar, dia sa Agpangi Kalatraban, Negros Occidental, si Sanjeli Garing Katipay, Alan Garing, dia sa Bunbun, Alginsan, Cebu, gikan dia po ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya, lain shout-out dia ni Jewel Damayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagara, si Jeffrey Lumindas, Manager Nilo Tadio, si Joshua Agaw, Joshua Gawai, Junalin, si Bailon Gabanyog, Haji Karim Nataraski, o si Susan Katindoy. Gika nga po yun sa ito ang Bisay Founder Bangag sa ilong wailan ko ng atong writer director O.G. Kumpok Rakasa. Unya, atangin ninyo mga higala, no? Ang linawas nga drama nga naguluhan Himayang Nahunlap ngay pasandayag diya sa Sitio Upper Sampaguita, AS Fortuna Street, Mandawi City, kalaw September 25. Sponsored by Mom Joy Aluhipan. Naman ni Aluhipan Borga o si Sir Brian Fernandez. O giyosab sa Naga City sa Plaza da Pizza Boardwalk karong October 4. Sponsored by Mayor Val Chung o sa mga konsihales. Kumpos usab sa paningkamo nila ni Attorney Jessica Balzon, Natad o June Villamor. Okay, kalimot, Himayang Nahunlap. Okay. Buna magkala ito maglangan at ito na hinumduman ang nangagi. Nga gichatan ni Clara si Christian o nadlog pag-ayo ang lalaki o nakatuaw nga di naging mutro pa. Natruma siya sa nitabo. Yan ang pagkakadlaon ni walking sila si Christian o Mara sa pag-abot nila sa tabo kanal dadapit sa nga dapit nila ni Clara. Nakita ni Christian si Clara uban sa uban ni Gary nga gituhuan niyang amahan ni Clara nga nag-walking sa og sa dako niyang kakurat na nakita niya si Gary nga nagpagal ang kilid nagatik-ati kini nga mupauli na lang kay nagsakit ang tiyan. Sa ilang pag-abot naninda dayon si Mara sa gawa sa ilang pa unya may tao nga midol og nangayo og sukli sa iyang usa ka libo kuno nga gibayad gahapon. Ingon nini, imita mo. Yan ay lasumpan nga ito sa Kilanon, Himayang Nahunlap.
2: Kinintos na may labing dako.
3: Api, ako sa kalibo, lagi ito ako kwarta. Kung ano mo sa kli, eh.
2: Oh.
3: Taon, ay.
4: Oh, ano na? Kung siya problema?
2: Sir, wa ka kamasayop, sir. Why usa ka libong kwarta na kung nadawat kagahapon?
3: Ay, di ba yung masayop ko? Ikaw ang ganyan kong bayaran?
4: Tempa-tempa, ha? Mga unsa orasa ka to, sir?
3: Mga alas 10 sa siguro to.
4: Sa kadlaon o sa gabi?
3: Ay, gabi na to.
2: Onsa?
4: Onsa? Murag nasayop, di ka, sir, na? Alas 9, sir, na naman, may.
3: Ay, alas 3 siguro to.
4: Kadiyot, kadiyot, laguna, kadiyot, ha? Mura man og nakahinomdom ko nimo.
2: Ako, sab.
3: Ha?
2: Yuna. Ikaw man tong mikaon, unya milakaw, nga wa na mo balik?
4: Husto. Ikaw gito. Nagatik-atik nga may mitawag kunuhay sa unahan, unya nananghid nga biyaan kadiyot ang imong kikaon, pero wa na mo balik.
3: Ay, patak ka. kam na magsulti ay. Karam nga rin kung kita ninyo.
4: Oh, ingon ka kay dinhi kagahapon. Uga ka masukli eh. Karam maingon na sab ka nga karon pagkakakita na mo.
3: Ay, atagin lang ang sukli. Nakuhayan lang 80 pesos ang sukli mo ah.
4: Kuha ang mo kagaral? Manawag ang pulis?
3: Ah, ay mga buang may mga pulis na diyan mo
4: eh. Hoy, ay paglakaw.
2: Ito na may kapyot sa jeep.
4: Hoy, balik dire. Hoy! Bara to'y mong ikaw sa una!
2: Ana, to Ana. May palayo na ang jeep ngayong gisakyan.
4: Kusinda ang tawahan na. Sa una, may sibat nga may kaon din hiyo. Huwag mo bayad. Karoon, nangatik na sa sukli ko nung sa usaka libo ngayang kwarta. Nagunitan ko pa to'y ilambos ko ito tawahan na.
2: Ayaw, Christian. Dili mayong makapasakit kag tao.
4: Okay.

0: Mayagali kay. Huwag ka mailan ang tutawanan.
1: Kundi hapay usa kalibo na ako sa halin. Mailad gud siguro ko.
0: Usa?
1: Kung ako rang usa ato, ugwa ka, mailad gud ko. Kaya dili mako gustog samok gud.
0: Ngayon doon na may mga tao yung anak. Di ginuton pa yung gagmay negosyo.
1: Ay, ang-ang. Milipang naman sa pang illegal nga drogas rong panahon na.
0: Gusto ka. Lahi nagit kayo ang panahon karang. Muanang nakagrabi ang krimen karong panahon na. Bagong Pilipinas sa yun.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka. Sisiyang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka pag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Ganing.
4: Sundan.
5: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglistot.
4: Baka ka sa bukid, igor ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
4: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
5: Makakatkat ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ego, salamat.
4: Sige pa kanan ni Mulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tulay mo idad.
5: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Mao ba, Dong Arthur?
1: Oo, ma.
0: Sa ato pa, wade may klase ron kay entrance man.
1: Mao yun, ma. Pero, ugma, entrance pa man gihapon. Wag yun may klase. Pero, mo-adto ko sa eskwelahan.
0: Nga naman?
1: Mo-fight mo ko, ma.
0: Mo-fight? Meaning mo away?
1: Oo, ma. Apil ko sa eskrima, ma.
0: Eskrima?
1: Kanagong do si Paris, ma.
0: Uy, kanang binunalay sa garote?
1: Kanag, ma.
0: Uy, Dong-Dong, ayaw anak Dong Arthur, ha? Mabunog ka, anak.
1: Anak, magina, ma. Kundi ako'y mabunog, labing siguro, siya mo'y mabunog.
0: Unsa?
1: Ay, kabala ka, ma. Kay sa tournament, kumplito man na sa safety gear, ma.
0: Ay, maudi ay usahay. Mauli kang may lagom-lagom sa kalawasan. May appeal di ay kaana. Pero wa man taong ka man ang hidnak.
1: Sports man na, ma.
0: O, lagi. Sports lagi. Pero delikado na.
1: Basta magdanghag, ma. O magkiat, bisag unsang sports pa, ako yung madisgrasya, ma-injury.
0: Oh, mausab.
1: Mag-amping ko pirmi, ma. Gawas pa. Di ka pa, ana, ma. Nga, maklanog yun mo nga, dilibayot imong anak.
0: Ah, ayaw yun pagpabayot-bayot, Dong. Kay kung masakpan kang papa ni mo, mabunog yun ka sigurado.
1: Ma.
0: Dili man ganin niya madawat kun may diferensya unya sa panglawas kun mudako ng imong manghud nga si Jesus Lynn. Unsa na kaha kung magpabayot-bayot ka?
1: Mamamara.

0: Wala ka ako, Clara.
1: Oh, asamin ka?
0: Ay, di haragos gawas.
1: Anya, nagbakal malagi ng hawak mo?
0: Oh, siyempre, way kumpiyansa. Masig masugatan ako ang taong buot mo ilog ni Monaco.
1: Pansa?
0: Ah, aray na ko.
1: Oh, amping banak ko.
0: Amping yun sila na ko.
1: Sailan ko dahil si Christian.

0: Ay, bitsata.
1: Si Clara kini. Taimning, padograbaunt ako sa tabokanal. Pero anak ako sa daan magpaabot. Basa ako na ko. Ayaw og kumpiyansa. Kaya kung papa, bisan mo anha lang sa gawa sa daan, magdadaan na pirmi o pusil. Oh, unsa!

0: kasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mahigala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil na dyan maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
10: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
11: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
10: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
11: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
10: Paita.
11: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
10: Mo na rason sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga cellular og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
9: DJX 500!
5: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako ko dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag. Tulog ko ka-capsule sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas niini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
10: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
11: Gusto.
10: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
11: Kana
10: dugangan pag jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
11: Mao jud dok.
10: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
11: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
10: Hala?
11: Makabungol maday na.
10: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
11: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C. Kinanglan ano, dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
10: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
9: DTX 500.
15: Sa Janice, okay pa yung naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
10: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
11: bitaw
10: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
11: I agree do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kaga kaon og utan og prutas, nya wala bug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
10: Kinahanglan Sir GP ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
16: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
17: Sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag,
17: tulog pod ka kapsos sa gabi.
5: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
17: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
11: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
10: Gadahan ko ng tulog sayo.
11: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
10: Mighty C.
11: Aron mataas imong antioxidant.
10: Usarang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
11: Mojod.
10: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
11: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
10: Correct.
11: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
10: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan ngang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
11: Bankrap jud.
10: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
16: DTX 500.
18: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula tag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nila gligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok. no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
10: nga
11: adlaw.
10: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa ato pa, non-toxic.
10: Yes. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect!
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
11: Correct! Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon, frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
10: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Papasaga butika.
11: Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
23: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong October 18 to 30, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
23: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: D3Bio.
24: Ako si Dimitag Andalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong kabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
16: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
11: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
11: Another powerful component sa D3Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
10: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
11: Husto.
10: Napoy, usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio.
11: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
10: Sa ito pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo-change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas, para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo'y nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya, mahimong energy.
11: Wow.
10: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
11: Napodiyay siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon po ang antifungal properties, anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
1: D3 Bio.
0: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
11: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
10: para dili na maapektuhan ang imong atay.
11: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
10: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
11: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
10: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
11: Makanindota pag klaseng energy na, oy.
10: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong boyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong boyon.
11: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
10: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
11: Husto.
10: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
16: D3 Bio!
2: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
3: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
22: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
11: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Ofresh.
11: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
11: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubitaw. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, dito rin extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
10: Najay pa naon Sir GP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
11: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course.
1: DTX Coffee Mix!
4: Eric, litis mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! Mga
11: pero dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.

0: pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong October 18 to 30, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first-come, first-serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
4: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
5: Uy, nindot na.
4: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
5: Mm-hmm.
4: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon.
5: Mm-hmm.
4: But pasabot dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm-hmm. Nindot ra jud.
5: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
4: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm-hmm.
5: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
4: Correct.
5: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
4: Mm.
5: Pero kung magditribayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
4: Oh,
5: D3 Bio, ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
4: Mm.
5: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
4: Mm.
5: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
4: Wow!
5: Para sa ako mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
4: Mura din nag-topical cream.
5: Murag yun.
4: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
5: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
4: Mm.
5: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
4: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
5: Mm.
4: Alpha lipoic acid.
5: Mm.
4: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
5: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
4: Mm.
5: Nga naa sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
4: Ay, kanindo.
5: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
4: Of course, wala.
5: Mm. Naaran yun na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo yun na siyang antibodies for your immunity.
4: Correct, Dr. Ramil.
5: Maunay trabaho ni D3. Matagan yun ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
4: Na jud dayon, paspas kay na.
5: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
4: Oh.
5: Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
4: Taway kay ang immune system ani Dok.
5: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
4: Of course.
5: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
4: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3 Bio.
5: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
4: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio?

0: ITC o DTX Cafe Meds, bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
2: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: At law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough ug katol sa tutunlan tungod sa post nasal drip, ubo nga samok pag tosiran.
3: Tosiran forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
8: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzyme and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
9: With regular use, results may vary.
10: Naka-10 kinon ko.
11: Ganda.
10: Approved presentation.
11: Ganda.
10: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo. With Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo. Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo. Ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.

0: people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi ikanatong tanan.
1: Sa pag-ausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 13, 2026. Laisuwa tampo na usap mga itong paghatag at pagdagad and this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og fair. When you stand by fair, alang sa mong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon anak kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan tag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby fe alang sa musuwat. Dini syempre sa atong tulumanuan. Sensory Ate Arlene.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagya na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahirag itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Pero salamat ka ni mo, Fez, sa imong papadangat ni mo sa watampo ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. And of course, kao ba na to, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adaw Ate Arlene, caption siya na ng mga nagapaminaw karong yes. Tagna.
0: And of course, yung atong URP professor, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, mayong adlaw di Genova and Ate Arlene.
0: Mura magkagdaluya lagi, Cap. Mura magkagoan. Anyways, kini bang sitwasyon karon ni Fe o ni Martin? Hindi naman ko pwede nga ikaw ra isa mangita. Eh, kinahanglan yung duhagid mong maningkamot sa kaliso sa panahon karon.
1: Yes.
0: Diba? Ka-crisis sa panahon karon di gid pwede isa rin mo trabaho.
2: Abi ba na ako ang babae na ang mangita karong panahon na?
0: Depende well, sa sitwasyon.
1: Common na siya karong panahon nga ang mga babae no, capable na po mo provide. Yes. Pero, the question is, kanang nga naman nga ang babae ra, no?
2: Kaya magpa-condition lang ang laki sa balay.
0: Dili man.
1: Kaya ha, dili
0: pwede. Actually, dili man lalip ang trabaho ha. Ikaw sa balay. Sa babata, ikaw maglimpyo, ikaw maglaba. Sa usa ka lalaki, okay na gina siya. Kaso lang, wala po enough nga panginabuhi si Fe.
1: No, dili nga nakadako ang iyahang mga, kung ano iyahang income.
0: Kay unta,
1: para mo ingon nga satisfied or okay lang, bahalag nasa balay ang bana, kay, okay lang.
0: Nakoy nailahan, auntie, no, sa side sa ako husband, no? Ang iyang husband, teacher man ang wife. Ang iyang husband mo ay yes. Nag-atiman tanan sa mga bata. Eskwela, yes. Limpyo, maglaba tanan. Wala na niya ipatrabaho yung bana. Bailo ta, ikaw atiman. Pero nangahuman nila mga anak eskwela. Fine, okay na gid kaayo. Ang ilang sitwasyon karon nag-retire na iyang teacher. Ang teacher, sila duha, loving lang gihapon. So, depende man.
1: Depende sa setup.
0: Dako, magdako man siguro, mahimo kung sa ka-teacher. Pero, kinisitwasyon man good ni Fe. Fe, lisod man.
1: Diba? So, dapat sa ingani nga sitwasyon ni Fe, kinahanglan niya, na siya kaabag, not just sa kanabitang pag atiman sa mga bata financially kay importante kaayo nga bahalag dili mo ing anak ka stable financially but at least masugakod ninyo ba dili kay mga karito mga problema pa mo sa timplahon or sa isudaanon anak
2: niya. Importante buutan kaayo wag binuang
1: dili,
2: laki.
1: Dili enough nga buutan ka
0: lagi
1: lang.
0: Mo, no? Okay. Pakutan na lagi ni Fe. Para na ako nga buutan lang?
1: Para na ako dili enough nga buutan ka lang. Tuod man, bonus na lang ginunta ng buutan. Pero dari kita sa kanang kugihan po. Di man na pwede nga buutan lang ka, pero tapulan ka. Di man na pwede. Kay, hello, nanabay mo yung mga anak. Okay, rekamuradoa.
0: Buutan siya in the sense nga, maayos siya nga bana, maayos siya nga amahan, mautiman siya sa pamilya, pero di siya ganahan manarbaho.
1: Di ba? Muna'y kuan ma, muna'y pait nga.
2: Wala mo kong perfecto nga laki. Sakto na siya. Kamugid mga girls, kaya mangita, gid mo.
1: Kay, dili man good ang sa karon nga panahon no kanang daghag oportunidad pero kan pong mga klase sa lalaki nga dili pud mo grab sa opportunity kay lagi tan-aw nila nga murag kontento na sila ba sa unsay gi kanabitang kanang unsay naa sa ilaha murag abin lag okay lang sa ilahang mga asawa which is wrong kaayo na
0: naon. Mabalay ka nga yung hunahunaon ba before bitaw mo musod pero kini mo gadiyahang sitwasyon gibiyaan siya siyang uyab.
2: Gani, Salvador ba yan niya ni si Darwin?
0: Salva ni Martin, Martin. Ang life ni Fe. Kaya lang...
2: Ah, Martin.
0: Oo. Pero ang problema lang kang Martin, humanyagi Salvar si Fe. Wala lang po siya gihimo.
1: Diba?
0: Kumbaga...
1: Wala siya initiative nga maka-help siya kang Fe. Kaya naman, okay lang sila. Okay na siya ha. Bahalag ka na ang sudan.
2: Naaman ang pamilya ni na. Martin. Gabag-abag.
1: Dili man na pwede ka. Kaya hello, nagkuhan. Biya mo kaugaling yung pamilya. Ano, magsaligman mo sa inyo hang ginikanan. Okay. Kamu may nagtugatugaman mo buong pamilya.
0: Okay pa na. Karugan na pa ginikanan ni Martin. What if? Sila na lang.
1: Diba? Adi,
2: mabili ng kabili nila sila ha.
0: Na, maoron. So, ikaw, DJ Nobs, ikaw si Fe, kung sa'yo mong buhaton, bulagan na lang ni mo, mauli ka sa ila, or mauli ka sa inyo, o balikan na lang, bahala ka diya, balikan na kag bangita na kag trabaho, inaana lugar.
1: Yes, ko ako, ma'am, no, akong piliyon nga, mauli na lang sa ginikanan, kay, kanang, ang importante mangod ang mga bata ba dili man good enough mangod nga buutan lang ka kay sa karon nga panahon again grabe na ka liso dili na magsilbi nga buutan ka lang dapat gyud kanang naagi pangandoy ba para sa pamilya kay lisod kay makauban og tao ma'am nga walay pangandoy sa pamilya kanang wala siya pangandoy wala siya vision kung unsa yung ugma ba kay
0: correct.
1: Hello kung unsa may ugma nato kung magkuandra ka kan bitong mag-go with the flow lang ka wala may mahitabo sa inyong kinabuhi so eventually si Fe miskan pag unsa ka buutan na iyang bana madrain gyud na si Fe kay siya rin gapaningkamot
0: actually lain gyud ang ginikanan no kay ako personally halay kita ginikanan atong yes. Gusto nga kung pwede ma-establisar din isang tanan, no? Kanang
1: yes,
0: makita
1: doon
0: ni mga very successful na sila. Mama na kay ingo sila, makita doon ni mga successful yung mga anak, successful po ka nga pagka inahan.
1: Yes, yes.
0: Pero doon na po yung mga ginikanan, doon na po yung inahan nga in siya, Ag-enjoy na yung life. Importante, kipa-eskwela na yung anak. Total, inigda ko sila na po, may mga itag-kwarta pa nila. Mm. Kaya ako bitaw, kipa-eskwela na ko, pagka humang ipasagda naman ko sa ngini ka na, nangita naman kong paagin ako. So, ikaw gano'ng inana siya, yung anak dapat, kaya kabalo sila, makiglaban sila kinabuhi. Mm-hmm. So, ini, o saan mo, sa kinabuhi ni Fe, nga, yahang ba na, mura mag...
1: Wala lang.
0: Wala mm-hmm. lang. No, mag wala, okay lang, makaka-on, fine, o gili, okay na
1: po. Oh, may sunan, okay, o wala, okay na po. Kuhan siya, ma'am, ka nang, ang mga mag-suffer eventually, ani, ang mga bata, okay, mm. napag-memes lang yung mga gagmay bata niya, emong, kanang okay lang kanya. Kanang, ang, kanimang good si Fe, makita na ko siya haba nga, kanang goal-driven siya nga pagkababae, mm. kanang nangyong siya vision para sa yung pamilya ba niya. Na timing lang siya nga si Martin kay murag wala lang. So lisod kay again sa karon nga panahon lisod kayo makauban kag tawo nga murag way pangandoy kay paspas okay. kayo ang progress sa ato ang kuan badagan sa ato ang life ba nga
0: correct.
1: Ang mga palaliton ang mga kuan grabe ka, grabe pag evolve mm-hmm. so dapat kita mo sabay ta sa unsay facing sa ato ang kinabuhi or sa correct. Sa palibot kay if dili ta mo sabay unsa na lang ta mag-asa na lang ta padulong ani dili correct. Na magsilbi kay mm-hmm. nanabi mo mga anak okay ra mga dalagog ulitaw mo kay pwede nga ah, bahala na lang yun sa ugma. Mm. Pero karon yun namo yung mga anak, responsibilidad niyon sa ugma nila. Mm. So si Fen, ang inalan siya lalaki, dili lang kaabag sa mga anak, kung dili, mm. pati sa karapitong, kinabuhi ba? Ang saan nila pagpadako, dili pwede mm. magsalig o ginikanan. Muni, pait po, basing ka ni si Martin, kaya nasubraan po ni Kapalanga sa pamilya. Ang saan ba?
0: Kaya ba itong papas boy o mamas boy? Mm. Muna yung lisod o sahay.
2: Yes. Basing si Martin, kuan lang, family man.
1: Nagiti kay lakap.
2: Dili gusto nga malayo sa iyang anak, sa iyang asawa. Gusto rin siya nga di ara sa balay.
0: Di lang lang, may mga awan na
1: rin. Ako yung kailakap actually nga, sobraan siya kapalangga sa iyang ginikanan nga. To the point nga, ang iyang kanang papa ang kanang ga-apply para sa iyaha niya. Di siya gadugay sa trabaho kay. Gusto, kanang nga na ba? Wala siya.
0: Papa
1: ang gapang kamot kay. Kanang bitaw, kung na siya yung problema, nagsalig siya nga naay kanang musalo nga ginikanan. Kung naay mga trouble, ang ginikanan musulbad. So, muni siya yung kanang kuan po, no? Kanang kuan po nato sa mga ginikanan bang, okay man nga palanggao nato tabangan na itong mga anak. Pero dili pwede nga all the time. Kay,
0: yes.
1: Luoy kayo na sila if maabot pa nun, naniguwang sila, masalig regya po ginikanan. So, di sila manikabot silang kaugalingon ba? Di sila kabalo maningkamot o solve silang kaugalingon problema.
0: Yes.
1: Tungod kay, nagsalig sila nga na sila ginikanan mo salo sa ilaha.
0: Correct.
1: So, muna yung nag-create lang ka o kanang tapulan nga tawo kay di ba kita aya ra man nato na makuan ba kanang kung atubang taog mga problema di ata ma-develop
0: bata pa lang dapat gitun anas lang sa pagpaningkamot eh dapat
2: yes. kahaga paningkamot ni si Darwin si Martin
0: si Martin
2: galing wala lay makita nga trabaho gyud niya para sa iya
1: ayo pud ningo si nagisaysay ni Fe Cup nga naay mga oportunidad siya lang gid ang dili
0: di siya magdugay siya gitrabaho di
1: siya ganahan
2: kay pasi gusto sa kanang supervisor
1: oh mo na nganong gusto man boss ditso pagay kakatesting ni himong empleyado
2: basin pud nga na iyang
1: nagibitay mga
2: antos tawo ang kulang siguro ani
0: so unsay mali- pasabot nimo ikaw lugar unsay ika-sulti nimo kang Fe nga magpabilin siya sa ginikanan ni Martin
2: dili
0: offer yang ginikanan
2: dili gid sila magbulag na duwa karon kung gi offeran si Fe sa yang ginikanan nga mo kadto dito ang yun ay yang ginikanan niya ubanon ako na akong bana kay luoy puno akong bana ako ibilin
0: na mao na diha
1: dili gid ganan ang kay nakita gid sa ginikanan ni Fe nga way kuan way lihok ang ihang bana
0: siguro ang pinaka best silang buhaton kang ni Fe dili kung dili man galing mabot sa puto magbulag mag negosyo sila daw maguban sila sige siya mo drive sa negosyo
2: basta dili lang gid sila magbulag kay
1: diba?
2: Luoy pud kay mga bata nga magbulag sila duha tungod lang anang problema ana ang
0: or i-mindset na lang yun ni Fe nga siya na lang gamit ang kwarta
1: alisod kay na
0: ibili na lang yun sa balay ang
2: di ba yung sakto kay kanang lay-lahi magtalit
1: ang tao kaya raon takap kung ang sweldo ni Fe kay dako no kay bahala na lang kasi ikaw ra sa mga bata diha lang ka si Fe kay struggle si Fe sa ilang finances so kinahanglan siya kaabag
2: normal magod na karong panahon na tanang struggle man
1: lagi pero
2: ba aguantahan lang yun Fe maabot lang yun siguro ang panahon
0: okay na mag-struggle kung makita po ni mga naning kamot
1: diba imagine si Martin okay ra siya nga kasi si Fe ga problema na sila unsay lungagon unsay kuan wala lang ipaki si Martin di siya mabalaka so pait kinakapoy lisod
0: pasapoy
1: ng
0: kamutin na lang saging ini kaon?
1: Niya okay ra kang Martin?
2: Kaya kasalig manggut si Martin kay na si Fee.
1: How come nga kaya ni mo na antuson para sa imo ang anak
2: niya? Kaya giminyuan man ni mo na.
0: Na. Sa ikaw lugar, ikaw lugar, okay ra ka nga, ikaw buhiyon.
2: Okay, kaya di ang punto na ko, kaya giminyuan manggut ni Fee si Martin. Masugot kag sa dili, imo na gunang agwantahon palangga.
1: Alam.
2: Kaya Pagsulod ninyo sa kaminyon, sa kasakit o kalipay ba ya?
0: O, ginadala mo ko to siya sa emotion niya, kagibiyaan, may siyang uyab. Mm. O yan, natunong siyang Martin nga buutan. Why ba ika? Wa may...
1: Kasulti sa batasan.
0: O, may kasulti sa batasan. Okay, mangyo. Pero ang problema lang, lahi man ang buutan tao, di takabalo maning kamot.
1: True. Kay, diba? Lahi gina. Lahi ragin na.
2: Safe maning kamot para sa ilang pamilya. Kay, luwipod kayo si Martin.
1: Hindi na lagi na pwede karong panahon na ka.
2: Masukot ka sa dili, mangkot
1: kay, imagine ang kanang isa kalibo ka, mura na lang nag 100 ka.
0: Ay, karong panahon na, amot lang.
1: Ako, masisiyo. Ano naman sa kalibo, pagkataon-taon, wa na.
2: Wala ragin siguro na ka-timing ni si Martin. Agwanta lang, Fibo. Abot ragin panahon siguro ka
0: ni
2: si Martin.
0: Tinuod ba
2: yagin na? Tinuod ragin
0: na. Karong panahon na, sa tinuod lang. Pagkalisod. Imagine na, nimo ka

0: man tao dita kabalo maning kamot.
1: True. True.
0: Kay, diba?
1: Lahi gid na. Lahi ragid na.
2: Safe maning kamot para sa ilang pamilya. Kay luoy pod kay si Barton.
1: Lagi na pwede karong panahon na ka.
2: Yeah, masugod kag sa dili man good fee.
1: Kay imagine ang kanang 1,000 kap mura na lang nag 100 ka.
0: Ay, karong panahon na amot lang.
1: Ako, masisilyo ano ni 1,000 pagkatotod wa na.
2: Wala ra gid siguro na ka timing ni si Martin. Aguanta lang fee. Abot ra gid panahon siguro nga kini si Martin.
0: Tinuod gid na.
2: Timing ra gid saktong trabaho.
0: Karon ni taong panahon na sa tinuod lang. Pagkalisod. Imagine ni mo ka na.
3: Med Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Nang akong gibati gud ko nang isahay ang akong BP mo sakta gud di ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay nadlok lang ko so ko paminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try nang sa bakson og UAID akong gitari so muna kini ang gininsin ug dagan gyud sa salamat lang at si Aileen sa iyang plada ko so, kubina so, diya no sir at kayo ko diri sa Purok Dos yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa self-care, ay disminuryahon po kayo. Pag mainam ko, anak, kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ugad po sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero balita pa siyempre ato sa timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Jasmine Villanueva, maayong hapon kamutulo, akong paboritong combination sa afternoon program. Ate Arlene for the calm vibes, Dejinova for the energy, o Capjun for the extra fun.
1: Mm-hmm.
0: Ba, lagi kayo.
1: Grabe. And sa karaghan sa akong nadungog nga letter, nagipipila nga murag magpabilin sa una-una. Dili tungod kay parehas na ako ang experience, pero tungod kay nako'y nakuha ang lahi nga panglantaw. Interesting o meaningful kayo yung programa from Danielle Hangad.
0: Hi to Clarissa Ocampo, watching from Maluso, Basilan.
1: Ang pinakaganahan ako kay dili ninyo himong ordinaryong chismis ang personal nga storya sa katawo. Shout out sa akong maisoon nga mahilig pod baminaw sa inyong programa from Elena Rose Montalban.
0: From Shelley Grace Montesa, maayong hapon na ti Arlene. Ganahan kay ko sa mga letter kay daghan gid mi nga makarelate sa mga istorya. Usahay mag-uulta sa nahitabo pero base na agay mas maayong purpose sa likod ana. Salamat sa imong nindot nga pagbasa ug salamat pud nila Cap June ug Dejinova kay human sa emotion katawa na dayon mi.
1: From Paolo Miguel Salinasal, naagay mga higayon nga samtang naminaw ko, makasulti ko sa akong kaugalingon nga murakinhanglan pud nako ni. Dili man parehas ang among mga istorya pero parehas ang mga pagbati nga atong maagian.
0: Ayan. Shout out sa inyong tulo, nindot nga inyong personalities complement each other. Dili pareho inyong style pero

0: letter. Si Cab John, imong tambag, usahay murag reality check. Samtang si DJ Nova, makahatag og lighter nga perspective. Mao nang dili boring inyong program. From Christian Luis Aliaba.
1: Ayan. Si Isha Joy Torregosa, usahay, usa ka simple nga storya, may mong reminder na kinahanglan nato pasabtan ang kaugalingon. Ganahan ko sa emotional nga pagbasa ni ate o sa mga pangutanan ni Cab John nga makapahunahon na og sa observation ni DJ Nova nga usahay, unexpected pero sakto sa punto. Salamat siyang tulog kay dili lang ninyo gipaminaw ang mga letter inyong gihimo nga learning experience para sa tanan.
0: Shout out to Efren Caballero from City of Caloosan and from Andrew Sinangote. Na ako'y mga adlaw nga kinahanglan lang gid ko og something nga akong paminawon samtang nagbiyahe. Kamutulo na himong part sa akong routine. Lingaw kayo inyong programa, dili ko laayon sa akong mga biyahe tungod ninyo.
1: Ayan, from Irving Ismoto. Ayan. Hello, Ate Arlene, watching from Encibay nga taga-adlaw, Gapaminaw. Ayan. Okay, DJ Novs, unsay mo hang final nga ikatambag kang fe? Biya or pabilin?
0: Para nako, no, isip si fe ba nga nagit siya struggle na sa iyahang kanang pagpangita o ganang paagi financially para sa iyang pamilya. So, wala may question na ang lagi again. Wala may question kung buutan niya ba na maayo na siya. It's just that dili enough nga maayo ka lang, no? Dapat mong sa karong panahon maningkamot ka. So, kung ako si Fed, dawato na ko ang offer sa akong ginikanan. Dili tungod nga para mabiyaan lang yun si, kung ano, si Martin sa dayon. Pero siguro kinahanglan po ni Martin ba nga, kanapito makarealize siya nga, unsay kulang niya, unsay ka nang dapat niya i-work out siyang kaugaling. Kay lisod man gud kaayo ma'am nga kanang pati si Faye iharag yung karga-kargahon hangtod-hangtod si Martin. Kay kaning kami niyo on kaning pagbuhat og pamilya dili man nga isa ra kabuok ang nagkuano nag sa gitawag ana nag-carry ba sa tanan, nagdala sa tanan, no? Dapat kanang appeal si Martin ana ang responsibilidad. And di ba imagine nimo sa karon nga panahon maka pangita magigpaagi panarbaho ng mga PWD si Martin pa kahanga buo na iyahang lawas diya walay diperensya na kusgan pa kay bata pa niya, dili lang gid siya kabalo maning ka.
2: Gabiyaan lugar ni Miguel.
0: Yes, kay ngano ka, ay haran na makarealize siguro nga kanang mawala na siya pamilya ko.
2: Ano man duha?
0: Dili man na pwede ka. Kay again, kanang mga saad, no, kanang lakip man sa imong pagsaad nga, di ba, imuhang ka ng unungan ang imuhang kapares. Pero unsa may kinakot.
2: Dapat man ko, pero wala magiging
0: makaya. Dili man na papaningkamot ang tawag, anak ka. Pag tinapulan man ang gan, na oportunidad, igid ka mo trabaho, kay nagsalig ka nga na kay
2: sa miskan. Sa trabaho, mangitara ko.
0: Nakita ni mo nga naglisod ang imong asawa walang gid kay L, no?
2: Bisan na lang putsa, dili ka bak, dili ka gusto nga mag-aguantara gid ka, di ka kakaya.
0: Ay, dili pwede. Dili, ako
2: ano
0: isip.
2: Ano man gugma nga saad ni mo sa ako?
0: Isip inahankap, dili na ko kaya pakanon lang o ganang kamote o ganang saging na ako mga anak. Eh, wala na may kuan, wala na yung makaon. Imagine, makaya na ni mo kuan.
2: Kumutabang na yung ginikanan, magpadala kwarta, dili ka kuaong ganila
0: ang
2: sa
0: ginikanan, kuan. Ang ginikanan, wala nagsugo ninyo nga magminyo mo. Kamong duha ang nag-decide na, so kamong maningkamot.
2: Naburos cafe, wala ilaing lalaki.
0: Himuon ba na asukdanan ka para hangtod-hangtod na lang gid siya nga mapagayahay kay utang kabubuton? Pwede dahil na.
2: Kung wala ka unta nakigminyo na ko, nakaminyo na si Martin o kanang sapian nga matiman kang Martin.
0: Paita, oy. Pait kay ni mga lalaki nga gihimo na lang.
2: Kasi si Martin may ati manon sa babaye.
0: Pero sa karon nga panahon na ang mga lalaki bitaw man kay gusto na mahimong Disney
2: giluwas
0: princess.
2: Giluwas ka sa kaulawan. Ang dignidad sa inyong pamilya, giluwas ni Martin.
1: Ah, so mo na yung rason.
2: Karon gina glisod ka, biyaan na lugar ni mo si Martin.
0: Ah, mona. Mo gini
2: na, mga babae, gigaro pa na.
0: Dili, pwede himo na ni mo rason. Di ang ending, ana, nga hangtod-hangtod magbayad lugar utang kabubuton.
1: Kamalo ka, nagpalaban ko sa chat GPT ba? O sa buhato sa banang nga tapulan ni Mayta Kwarta. Kasi ito ba ni chat GPT? Ayaw sa luwa yung problema. Ipakita sa urgency nga, mangita siya kwarta.
0: Diba? Mugin na. Mugin na angay buhato ni Fe nga. Iyan iparealize kang kwan ba nga, huy, napod kay responsibilidad, dili ni ako alang. So,
1: kinakata ka siya urge.
0: Diba? Kanang, ikwan mo siya ba? Imo siyang, kanang, usabay tao ganyan, na morag wake up call sa iya habang nga, uy, patay, gibiyaan akong asawa kay kwan. So, bas hindi ay pinaagi, ana, makahatagan siyang motivation nga maningkamot ba? Kay aron iyang ma-win back ang iyang pamilya. Kay again, dili enough sa karon nga panahon nga buutan ka lang.
1: Correct.
0: Sa kanuna ay kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: Ikaw, Kak Jun, Bera, it's your turn.
2: Si, ang importante, kada imong bana, buutan kayo. Kada imong bana,

0: ng walay laing babae. Mm-hmm. Kanay mong banag at imanon ka.
1: Mm-hmm.
0: Kung wala si trabaho, ikaw ang mangitag trabaho para
1: wow!
0: ma-sustain ang inyong pamilya.
1: So, ano ginakaroon panahon na ingon anak na giyod, ang babae na giyod ang mangita?
2: Dili siya capable mang babae kap kay wam chay kwarta.
1: O niya, lahi na paning. Correct. Mang babae pa siya ng babae, wam chay kagasto.
0: Mo, mang gani nga, narasa sa balay, butan kayo, okay?
1: O na usahay, makasala ang asawa. Kay na'y muhatag niya kwarta, makatilaw siya gayahay ang kinabuhi.
2: Diba?
1: Makaingon ka ngawa ni sa kumbana. O diba? Diba?
0: Mamagin na kamo nga mga babae. Kung atong subayon kining istorya, si Martin Bayontan hero ani kay katong naulawan ang inyong inyong apelyido
1: dignidad ni Bo.
0: Na Boros Cafe. Kinsay nagsalbar sa inyong dignidad si Martin karon panahon niya kining naglisod mo kay wala si trabaho, kapaning kamot mo ng tao.
2: Ay, wala siya na ning kamot ka.
0: Wala ko yung haong nga trabaho sa iya. Idlas kayo ang trabaho sa iya, ha?
2: Ah, dili idlas ang trabaho siya. Idlas sa trabaho.
0: Si Martin, gusto makatrabaho, pero ang trabaho, dili ganahan sa iya, ha?
2: Di siya ang dili ganahan sa trabaho lagi.
0: Ay, mas bayo ka na imong ginikanan, hangyuan na lang, nasuportara na lang mo.
1: Ginikara ni Martin, magsuporta sa inyo, ha?
0: Duwa, back to back ang suporta, di ihahay mong duwa. Kahayahay. Para magod sa kuhafi, importante nga buo ang pamilya. Dili tubag ang kawad-on para magwatak-watak mo. Kay ikaw o si Martin, gipahiusa sa kahitasan.
1: Okay, no? Sige ah.
0: Sala sa balaod, sala sa kahitasan, nga kamong duwa magbulag.
2: Grabe no?
0: Sa kasakit o kalipay, magunong mong duwa.
1: Yeah, pera.
0: Sa gyapon, kini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagbahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan na nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa si Erling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa ko ang asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang doctor. Yeah, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang coffee. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pitpus ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dagan salamat kanimo, DJ Nova. Thank you, Cap Jing, na nangugat na. And of course, thank you so much, Fe. Sa imo papadangat, imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Dili gid pwede nga dili mo siya pugson nga mangitag trabaho. Well, kinahanglan lang yun. Nga i-heart-to-heart talk ni mo imong bana. Kaya bang, dili pwede yung gusto nga mahitabo, nga dili siya magtrabaho, nga sa balay lang siya, siya at iman sa mabata, siya at iman ni mo. Kaya karo panahon na, kinahanglan duhagid mo nga maning kamot. Well, kung inana yang tara, siguro ikaw, Fe, mangita lang ka paagi nga, doon na may gamay nga negosyo, ang kamunduha mag-uban. Aron sa ingon ni Ana, maingan niyo siya nga makatabang anak kanimo. Kay para na ko, lisod kayo, kinahalan ikaw gid ang mobira sa imuhang bana nga makabaton mo saktong panginabuhian. Ikaw gid ang mo dala sa timon para nga adun na mo saktong panginabuhian. Tungod kay sayang taras, buutan siya pero di siya ganang manarbaho. Dili wa ngay manarbaho, mangdigusyo na lang mo, pangita mo paagi nga makakita mo panginabuhian, magamunduha ang magtambayayong. Kay ako nakita, dili siya manarbaho, pero di siya tapulan. So pwedeng diha dapita, tabangan ka niya, kung makabaton ka panginabuhi. Bisa ginagmay nga digusyo, at least kamunduha ang maningkamot. Para nako, kana ang pinaka-best, Fe. Thank you very much. Sa mo papadangat imo swatan po manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. Kini si Ate Arlene, ayon mi din salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin sa'yo alibyo. Kuha nyo dyan, proven and tested yun na mo ang magtiayon.
10: Jane Puertes, 42, Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
11: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yulnan City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
12: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
13: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong adungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabara sa natag sa paggobyerno ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo sa mga hiwi nga binuhatan sa mga nagkupot sa handa sa pangagadinaw daog ilabi na sa mga kabus nga linupigan Andam Mabarog sa kamaturan o karon aniya ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tanghian Tanghian.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng austisyo.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanaton tanan. Kamusta ka mong tanan o welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulukabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang atuang nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain na usab nga adlaw. Wala na sa mga gayon sa atong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay o sa pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon ha, mga sukindig paminaw nga Martes. Pizza 3 na sa bulan sa Oktubre 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw to mga sukindig paminaw? Ang naminaw karon nga mga orasa, sila natagsa ka mga radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live at ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, nagkunyubos nga lagad sa kahanginan inyong radioman Benji Olpos ang hiyan, ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makikisun to mga pinanggandig paminaw sa Drisdak Bayan sa Sugbo. Ha, kumusta mong tanan? May gabi ninyo diha ha? Ato makikisunan usab diha sa probinsya Sugbo. Ha, mga Sugboanon nga naminaw na to karong mga orasa. Onya ingon man usab diha sa Negros Oriental. Ha, may gabi ninyo diha mga taga Negros Oriental, Negros Occidental. Ha, nga naminaw na to karon. Kumusta mong tanan ni ining like adlaw? Alaing gabi na usab mga kasama. Ha, sa to ang pagkulokabildo karong nga gabi una. Ato makaigsuunan mga pinanggandig paminaw usab nga mga Bulanon ha. Diha sa Bohol. Oy, kumusta to mga taga Bohol kasamang Nestor na to ang mga taga Budjol ha. Taga Bohol nga mga naminaw na to karon sa Leyte, Samar gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsuunan sa badiha sa gawa sa nasod ha nga naminaw sa dato nagatang sa programa. Ha, nagatang sa tong padidit kasamang Nestor ha. May gabi ninyo diyan tanan ha, to ang mga kaigsuunan sa maayong udto, may buntag, dipindig asa mong lugar karon na nahimutang nga na nag-monitor diri sa tuang pagkulokabildo. Ato ang makigsuunan sa ato mga pinanggandig paminaw ha, mga senior citizen, ha, nay, tay, ha, to mga lulo at to mga lula nga kanunay na to nga naminaw sa maayong pagpaminaw ninyo niya, nay, tay, ha, og o ba na to nga makaigsuunan na kato nga mga bisag dili senior, dili pa senior kasama nga nistor na pa naminaw na to, nagatang na to, samtang nanikaisikay sila, samtang adunay mga nagipokipo sila diya, adunay gipantrabaho, naminaw din sa programa, salamat kayo ninyo. May pagpaminaw, ayong pagsunod o niyang uban, bisan og nagigda-higda kasamang nisor, agaray-haray diha, dili gyud matulog, di pa gyud matulog, dili makahuman o paminaw, pag sa tuang programa. Salamat ganyan mo ng kuyugi na sabko ninyo. Duyog na sabdaron sa tuang programa at o manin programa kay kamo nagtikaw biyapod mo. Una pa, salamat na nila kasamang nisor kay dili biyapod lalim di ringa. Nagsigit nagtabi o niya wala diha to mga naminaw mo ng ato ni tanang programa kay kamo muna pa mong nagprograma pa po diha. Kay apil biyapod mo nagtikaw-tikaw. Sumon na nga salamat kay ninyo ha. So samtang ang uban adunay mga kanang gitikaw-tikaw kasamang listor, adunay gipang trabaho, adunay gipang buhat, anya naminaw na to kay gihimong orasan ang ato ang kanang naang programa tong radio mo na importante kay mahatag tag oras gyud kasamang listor. Samtang uban minaw na to ha, kanana ang tanday-tanday diha ginagmay kasamang listor ha, wala nga watinindota gyud ha. Ha ha ha! Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una. Ato hatagag pagtagad di makasamaha kay... Diana, kita na yung katag kasamang listo. Kita ng katag sa prosecution mga sukindig paminaw. Tungod kay tulo sa upat ka article sa impeachment nga ilahang gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte, ilahan ang gipadaplin.
2: Straight to the point.
1: Gipadaplin mga sukindig paminaw sa prosecution ang tulo sa upat ka articles. Tulo ka mga pasangil batok ni Vice President Sara Duterte, ilan ang gipadaplin ka sumang listor? Sumala pa ni Congresswoman o Lead Prosecutor Jervy Luistro nga ilaha mga sukindig paminaw nga gidrap ang tulo ka article of impeachment na mao ang Article 1, Article 3 o Article 4. Munang tulo ka mga articles kasamang nisor nga humana na nila og kanang present dito sa impeachment court kanang tulo ka mga article. Unya ang ilang ipabilin karon kana na lang usa ka article nga mao ang article to. Unsa man ang article to? Mao ni mga sukindig paminaw ang paghisgot sa unexplained alleged unexplained wealth og sal-in ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Asamon ko na ipabili nila kay matod pa ni kanang Luistro kasamang Nistor nga kanang na ang kining ni ang ilang ipabilin nga usa ka article mao kuno ni dako kaayo enough na gyud kuno nga makumbikto gyud si Vice President Sara Duterte ni ining usa ka article nga ilang gibilin. Asamona nga daghan kaayo nga nasak ganiha. Daghan kang nasak mga sukindig paminaw. O ako mismo nakuan ko kananaang na nahibulong ko kasamang nistor ba? Ikaw, naapil kang nasak kaniya? Sunan ka nga, ang unang gipasangil nila mo ka ng confidential funds. Ni Vice President Sara Duterte nga, giwaldas yun eh. Kining confidential funds si BP Sara, giwaldas yun, gilustay ang kwarta. Unya karon inyong iatras. Dili na ninyo ipadayon inyong complaint. Nga humana mo presensa inyuha kunong mga ebidensya sa ato pa kani mga ebidensyang inyong gipang presentar diya mga himo-himo ora dene kuno ahon. Nga kana pangutan na lang ano mang giatras man sa prosecution. Banalitan ingon sila nga duna sila mga gibasihan labi na tong sa grave threats. Di na ipadayon katong ni hulga kani nga ipapatay si BBM, si Lisa Marcos, si kanyang Speaker Martin Romualdez, di na nila ipadayon. Hasta tong confidential funds nga, kuno gilustay ang kwarta ng bayan. Di na nila ipadayon. Kunya ilaha nga gipresente dos impeachment. Ingon mo, ligon. Jervy Luistro. Ingon ka, Luistro, ligon ang inyong mga ebidensya. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha kay naunsa man hasta ang mga kaning makabayan black nga mga congressman rally kay gigasto ang kwarta na misuse ang kwarta gilustay ang kwarta unya karon inyong giatras ang inyong complaint di na ninyo ipadayon naunsa ba ya intawon mo oy. Anumang nitalaw man ang prosecution, ha? Og sa mungaan pa kasamang Nestor o kaning sa og sa ato pastare, ha? Sa tare pa og atong pananglitan og dunay sunoy diha ang prosecution ni Kakak, ha? Si Jervy Luistro og makauban ng mga congressman nga mga prosecutors hasta private prosecutors ningon kakakaka. Grabe ilang gidaot si BP Sara. Gidaot nila maayo si Vice President Sara Duterte unya karon dili nila barugan ilang pasangil. Ilaha nga gi noon strategy man sad na sa kanang naang prosecution pero kana bang mamasangil mo nga Ah, sige, mga tao, naghulat man, unsa ka hambugira ninyo? Unsa ka hambugiro ninyo? Unsa ka hambugira? Naamgay mga ebidensya, nala sige. Nasugda mga impeachment, nala sige. Og na mga ebidensya ninyo, okay. Galing kay nakita sa prosecution nga sila mismo aminado nga huyang ilang pasangil. Ha? Bisan mga dili abogado, kita mga dili abogado kasamang ni Sir Gasunod manta, ha? From day one sa impeachment trial, gikan mga sukindig paminaw sa unang adlaw sa impeachment trial, hangtod nga nahuman ang kaning ni ang tulo ka article sa impeachment, wala yung ligon nga witness nga napresentar mga sukindig paminaw ang prosecution. Way ligon nga ebidensya. Ha? Muna nga sila mismo aminado sila nga kaning kaso huyang. Og ato nang ipadayo ning tulo ka kaso, ha? Kita pa Hinoy masupalpal ani. Adi, pagwaldas kwarta. Huyang man di ang kaso nganong inyo mang gidagan dito sa impeachment court, pila na may nagastos gobyerno? Hapit na 1 billion ma-recept. Ha? Ang nagastos gobyerno, inyo pa nang ipanghatag sa mga tao din napalit na nagbalde ka sa mga miso. Unsa man tao niya, mga congressman, wa mo katambag, anak. Ha? Wa katambag ang mga congressman, pati man naghahan ng mga congressman. Wa mo katambag nga, ayaw na lang ninyo nang i-withdraw. Paabuto na to nga si ang mga abogado ni BP Sara muhatag silang depensa. Ha? Ngunong nahadlock ang prosecution sa depensa nga mo-presentar sila mga witnesses? Ha? Or dunay gitaguan ang prosecution nga dili gusto nga i-presentar sa depensa ang ilahang nga mga witnesses? Ha? Oy, kakakaka.

0: samtang sa laing bahin ato hatag pagtagad ha. Trust rating ni Presidente Marcos ni Saka matur pa ha. Ni Saka o ga 36% sa bulan sa September ha. Ah, 36 kuno mga sukindig paminaw ang kaning ni ang pagsaka sa kanang na ang trust rating ni Presidente Marcos gikan sa 34%. Ha? Kaning nga survey gipahigayo ni atong bulan September nga gipagawas sa laing survey firm na sad nga mao ang SWA sa survey. Kon ari ka maminaw sa Pulse Asia kasamang Nestor, negative 11 si Presidente Marcos. Ha? Negative 11. Ari sa kasa SWS maminaw ni, na matod pa nga ni Saka og 36 iyang rating. Aso 36 ang iyang rating ni Saka og 2% gikan sa 34% sa bulan sa Hunyo. Kini dili ni ako ha sa survey ni sa social weather station no kaning survey mga sukindig paminaw nga ni gawas. Onya matod pa nga ang kang Vice President Sara Duterte ni ubos matod pa og 1% gikan sa 57 ni abot na lang og 56. Straight to the point. Ani ubos kuno og 1% ka BP Sara oy. Matod pa mga sukindig paminaw sa SWS nga survey. Unya kanang na ang pero taas gihapon. So nang ka 56 man. Kang BP Sara 56. Sobras katunga sa mga tao ni tuog gyapon niya. Ha? Ang ka Presidente Marcos 36 wa kaabot mga sukindig paminaw. Layo kay biya ikumpara ni mong BP Sara. Ha, sumuni ang survey nga gipakita sa SWS. Ha, sumuna ang malipay na si Inday Claire Castro ani. Samtang sa laing bahay, to hatagag pagtagad kay giabswilto. Ha? Giabswilto na si kanhi Department of Health kundi DOH secretary o kasamtangan karon nga Iloilo First District Congresswoman Janet Garin sa kaso nga graft o malversation kalabot sa kontrobersyal nga pagpalit sa Dengvaxia vaccines niya tuig 2015. Kamantay mo atong na na-issue man itong mayo na kontrobersyal man itong katong ng Dengvaxia mga sukindig paminaw. Katong Dengvaxia kasamang Nestor nga daghan matod pa ang namatay ni adtong tuang Dengvaxia vaccines para sa mga bata. Onya, nga kanang na ang mga biktima in town ato, mga pamilyas biktima nang ginahanglag hustisya. Kay nainjikan lang bata ato namatay. Ha? Kasamang Nestor, onya karon nangitag hustisya. Gikasuhan ang sekretary sa DOH kay matod pa nga dunay mga kakulian sa pagpalit sa maong bakuna unya pila man ka pesos ha pesos ba ang kwarta to dili binilyon ang kwarta nga gipalit sa gobyerno 3.5 billion pesos nga gipalit ni Garin mga sukindig paminaw siya moy DOH secretary ato sa una karon ha na kumusta yang kaso ha kumusta ang kaso ni Garin mga sukindig paminaw na dis na nakuan siya kanang naabswilto na siya. Naabswilto sa Sandigan Bayan. Kinundog atong Dengvaxia kasamang Nestor nga batoks dengue. Katuntong Dengvaxia nga batoks dengue nga vaccine mga sukindig paminaw. Tauhay kay si Garin karon ha? Kay abswilto sa iyang kaso. Sao man itong mga kaluoy ba in taon sa katong mga namatay wa mahatagi mga sukindig paminaw o hustisya. Kay sao mga wa man abswilto mas kaso. So, giabswilto siya sa 2nd Division sa Sandigang Bayan, mga sukindig paminaw. O niya, kanang naanga mo na, nga lipay kay Esgarin, mo na nga tilap yung kaysa sa Malacanang karon, kaya di isa mo tilap sa Malacanang, delikado man iyang kaso o mahinog nigbalik. Samtang nga sa laing bahin na subli nga nipakita si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyahang kanang ikaupat nga status conference kaganiha dito sa International Criminal Court kon ICC sa Dahig.
1: straight to the point.
0: Ah, onya dito si kani presidente Duterte ganya kasama ni sir makita nato nga medyo nahugo siya, medyo niwang na siya onya ang iyahang buhok kasama ni sir medyo nitaas na sa medyo nitaas na ang iyahang buhok ni kani presidente Duterte. So kanto nga mga gimingaw no ni kani presidente Duterte ganahan niya makita. So nakita sila ganiha kasama ni sir. Ah, so daghan adto nga nakakita sa iyahang bayhon. Kaganihasan ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC mga sukindig paminaw sa ihang status conference, ikaupat nga status conference ha. So muna nga kanang naang atulanin kung ano ato ang sundansan onsay resulta dito sa kaso ni kanhi Presidente Duterte sa dahig ha, kay paminaw na to kasamang nistor ha, murag kanang naang kuan man ang mga judges dito sa ICC ha, o gan taga ICC mismo murag dili Manila buhian si kanhi Presidente Duterte. So, mangani nila tuguti nga makapiansa. Ha, di ula nila tuguti nga makapiansa, wa nila kuan. Ha, kanang na ang besan og tigulang na mga sukindig paminaw, dili gila tugusan mo gawas kay basig mo ikiyas. Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay gipadala na. Dito sa gipadala na ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag karong adlawa ang gidoso nga mga reklamo dito sa Department of Justice kon DOJ batok sa 12 ka mga opisyal o kontraktor sa Genesis 88 na kalabot sa giingon na kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na.
1: Straight to the
0: point. Oni ingon man usab ba kasama nga matud ba ni Matibag nga nakita nila sa maong kampanya ang City Bilyones sa kantidad sa flood control project sa unang distrito sa Davao City sa baluarte ni Congressman Pulong Duterte.
1: Straight to the point.
0: Yan nasad ba nga sukintig paminaw gi pasakaan na sa dilag kaso si kanang naang Pulong Duterte. O niya si kanhi si Vice President Sara Duterte siyang salin. Pasaka na po dito sa ombudsman na kay dito sa impeachment court. Wa man sila mahimo dito sa impeachment court kasamang listor kay balibalihon man sila pangutana dito. O niya naa may defense team nga maka-object, maka-pangutana dito. O aris ombudsman ha. Niya samtang mga taga Talisay ha, gipahibalo mga taga Talisay di ay nga why klase ugmang adlaw ha, why face to face nga klase sa tanan nga level sa public nga mga eskwelahan sa Talisay City ha, tungod kay matod pa very unhealthy ang hangin sad kasamang nisto ha. So muna nga why klase ang public school sa Talisay ang private. Depende na sa mga private nga mga eskwelahan kung muklase ba sila og mga adlawa or dili. So, way klase? Haya, way klase. Way klase kasamang nestor ang mga bata dito sa Talisay, sa kwadray noon, kanang naang sa public ra nga tunghaan, ang walay klase, usab kasamang nestor. So sige, ato na yung kung ano, natagang kuansa, kada na ang pagtawag sa... Okay, onia, ato ang kuanon sad, ha? May gabi kasama nga Benji o mga staff, no? Sa DYHB, gikan ni Girly Melindo diri sa Inayawan, Cebu City. Onia, si Jefferson Digamos, may gabi kasama nga Benji, ha? Kada na minaw sa nato sabgaron og usilito e friends waso. Basti Duterte 2028. After you have destroyed the reputation of our VP Sara Duterte. You want to drop your allegations? Don pa ni usilito e friends waso. In English ni sa samang swaso. Digi na ninita tagapan may gabi kasama may gabi sa Ania Cites B. Barliso Rabadon na minaw sa nato. Amatod ba, kana kasamang binti, tungod yun ang tanan sa kuan na balde. Ha? Okay, niya kaning bayin nasad makasama hatod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo kayo alang sumisa ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ayaw na nagpadugaya ha kato maigsuna na to nga dunay mga kanan dili mayong gipamatis kalawasan bitaw kasamang Nestor kanunay rang magluya kanunay kapuyon magparagis bila bila herbal capsule na ta. Ana kaindot sa paragis bila bila herbal capsule kay maka makatabang nis maigsuna na tong adunay hubak ha. Sa muna nga unsa pa inyong gipaabot sa lain na pag-inom ha. Kaya may sunan nga doon ay mga sakit na nga ugbalatian na gihambin sa kalawasan. Magaparagis bila-bila herbal capsule na ta. Ang paragis bila-bila herbal capsule magkasama, mapalit ninyo diya sa Diding sa Pharmacy at GB Boutique at GY Pharmacy. Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pang mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. So pangutana lang yun mo diya ha. Sa tuang makaigsuunan nga aganahan nga mo palit sa paragis bila-bila herbal capsule na di ang magkasama sa mga butik at farmasya. Kuha na ninyo, kanana ang pangitaa lang ninyo diya, ha? Okay, only one month kanana ang balik ta karon tataod ba kasama ha kay atong isgutan, daganta mga isgutanan sa karon atong isgutan ni uban atong mga isgutanan. Kung uban ninyo nga mga pa-shoutout, ha? Man lamang sa importante kayo. Alas 10:48 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by McDonald's.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
2: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh. That portion was brought to you by Generica Drugstore, Ginhawang Hatid ng Generica Drugstore.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3, matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU, nga pure ug di kalidad, nga vitamin D3, dunay sab kini Rishi Mushroom Extract, nga abunda sa polysaccharides ug tripertines, nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province, ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Mga kasama, ako si Radyoman, Attorney Buin Alguno.
6: unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kun ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kun ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune function o kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ni ka proseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kun asa mo tubo ang cancer i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers kalabot ni sa vitamin D ug cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag-adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig na baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha, dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, Life Extension Vitamin D3.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Reveal your powerful glow.
9: Nai high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
13: United Home.
14: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
20: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ECS.
23: Kung moingon si mama nga,
24: sige kagaw, inanani mong tambal.
25: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
27: Ginhawa, Generica.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
30: Good.

0: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Cheers sa barkada nating
0: Night Shift!
4: OT!
0: Breadwinner!
3: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sabwana, reveal your powerful glow. Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sabwana, reveal your powerful glow. Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
2: Reveal your powerful glow.
8: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit with Summit Water.
9: Ato ang takna alas sa 11:08 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una o niya sa tuang mga natulog na diha po kawan ninyo gamay nice tatay na ay lasa mo patulog-tulog ha kay dungan data karon makasama o gatog ha. Okay, sayaw sa tagamay ha, sayaw aha. Oy kana hasta nindota. Ala, sige, sayaw! Aha! Ops, toyo! Astang nindota. Okay, unya ato sang i-check makasama si Radyoman Josephus Gihano, ha? Sayahang report! Ato sang i-check makasama karong mga orasa. Yes, Radyoman JQ!
10: YHP, the top RMM report.
11: Yes, labag-sabag Radyo Man Binji. Sa toga pag-alina, na dinis gawas kabahid at karoga manurasa sa gagabion, nagpabilin nga malinaw, nagdakbayan sa Sugbo. Huwag walang kung karoga pag-arabag na gito matong gabulisan din sa nagbayan sa Sugbo Metro Cebu area. At sa nga karoga gagawin po niya kini mga protection call o mga gagmay lang ang mga lalis sa mga magkayo ng trouble alarm o nagpasabi ko ng mga oras sa kagaya kasi yung sa kagabion. Sa report nga itong nakuha ng mga drugista, ginagpang sa gihimo ng bypass operation sa mga sakop sa Municipal Enforcement Unit dito sa Constellation Police Station na diha sa may barangay Kansaga sa mga lungsod. Ang ilakuan mo sila si alias Ronilo, kundi si Tianyo sa panigod video o kinusaka Junior, kundi si Tianyo sa litao, pulos ng pagkakuyo sa disputan ng lugar. Ang doon na nagpagilin si kaibong bypass operation sa mga sakop sa Municipal Enforcement Unit sa Constellation Police Station umagiging pa rin sa pilaganlaw ang pagpamalik ng illegal katrugas ni init. Nakuha ka sa nakpanagong si kamapakita yung nahag sa buga. Muti magkinigunod po ito si Kung Ramos na mabalor kapin sa CTV.

0: Bill, 140 mil pesos akor sa panggagitin na dito sa konsulasyon sa police station. Kampag sa pikas ka pahin, inong sa batay o sa aga-agol, humanga na bang ilang imanihong motorsiklo dito sa may provincial road sa barangay Pandan, sidad sa Naga, aga rider gana dito na rivals tambalanan bago ni si Ronil Alporo matinuanyo sa gabarigo taga barangay Uling sa sidad sa Naga o nagulay ang back rider yung gagaw siya sa kanil city adios samtang driver sa ring ban nga nabanggaan sa mga biktima ang mao si Jimmy Cabutiro 24 adios nga taga dito sa may poblasyon Kalisay City sa investigasyon sa kabilisan sa Naga City posisyon na kining motor na nga gibarihon ni Alporo padung ni sa may sidad sa Naga samtang ang wingban padung sa Toledo City apan pagabot niya sa may nisutad nga lugar gingong nabangga kini nga motorsiklo nga gibarihon ni Alporo nga resulta sila nga grabe pagkaangol dali kini gida sa tambalan adua apan way sure si Alporo kay gideklarar kini na dead on arrival samtang driver sa wingban nga si Gabutiro kasamtangan karon nga gitina sa Naga City Police Station. On board sa patrol, ang Radyoman, Joseph Luciano, DYHP, Tataka, RMN.
1: Okay, salamat, Radyoman, Jake Jose Muhanga, report. Samtang tabukanta, andugan ditali sa tuang balita. Police Regional Office 7, mihatag og pasidungog sa mga city. Oga provincial police sa office nga giila nga maayo nga performance sa tibuok ka buwan. Buwan September ni mga sukindig pamino karon tuiga. Atong kwang kompletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. DYHP.
2: RMN report. Mihatag og pasidungog ang Police Regional Office 7 at ang mga City Provincial Police Office na kipna ang mga police stations o special unit nga napiling best performing unit sa tibuok ka September 2026 nga gipahigayon nitong October 9, 2026 sa Camp Sergio Osmeña Sr. Nangulo sa paghatag sa pasidungog ang hepe mismo sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Arnold Manda. Gipasidunggan kanto ang mga police offices o kanto ang mga stations nga napakita og maayo nga performance base sa resulta sa gihimong Consolidated Evaluation pinasubay sa parameters nga gi-assess di aban uban sa iyang command group o regional staff. Among nga inisiyatiba nagpakita sa pasalig sa PRO 7 nga ilang ipasigarbo ang ilaga operation excellence, accountability o epektibo nga police service sa Tibok Central Visayas. Alang sa buwan sa September 2026 ang napiling nga best provincial police office nga nakakuha o rating nga 83.89% mao ang Cebu Police Provincial Office, samtang ang Madawi City Police Office mao ang best city police office nga doon ay 85.34% rating. Samtang ang Talisay City Police Station sa CPPO ang ganailang Best Component City Police Station nga nakakuha og score nga 87.34%. Consolacion Municipal Police Station ang napili nga Best Municipal Police Station Class A nga dunay 83.04%, samtang Hagna Municipal Police Station sa Bohol Police Provincial Office ang sa Class B nga distinction nga dunay marka nga 82.30%, ug ang Kalapi Municipal Police Station sa BPPO ang giilang Best Municipal Police Station Class C nga dunay 82.65% nga marka. Giila usab nga Best City Police Station ang Sawang Kaliro Police Station 6 sa Cebu City Police Office nga nakakuha og 89.47%. Gidayeg ni aban ang mga police office og police station nga nakakuha og pasidungog sa buwan sa September. Di nagpakita lang kini kung unsa ka maayo mo trabaho ang kapulisan sa Central Visayas. Giila usab ni aban ang paningkamot sa mga unit sa PRO 7 og mga personnel niini nga nakatampo sa kahapsay karinaw sa tibok Central Visayas. Gidasig pa ni aban ang ubang mga unit sa kapulisan nga dublihon parila ang ilang ipakita nga kakugi o panambuon ng ilang performance at susunod nga recognition sila na usab ang makarawat sa pasidungog. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ng New Ranjoman or Busaman 3YHP. Tatak, aramen.
1: Okay, salamat sa mo ang report nung samtang pakinibay na sir mga kasamatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini pasabot 7 ka mga prutas sugotanon nga gisagol sa tuang kape. Ano nga tong kape mga sugindig paminaw ha? Sa inom ka ni kasamang ni Sord maayo kainin kape ha? Lami nga kape, saktos timpla. O ni doon na pagyoy maayong benepisyo nga mahatag sa imuhang nga lawasa. So alang sumayso na mga naminaw karong hiligon og kape, EXL Makabuhay Coffee Mix na ta ha. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama dunay sagol nga rose hip, adunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties, kalibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw to makaigsuonan ang dunay arthritis nga mahiligon mainom og kape, kaning kapeha moy maayo kay para ninyo para alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya ang atong kape dunay sagol usab ni nga luya, dunay dulaw or kaning turmeric o duwaw, adunay mangustin, dunay kamunggay, dunay tapul nga bisaya nga mais, dunay bayabas, adunay insulin plant ha. Anya gawas nga dunay insulin plant kasama nga nestor, adunay stevia nga may kapalami sa tuang kape, adunay barley, dunay arabica, onya aduna pagyoy ginseng ha. Ginseng nga nasa tuang kape makapa-uptake sa tuang panglawas ha. Kung uptake gani nga tong lawas makasama, makasiguro yung tanga, makalahutay ta matag-adlong panikay-sikay kung kanunay tanga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape kasamang nistor, doon nasa ni sagol, uban nga mga sagol, daghan ni sa mga sagol, pipila pa lamang kanang atuang ipang hisgotan. Ha? So muna nga mayo kain ni alang sumakaigsuunan. Onya ang atuasab nga haplas, alang sumakaigsuunan nga nangitag haplas, haplas nga maayo kayo para sa atuang panglawasa o sab makasama nga kanang naang panakits kalawasan, mga panuhot, panglalis, mga lutahan, pangulungulos kaunuran, haplasi na dayo na sa EXL Makabuhay Oil. Nganuman ang atong haplas sa makasama, may sabagin kay manutsuhot gyud sa atong kaunuran kasamang nistor. Why bahong haplas? Munang kampante ka, bisan asa ka mulakaw, basta nakapang haplas ka anay kasamang nistor, nindot kes pamati. Dili pagyog ka paakon og lamok, og bang haplas ka ni ini, busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Ha, so muna importante kayo ha, aron malikayan nato ang sakit sa dinggi, manghaplas ta sa EXL Makabuhay Oil. Onya, may sab ni siya sa kay minus katul-katul sa panit, pinagkan sa gamay mga mananap o sa pangagot. Ang atuang nga EXL nga haplas o EXL nga kape, mapalit niyo makasama diha sa Pharmacy sa Rosa Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Sa tumakaigsunan sa mga naminaw, nato karon nga asa mo palit ang EXL nga produkto, amo na di 360 Pharmacy o guban pang mga butika ha. Ala sige, onya atong hatagag pagtagad sad ba kasama nito mga isgutanan karon. Dagan ba tag isgutan onya kanang naang at atuang tawa pa nato ganito ma tiwas o gisgot kato ditong kasal sa kuan ba kasal dito si Malalod kasamang nisto nganong gisgotan na to ni kay aron sab ngang uban nga mga simbahan na ang uban nga mga nag-alagad simbahan kana bundi pa magpalabi ba unya ang kanasang mga kaslunon o labina ng mga nagpaabang ugaon. At least, makahibalo na sila daan kasamang nisor nga dunay mga simbahan nga kanabitaw stricto kayo anang ato ang ipanulob. Ha? Itong ipanuot, ana, muna nga isig kahabig, dunay mga tambag unta tanila kasamang nisor. Ha? Pero muna nga kanang naang hasta mga pare, natural, naganili ba na kay karon pa. Dunay mga pare nga stricto kayo, mga stricta, mga kuan, ana. Katubid ang pagkasal, namo kasamang nistor? Ha? Daga maginag-ingon mga silingan, namo katunto ang makaila atong pari ni Padir ninyo. May gabiin mo di, Padir. Minaw na sa Padir ninyo na ito sahay. Ha? Ingol yun sila, pagkasal mga anang pari, nga. Purti na ba ng istrikto, ha? Ha? Prangka na bagay na ayo? Ha? Prangka na bagay ng pari, ha? Daga maginag-ingon nagkuhan. Ha? Daga na nga nag ingon na ko yung sao mga kasamang nistor nga wa may laing duol sa vinyo. Ha? Wa may duol sa vinyo. O niya, pagtanaw nito bitaw, no? Nga, basi yung maulawan taanin niya, daghan ba kayo makamira dito niya, siya viral taanin ba? Sumuto, sabot-sabot, may nga, Adoro kita selain si kuan dagoy laing kana na ang parokya dagoy pakasal total na mata ikarason nga wa man na human ang inyong simbahan kay aton atong panahon na girepair ang simbahan kasamang nisto na pagrepair simbahan kanang na ang sus kay ipapaspasan man kay gusto po ni padir ninyo nga say mo kasal gyud namo. Pero muna nga kanang na ang kuan lang kita oras importante ng oras nga kami ato mga kanang na ang 40 minutos before nag-start ang misa diha na mami. Ha nagkuan ang seremonya basa kasal ha diha na mami picture dos gawas ana. Aniya pag 15 minutes ha 15 minutes kay kuan man to 10 man tong kasal. Ha 10 to mong kasal. So 9:45 kuan na mi sugod nagpasok kay daghan ba to kung mga maninoy mga maninay kasamang ni sir pila to kabuok tindaghan na pore buyago. Sugod na migpaso ha mga pagka alas 10 gyud ana human nagpaso tanan sud nang pare kay pilitag maulahi ka ha napoy nagastorya nako nga maulahi ka katong nagmisa na mo kasamang ni sir mumi mo ha mo kuan sa to kuno ha kanang na ang pero amot lang kay sa storya raman sad pero base pa sa mga feedback ba dito nga kuan yo kanang na ang medyo strictohon yun dos badir ninyo kuno po. Pero po nabuyag sa mo ang kasal ha may ramahin noon nindot pa kito yung humili gani kasamang nisto ha nindot kayo tong iyahang humili at is okay man ha ingon uban nga dili pa ka ito wa pa ka ito ni YHP. Pero karing sa himalalod muna nga og badayon og mapuhon kay kanang naang kuan man ni contact na to ang bride kasamang ni sir og mapuhon masig interviewon sa ato ni Rufil ha masina alas 9 ato lang patangan sa mga naminaw na to magkuan na to ang side sa simbahan side sad sa kanang naang couple ha okay so arita magkasama sa isgutanan sa nato kay ganiha. Kanang na ang Aritas impeachment sa kay umapon ato pamantong ko anon katuntuang masing interview to neurofil Aritas impeachment gani kay nasyak mga sukin dig paminaw ang mga nagsunod sa impeachment ha kisa may di masyak sa mang nistor nga tulog yun ha tulog ka article sa impeachment ang gi padaplin mga sukindig paminaw sa prosecution. Ha? Muna nga, ang kantong mga congressman, mga prosecutors, siyempre ilahag yun to nga kanang naangagi sabutan nga maunay mahitabo ka sa mga nisto. Nga ilahang i-withdraw kay part sa ilang strategy, una na. Ha? Ilahang, unsa may mga kaning atuwa ha, mga pagbana-bana araning ato, mga pangagpas ba? Ha? Mga pangagpas ning ato kay, nganong ilang mangyong giwidro? Nga niingon man si Jerby Luistro, ngang ilang kaso, ligo na. Ha? Malakas na ang kaso, malakas na ang ebidensya. Unyo sa may pagkalakas sa ebidensya anang ilang mangyawidro? Ha? Unya, unsa may lain na napalitan, ito, sige, part na sa kanang na strategic prosecution. Ang prosecution, hinahuna nga, ang lead prosecutor, public servant, politiko kasamang nistor. Pananglitan kung sa permiro pa lang, nga ilahan ng, muna ilang strategy sa permiro pa lang, nga sige, ipresentara na to ang mga ebidensya, ato alaling itakol, ipresentar ang ebidensya, bulahan, maguba ang dungog ni BP Sara. Pagkaguba sa iyang dungog atong iatras ang kaso. Dili ta maminaw sa defense sa ilang mga witness kay base og maskwati ta. Unya karon tanawa. Sunan ka ang resources, ang kwarta. Ha? Ingon mo malakas na ang kaso, pila may gasto? Sa gobyerno mga sukindig paminaw. Sa 30 inuybi kaadlaw. Ha? 30 inuybi kaadlaw. Ha? I-times ni muna mga sukindig paminaw sa tag 25 million pila na may nagasto sa gobyerno? Ha? So naana sa mga 975 million ang nagastos gobyerno. Unya, sa pagsugod pa lang, ang prosecution, kaya ba logi mo ani mga congressman? Kaya ba logi mo ani nga, kanang inyong kaso, unsa kaligon, unsa kahuyang, mga abogado gumo? Wala na lang unta na ninyo gipresentar, kana na lang untang usa, kanang unexplained wealth, ni BP Sara, bulahan ang gobyerno, dili ta mo abutog na ni kadugay ang impeachment, nga mo gasto tag duol o sa kabilyon. Pagkausik-usik kwarta. Kadaghang gigutom, kadaghang gikutoy ang tiyan. Kadaghang mga pasyente nga angay tabangan na nanginhanglag tabang kwarta. Hapit o sa kabilyon na ha? So nang kang 975 million ang gastos gobyerno. Para lang ani nga impeachment niya karon yun o yunuhon o kanang na ang withdraw. So di na to makuan kay prerogative na sa prosecution. Ilang man ang strategy sa at part sa lang strategy. Pero ang imo ba? Nakahibalo man ka nga ang kanang kwartang gigasto na kwartas gobyerno. Ha? Atong paminaon, Jirbe Luis Trogod ganiha. Atong paminaon, sabi ka na si kakasama nga Gerald, gatunto ang kuan, kanang 6 minutes, bitaw do. Ha? Kanang naang 6 minutes nga istorya ni Jirbe Luis Trogod. Atong paminaon, makasama ka ako. Ha? Kanang abogada man tani si Jirbe Luis Trogod. Kanya naadiha si Chiljukno, abogado. Si Laila Di Lima, abogado. Ha? Mga abogado na tanan sila diha. Pero mo lagi na, part sila, pero abogado, politiko, manggod. Unya, kwartas, katauhan, dili na inyong kwarta. Okay, ragyo na, nga bahala nagmang, withdraw mo di, o di, depende na yung mga strategy diya. Basta inyong kwarta. Ha? So, nang ka, kinsa may pabayro na to, anaron, kinsa may pangitaan sa 975 million. Unya, inyong pasangil ni BP Sara, nga gikasto og 11 days, 125 million ra. Pastilan ba yan? Ano ang paminahon? Ano ang paminahon? Kasama ang Gerald Beto ang paminahon, sabi? Ah, kananaan ko na to. Okay na tong audio diya kasamang listor. Ah, kanabi ko na to kunong kwanon. To ang tanahon sa ni makasama, ha? Ha? Ah, sama ang Gerald, okay na? Aha. Sama ang Gerald, okay na diya? Ano sa may kwan diya? Ha? Wali ito, kuhan ko no, kanang play diha, be. Ha? Oh, nyala. Sayo, chat sa diha. O, sa kanang, be, ko no. Oh. Oh, katong nga, kuhan no, ni, kay kanana, ang tanawa, ha? Ningon siya nga, kinahanglan nga, mahataga gustisya in town po. Ha? Sige, kanini ang, ato ang paminaw ni mga sukintig paminaw, ha, kay... kanang na ang aron nga madunggan sad nato, ha? Adiot sa kay giandam pa kasamang Gerald diri, ha? Ha? Giandam pa kasamang Nestor nga pabati nato. Oh, katuusa dong katong kuan. Ha, katong 6 minutes ba? Ha? Katong usang kuan, katuusang video niya nga kuan, ha? Sige, wa pa na andam, ha? Sige. Aha, sige, karoon to taon sa makasama. Ito ang kuanon, andamon sa nadaan nagsaman Gerald. Ha? Okay, o niya kinimbay na sa makasama. Ito ganito to sa DTX 500. Ang ito ang DTX 500 mga kasama. A kampiyon ng proteksyon kay adunay 1.3 million orak units ng antioxidants. Piktibo kinipanguntra sa mga radical sa oxidation. Ito ang DTX 500. Mayo alang sa magsunan nga adunay mga high blood. O ito high blood ron, tasog dugo. Adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may sunang adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato may sunang adili magkatulog o taro makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog. Magagamit na tama kasama sa DTX 500. Ang DTX 500 may usab ni. Ato may sunan nga adunay mga gipamati no sa kalawasan sa no mo na nga kunya na kanindot ani kay mapalit ni sila hang butiga ug farmasya ha diha sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga mahimutang sa Unit 102. Marriage Building, Hakusalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Receiver Building, Ugloyo sa Gaisano, Maine. Baka mga bisita mo diha na ay libre nga medical check-up. Libre nga medical check-up sa ilang clinic. Gikan sa adlaw nga Birnes, hantod sa adlaw nga Lunes, hantod Birnes. Lunes, hantod Birnes, ilang check-up. Mapalit usab ang DTX 500 sa uban nga butikag farmasya dulo sa inyong mga lugar. O na ingon man usab dito sa Negros Oriental o Negros Occidental. Okay, sa tong pagbalik makasama ha, ato ang ipadungog og balik ninyo. Ato ang kanang nang higpatagpato ning kaning ni ang manifestation ni Congresswoman Jervil Ruistro, ang lead prosecutor sa impeachment ni BP Sara. Ha? Nga kuan ba yano ra kaayo niya nga mo na your honor ha to our distinguished senator judge parte panindota ha nindot pagayo pag istorya ta ilaha dili na nila i-present ang tulo kay dili na nila ipadayon ha ya yano ra ni mo na ang kwartas mga tao nga inyong gigasto di putin dakuha unsa ba ta si kadiot lang ha kadiot ta sanbay lang sa Alas 11:31 nas gabi.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. You Labyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
3: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue!

0: ka. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ato ang atak na alas sa 11:36 na sa kagabion. Balik na magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
1: Onya ato ang balikan no kaning atong gisgutan sad mga sukin digpaminak. Akay kanang na ang kwan ba? Kana kay balo man tanong nga kani natural kada habig dunay gyud mga strategy. Ana ba dunay gyud mga strategy unya kani siya? Ha? Na napublikar mangod? Ha? Napublikar ba? Unya sa ilang gipresentar nga tulo ka mga articles of impeachment. Ilan nang gipresentar ang ilang ebidensya? Ha? Ilan nang gipresentar ang ebidensya? Nagasto nagpanaunsunan ka? Pila nakaadlaw ka sa mga nisor? 39 nakaadlaw karon gud. So 39 nakaadlaw. Wala sila kaluoy kwarta sa mga tao. Unya 40 silang muingon nga ang confidential fund si BP Sara giwaldas. Ha? Ang kwarta ni BP Sara giwa ang kanang ang budget ang 612 million 600 ha. Unya gingla ang 125 million gigasto ra kuno within 11 days. Ha? Hasta Siljokno, Laila de Lima. Porting makayawit. Ana. Kay kuno aron jud kuno nga patubago nila si BP Sara. Ha? Og asa gigasto ang kwarta karon? Dito na sa impeachment. Ilang gi-withdraw, ilang gi-drop. Dili na nila ipadayon. Unsa bang klasihas utok ni mga tawhan? Ingon gud mo kay ligon na kay inyong kaso. Ingon mo do na lay mga ebidensya. Ah, kay balo ko ana nga part na sa prosecution nga i-withdraw nila strategy na nila. Pero ang ato ba nga ang kwarta, kanang, unya karon ka, inyo man ang gidrap, inyo man ang di naman ninyo na ipadayo ng tulo ka impeachment. Article impeachment ninyo. Tapla ninyo na, nga kwarta nga 975 million. Ha? Kasamang nisto? Inyuhan ang taplan. Kay aron nga, mahatag na natos mga kaigsuunan natin tao mga kabos. Uy! Ha? Arong atuan na nga mahatag, there is Vicente Soto, kadaghan kay nangitag tambal, napay uban dia aron nga ang mga na, naghigda dia sa kilid-kilid in town. Abot na, kuhan ba dato ba katong kasaman ZQ, mapay ngaitag report ato ganiha da. Ha, kadaghan kay nangatulog dia sa kilid sa gawas Vicente Soto. Ha? Nya, kanang na nga, yanor nila nga, kuhan your honor, di na namo i-presentar your honor. Og dili na ni-presentar, ni-focus na lang ta mo sa unexplained wealth and sal-in ni BP Sara, kana na lang doon yung ipokusan. Ha? Wala na lang yung ipresentar tong mga uba ninyo nga mga articles. Kaya para nga madali. Ha? Nga dili, magasto mayo ang gobyerno yung nana kadako. Uy, kita gusto tang madali, pero dili pasabot nga dali-dali o niya paros-paroson. Or, pwede sad nga, ilahan na ng giwidro, ilahan na ng gidrap, dili na nila ipadayon ang tulog artikulo sa impeachment, kaya nakakuha na sila og 15 ka mga senator judges, or 14 ka mga senator judges, nga mo kumbikto ni BP Sara, nga naman, nakaingon tingali yung prosecution, ay, nga nung ato, pamindugay-dugayon, nga naanam tayo 14 ka mga senador, nga mo kumbikto ni BP Sara. Nitabok naman sa Mark Villar. Ha? Si Mark Villar, maumay nakakatursi nila. Unya, ang katursi ka mga senator judges, mauman ay mukumbikto sa niya, katursi naman. Ha, di rin nilang takuto, boy. Ha? Itong paminaon ka sa man, Geralbe, ha? Itong paminaon sa si Jerby Luistro, kanin niya, ha? Ah, kanin niya, okay, itong paminaon ka sa man, Nistor, be. O, tanawa mo na iyang pagmanifest, ganiya. O. Oh.
3: And intention to no longer pursue.
1: Ay, balik siya doon. Balik siya.
3: On confidence. Mm. The prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue three of them.
1: Ah.
3: It will stand on one.
1: Ah, stand on one.
3: And that is Article 2 on unexplained wealth.
1: Mm.
3: Let me explain in three parts.
1: Uh-huh.
3: First, our decision to focus on what is necessary.
1: Ah, tanawa, kanyan sa ha? Ah, tanawa sa, kanawa ha? So, ningon sa ni manifest siya nga dili na nila ipurso kasamang nestor. Dili na nila ipadayon. Ang tulo ka article of impeachment, kay matod pa nila, sa usa ka impeachment pa lang, igo na. Ang usa ka impeachment, usa ka article. Ha, igo na kuno. Ang usa ka article, nga mao ang article 2. Unexplained wealth and sell-in ni BP Sara. Ha? Di na nila ipresentar ang tulo. Una bag ingon niya, gilahan ang gikulata may Sara. Ha? O sa, kamanday ka ng mga bata, magdula-dula, diya kasama ni sir, magsinumbagay diya ba? Ha? Magsinumbagay diya, lasumbag, ugmayo, pagkahilak na, imbis mo balos, unta ang kontra, wa na makabalos. Wa na kabalos ka sa mga nestor, kay imuha ng, ha? Wa na kabalos kay ni Atras man, daga naman. Ah, si BP Sara, o kanang literal pa ni nga sinumbagay o kanang pisikalay pa, wa na, bunog nagmaayo. Bunog na sa mga pasangil nila. O niya, pagkabunog na, imbis mo balos na unta, ay, balos na pag na, sila na po ni Atras. E, so may tawag ni mo, ni Talawan? Ating alag o Senadora Risa Ontiveros, o awa. Awang naong ni Senadora Risa Ontiveros, ha? Sa una-una ni Risa Ontiveros, kaingon sa ni Luis Tronga, ha? Ingon mo kay malakas na ang ebidensya. Ingon mo kay ligon ang inyong kaso. Yung ano, mga atras-atras walagi mo. At ay padayon, na ito kasama si Ralph.
3: The prosecution named numerous witnesses but did not present all of them.
1: Mm.
3: On the article on threats, we named 10 witnesses and presented only 3.
1: Mm.
3: On the article on confidential funds, we named 27 and presented only 11. On unexplained wealth, we named 15 and presented 11, not counting the individual bank and insurance witnesses.
1: Mm.
3: On the article on bribery, we will present none of the 5 witnesses we had named.
1: Mm.
3: In all, some 32 witnesses will no longer be called to the witness stand. This reflects the prosecution's considered decision to focus its case only on the witnesses absolutely necessary for each article.
1: Mm.
3: Second, the proceedings that will no longer be necessary. The prosecution has not yet made its formal offer of documentary evidence.
1: Mm.
3: Had we proceeded on all 4 articles,
1: mm-hmm,
3: the impeachment court would have had to consider the evidence offered for each together with the corresponding objections and arguments. By focusing on one article, the matters requiring the impeachment court's consideration are correspondingly narrowed with practical benefits for the Senate, the respondent, and even the public.
1: Mm.
3: Third, why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own.
1: Okay, ganyan sa ha? Okay, all stop in, sa di. Stop sa di. Tanawa ha? So, ningon yun sa nga, nga naman nga sufficient man ang usa, kaning ni ang Article 2. Ngayon, matuod pa niya, sufficient ko no, nakapresentar ko no sila o sufficient evidence. Ha? Kasamang nisong sa ato pa, ha? Ilang giangkon nga katuntulo ka mga articles of impeachment. Ha? Wa gidi ay toy ayo gidi ang ilang mga witnesses. Ah, kabantay mita mo? Sila mo ini angkon anak pero kita nagsunod mo sa programa ingon naman gyud ta nga kani ilang mga witnesses nga gipresentar gikan sa Article 4. Article 4 man to sila nagsugod. Article 4, Article 1 dayong ang bribery ilang man tong gi mamanto ilang giuna nga gi drop dayon kaning niyang sa duha ka ilaha nga tumatawag nila duha ka articles impeachment wa pa sila nakapresentar og witness nga makapasabog ha mo bitaw nang kanuna itong giingon nga wa may klaro to ilang mga witness mga expert kuno unya ang training usa ka semana ra di ay katong wag yun sila. Kato ilang mga hostile witnesses niya gipresentar, why nakuha? So muna na nga ningon na tadaan nga why ligon nga mga witness nga gipresentar ang prosecution, udili ligon. So sila, siya mismo, ningon na sa ganiha, Jerby Luistro, nga kaning ilang gibilin nga usaka article sa impeachment, maoy ligon nga ebidensang ilang napresentar. Sa to pagkatuntulo, why ligon? Inyo naman inanahibawaan nga dili ligon. Nganong inyo man ang ipadayog presentar niya? Tanawa ng kwarta karong nagasto. Kadakuan ng kwarta? Naong miyang Luis Toro. Tanawa ha? Inyong gigukod si BP Sara kay kuno ang kwarta, gigasto, giwaldas. Nya unsa may tawag aning ni ang 975? Ha? 75 ba or 75 lagi? Ha? 975 million. Ha? Dili na pag-usik-usik kwarta. Uy baya ninyo no? Ha? Muna nga kanang naang nagdahom tingali sila nga mga tao ba? Ha? Gibuguan tingali sila sa mga tao nga di makasabot sa ilang gibuhat. Ha? Abi kay 14 na ang mga senador nga mo kumbiktong BP Sara, ay withdraw nila na to ni total, automatic na mamakumbiktos BP Sara kay mga senador, wa naman na malitok naman ning uban. Or na marka bahala na sila kay wa naman ang mga malita ani, nakuha naman na to mga malita, okay na. Mao ba na ilahag ha nga pagtuo? Ha? Ato ba ipadayon sa manjeral be? Okay.
3: Ito. We believe that evidence is substantial and compelling.
1: Mm.
3: And warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust.
1: Mm.
3: Article 2, the article on unexplained wealth, covers three matters. One, unexplained wealth.
1: Ah.
3: Two, violations of the Sal-in. And three, prohibited business interest. We believe we have provided sufficient evidence on all these allegations.
1: Mm-hmm.
3: In the prosecution's assessment, concentrating on this article is the most judicious course, consistent with the evidence and our duty to the nation. Therefore, Honorable Senator, judges, beloved countrymen, the prosecution formally manifests its withdrawal of and intention to no longer pursue Article 1 on confidential funds.
1: Mm.
3: Article 3 on bribery.
1: Mm.
3: And Article 4 on threats.
1: Okay, kaniyo sa tanawa ha?
3: We respect...
1: So tulo, ang ilang gi-withdraw, nga ilang gireklamo una confidential funds. Ha? Wala gyud sila makapresentar og witness nga gi kana bitaw giwalda si BP Sara ang kwarta. Wa man. Unya kaning bribery sa Department of Education nga ilang gipasangil sad nga do na kunoy pagpangawkaw sa diha sa Defense Secretary pas BP Sara. Nganong inyo mang gi-withdraw? Nga nangawkaw man kas BP Sara. Ha? Hulata sa ninyo ang tubag sa depensa. Ngano nga wa man ninyo pa kuna ang depensa? Kundi mo maghulat nga inyo ha mang gi-withdraw na. Nya nagtuo mo nga katong inyohang mga complain ligon to. Ha? Lagi withdraw eh. Confidential funds, confidential funds. Sige sila giyaw-yaw, sige sila giyawit anang confidential funds nga gigasto kuno, giwaldas kunong BP Sara. Unya karon inyong giatras, ha? sige, tuyosok paminaw, bisino.
3: This manifestation to the Honorable Impeachment Court for its consideration and appropriate action. We recall the impeachment trial of then Chief Justice Renato Corona, in which the prosecution likewise withdrew certain articles and proceeded only on the remaining ones. That president recognized the prosecution's privilege to determine which articles to pursue and which to drop. This manifestation is made in that same spirit, to exercise the prosecution's judgment on which charges to pursue, as well as to safeguard the interest of the nation against betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Honorable Senator.
1: Tanawa ha? Ningon sa ditong kuan ko no. Kanang apil-apil naman tong naso di ba? Pag-iwi labot ang mga tao anang inyohang pasangil dahil Luis Tro. So tanawa ha? So yun sa nga kuan ko no. Unya yaha pagyod nga gisulti diha ganiha nga kanang naang dili kono kanang naang sayop nga ilahang giatras ang tulo kay ilaha na nga kanang naang prerogative sa prosecution sakto sa diha. Unya yahang gipoint out ang katong corona impeachment mga sukindig paminaw nga katuganing kang corona katuganing ka corona sa walo ka articles of impeachment ni Corona, lima ang giatras. Ha? So muna, nga karon, naami katungod sa nga mong iatras ni. Muna, nga gipasabot sa ni Atty. Sila Sison ganiha. Nga Inday Luis Tro. Ha? Naminaw kas ng Inday Sila Sison ganiha. Nga managlahi ang sitwasyon. Nga, giwidro to kang Corona impeachment, walo man to. Giwidro ang lima, tulo mo ini porso. Ha? Pero katong lima, katong lead prosecutor nga si Tupas sa Mangnistor, wala to nila gipresentar ang lima. Wala. Ang lima nga giwidro, wala gipresentar dito sa impeachment court. Wala gipresentar ang mga ebidensya. Wa na gitakol. Ang tulo na lang. O niya karon. Pareho din na nga, kanang inyo nga tulo nga giwidro, inyo mang gitakol, inyo mang gipresentar, inyo mang gibukbok si BP Sara, inyo mang gisumbag si BP Sara. Ha? Unya pagkahuman mo, atras dayon mo, kamo pa'y nakaigo, kamo pa'y nakasumbag, kamo pa'y mutiyabaw. Ha? Kamantay ka na nga. Ang mga bata mag-away-away ba? Magsumbagay na mga bata, magdula-dula, namasauna, kaya ko sa mangki. Ito kagkag probinsa, magdula-dula mga bata, magbalay-balay, anay mo himog balay-balay, unya. Pag himo-himo po, doon ka ng botilya, himoon nga bata-bata. Paguman na magsinumbagay na mga bata, o baka mag-ilogs kasing, ha? Mga, na, mag-dampa dito, ana, elastiko. Nya, magsumbagay mga bata, pag sinumbagay, ana, ikaw pa'y daghag. Ikaw pa'y nakaigo og daghan, ikaw pa'y nakasumbog og daghan, ikaw pa'y ni atras, ikaw pa'y ni hilak. Abot sa imong mama, pag abot sa imong papa dito, ikaw pa'y magpabiktim-biktim, pakunuhay ka. Akin ba'y nasad, makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa misyon ng mga naminaw sa nato garon ha. Katong adunay type 2 nga diabetes, katong mga diabetikon nga naminaw nato. Ayaw na mo makasama o akabalaka kung kamo adunay diabetes diha ha. Nga naman, ang atuang Life Extension Vitamin D3 maayo kay type 2 nga diabetes o mga diabetikon. O niya, pag-inom ane, kung ikaw adunay diabetes, tulong nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw. Panglitan o gadili kay dako ang budget, pwede ra sad tulo. Pwede ra sad tulo makasama. Unya ang tulo usa humagpamahaw, unya duha humagpanihapon. Pananglitan, why diabetes, pangmintinan sa lang, malikay sa uban nga mga sakit, malikay sa diabetes, pwede ra og duha usa humagpamahaw, usa sad sa humagpanihapon. Kun ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Mayo kayo alang sa misyon ng mga pinanggandig paminaw. Ang kanang na ang kay suportado ni sa mga doktor sa dar rekomendado mga sukindig paminaw. Daghan nga mga medical studies sa nga nagingon nga maayo kayo ang kining ni ang Life Extension Vitamin D3 sa adunay diabetes. Onya anak kanindot ani makasama kay limpyo ni siya onya potent formulation gikan sa USA ha quality kayo ang atoang Life Extension anya certified ilisil aromalikayan ang pagkapiki. Mapalit nyo sila nga clinic and pharmacy diha sa Life Extension Clinic and Pharmacy sa may Sibudok Building Buyon sa Osminia Boulevard Cebu City. Dito sa Konsolasyon napadong ka sa sud sa Mercados Konsolasyon at Bangs Jollibee's Konsolasyon. Dito sa Negros Oriental as Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ato makaigsuunan ang Life Extension Vitamin D3. Mapalit usab niyo sa uban nga mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ha, so muna pangutana lang mo des nyo mga lugar ha. Ania panguan lang mo kanang naang pag naay mga butika diha, mga farmasya og naaga ni pwede nyo na palit sad mo diha. Pero siguro alang nga dunay tatak nga ili ang iyang soft gel ha. Siguro agyod nga naay tatak. Onya gakalas-kalas lang na kasama sa kwarta. Tanaw papaliton na lang taog balde sa tuang presidente kay nahurot naman day kwarta. Gikan ni kasaman Jeffrey Dungog, mo lagi taon kasama. Muna nga balde na lay papalit taon kasamang nisto. Inay ang gobyerno manghatag og drum, ang gobyerno manghatag og kanang na ang kanang na ang kadabang palitan usay ma drum bada o tangke bakas tubig. Tangke bakas tubig or kanang na ang kuan balde naman kuno kasamang nisto. Onya ang tanang tubig ipasalot sa balde na kuyawa. Si Wardy Justol, why ayong impeachment ni BP Sara kasama? Sumuna nga posible nga ilahan na nang gi posible na kasamang nisor nga ilahan na nga gi drop, ilahan nang gi withdraw kay baluman sila nga ang mga senador 14 na kabuok, total mga senador. Kana na ang automatic naman ka nga mubutar kay og dili sila mubutar dili nila i convictos BP Sara aw ilang mga kaso mga hinog og balik. Ona mona akon tan-aw ikaduha na akon tan-aw wala na nila gipresentar ang di na nila gustong mapresentar ang defense kay mahadlok sila nga unsay mabulgar kay ingon man ang defense team nga kami na arba mi amo ang mga ebidensya. Ha so mahadlok tingali sila nga mabulgar, muna nga naingon na lang sila nga og mutubag ang defense team, ang mag-Facebook live, anak na lang sa mga platform, Facebook, YouTube, or nawara. Amo na taas pa ng ilahang lantugi, ganiha, apa napigay naman tas oras, ugma pohon, at tangan na lang ito sa Atty. Rufil, ato, ugma pohon, makasama sad, ha? Ha, galaway lang nanggi, agi ni mo, Luis Trong, ha, pakaulaw lang ka diha, patuga-tuga, hambugira o galigon kunong ebidensya karon asa man na matud pa kasama nga Ivan AC Umbos ha. Magyod kasama ha, Crispin saya ang ulita naminaw sa nato may gabi eh, naminaw mi sa Siloy Bilda ha, dalagit na sibo gikan ni Isyot da Bilda ha, sa Lapakan Sur Binabista Bohol. Ano may gabi kasama binse naminaw jud bitaw meaning imong tulumanon sa mata gabi ha ikan mi sa Bakayan Bagakay Pilar Bohol ha si Tony Vlog naminaw sad nato karon ha may gabi kasama binse ha nakay baligyang bali matud pang Sandro ha onya si Paul Arcayan ha naminaw nato kasama Paul Arcayan gikan sa Kuwait ha Noel Navasca naminaw nato gikan sa Konsolasyon. Ani shout out sa mga benzi ni Mama Jima o Gadong Joel sa Dubai. Minaw sa nato og si Jessica Nuera og Lucy Olivera. Tanang na minaw na lang, salamat kay niyong tanan ha, si Nicolas Adventuna, Rachel Galarse og si Mundihar Emily. Wanda igong oras ang kauban dres master kondolo si kasamang Nisor Misilio kasamang Kisos Minia. Despika salamat kasamang Gerald Albiosa. Alan Talino Liber Artis Rubil Boysa. Ato ang chief technician makasama nito sa transmitter side. Kung nalang nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpo Sanghian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o gamanamilit yung plagis pag-ingon ang Dios magauban ka natuntanan at tanandapit og sanang panahon tatak RMN.
2: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo.

0: hanginan inyong radio man, Benji Ulpostanghian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o gamanamilit yung langis mag-ingon ang Diyos magauban ka natuntanan at tanandapit o sanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo.

0: and Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo.

0: the farm family category. So macam tunggal. And sa una nga batan ug pata hinda ug pata og yang model yang farmer of the year, no? And sa batuan di na ta paapilon ko sa batuan, no, kay balik-balik na magunta nga ato ang kuan ato nga time, no? Taga na pong chance ato ang uban. Munang kita na po'y mutudlo. Nga na, no? Dili pwede nga ma-selfish ta. So, once nga kahibaw na ta ato i-share, dili kay atong taguan. Kaya ang uban mang God, maginaw silang kahibalo. Nga, wata kahibaw nga we are just passing by, lumalabay na ta. So, share everything what you have. Whatever your blessings, no? So, munang nga kuan, be simple. Kay you need na nga i-complicate ato atong kaugalingon. Importante nga daghan malipay, daghan tangatabangan, daghang mubalik diri sa Julits. So inyong ginuhang ano, no, ingon ni Sir ganina nga unsa ko na ka-unique. Usa sa naka-unique is daghan ang mubalik. Mamugon ko an sa tourism sector is once mubalik ang imong mga bisita, but pasabot ana satisfied. Sige na po, no? Ang farmer magbalik-balik ra pud diri. Mo-avail, okay, mo-avail sa akong mga plants, sa akong mga herbs, sa akong mga fruits, everything, mga planting materials, and gusto makahibaw, no, even mga students, magbalik-balik, yahapon. So, karon nga adlaw is, ang akong mga YIPUA, no, Youth Internship Program, Organic Agriculture, from batch 1 to batch 4, so, magtapok na sila dali, kay giningaw sa farm. So, kami po giningaw po nila. Nga na, ano? So, give and take relationship. Dako inyong kong pasalamat, no, sa Department of Agriculture from municipal level, provincial, regional, and national level. So, di doon na kalimta, no, particularly ang ETI, Region 7, Agricultural Training Institute. Kay maunay usab na nakatabang nako na maila ang Julits Co. Garden is because we are learning side of ETI. Dako inyong wala ang ETI, wala ang Department of Agriculture, wala ang Julits Co. Garden. Kung naaman ugali ang Julits Co. Garden, dili kayo siya ma-recognize, no? Pero we don't need nga ma-recognize yun, no? Ang ato alang nga makatabang sa uban. Pero mas makatabang ka pinaagi sa tabang usab sa Department of Agriculture and Agricultural Training Institute. Kay madili man ka mahimong dili nga expert yun, no? Dili ma-enhance atong kaugalingon kung wala ang trainings and seminars coming from ATI and Department of Agriculture. So munang ma-share po nato ngadto sa uban. So nga na siya, no. Mga thank you Department of Agriculture, ATI Region 7. Sa tanan-tanan nga naglangkob sa maong programa, no. Dapat jud nga i-continue nato ang awarding system sa mga farmers nga go into extra service, extra kanang paningkamot nga makatabang po, no. Nga na muna. Kung gusto kang tabangan imong kaugalingon, dapat kahibaw ka mutabang sa uban. So, unsa man na? So, ang ato ang government. So, tinabangan lang, no? So, magkasinabta na ito, makuha na ito ang kanang sustainability.
1: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: Iwas peste.

0: Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Asa ko nagkuha og kusog, no? Nga mugbo into organic. Of course, ang akong pamilya. Kay diha manggod ko na trigger ko, no? Diha ko na encourage ba? Kay ako muna kita nga adto nga time, kuan ba, gi-understimate ang organic na farming. So, mutong ako, na-challenge ko adto, niya, sige ni communicate sa akong pamilya, sa akong wife, no? Pobita ng Julits, Juma, Alita. So, diha, diha nagsugod. So, sige ni communicate niya, kuan dyan, mugo into organic agriculture ta. Bisan pa sa mga challenges nga ito ang na-encounter. Labi na ang climate change, no? Kay sige kabahaan na itong area, pero, ha? Sige kabahaan na itong area, pero karon okay naman po, no? Kaya napangitaan na ito paagi. Okay. Puhon-puhon, magkatiguan mo dyan yung tao, no? Labi ng karon, wala na akong ngipo, no? So, magkatiguan mo dyan yung tao. So, ang mupulin ako puhon is, ang ako, ang upat na ko ka mga bata. So, ang kinamagwangan ako is food technology. So, siya mo handle sa restaurant na mo puhon. So, dream pa na, no? Pero I know, makabuotan na puhon, pinagi sa help sa mga partner agency na to, no? Department of Agriculture. Ako ikaduha is agriculture ang ikuha, no? Ikatulo na ako is magmaista ko na siya. So at least ngayon ay mo kuan ko, no? Ang ikaupat na ko, not yet decided, no? Pero at least sure na ko sa tulo, no? Na mo proceed. So sila mo gimugda sa farming puhon. Sabi na ako kinimugwangan o ikaduha na ko. So yan na. So naagar po, dili mahitabo nga mawa ang Julie sa Kugardin basta buhi pa lang ni. Din ako mga bata na alang gihapon nga, andang support, andang mumupadayon sa mga advokasya sa farming, sa organic agriculture production. Okay, ang tao mong good is walay satisfaction. But for me, if you accept that simple life is a happy life, you will become contented, no? Pero mo lagi na nga, sige maghihapon ta o longing for something nga, the more we gain, the more nga daghan tag matabangan. So yun nga na. So dahil pa may mga dreams sa farm mo, wala pa na mo ma-fulfill. Sama sa dormitory type accommodation na mo. No? Sa kanang organic restaurant na mo puhon. Sama sa pagpanindot pa sa farm, no? So yun nga na. So sustainable ang farming dito sa akong family, but it more become sustainable kung ma-enhance pa siya. Munang kinahanglan mi og tabang from the national government, down from barangay, municipal, provincial, regional, and national. And by the way, thank you, Dino, ang Department of Agriculture, daghan mong agency. So thank you, Department of Agriculture, Bureau of Soil Water Management, sa inyohang tabang diri sa farm, no? So naka-avail ta og mga, daghan na na-avail gikan nila, sa region, tanan-tanan, from provincial, tanan-tanan, as what I mentioned. Kay dili jud mahimong ma-recognize ang Julie sa Kugardin ko wala inyong tabang. Labi na gayud sa inyuhang walay puas na pagbisita sa farm, bisan pagbagyo, no? So yana, bisan pagbagyo may ari jud sa farm aron atong mapadangat ngadto sa uban pud nga ma-encourage nato sila into doing into organic agriculture production. Okay, sa organic agriculture production dapat di ka magdali, no? Nadyo kay patience. Kay, kung magdali ka, parang sa chemical farming, kasagaran ng mga tao nga na-involved diha, kanunay gadali. So, inigkahagba, maglisod at bangon. So, nga na, no? Pero sa organic agriculture production, you must learn to have patience, You must learn to have passion. You must learn to have hard work and determination. Aron makabuti mo ang tanang yun, nimo mga gitinguha sa organic way of farming. Okay, regarding sa marketing, no, dili mong gulisod sa pagkakaroon kay nate social media. So, atong gamiton in a nice way, in a good way. So, dili lisod ang pag-market sa imong produkto. Ngano man, ang Julie sa Kugarden, ang iyahang mga produkto is, daghan mo na kahibaw, pinagin sa social media, and dali rin yung pag-market, labi na nga, mu-appeal ko sa mga agri-fair. So, last week, appeal ko sa agri-fair for 5 days. And dito, no, nakita na ako nga, gabi na karon ang mga tao di ay ngano man health conscious na kaya naman unsa na akong gipang display dito herbs and spices so dili na ko i-mention no pila akong halin pero daghan jud halos nahurot ang ako mga pots different types of herbs na akong gi-display dito sa tanang Plaza Rizal sa Tagbilaran. So mo nang salamat din kay no sa provincial government jud niya mo inagpasiugda na niya every year na gitawag og Sandugo Agri-Fair. Kay dito ma showcase nato ang atong mga produkto, mapakita na sa atong mga kapwa mag-uuma, kapwa farmers na mauni siya. Tan-awa ninyo di ba mahalin. Tan-awa ninyo nga kuan maka-income jud ka, no? So daghan kay ingon ako nga nindoon ako nga naligi kay tanom ani. Mayo kay nakatanom ka, no? Mario kay naka-produce kag daghang herbs. Tuong kay naa may sustainability. So ako amang god dili ko gusto nga magtanom karon lang. Dapat mo tanom ko karon, dapat pagkapuhon gyapon, naa gyapon na siya. Wala gyud sustainability. Dili kay kada bitawng kapuyan ka di ka magtanom. So always lang, always kay ang opportunity naa kanunay. So nya na no. So, dili problema ang organic farming. Sayop jud mo, umuingon mo dili productive organic. So pa, ari mo sa farm, katumuingo, dili productive mga organic, ari mo sa farm, visit sa farm, and makita ninyo na there's money on it. Yan ano? So it's not all about business, it's all about sustainability.
2: Kung din niya natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rasyo Boy Nationwide!
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagtipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: maulanman, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Philippines Center Time, alas sa 4:39.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Defense Team's impeachment trial, di pa na katong pipila ka mga kabalaka sa pagpanaplin sa prosecution sa tulog ka mga articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
6: 55% sa mga pamilya Filipino may isip sa ilang sitwasyon ng mga kabus base sa SWS survey.
4: Susubra sa katunga ka sa mangken sa mga Pilipino di ay.
6: Noon sa mga Arnold, ubay-ubay.
4: Ubay-ubay ni, ubay-ubay buhol. Sa mga balita, local face-to-face classes sa Dapes Hugbo o gamang lugar sa Metro Cebu, suspindi nun nasab. Karong adlaw tungod sa dili maayong kalidad sa hangin.
6: Consul Joel Garganero, Vice Mayor Tomasos Menia, nagkalalisay kabahin sa waste management plan sa syudad at sa sesyon sa konseho.
4: Panitagawa sa nasos pagsuspenso sa operasyon sa airport sa Riyadh, Saudi Arabia, gilugwayan pa.
6: Sa negosyo, pritihan sa aeroplano, gibabot ng mukunhod ng tunga-tunga ng bahin sa Oktubre.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
5: DYHP
7: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mapuhay Pilipinas. Kung
4: kayo na mga mahinungdanong ginawa radyo.
6: Unang balita.
7: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Hatorbang impormasyon ng ang inyong masairan.
6: Pagayani mo madunggan.
4: Una sa radyo.
6: Una sa balita.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
5: Number one. Number one.
7: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
7: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
5: Nationwide. DYHP.
7: Unang radyo, unang balita.
8: Gising na.
7: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
4: Adlaw ra megalang Miyerkules, pitsa 14 na megalang sa buwan sa Oktubre 2025. Sa kanso kanito kang forces sa DYHP, aramin sa buka bihan yung mga tigbarita.
6: Dahil yung Radio Man, Ken Galinea.
4: Ako sa aming Radio Man, Herb Rusamante, hanto tabi ka na sa nasa isang tak na sa buntag, magkatod ka rin sa mga labas, gawang nga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya ng Mindanao, 72, kadlaw na lang, Pasko na! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon na mga kasama? Nanginap kami nga na kapos kapiskay, kamayan ng adlaw, karamay ka lang ang Miyerkules, pizza 14, ugma, pizza 15 na. Adlaw Manuel, ugma! Oy, nada SBBM ka ng adlawan dari sa Cebu City, ha? O dari sa Metro Cebu? O nagduha ka lugar ang iyahang adtuon? Ha? Kung magkahigayon ang midya, ako itong giingnan silang kamatan ako no bahin sa balde. Kay grabing dipinsa may gala ni Auntie Claire. Bahin sa pamahayag may gala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang may buntag po sa itong mga kaiksunan, ng mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga driver, may galang nasakay na sa mga sakinan na ning oras sa karon sa kabuntagon. Para nakaginawang-ginawang kamay ang atong mga motorista, ha? Tungod sa pag-ubos, may gala sa presyo sa produktong petrolyo. O, I mean, ang krudo lang. Ang krudo lang di ay, no? Ang gasolina ni Saka gahapon. Kagahapon, may gala, epektibo kining nga may ubos ang presyo sa krudo. Samtang sa kasad og usak ka peso ang gasolina og kerosene. Pero may na lang ang krudo 3 pesos kapin. Murag nakaginawa ginawa gamay, murag ang matag litro may gala karon tag 90 pesos 80 tabos. Pero mahal gihapon mga igala, kuwang gihapon ang atong budget. Di gihapon ta mga igala, makuha-kuhaan ginog dako ang atong budget mga igala para sa krudo o gasolina. May butag sa atong mga nanay. Nanaroon mga igala sa lantag-stag sa mga kusina, bisagway klase. Gineklara mga igala sa atong mayor sa syudad sa Sugbo o sa mga mayor sa kasikbit nga syudad. Gaway klase karong adlaw gamikan kay di paghapon safety mga igala ng atong sitwasyon sa hangin. Oh, dili pa maay mga igala ang kalidad sa atong hangin diri sa ato sa Cebu. Wala ka nakahuko mga igala si Mayor Nestor Archibald nga alas amos balay dahil sa mga klase ang face-to-face classes at tulad sa ang ilibkas. O aso, ilibkas naman. At tulad sa isuspinso. O niya, balik lang mo kung okay na ang kalidad sa itong hangin din sa Sugbo. Samtang sa pikas bahin, naratataon may gala itong isgutan ang natabo may gala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaysa upat ka articles of impeachment. Turunin ni Maygala na humana na napresentar na Maygala sa prosekusyon. Pero sa tanaw sa mga tao, Maygala, mura maghuyang, wagi ebidensya. Gi-withdraw karon Maygala sa prosekusyon. Mura mag taktika ni nila kasamang kaya naroon nga dili po magkapresentar o mga ebidensya ang depensa. Aroon nilang ipatigtagoon ang ebidensya nga naa sa depensa o di sila makapadayag sa ilang mga ebidensya. Wala nga ilang gi-withdraw ang tulog ka impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ang nagpabilin na lang kanang iyahang katapusan kining
6: unexplained wealth. Pero ang tingali ito ang kuan ka na prosecution ka sa mga Arnold kaya ang ready na naman ni Pinsa mo present sa ilang mga evidences. Oy! Basig malabuan niya ang ilang mga evidence na hinoon.
4: Makita man ni mo kasamang ke, ako magkuan man ko, random o tanaw ba sa kuan ba, pag-present sa mga evidence sa prosecution ba? Sa tulog ka mga kuan ha, impeachment complaint? Puro tapaw mo ito tanan, we. Puro mga why personal knowledge, wala sila saktong ebidensya na magka-pindown kang Sara Duterte ba? Mm. Talawa, mga tao.
6: So, ma-refute yung kayo sa mga ebidensya nga di-anlampod sa depensa.
4: Oo. Oh. Wag gani. Si Binluan na gani nakapangutan na naka-cross-examine sa ilahang mga witness. Kanga-kanga, mga gani. Ano man, makaingontang nga, binuhat-buhat man yung mga ebidensya. Okay, hindi man makatumbok ang maayo ang ilang mga kwan, mga saksi, mga witness. Ano man, basta ka na binuhat-buhat bitaw ang mga saksi o ka na mga binuhat-buhat ka mga ebidensya, di kayo magtakdo, tanan.
6: Anayin tao si Kwan, Attorney Season nga, unfair. Unfair, kaya basta niya, di may matagaan, inugigayon nga, among sa ma-present ng among mga evidences. Ay ilan na raban ang gi-andam para next month.
4: Next month,
6: November. Sunod buwan.
4: Marukoy, marukoy sa depensa.
6: After aning kuan, kanag-galag, ilan ang time nga mo present po sila mga evidences. O niya, dili to'y appeal tong tulo. O, dili na.
4: Pero mahog naman to siya nga acquitted, makuan siya acquitted si Sara ato sa tulo kay mga kuan kasamang Ken.
6: Mura na ito. Kung imong ko, okay.
4: Pero pag guba na gito sa...
6: Wala, good. Mas maindot man gito ito nga ma-present ko nila ilibid din siya para maklaro ba nga. Awa na yung mga pasangil.
4: Wag na kamatuuran. Dili, ang tumong tuyo rin na ito sa prosecution, ilarag yung dauton si Sara. Dili ba... Dili ba kuan ba seryoso sa pagpahigayin sa impeach? Hindi nila gustong i-impeach lang si Sara kung dili pakauwawan. Yan dili nakabaw si Sara ba? Di nakabaw sa iyang...
6: Di na siya kapakita yung taon sa iyang maibiling sa pastilan.
4: Sakto matunggay ko ni Kuan, ni Kaitano nga, inyo nag isukmag-sukmag diha si Kuan, si Sara, o niya karon di ninyo pabawso. Unfair kayo na. Unfair trial na. So, money, atangin ninyo may gala kay maklaro man ninyo, maklaro man, nga kining mong impeachment ang mga tawa man mutuo kay sa resulta lang may gala sa SW survey, sentimang taas sa may gala sa rating ni Vice President Sara Duterte, o niya ikaduha, nanguna siya may gala sa presidential race, nga survey may gala sa SW survey. So, nagpasabot na may gala ang mga tao, paano mo to, oy, bahala ka na. Sara lang gini. Kayo ban nga nito, oh, ang upan, daghan gud ang wa mo to, oh, mga kasama. Apa sa dipato, arisang i-check, may gala sa kasama ang Jesus Mampong. Ato sang sayron, may gala mga preso sa mga nagunang panaliton, murag baldi tingnan nang check ni kasama ang GC sa carbon. Usaban, atong kinidi ang aserado pa na yung mga baligyanan. Oh, sige, sige, sige. Ato tatu ipacheck, may gala tagpilang precious baldi. At check may gala sa kasama ang GC sa Mampong sa erod mga magigala mga presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko.
7: TYHP, tuto presyo sa merkado.
4: Kasama ang GC, good morning, GC.
8: Yes, mayong buntag kasama ang anong kasama ang genog. Mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni nga atong stasyon DYHP. Arimensibo, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay din sa Carbon Public Market. Ay, kasama nga nod, ato yung ito ang Carbon Public Market, matay sirado.
4: Sirado, man, sirado.
8: Yung mga balde ito kasama nga nod.
4: Sige lang, sige lang.
8: Sirado man, o niya, presyo sa mga prutas na lang ang atong ihatag ron sa atong mga suking tigpaminaw. Sinya, o chintang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 kilo. Papaya, 50 kilo. Lakatan, 80 ngadto sa 85 ang kilo. Mangustin, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Lansones, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Abukado, 250 ang kilo. Chiri apple, 180 ang kilo. Dragon fruit, 180 ang kilo. Orange, 15 ang buhok. Apple, 15 ang buhok. Grapes, 140 ang kilo. Rambutan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Guyabano, 100 ang kilo. Mangga, 130 ngadto sa 160 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
9: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ukuban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
4: Daga salamat sa mga JC sa Mampong, gikanigala sa Carbon Public Market. Ang nabate may gana mga presyo sa atong na mga prutas. Kapalito na yung gana des Carbon Public Market na oras sa karon sa kabuntagon. Atong oras, alas 4.52 na. Sa atong katulumanon, may gala unang radyo ng balita. May buntag di ay sa mga nagtara sa 2F Live kanabuntaga. May buntaga ni George Manggubat, si Lila Nituazon, si Jacket Vlog Armo Amorganda, si Clemencia Pistanio, si Dan Javier, dito nagtanaw sa paaligriya, si Pamela Repontilapos, Vicky Heraldez Lorente, gikan sa Kaburihan Danau, Marlon Opsima, lang tanaw sila sa Tubod Barili, niya si Michi Rebusoras, sa Minglanilla. Si Mary Joy Macalua Serenio sa Gihulungan City, Negros Occidental o Oriental. Si Cristina Bornigo, Jesus Simo Morales, si Ronnie Reyes Navales, si Ronald Ganulon sa Himalalod Negros Oriental, sa Bala Himalalod Negros Oriental. Si Ronela Las 12 sa Lumbo, Malabuyok. Si Belinda Camus, nagpaminaw karong orasa sa Mandaue. Si Marisa Acaso sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Tina Caminero Lovitos sa Magbuntang. Si Reb Bereso. On board ko na sila magigikan. There is Amsterdam, Netherlands on board MT Prospero. Uyaw, pantigal din yun. Kanang barko. Mga sima na itong mga kaigsunan magbuntang. Dito maglangay ito, i-check megala sa kasamang Jane Gallardo. Sa inang matangan karong rasa, atong i-check megala itong gawas, itong lubog pa maghihapon megala ang hangin. Kasamang Jane, good morning, Jane.
10: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Kenna. Particular din sa may kapitol kasamang Arnold, medyo doon nag-apunta na sinakin, lubog na o. Nga hangin, no? Bisan pa man sa Arnold, dugo tayo na sinakin, nga pagpanaligsik kay nya sa ano lang mag-uwan ka sa mga Arnold para makakapalit ng baldi sa mga
4: Arnold. Wala ka palit baldi eh. Aha.
10: Wala ka nakakalit pero doon natin mga nadunggan kagahapon ka sa mga Arnold nga kana gani nga kanang na problema sila kay murag ni saka man
4: ang saka pa siyo oy aha
10: ni saka man murag ipahimuslan man pud ka sa mga Arnold nga ganyan sa presidente nga mapalit og balde nga karon kay natay mga nabunggan din kagahapon sa mga Arnold no nga medyo ni mahal gyud ang mga balde nga karon karon adlaw ka sa mga Arnold wani pud ra ba nga to ang presidente.
4: Asa yang ruta ka sa mga Jane?
10: Lapu-lapu ra ka
4: sa mga Arnold. Lapu-lapu
10: ra ka sa mga Arnold. Masin pwede na itong mapangutana ka sa mga Arnold. Or basin, manghatag siya balde ka sa mga Arnold.
4: Ah, manghatag nila siya balde. Kada ko nilag nakaw-kawan ang kwartas gobyerno.
10: Masin ka sa mga Arnold. Di na makatandog sa mga kwarta ka sa mga Arnold. No? Kada bulsa, nabulsa nila ka sa mga Arnold. Pero mo na, suwayan sa mga uba. Tama-tama ka sa mga Arnold, no? Nga, isa, wala may laing solusyon na, kundi, baldi na bagi na nga ito ang panagang at sa ilang sa mga Arnold. Sa ato po na sa Sihon Karong Adlawa, sa maring kumpiya ka sa mga Arnold, sa Lapu-Lapu, particular yung sa Lapu-Lapu, doon na siya itambungan ko ng mga dagyo o mga event. Ato po na sa Sihon niya sa mga Arnold, kung unsa po niya event, kung mga kaunod, kung sa mga nakagkumpiya o pamakayag po niya sa mga Arnold, sundan na po na ito. Karo nga, adlaw ka. Buntag na ba po ni iyahang event ka sa mga Arnold, no? Basin po mag-lockdown dito na pita, kahit para sa security lang po sa mga Arnold. Pero ato yung sundan, araw po makahatag sa o dugang detalye ito. Nag-usap siya, hindi ka sa mga Arnold, buntag po na iyahang GNG. So, gawas na yan ako sa mga Arnold, sa ato ang nangyumutangan, medyo gagawin na pa'y nakita, diri, na mga nagbiyahe ito sa mga Arnold, karong mga orasa, wala po tayo. Ang ragay mga portion sa itong kalangitan kung sa mga ano nga, medyo doon ay tagpanag-uno. So mag-upting lang gihapon ta. Ingon ba na kalidad sa itong hangin, napadayon gihapon nga dili maayo ka sa mga ano, makita gihapon na ito, bisan pa gani uga. Sa'yo pa kaayo, or sa kanangit-ngit pa kaya ka sa mga ano, makita gihapon na ito ang medyo lubog-lubog yun ang ito ang hanginan. O mag-upting lang gihapon ta. Kanunay sa atong pagbiyahe, sa atong paglaso karong mga orasa po de, or karong adlaw ka sa mga anong tukasa mang gidyani ta. Wa tay nadawat nga mga taho nga dunay kasikas po de, sa atong kadalanan karong mga orasa. Pero dili gyapon ta magkumpiyansa no, pero may gini nato i bulgar ato ang kahanginan sa atong sudianan ka sa mga ano na mag-amping gyud sa kadalanan kay dili ra pud ikaw. Usa ang nagbiyahe po okay. Sa mga Arnold. Kana ang atong iating update karong mga orasa, gikan diri sa atong himutangan sa may Capitol. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Tata, RNN.
11: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo. O kining bahina hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake ug hamloy nga muscle recovery ug peak ATP para sa dugang kusog ug kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
4: Nagsalamat ka sa mga Jane Galliardo na katot sa oras, alas 4.58 na. Dari sa itong kapapanagoban, may galas tulungan ang unang radyo ng balita. Ay maghawa ha, kay daghan pa tanga mga balita, may galas itong ipasupot. Dari sa itong kapapanagoban, labi na may galas sa mga balita dito sa kauluhan sa impeachment proceedings sa nga update may galas ni Vice President Sara Duterte. Pag-usab sa mga balitang lokal, may galas may labot na sa kahimtang sa hangin dinhi sa Metro Cebu. Onsay kahimtang niya, naglalis naman ni si Konsehal Garganera o si Mayor si Vice Mayor Tomas Osmeña. Ha? Kagahapon dito session hall mga kasama. Bahin sa West Management. Ato rin paminawan ka rin taton. Sa itong tulungan ng unang radyo ng balita. Salamat sa mga balita may gala. Human lamang sa pipilag ka mga bulumanong pahinomdom. Atong oras, alas 4.59.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay.
16: Pwede na. Mamakasak.
15: Ano ka? 90 na ka?
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Coffee Mix. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagapaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix is 20 pesos matag sa Shea. Ang SED Panyawan Coffee Mix mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Panyawan Coffee Mix. 20 pesos ra per sachet.
18: The Original Koi Herbal Capsule.
19: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
18: The Original Koi Herbal Capsule.
20: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
21: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
1: bugas ug katul-katul
2: DTX 500 na
1: DTX 500
2: aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: ug katul-katul
2: DTX 500
1: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar
2: DTX 500
22: sa Janice okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa kumbanao DTX 500 kito capsules a day maintain lang nako pag regular na akong menstruation lamat kayo sa DTX 500
2: DTX 500
1: mabalik sa mga butika.
3: Zed Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
23: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
25: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa ditong bato.
3: Living Testimonies.
26: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
27: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
28: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
29: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
28: Super Fiber.
29: Mabakal sa mga butika.
30: Gusto ba ni mo mukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
31: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
32: Mang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag hingop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
33: Life Extension Vitamin D3.
34: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
35: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
34: Hindi po kayo gumaling?
35: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
33: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:06.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Kaya sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gihuragway sa defense team sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga unfair ug nipasiranog posibilidad sa mistrial o para prosecution ng tinguha sa pagparaplin sa tulog ka mga articles of impeachment. Human na presentar ang mga ebidensya sa laing reklamo. Gibot siya kagahapon sa prosecution na dili na nila ipresentar ang articles nga nakakusar kang Duterte o grave threat batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., confidential funds misuse o bribery sa mga opisyal sa Department of Education kung depende. Apan ang gipabilin nini ang usa ka article nga kabahin sa unexplained wealth. Apan matod na ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison, gihatagan ang prosecution og oportunidad sa pagpresentar og mga ebidensya. May kadabutan sa naman ka mga articles, samtang si Duterte, mamiligro nga dili mahatagan sa samang benepisyo nga matubag ang mga akusasyon pinagi sa kaugaling nila nga mga ebidensya.
0: Samtang sa balita, 55% sa mga pamilya Filipino ang mikonsidera sa ilang sitwasyon nga sila mga kabuso poor. Base sa survey nga gihimo sa Social Weather Stations kon SWS, din ang labing taas na tala kini sa Mindanao. So sa Self-Rated Poverty Survey gikan sa September 21 ngadto sa 27, ang mga respondents ni evaluate sa household poverty status ug mitumbok sa binuwag nga budget niya sa panimalay nga requirement aron dili kini maisip nga poor. Ang porsyento sa self-rated nga mga kabus nga pamilya bisaka og size porsyento gikan sa 49% sa buwan sa Hunyo, nga gibanabana sa SWS na dunay ginagharon nga 16.8 ka mga pamilya, kamilyon ka mga pamilya. Ang self-rated poverty mitala o labing taas sa Mindanao, nga 64% gisundan sa Visayas o 63%, 51% sa Balanced Luzon, ingon man 44% sa Metro Manila.
4: Alas 5:08 na. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Social Security System Chief Roberta Joseph Montes de Claro, isang bagong sekretary sa Department of Information and Communications Technology kung DICT. Hulip ni kanil sekretary Henry Aguda, samtang wala isulti ang rason.

0: Sa natan sa digital as nga aspeto. Gabas din siya usam ang chairman sa Information Technology Collection Committee sa SSS.
1: Samtang katapos sa balita gikan sa kauluhan, personal gamito nga si Kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ikaduhang higayon sa status conference ang kasong gitubas sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands. Atul sa status conference ang huwes o gagising kahabig sa prosecution o gagdepensa mo fix sa logistical mga detalye sa kaso. Nakita si Duterte gabilingkod sa likod gabahin sa defense team o nagmonitor sa proceedings pinagi sa headset. Una nakita si Duterte gamitambog sa status conference ang kaso na tumbuhan sa city.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya ito nga pamarikuban, may galing palantaw sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan, Nog Mindrao, ang original koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamongga, garlic, luya, og ginseng. Kami muhatag, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system, margarita, daling masakit. Kusik ko nga nagpaminaw karon, bata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mapatok sa mga maritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule, mapatok sa dimegala sa bisan sa kamatang sa virus, mapaligun sa atong immune system, arong arita dali megala nga matakbuyan sa bisan sa kamatang sa sakit sa lawas. Gubikan sa mga vitamins nga naanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini megala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini megala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Baton Leyte. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon si Mundugoy Kabadunay hypertension? Basang taas yung sugar, nagbasin may diabetes kayo, orang kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, makapagay ka sa arterial wall, sumupalapot si Mundugoy o sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka rin sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease. Samtang gawas ni ini ang dili pagkaayos mga samad pagkaputulon sa telebisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ni pagbuta nga grabe gyud mo kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini quarantine gikan sa palihag nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa bag imong BP. Apang inom sa DTX 500 matagadlaw makapalindot ni simong katulog, makapugong pagi hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika di alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer. Naakini may mutanong sa Mediha Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasi natin na mamuha ng naakas trabaho, focus ka sa mong gibuhat, kay dunag kay gapas ka deadlines, kaya manuntag kaayo apan kalit lang nga doon ay parakit sa mong ipon. Makapangawat na lang ka sa mong ulo sa sobra kasakit sa pagkalagot, samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa nimo sa kanugayan, ana mas musamot pa. Lison itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sa gabal nga sakit nga sa ngipon, magpaspas relief dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. Aim 80 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mifenamic acid is a generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas nga makaboost kini sa atong immune system, ang laing benepisyo nga makuha sa idadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mao kini maminusa ang risgo nga masakit kaog cancer. Apil niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pa nga susama nga mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diya sa atong lawas. So gani na matunan.

0: ano sa laing na mga pagtuon kay katong mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa dugo mas may improve ang ilang panlawas ug mobalik sa pagfunction ng immune system samtang ginikig batok sa sakit nga cancer dili kadali nga maluya ug mutaas ang chansang makasurvive sa sakit mga dunay cancer gawas sa inyong medication pwede ka mo inom og 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3 matag adlaw human kamo nakatake sa inyong meals. Samtang gawa sa mga cancer patients, sa katong nag-maintenance medicine na sabkay, dunay diabetes o ka-hypertension, naguban pa ka mga sakit na nag-require o maintenance medicine, pwede po na ninyong duganan sa pag-inom sa life extension vitamin D3 alang sa mas maayo nga resulta. Ha, bata or hamtong, mahimo kayong mo-inom sa life extension vitamin D3, affordable sa kaayo ang soft gel ni ini. O yay, kalimot ha, karong October 16, sa dlaw ka biyernes, dunay mid-month sale, ang mga life extension clinic para maka-avail ka din nag-discounted ng mga pagdoktor sa life extension. Ay kalimot, October 16, adlaw ka biyernes, ang mid-month sale sa Life Extension Clinic. Diapon sa Life Extension Clinic, i-offer ang mga libreng konsultasyon. Unya, quality consultation gina siya. Available for me ang doktor. Pwede ka maka-visit sa Life Extension Clinic diri sa Cebu City. Namay mutan sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyas konsultasyon dira po yung Life Extension Clinic. Namay mutan sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Pwede po niyo kontako ng hotline sa Life Extension Clinic. Alas sa inyong dugang pangpangutana. Ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Kapitas na ba hindi ka makanunay nga makonstipated? Pag naman yung super fiber, kay number one kid nga pangontra sa constipation. Nasira ka nga daman ng super fiber, magkula ka sa kabasog at tubig o niya imong isagol dito ang usagin ka sa shay sa super fiber. Pwede nimo siyang imnon kung dari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dari sa gabi, ka na before punta ka matulog. O para mas nito ang epektos pag-take nimo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
1: Ay, labi kay pangapi ka rumuntag ha, ka nakapimay ka lang makapapukaw nimo sa mong katulugon. Nagawasan na may gala ng hansang beneficyo ngayon mo makuha. Baka panagsik sa mong kalawasan, makawagtang may gala sa mong mga balatian. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini may gala ang Perfect Coffee for You. Doon na kini ginseng sa gana sa antioxidants. Napapatunan sa may gala sa pagtuon nga doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kinimig sa energy level, maong dili na ka magduka, magluya, gawa sa ginseng, doon na kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, marunggay, kanela, bayabas, o rosehip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni may sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Samtang sa bigas gabahin, daghan na karon ang dunay gipamati sa mga lawas. So niya, dili lang kagtong nanay mga edad, kundili hasta mga batanon, makasinati, ani, insomnia, constipation, high blood, diabetes. Kung ikaw ang dunay ni Ana, dunay herbal na food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol, food supplement, dunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa balaba, C para sa kamote, o D para sa duhat, nga din gikan gyud sila mga dahon, nga gigamit isip herbal medicine, na makatambal sa paglisod o tulog, o kaha insomnia, patient makapugong sa pagtaas sa blood sugar level nga mo say mamahimong hinungdan sa diabetes mong sama na ko naginumpod kog Sugatrol kanuha o katulos sa kaadlaw mo nang lagsi kanunay ang pamati maskin tibok adlaw nga pagpanarbaho mong suwayi po ninyo pagtumar matag adlaw og Sugatrol.
2: Pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita
1: oras sa mga kasama na 5:18 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayoko. Makabuhay.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
14: The wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
19: Biotrof Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
19: Biotrof Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Ahibo!

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Pangita ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Said Panyawan Plus Mangosteen, 16 pesos lang matag kapsula. Ang Said Panyawan Plus Mangosteen, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma, Said Panyawan Plus Mangosteen, tag 16 pesos ra.
2: Said Living Testimonies.
1: Ang Said Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lang itila, kay mababa man ang imong meeting.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
2: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
3: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya diay.
1: Ang Said Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
4: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkabot ni ini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
5: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag-asa na tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
4: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
6: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
5: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa nay taya. Libre ni sa amo kumpanya.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ora sa mga kasama na 528 lang.
9: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, ilabinasa, breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancer nga doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka-factor sa pagtaas sa risko nga makabaton siya cancer. Base sa dagang ng mga medical pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung gano'ng ka makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3, but trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na kung ang usa ka cancer patient sa doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay lang kini o maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang quality of life o hinahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mapatukan ang ilang sakit. Ang Life Extension, ikanuha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, iyahang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga why magyan nga nutrients containing blood for cancer foods. Tumutabang kinibigan nga mapunga ng paspas ka makatap sa cancer cells sa lailang parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapungan ang paspas ka pagkaluya sa immune function sa pasyente. Mas o base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D ug cancer, mas mataas may galang survival rate sa usa ka pasyente ug maubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit ka cancer kung adunay say igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nato nga mga pasyente sa cancer kinahanglan inom siya og unom ngadto na sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, suguman pa. Mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantinahan nga 11 pesos ang matag soft gel. Mahinong danong pahinomdom, kinahanglan nga siguro duhon nga doon marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo may gala sa mga butika. Mag-amping sa peke may galang produkto. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
10: Atong sugaso na itong kamuntagon nga kanunay positibo kanunay abadlantaw. Pinagis pag-inom sa lamihan o healthy kayong kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Kini mo'y pinakaunang kape nga duna sa isagol nga vitamin D3. Mo na magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karay, so triterpenes, ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag yung kinig mangosteen, nga fruit extract makabato kinig sa oxidative stress, so kinidili ka pagkadaos sa itong mga cellula, gumika rin sa sobrang free radical sa itong lawas. Maunang mga pigan itesis buntag Vita D Plus Coffee Mix, makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika, pero sundin na sa Life Extension Clinic.
9: MN DYHP Police Plate Honda Presinto.
10: Usam pa tayo sa naangol human sa magkaigo ang motor wing van sa Naga City. Kasama mo sa balita Radio and Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
8: Kasama Paul. Wait, kasama Paul. At amalikan siya kasamang Paul Lauro Karotatawad, kasamang Ken Sanlipa sa duga mga detalye sa mga balita.
10: Areta sa lain na itong balita kasamang Arnold. Unahon taning balita ah. Giga City Hall kay Cebu City Councilor Harry Iran. Kus ganong nahimakang sa pasangil. Libi sa Mayor Tomasos Meni ang kini nakakwarta sa so, ka-proposal. Kasama mo sa balita na diman Eli Bolono.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini maong balita, hatod ka sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kus ganong himakak ni Cebu City Councilor Harry Iran ang pasangil ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga kini nakakwarta sa Osaka proposal. Kini makalabutan sa tanyag sa Suki Trading Corporation, kami sa Laro Advanced Way Solutions, dakpayan ng mga katilad 250 milyon pesos. Ang Vice Mayor nga mawin nakakisabot sa nasigutang supplier na hibong na lang ni Burot kento sa 430 milyon pesos ang laing gidoso nining proposal. At sa labagwahing Waste Summit nga ipaglahan sa city government, gingong-gingan lang ni Osmeña si Iran nga ay responsable ni ini. Butang nga kusganong gimakak sa konsihal.
12: During the summit, in mid-mention, Harry Iran tried to make money from 250 to 470. It's unfounded. It's baitless. Ito ito po magkwarta nga papil pa mo proposal from private. Wapa mo ito makaabot sa mayor's office.
11: Wa, ino mo tubag si Osmeña. Yang siyudyaan ni Iran at sa nakabay nga sesyon sa City Council.
12: At is ba, nakaibawa mga tao ba nga it's easy for him to see anything kung sa ginunaan niya without considering sa other party nga mamaligned niya ba? Coming from the respect public servant, family name. I don't expect nga iya tumabuhat bitaw.
11: Si Konsehal Harry Iran, una nang insister ni Osmeña nga aprobahan sa konseho ang unang proposal sa resultang supplier nga mubalor lang 250 milyon pesos kung kinituki una sa City Council. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP. Tatak RMN
9: Radyo mo Nationwide RMN ZYHP Police Plater Ronda Presinto.
8: Samtang usa patay usangol sa human magkaigo ang motor og wing van dito sa Dakbayan sa Daga. Kasama mo sa balita ni Sivano Paul Lauro.
9: ZYHP Tatak RMN Report.
13: Radyo Man Arnold, Radyo Man Ken, alas 8:15 sa kagabiyon sa Provincial Road sa Barangay Pangdan sa Siyudad sa Daga, nagkaigo o nagkasugat kininga motor o wing van nga gimaniho ni Jimmy Mariano Sabotero, 44 anyos, o nagpuyo sa Purok Tangad, poblasyon siyudad sa Talisay. Ang motor nga Honda Beat nga gimaniho ni Ronil Alpuro, 21 anyos nga taga Purok ka Mahogani, Barangay Uling, Siyudad sa Daga, ang kasniya kini si John Cyrella Alpuro, 17 anyos, kalit kini nga kasugat sa mga wingman o sa impact na nalabay sila. Ang driver sa motor na matay yun sa maongga hitabo. Nagpadayang investigasyon sa Daga Police Training maong aksidente. Kasama mo sa Daga Police, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
9: Radyo mo nationwide.
10: Samta pagpatuman og alternative classes gumikan sa Super El Nino, gisusi na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita or Diman Raymart Pugol.
9: DYHP Tatak RMN Report.
14: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gisusi na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang alternatibong paagi sa pagtudlo aron di maapektuhan ang pagtuon sa mga bata taliwa sa grabing kainit tungod sa El Nino. Matod ni PBBM nga posibleng di mahimong komportable og makadaot sa panglawas sa mga tinun-an ang pagsud sa mga tunghaan kung sobrang taas ang temperatura. Sa pagkakaron wa pay na presentar nga plano o inisyatiba ang gobyerno aron di maapektuhan ang pagkat-on sa kabataan taliwa sa init nga panahon. Kasama mo sa balita, ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Ratcho mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang manatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gilugwayan sa mga otoridad ang pagsira una sa International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, hangtod sa umaabot ng weekend. Pabiling gikan sila rosab sa mga airlines ang ilang flights, gikan o paingon sa maong tugpahanan, human sa sunod-sunod ng mga pangatake sa grupong ISIS ngadto sa kapital nga siyudad sa Saudi. Nagkanayon ang Saudi Civil Aviation Authority nga padayon gisuspenso ang operasyon sa King Khalid International Airport alang sa pagkumpleto sa mga procedure aron pagsiguro sa safety o kaandam sa pagpa-operate ug balik sa mga pasilidad sa maong airport. Ang King Khalid International Airport ikonsidera kini nga ikaduha sa labing busy nga airport sa Saudi Arabia human sa Jeddah. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Agustin. Samtang gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
16: Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said panyawan.

0: uod sa kaibigtimbog na tabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine. Samtang yung gapon kalimog mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani ato said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
1: Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said Panyawan
2: Centrum Silver Advance. If this persists, consult your doctor.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras sa mga kasama, alas 5:41 na.

Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa silo at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at maghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinagilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaari mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinaggaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa.

0: Gawa ang taong yun, kung siya hindi mula sa Diyos, sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Dueñas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
1: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka?
10: Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
0: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Oras sa mga kasama, alas 5:51.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Daga na karon mga kasama nga doon ay ipamating ng mga balatian sa masa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement na doon ay ABCD formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Kariingi kang yun sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine kamakatambal sa paglisod o katulog o kaning insomnia, constipation o kamakapugong kini may gana sa pagsaka sa blood sugar level na may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako, nagainom pod ko og Sugatrol kanuha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin pa sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga suway ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
15: Padayon ta sa mga balita, si City Councilor Joel Garganera milagway kang BC Mayor Tomas Usmania nga bastos nga gibaraw niini ang iyang privilege speech kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
14: TYHP Tatak RMN Report.
16: Gihulagway ni Cebu City Councilor Joel Garganera si Vice Mayor Tomas Osmeña niya nga bastos. Kini nga gibaraw sa Vice Mayor atol sa pag-deliver ni ng privilege speech sa konseho. Nga nangayon ko tinawan labot sa waste management plans dakpayan. Ang wa maayuni ni Osmeña, dihang ipaninglan ni Garganera sa gisaad din sa City Council. Pagsulbad sa problema sa basura sa syudad, sul sa session takaadlaw. Nahitabo ang init kaya tinubagay sa duha. Dihang giitsahan sa Vice Mayor o dokumento ang konsehal. Nahunong reno ng mainitong tinubagay nilang Osmeña o Garganera. Dahil ipatunga o ipadlong ang mga kaoban nini sa konseho o nipalayon ang konsehal sa iyang privilege speech. Apanawa kapungin ni Garganera ang pagpalayag o karismaya sa gihimo sa Vice Mayor.
17: Naningi lang ta sa iyang gihaad. Okay, karo pa siya kung nakasuway nga sa akong pila nakatuig o sa akong na-witness ba nga. Privilege speech ganit, the fact na it's a privilege, paminaw pa, dilita mo interrupt. Anyway, yan si time and after ba. Yaya po yung giitsa na ako ang kuminto ba. Bastos, what I respect to sa konseho ba. Not necessarily the rinako ba. Adherence sa atong di subay diya na atong balaod ba?
16: Si Konsehal Joel Garganera, si Rekausin ni Hatag Usaboy, gayon kang Osmeña, pagpasabot sa gisaad din sa konseho.
18: I did this work. It was finished. It's dated January 29. 250 million. Now, there is another proposal coming from this council, from the same source. It's now 470 million. Something is wrong. The addition of one small piece of equipment has increased the cost to 470 million. I smell an anomaly, plain and simple, and the reputation of this council is at stake. I will defend the 250 million.
16: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, nasa na hinoon ng kauli ra kapabuton sa duha, human sa sesyon sa City Council kagahapong adlawa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
14: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
15: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, posibleng motibugsok ang plitihan sa aeroplano o mangi paususan o jutay sa Civil Aeronautics Board kung kaba ang fuel surcharge ngadto sa level 16 alang sa period nga Oktubre 16 hangtod sa Oktubre 31 gikan similabay nga level 17 sugod sa Oktubre 1 hangtod sa 15 ubo sa level 16 ang domestic fuel surcharge posibleng anaa sa presyo nga 525 pesos hangtod sa 1,535 pesos ang surcharge samtang ang fuel surcharge alang sa mga international flights posibleng mukabat ngadto sa kapil 1,700 pesos ngadto sa kapin 12,000 pesos sa nasayran ang fuel surcharge mauna ang optional fee nga mahimo makolekta sa mga airline sa araw makarecover sa mga galastuhan ikan sa pagsulbong sa jet fuel prices. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Ariman. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: Radyo mo nationwide.
13: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald ni pahinomdom sa mga manupyo sa syudad na nasa landslide o flood-prone areas na magbabinantayon. Kasama mo sa Balita Radyo Manila Bolonos.
14: DYHP Tatak
19: RMN Report.
16: Gipahin mo naman ni si Bonsuri Mayor Nestor Archibald ang mga mlupyo sa syudad nga naas na landslide o flood-prone areas nga magmabinan tayo. Kinisamtang ang dakbayan para yung nakasanati o mga pag-uwan. Dilibot ang mayor nga doon pa yung mabiktima nga maanod sa baha o matabunan sa paglahiling sa yuta. Kinitungkot yan ito maging semana, tuluan ang kalas sa barangay Pulang Batos dakbayan nga nabiktima sa landslide. Awag ni Archibald sa mga namuyo dool sa sapa o sa tilan sa mga buntod. Nga mabalhin nga rin sa mas luwas sila pekong kinidun ay mamatikdan nga pagsakas tubig o pagpakatagak sa yuta.
17: Akong awag sa mga tao nga within the flat zone areas, katong areas where ang balay nila doon sa bungton, kinanglan magbantay sila. Ang moment gani na ilang kabantayan.
20: Balhin na sa luwas ng dapit.
17: Ando na yun ka sa luwas ng dapit.
16: Si Mayor Nestor Archibald, ang kagamahan sa bayan una na plano, pagpabalhin sa mga residente nga naasag ilang danger zone sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo, nationwide.
13: Kano na kabang nagluya, posibleng kurang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako mga kasama. Kay sa 20 pesos lang na kumpleto na ang B vitamins. Kay imong gikinahanglan, ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Bangkong makatomar kanini, mahimog gyud kang aptik, alerto og dili lintanon. Himsog pag yun ang imong tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo rin mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
19: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Ay, narate winner ka na buntaga mga kasama na nasakpan. May kasama nga Julius Balili nga naminaw sa Riva HP Aramin Cebu ka na buntaga. Kasama ang Julius. Good morning, Julius!
21: Good morning, kasama ano? Good morning, kasama Ken. Good morning, Subo. Hola, takaro sa pagtang balik kasama ano? Oh, di na natay na sakpan,
13: namin
21: sa unang radyo, unang balita. Ato ni sila nilalang. Pero din sila magtiyayon kasama ano?
13: Din sila magtiyayon?
21: No, magkunta man mo.
22: Aigsoon.
13: Aigsoon. Kasama ni Palihog.
22: Ito nga naman te. Bibi.
13: Bibi.
22: Bibi.
13: Palayin na din mo, Bibi.
22: Grade
13: 50 City. 50 City. Oh, batanaon pa kay tanaon ma. Oh, pwede pa kuan pa katan bata pa tanaon. Masa may secret. Masa may sekreto nimo, ma'am.
22: Ha?
13: Masa may sekreto nimo.
22: Aw, di lang mo na akong problema.
13: Oh, kaon lang ya tug. Oh, niya kini si tatay, usa man eh. Maguwang ni mo ni.
22: Manghod.
13: Manghod. Ah, manghod. Oh, mas maguwang pa siya tanawin mo nga eh, oh.
21: Mas maguwang pa siya tanawin.
22: Nagaguban.
13: Nagaguban, oh. Pero sa may ngahan mo, sir?
21: Sinahan mo, sir?
22: Isoy. Anga, isoy.
13: Isoy. Pilainan ni mo, sir, isoy.
22: Pilainan.
13: 56. 56. Nagsunod, dahil mo ni Kwan, dahil Ma'am Bibi.
22: Oo.
13: Ah, pila man mong kabuk isoon? Pila man mong kabuk isoon?
22: Sir, niya. Parang usa na.
21: Walo na lang.
22: Oh, walo na lang.
13: Ah, walo na lang. So, daghan-daghan. Ubay-ubay, buhol na mo di ay.
22: Oo.
13: Oh. puro na mo mga minyo.
22: Oo. Oh.
21: Minyo?
22: Ulitaon niyo.
21: Ah, siya. Ulitaon niya sa mga.
13: Ah, si ma'am. Si ma'am Bibi mo'y minyo.
21: Ito na minyo.
22: Oo, oh, minyo. Pero, kuan, buwag sa kumbana.
13: Buwag sa kumbana. Nga naman.
22: Na
13: lain, na problema. Kini pila ka bukin yung anak, ma'am?
22: Kuan, lima.
13: Lima. Ah, nasa man doon sila? Na DSA mo?
22: Kanang usa na lang na anak ko na minyo na mga upat.
13: Ah, na minyo ng upat. Puro na sila mga dagko.
22: Dagko na.
13: Ah, dagko na. Usa may pa imong paginabuhian?
22: Nagtrabaho ko sa restaurant.
13: Sa restaurant ka nagtrabaho? Oo. Oh. Mm. Masama na, kanang pirmi ka maminaw di WHP, ma'am?
22: Oo, taga buntag.
13: Kada buntag yun. Oo, oh, tungunan na dawata mong ginagmay nga pahalipay! Congratulations!
21: Yay! Kasi sila itong natan, kasama na yung magdawa sila pahalipay na bukas
13: ng Jerry's Back!
21: Yay! Okay, sir. Sir, kamu bang nak tak mana mau dekat luar pali pagi kan saya dua HP nggak bukan sub suri sub hotel kesulitan itu.
1: Ay, selamat sa dua HP.
21: Number
2: one.
21: Bukan lagi signal dah. Okay, so kamu dah nampi nado. Pabot lah kamu nama, pasin kamu nampi sumut. Amak ada wasa mau mengapali pagi. Paminalang jod bunta gantut gabi. Kamu pada kau dua HP kita bang lelir dapat disegarat. Kini inyong kasama ang Julius Bali, DYHP, Tatak Karenin.
2: Ala, birahig sayo, mi. Kana, sila standby, mi. Ah, sabakadri. Ay, gula, ola, tay. Oh, sabakadri. Kana, birahig yun. Sayawi, tay. Kana, oh, sayawi. Si ma'am, si mam bibi, pasayawas mam bibi. Ma'am, kana, ma'am, sayo, ma'am, anak. Sama kadri. Salamat sa mga Julius Malini, mga kamarin ka sa Research Department. Kaya itong pagpanaguman, ipanantami ka na sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule, suplemento kagikan sa pariya, kamungay, garlic, luyag, ginseng. Kamuhatang may galing kaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
15: Kati may hangin, kadunay daghan toksin sa malawas, modili ka regular, ang magpagawasin mong hugaw, doon ka may lisa, rabuto ni Muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para hit sa kalawasan ng glutahan. Nilipagin hamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Iguman ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwagtangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong mangko nagmahing kapag lawas. Pagin matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusto.
2: Wala man tayo oras may galas, ang ana lang, skinit mo kang pwersa. Sa New HP, aramin sa buka may ang inyong mga tigbalita.
15: Kinagin yung Radio Man, kang Galinea.
2: Ako sabi yung Radio Man, Herb Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hang tunog ba sa samang takna o sa samang sibyanan. At ang imigala sa kasama, Attorney Rafael Fernandez Manyo, kamusunod ka rin na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagalang utaran, Degang Juice, praise the Lord. Hallelujah! Sabakadri.
19: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: ko, believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na ka tindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
14: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
15: Gikan sa kinatas ang bukid.
16: Nap! Kamusta?
15: O bisan sa pinakalayo nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako!
15: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
18: Mapauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe.
19: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, series of 2026.

0: bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pila pila win, San Miguel pila win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Oras sa DYHP RMN Cebola size 15.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
8: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
10: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
9: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
11: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
7: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
12: Straight to the point.
7: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya. Sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
7: Kinilingi po niyo boss ngalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa na makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong mahigala nga Miyerkules. O gapitsa 14 na. Buwan karong mahigala sa Oktubre tuig 2026.
12: straight to the point.
7: Sa gihapon na tagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
7: Nagunas to maiskutanan karong nga buntaga mga kaigalaan, 42 pesos nga uminto matag-adlaw sa minimum nga sweldo alang sa Central Visayas Region, muipikto na sugod karong adlawa.
12: Straight to the point.
7: So ang sweldo ron sa mga taga Sugbo, din sa Metro Cebu, inday ken, doon ay increase ng 42 pesos. Namaay na lang mga sukit ni Pamino, kamilitis jeep, ha?
12: Straight to the point.
7: Stilan, mahigala, tagantanig pagtagad, rubutaga sa atong pagmanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
7: Samtang face-to-face nga klase sa dakbayan sa Sugbo ug ubang mga LGO sa Metro Cebu, suspendido na sab karong adlawa tungod sa dili maayong kalidad sa hangin.
12: Straight to the point.
7: Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. muduaw sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlawa alang sa pipila ka mga kalihukan nga iyang tambungan.
12: Straight to the point.
7: At sa nagpagtagad na butaga makigalaan sa atong pamanuban ining atong tulumanon ng inyong nga tulumanon.
12: Straight to the point.
7: Sa pikas bahin, Konsyal Jewel Garganira ni Hulagway ni Vice Mayor Tomas Osminia nga bastos, human gibaraw ni ini ang iyang privilege speech sa konsiho. May kalabutan sa waste management plan sa syudad.
12: Straight to the point.
7: At ang pagtagad sa karong abuntaga makigalaan o naon sa hitabu ah. Kano nga gibaraw mahigala si Konsyal Jewel Garganira?
12: Straight to the point.
7: Samtang sa pikas nga bahin makigalaan duha kakawatan o motor na dakpan. Humanasakpan nga gibaligya nila ang motor nga ilang gikinawat pinaagi sa online shopping page. Mora sa naabot silang hunahuna mga kaigalaan. Ang motor nga ilang gikinawat mga higala gibaligya gipost online kay ilang gibaligya mga sukid ni Paminaw. Diha sa social media. Ang talagang pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
7: Samtang sa kauluhan tulo sa upat ka mga articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte ang gi-withdraw sa prosecution. Og usa na lang ni ini ang gipabilin nga mao ang may kalabutan sa giingong unexplained wealth.
12: Straight to the point.
7: Ang talagang pagtagad may galaon sa mga implications ani ha? Nga medyo unsa man nakurat ka ha mga higala nabulaga ka ang defense kagahapon or naunsang hitabo ang mga sukit ni Paminaw nga pero ingon man tong depensa nga duna na may huhungihong ana kay sa upat ka mga articles of impeachment no ang article 1 confidential funds, article 2 mga higala unexplained wealth, ang article 3 mga sukit ni Paminaw maning bribery, article 4 mao to mga higalang grave threats naglangkob sa grave threats ug inciting to sedition. Ang ilang gi-withdraw gyud mga higala ang article 3 ang bribery nga dili na nila idayon o present. Pero dakong katingala kagahapon nga niingon may ilang prosecution hasta ang article 1 o article 4 withdraw. Mao akong giingon sa sige nato mga higala evaluate sa kaso sa akong nang giingon why na pruybahan mga higala human lang to article 1 ilang gibiyaan na article 4 unang gi-present ilang gibiyaan tulo ra ka. Tulura ka witnesses ang gi-present. Sa atong evaluation, ha? Manang iyo, manang ako yun, tuo lang muna ako sa kong evaluation. Di karon, katuo na mo, ha? Sa akong evaluation, may gala, pag human sa Article 4, ikaw wagi hinungdan, ha? Ang uban, mga higala, daghay ni tuo na to. Kaya kang forecast, mga higala, more or less, dool-dool na ginis tinuon, ha? Kaya pinasikan mo ganun sa atong honest, mga higala, analysis. Pinasikan sa balaod, pinasikan may gala sa honest na itong analysis sa kaso. Muna, pag human sa Article 4, Article 4 daan akong ingon nga, wag yun aprobahan ang prosecution. Ilang gi-present ang Article 1, di ba? Ninundo mo, ingon sa ko nga, wag yun gihapon. Karon may gala, ingon sila ang Article 3, dili na lang nila idayon o presenta. Ang Article 2 ra mailang gidayon. Pero karon ni kalit may kalag withdraw yung sanga. Okay, withdraw na namo ang Article 3 di na may mudayon. Unya katong Article 1 o Article 4 wa na lang to, ni lang konti labot na lang. Mao na ako giingon mahigala dunay mga bashers mahigala dili mo tuo na to. Amo na ako giingon tuon lagi mo sa akong analysis lagi. balik na lang ko mutubag mahigala kay total tubagon man sad no wa pokoy panahon nga mutubag dili ko kabasa sa uban. Nalay mo sulti na ko nga na ako noy ni bash akong analysis. Pero daghan sa ini dapig ha. Akong ingon na gyud mahigala kini honest to goodness ba base sa ato nahibaw-an sa balaod base sa honest to goodness nga to pag evaluate daan ako ni ingon wa gihinungdan ang impeachment why ebidensya. Ah, katong Article 4, daan ako na ingon, wa, giyod, na? Si Matibag Mahigala mo ilang pinaka the best witness na NBI director. Di ba, ingon na gikudaan, wa, gihinungdan. Ilang gibiyaan, Mahigala. Gibiyaan nilang Article 4, proceed sa Article 1. Ang pinaka-importante atong witness, kato giyod si Nolasco, Colonel La Chica o si Colonel Nolasco, wa nila i-present. Manang ni ingon sa kudaan, wa, giyod, wa, na-proibahan. De karon tanawa din na tinuod ha. Ingon ang prosecution gahapon i-withdraw na mo ang tulo ka articles usa na lang habilin ang article 2 na lang mo ilang pahukman. Ha, unya ang article 3 daan naman sa mingon bribery di na to na mo idayon. Nya gahapon ingon sila nga motion to withdraw gid sila sa article 1 ug article 4. Ila yun na evaluate may kalawag ito hinungdan. Pero ang ato mga katawahan Pilipino nausik in taon ang oras sa mga nausik ang oras. Pila ka adlaw nga gipresentar ang Article 4, pila ka adlaw nga gipresentar ang Article 1 nga tag 25 million ang kada adlaw. Unya karon ingon sila withdraw. Rather ni pagtagad na butagas sa banuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
7: Pwede sad mahigala nga maingon mga kaigalaan nga anyway prerogative man sa prosecution. Pwede sad ingon nga ila po ng strategy. Pero nakuha gastos na strategy, oy, matag adlaw mahigala 25 million. Uwa mo ito hinungdan, pagsugod pala, diretso na mo sa article 2, mauna mo kay inyong article nga na hinungdan. Nga naman, nausik ang tag 25 million ang kada adlaw.
12: Straight to the point.
7: Ha? Or baka testing na water itong iladay o madaba mga tao bag okay baka ni? Sa ako nangingon katong Article 4, Article 1, pulos pa okay abra yun. Huwag imong i-evaluate mahigalang Article 1, wag yun. Ha? Huwag score mga higala, wag yun score. Pag-abot mahigala sa Article 1, na ilang i-present mahigala no, si Kwan. Dito na lagi present mahigala sa Article 1, kanto sila si hostile witnesses, nga sila mga kaigalaan ni Gina Acosta, sila si Ortunio, sila si Michael Pua, ipresentar mga sukitig paminaw, dito na yung samot ka daw. Karon mahigala atong i-discuss, unsa may implication ano, ilan namang i-withdraw ang tulo ka mga articles. Strategy na yung parts strategy or alanganin yun sila. Samtang sa Pikas Bahin Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nalipod sa pamahayag sa presidente nga mamalit o balde aron sauron ang uwan pagpangandam kini sa El Nino. Mato ni Castro kanto ni Suway sa tambag sa presidente gitambagan usab niya mupalit usa og usa ka balde nga utok kuno aron masabtan ang plano sa presidente ha. Ang uban mahigala mga nasod mag-isgot ng El Nino unsa may ato mga preparation na isgot ang mga technology unsa pag prepare mahigala sa El Nino pero ang ato mahigala ngilingig kayo kay papaliton og balde. Lagi talaga kita katawa mga sukit ng paminaw.
12: Straight to the point.
7: Samtang sa Pikas Bahin kanhi Presidente Rodrigo Duterte nitunga sa ikaduhang higayon sa laing hugna sa status conference sa iyang kaso dito sa International Criminal Court kon ICC.
12: Straight to the point.
7: Dugang mga balita sa abroad, usa ka parte sa baga ni Pope Leo XIV ang gitangtang atol sa operasyon human nakita sa doktor nga apektado kini og cancer.
12: Straight to the point.
7: Malampuson ang gihimo nga operasyon sa usa ka semana nga malampuson ang gihimo nga operasyon sa Santo Papa. Og usa ka semana kini nga mo-star ang Santo Papa sa ospital alang sa iyang recovery.
12: Straight to the point.
7: Kiniguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Straight to the point.
1: Gikan sa kinatas ang bukid.
2: Nak, kamusta ngay?
1: O bisan sa pinakalayo nga isla.
3: Nag-graduate na ako.
1: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
0: Mapauli na ko ka!
1: Go forward together. Globe.
4: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
5: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
10: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapis. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286, series of 2026.
12: Burmans na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
14: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo mo.

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulin ni. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sulod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
3: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
4: Email responsible gaming at tagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No.
5: Iba kagidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
10: Smart!
9: Pritong ulam na masebo,
10: plato
9: o kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo,
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may gala size 38 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: At sa dawaton may gala ang report kalos ng kauban on board sa patrol ni taga Uslob na kitang patay naglutaw sa dagat sa Sibunga. Uy, sa maning kalakiha may gala. At sa paminawan ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
14: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
15: Radyo man, Atty. Rufiel, padayong imbestigasyon sa atong Sibunga Pulis kung mabay foul play ang kapatayon ni ining taga-Uslog na napalgan ng utaw-utaw na lang sa kadagatan diya sa area sa lungsod sa Sibunga, mga pasado alas 4 ang takna sa kahaponon diya ni sa barangay poblasyon Sibunga, Cebu sa may Sibunga Ward. Ang biktima nga nakita o na rescue na unta sa atong mga sakop sa Sibunga Sibior Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, patay na si Ronel Angana Argit, 23 anyos ulitaw, doon ay living partner na taga Barangay Kanyang, Uslob, Cebu. Matod sa kapulisan, nga ilang giretrieve ang CCTV, nakita yun nila, kining maong biktima na namana pa niya ay diya sa kabaybayunan sa Sibunga o nag-report na yun siya na namising. Dito na gilusan ang search and rescue operation sa itong mga sakop sa Sibunga Sibior Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kipila ka mga minocles gato sa ilang pag-suwid sa lapad niya kadagatan niya sa Sibunga Ward. Ilan na nakita ang lawas ni Ronil. Ilan na nang isaka sa pantalan o giaplayan nila ang taong first aid upon na iklarar din siya na dead on arrival sa dagitan na siya sa tambalanan. O na itong unang report sa kahit sa atong RMN Patrol o Management Pilot J.C. Sumampong. Ako yung Radyoman Paul Lauro, PYHP, Tatak RMN.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo Boy Nationwide!
13: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Og naghatod sa oras, may gala size 41 na. At isgutan may gala kay ang last witness nila kadto sa Attorney Cabrera, last witness sa prosecution. Unya pagkahuman gahapon mga administrative matters na lang, may motion, may move ang prosecution nga withdraw nila ang articles of impeachment. Ang Article 1, Article 3 og Article 4. So Article 2 na nahabilin. Katong baguhay lang nahuman nga Article 2 mauna lang. Mauray ilang pahukman. Niya karon unsa may implication ani in the part may gala sa defense kisi-kisi sa ang defense kay ngano moingon man mahigala nga okay wa naman to mao mga articles di ang inyong i-present sa defense nga inyong i kinahanglan mo present mo mga controverting evidence kadto na lang article to ha sa dili na mo present ang defense sa article 1 article 4 o article 3 sa gila ng article 3 kay wa na masugdi pa gyud. Diyan dapita, unsa may implication? Pabor ba ni sa depensa di na sa mahago or alkansi ang depensa mahigala unfair in the part sa defense? Unsa may mga implication sa aning tanan? Eh, sa kini, prerogative man sa prosecution, tanaw prosecution murag, tinood bitaw hinungdan na itong kaso. Nahimong katawanan ko ito mga sugit ng paminaw, ha? Labi na kato mahigala si Congresswoman Isabel Zamora, isos ni sikat o maayos sa TikTok. Tama ba na ang vice presidente ay may ganito kalaking barrel? Dili kay ko may mo sundog-sundog sa barrel. Dahil ikaw kay may kay mo sundog ito, okay? May malaking barrel. Unsa may mahimong implications ani? Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alasays 43 na.
17: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Take us to the Brits, girly.
6: Undang og kalo tungod sa dandruff?
7: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is
8: dandruff protected
7: with regular use.
9: Sway it with Sunsilk.
10: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
11: Reveal your powerful glow.
12: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy nakayot tan awon.
13: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
12: Worth it?
13: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
14: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use.
15: Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants.
16: Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
17: Glow Pond's Miracle.
18: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna may kalalasayos 49 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
2: Dearitas tong dugang isgutanan mga kagilaan. Ah, kini ni ang muna akong giingon. Sa una pa sige tag discuss may gala na ingon gyud ko nga kining impeachment. Mas maayo mahigalan dili nimo i-priority gyud kay naman tay daghang problema pa dayken. Kanta ka problema labi na kadto. Super El Nino, ha? Di pa mga higalay sige taas sa precious crudo, di apa mahigala sa gitag brown out, di apa mga higalay, mga malay-malitang kwarta, sa gitag baha-baha. Pero tinaghan ang problema, ang ekonomiya na to, ang atong power sa peso mga higala against dolyar. Pero ting grabe ha. Ay, una maging impeachment. Pero ay, hiningon sa ko nga, di man na to nakapugnan, kung ipadayon yung impeachment, okay, rapod kay, ganyan akong programa, da. Ay, nalang po na to isigutan ka na adlaw, kay. Ginansya, gitani, daikin. Kay puryabuyag lang ang ato mahigalang analysis. In fact, di pag-unsa mo abot sa Manila, maabot sa kuaning atong mga pag-analisar atong mga terminologies galay usahay mga abot dito sinit. Kay nang monitor man sa ilang mga staff diha. Ah. Daan akong niingon. Ah. Nga kini mahigalan i-evaluate ato kini nga witness wa hinungdan eh. Ah. Sunod witness kini nga witness wa gyapon hinungdan. Katong article 4 na human na nagyud to. Si matibag tong katapusan mahigalang i-presentar. Daan natang i-evaluate honest to goodness nga evaluation. E daghan man guni mahigalang mag-analyze. Sige lang, pasagdi lang. Pero ako nahimo ko sa kong kugulingong analysis base mahigala sa ato na ibawaan sa balaod o base sa sincere na to nga pag-evaluate sa kaso. Daan akong niingon nga wag ito to article 4, wag yung hinungdan. Ang sa'yong tabua, ha? Nadugangan may gala ang mga tao nga makasalig sa atong programa kay Arita Rupilwanyo Minaw Begay saktong analysis. Natural masakto magina mga kagalaan kung klaro ang atong presentasyon sa balaod niya, honest ang ato mahigalang pag-evaluate. Karang klaro-klaro ba? May ngabitata mahigala katong Sulay Kalupis. Ilan tayong ipresentar mga kagalaan as hostile witness. Daan na tayong ingon niya, sakto sila ang prosecution niya, wala nila idayon o presentar. Ha? Kay ilang idayon to? Kakita ba yung Sulay Kalupis mahigala dito sa Congress day? Bright ba yung Sulay Kalupis manubag ha? Kalma nga bright. Ubo ingon ka mahigalag. Kato si Ortonio, si Pua. Nga kalma, kanasulay ka, kalma sa kayo. Contempt lagi ito ni Claire Castro. Claire Castro man ito, no? Nag-contempt. I-contempt lagi siya, mahigalawa ka o yun si Claire Castro sa tubag, nga bugnaw ang tubag ni Sulay Calopis. Adilis Claire Castro, at declare mo na yun. Franz Castro. Claire Castro, kaning spokesperson ni BBM. Ah, parihap ko apelido Castro, mahigala. Pero imong balikan to, mga kaigalaan, nagkasubay mo gito, maayong mo tubag sulay ka, eh. Og ila itong i-present, mahigala, bida. Masikwat. Og ni Bobby Inoperio pa to. Good morning ni ba, Sir Bob? Ah? Shout out at Bobby Inoperio. Angkor ni mahigala ka niya doon. But nag-angkor ba ka ni karon? Ingon, masikwatayis, gil mo, anak. Una, naanak ko ningon, ako may mo evaluate, sakto ang gihimo sa prosecution nga wa nila idayog patawag Sulay Calopis. Kay ila to ipatawag, magtikangkang isla to. Tala ba? Hasta gani ang, hasta gani mahigala mga hostile witnesses ngayon ipatawag pa, okya ba ni? Daan ako ningon na kana si Pua, sus, di ginumain ang ilang ipatawag. Kay maayo na ba mga higala mo tubag o niya, kuhan yun? Ay, ilag yung hostile witness na tanawa. Kung sa may nakuha lang may kirpo ah, nakaginansa pa hinoon ang depensa. Si Ortonio, unsay nakuha ng Ortonio, nakaginansa ang depensa. Munang daan akong niingon, ang Article 4 way hinungdan. Ah, Article 1, confidential funds, labaw pang way hinungdan. Da, ang uban mahigala mo, dapig sa kong mga analysis, ang uban mahigala mo, bash, ah. De talawa ron, ang prosecution mismo, ingon sila, withdraw na muna. So sa upat ka mga articles of impeachment, gi-withdraw nila ang tulo, usa na inahabilin. Ang article 2 na lang, muna lang ilang pahukman. Withdraw na nila, mahigala, ay nalang itong i-consider itong umang mga articles. Ah? Nikisikisi pa ng defense, ka naman sa may implication na ni. Ang kalainan magod sa Corona case, katong impeachment ni former Chief Justice Renato Corona, kay ang prosecution at the time day, walo ka mga articles of impeachment. Ningon na prosecution, tulo na lang among i-present, i-withdraw na mo ang lima. But ilang i-withdraw nga wapas na ka-start o present o evidence. Muna'y kalainan.
19: Straight to the point.
2: Now, kining kalainan na nagkaroon kang Sara Duterte, kining Article 3 o kira ni, kining bribe ni. Nga naman, manifest a prosecution, withdraw may sa bribery, dili na may mudayon, ana. At least, wapas na ka-present o evidence. Ang problema magod ning Article 4 o Article 1, nagka-present sa evidence na usik na mahigala mga adlaw, na usik ng 25 million pesos kada adlaw, niya karon kalit sa igon niya, withdraw, wa, di na lang ito, ayaw natin i-consider. Unsa may implication, ane? In the part sa defense, humana ninyo gidaot si VP Sara, patubag kami. Ha? Ah? Kaming ngon mahigala, ayaw na lang ito ninyo i-controvert, kaya di naman ito. Manibot pasabot sa prosecution, withdraw na namo ito, so ayaw na mag-present evidence ato kay discussin na to. Sabot pa sabot. Nga, wala na lang to siya, ha? Manang kisi-kisi mga higala ang defense. Oy, humana mo gidaot ni VP Sara. Inyo nang gidaot sa Article 4. Inyo nang gidaot sa confidential funds. Pirting pila ka mga adlaw ninyo nga. Inyo nag-present mo mga witnesses. Ya, karon kalit na mag-withdraw. Manang kalainan. Kanang Article 3, okay na na. Kaya ingon sa withdraw na mga Article 3, wala pa man sa kasugod. So, wa pa nila madaot si VP Sara sa Article 3. Withdraw sila, fair enough, in the part sa defense. Ang kining ilang Article 4, human na nila mahigala nga, kaya nangisog si VP Sara, mo ni mauna. O niya, Article 1, confidential funds, mo ni mauna. Nga karon kalit sa ingon nga, withdraw, but pasabot, ay nalang mag-present og evidence nga, i-controvert, nga i-sakbang ninyo ato kay wa na to. Amo na lang itong i-withdraw, di lang ito, ayun na itong i-consider. Pagka-aligreha, mahigala. Manay kong yun, ha? Unang-una, kinini ang talawa, di naklaro akong analysis. Dugay na, kaniadto pa, daan ako mahigalang naghatag o mga forecast nga natinuod ako mga forecast. Why? Because, base mo na sa balaod, parihar man may gibasang libro ng tanan ng mga lawyers, no? Bisa pa ka itong mga nagpailang mga expert amicus curiae, pareho ta libro ng gibasa. Ang atong tan-aon ang honest analysis sa kaso. Kay problema mo gud ana og kini ni ang expert kadihang dapita mahigala kay justice kag asa dapit unya na kay color daan, ha? Political color daan, di ka gyud analyze og tanong. Ha? Labi nag natagaan kag malitang kwarta, di na ka-analyze og tanong. Mahibawaan man na nakadawat ang mo-analyze may nakadawat o consideration, labi na nakadawat malitang kwarta, di ko kaigo sa analysis. So, gahapon, ingon si Jurbilo Istro among i-withdraw your honor, ah, ang katotoang maong mga articles. Party sa strategy or unsa man. Kay, ano na pasabot na ito? Misa, oh, ingon mo, upat ka articles, ingon mo nga, mauni mo una, niya karon nga gi-withdraw na hinoon, bagulbulsan mo. Ano nga mo, bagulbul man ang defense? Tungod kay, ang kalainan mahigala sa corona case, pag-withdraw sa corona case, wa pa nila masugdig present. Withdraw nilang lima articles, tulon lang ilang gipadayon. Ang kani, withdraw na ang article 3, bribery, okay na. That's perfectly okay. Why? Because the prosecution has not presented yet sa ilang ebidensya rekin. Okay na, fair enough. Buti pasabot, wapasa ka present o evidence ka ilang gidaot si Sara, ilan ang withdraw daan. So, ingon defense, okay, why problema? Dili saan may mo present o evidence nga among sagnguna kay waman niyo daot ta Sara ng article 3. Wa may problema, di na mo sagngon o ebidensya sad. But ang article 4, inyo naman gidaot, mo present may sa amo ng time, mo present may evidence, nga baka konto sila si Matibag, kanto sila si, kato mga witnesses nga gipresenta, di ito maong ila. Kaning amo mga witnesses may mao. Time na namo to present evidence. Munang kisi-kisi ang depensa. Ha? Pero ingaw man mahigala nga, ayaw na lang, ayaw na, kay katulad lang yung article 2 na lang may ikonon. Ah, di na lang ta ng, akwan, ng article 1, withdraw na naman una, article 3 o article 4. Sa nakatod niya pag-istorya, gawas ka ilan nang i-evaluate niya, withdraw, na di na ka, strategy nila day, ilasan na evaluate niya, bita tinood, wagi bita hinungdan. Ulos pa okya bang higala mo nang gahapon paminaw to Jirbelo Istrobe gamay lang para ato manalisar og dugang sige dong names sige
17: team leader of overall leader for the prosecution panel Chair Jinky Luistro.
20: The floor is yielded to the fearless leader of the Honorable Jokno, the lead prosecutor. Honorable Luistro is recognized. Yes, ma'am.
21: Your Honor, please allow this representation to read this manifestation.
20: There is no written submitted manifestation. Correct me if I'm wrong.
21: We understand, Your Honor. Yes,
20: please
21: Your
20: proceed.
21: Honor. Mr. Presiding Officer, the Honorable Senator Judges.
2: Pause sa dome. Pause sa dome. Kini importante kay ni nga motion nila pero why written motion nila gi kwan ha? Kalit guning ila. Ang ila lang gipahibaw mahigala nga ilang gipahibaw in advance katong article 3 din na may mo present ana. Pero kini ila mahigala kurat gyud ila nga kada bang kalit-kalit ba? Sagulan gyud na tanan nga mga pamaagi nga mabulaga ang defense kada gon mo present og evidence nga or mo present og witnesses nga dili nila ikwanday. Kanang kalit-kalit ba nga ugma na i-present o kaning kuana ana. Mismo ganitong BIR may gani kay gi-argue to ni Attorney Sheila nga di mi pwede ana. Iuna na lang to ang BIR, ipaulihin na lang. Karon man naka-schedule BIR, nganong iugma man. Ningon kay na kuha ng abogado, murag na gisipon ma to. Pagkuhan mo glain, kadaghan mo mga lawyers niya. I-argue gito, kay may kalit man mga higala, kanang adlawa ang schedule nga i-present ang BIR. Nga kalit sa ingon nga, di lang naman i-present. Ugma na lang, ipaulahin na lang. Unfair in the part sa defense, kay ikamagod mo ay ang preparation ninyo sa defense, sa cross-examination o pag-confront sa witness unsay mga objections nga naa. Tagaan mo glain nga witness nila nga maglison mag-object wa mo maka-prepare kung asa dapit ang objectionable nga mga area. O, gamitan na tanan asa ni o. Why written? Matuyo si Chase Cordero, why written motion ha? O wa. So, kalit na yung mga higala. O, ato paminaon.
21: Four articles of impeachment were filed against the respondent vice president. Today, the prosecution respectfully manifest that it will no longer pursue three of them. It will stand on one. And that is Article 2 on unexplained wealth.
2: Boss, boss.
21: Let me explain in three.
2: Boss, so morning, manifest ni Kwan, Jerry Louis Strong, dunay upat ka mga articles of impeachment nga na-file. Karong adlawa, we will no longer pursue. Dili na lang mo ipadayon ang tulo. Usa na lang ipadayon. Kuratan, kuratan ang defense na. Usa mo kalakihan na gandam na pamidaan niya. Mupresent bisa sa mga witnesses. Amo na santay. Ato paminawan, iyak ko nung i-explain. Sige, prosedong.
21: Three parts. First, our decision to focus on what is necessary. During pre-trial, the prosecution named numerous witnesses but did not present all of them. On the article on threats, we named 10 witnesses and presented only 3. On the article on confidential funds, we named 27 and presented only 11. On the article on unexplained wealth, we named 15 and presented 11, not counting the individual bank and insurance witnesses. On the article on bribery, we will present none of the 5 witnesses we had named. In all, some 32 witnesses will no longer be called to the witness stand. This reflects the prosecution's considered decision to focus its case only on the witnesses absolutely necessary for each article. Second, the proceedings that will no longer be necessary. The prosecution has not yet made its formal offer of documentary evidence. Had we proceeded on all 4 articles, the impeachment court would have had to consider the evidence offered for each, together with the corresponding objections and arguments. By focusing on one article, the matters requiring the impeachment court's consideration are correspondingly narrowed, with practical benefits for the Senate, the respondent, and even the public. Third, why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Article 2, the article on unexplained wealth, covers 3 matters.
2: Pause, pause, pause. Pause adong, kay Murag. Sinya sa technician, lapas mo nita, la city size naman. Ato lang tiwasan niya taon-taon, mga higala, kaya ito i-explicar niya, mga higala, sa may mga implications, aniron. Iyan namang gi-withdraw mga sukit ng paminaw. Gi-withdraw na ang Article 1, Article 3, Article 4. Focus lang sa Article 2. Karon atong hatagag pagtagad mga higala, ilan ang strategy Aro di kabawas po ang defense. Pero unfair mahigala inapaad sa defense. Kay inyo naman, muna giingon ni Attorney Sheila, inyo nang gidaot si VP Sara, o niya karon mu-withdraw mo, di namin ninyo pabawason o present o gibinin siya na mo. Atong tagal, pagtagal, standby la una alang sa Element 558 Manila, musunod na karon dayo. Alas 7:07 na.
0: Live via satellite. RMN News Nationwide.
1: Of impeachment ay po kay Vice President Duterte noong inihain pa lamang ang impeachment case sa Kamara, sigurado na siya na walang batayan ang mga aligasyon.
22: Ito yung sinasabi namin sa simula pa lang, doon pa lang sa House of Representatives, the moment they filed, the groups filed the impeachment complaint, na walang ebidensya lahat ng kanilang akusasyon. O dahil nga wala silang ebidensya, ngayon kailangan na nilang i-drop o hindi talakayin.
1: Dagdag po ng bise, naging malinaw na lahat ng tinalakay sa impeachment trial ay paninira lamang umano laban sa kaniya.
22: Lumalabas na ano lang talaga ito, parang accountability ko no, paninira, todo-todong araw-araw na banat at paninira at swerte na kung matanggal si Sara Duterte.
1: Si Vice President Sara Duterte.
23: Pagbidro ng prosekusyon sa tatlong articles of impeachment ni VP Sara Duterte, hindi naging advantage para sa defense team. Ayon po kay Attorney Michael Poa. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo, Domingo.
24: Hindi naging advantage para sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pag-withdraw ng prosecution sa tatlong articles of impeachment nito laban sa bise ayon nito kay Defense Counsel Attorney Michael Poa. Anya, prerogatiba naman na prosecution ang nasabing paglaglag sa nasabing mga kaso laban sa kanilang kliyente. Ngunit ang gusto lang din ng depensa ay makasagot din sila sa pamagitan ng kanila namang magiging ebidensya.
25: Hindi rin eh, sa totoo lang. Sa atin, sabi nga natin, kung anong man yung article, hindi natin na-underestimate ni isa dyan. Pero kaya po hindi sinasabi na advantageous sa amin kahit isang article lang. Kasi yung ibang articles kasi, kumbaga, if I may say bluntly, nasiraan mo na yung kliyente ko eh. Diba? So hindi naman kami papayag na ganun. Diba? So kailangan sumagot rin kami. Diba? But again, sa akin, and I want to be fair to the prosecution, they presented their evidence in accordance with their strategy. We wanted to present rebuttal evidence. That's all we wanted. Yun lang.
24: Nilinaw din ng depensa na iba ito sa nangyari sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona na nagkaroon din ng withdrawal sa ilang articles of impeachment nito. Sa dati kasi umanong kaso ni Corona ay hindi naman nagpresenta ang prosecution noon ng kanilang ebidensya sa mga nalaglag na kaso kumpara sa impeachment ni VP Sara, nagpresenta na ang prosecution tsaka nila hiniling na ito ay withdraw. Kauna nito, nasa magiging desisyon pa rin ng impeachment court kung papayagan ang pag-withdraw na ito ng prosecution sa

0: na nindigan din po ang Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara na wala siyang planong magbitiw sa pwesto sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial at mga aligasyong ibinabato laban sa kanya.
1: No. Will not resign. Will never resign from the office of the Vice President. I will never resign from the office of the Vice President.
0: Nananatili rin umanong buo ang kanyang loob sa pagtakbo sa 2028 national elections at sinabing inaasahan niyang dadami pa ang mga aligasyong ibabato sa kanya para dungisan ang kanyang pangalan.
1: Maalala ko, sinabi ng tatay ko sa akin, alam mo, sa politika, maraming mga politiko ang ginagawa nila ay para sila magmukhang malinis, para sila magmukhang puti, ay pipinturahan nila ng itim. Araw-araw yung kanilang kalaban. Yun yung black propaganda. So, kami, nag-expect kami naghahanda kami at patuloy yung pagpapasalamat namin sa suporta ng taong bayan.
0: Si Vice President Sara Duterte.
2: Private Prosecutor Attorney Kapunan tinawag na bully at bastos ang lead counsel ng defense team. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Grace Marian.
3: Tahasang tinawag na bully at bastos ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan ang lead defense counsel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Season. Sabi ni Kapunan, ginagamit ni Season ang kanyang mga manifestation sa paglilitis para i-bully ang prosecution sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang persecution, accused, denial of due process at no fairness and justice. Dagdag pa ni Kapunan, mababait ang mga miyembro ng prosecution team kaya sila binubuli ni Season. Din pa ni Kapunan, bastos din si Attorney Season at binabastos nito ang mga senator judges. Nagugat ang batikos ni Kapunan kasunod ng pagpalag ni Season sa pasya ng persecution na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara.
4: What the head defense prosecutor always does to us, she bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. She is a bully. And there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Not only that, hindi lang bullying, gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
3: Yan po ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN.
0: Yun daw impeachment trial, walang time limit ayon sa isang senador. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak.
5: Binigyang diin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na walang limitasyon ang oras ng impeachment trial. Ito ang iginit ni Cayetano sa gitna ng Day 39 ng impeachment trial matapos na bawiin ng prosekusyon ang tatlo sa Articles of Impeachment at itira na lamang ang Article 2 o ang Unexplained Wealth at hindi tamang pagdedeklara ng SALE ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Cayetano na hindi dapat madaliin ang impeachment proceedings alang-alang sa pagiging patas ng trial. Ayon sa Senador, maaaring tapusin ang impeachment trial sa Enero o kaya ay sa Pebrero o kaya naman ay mag-break na muna sa paglilitis at atupagi naman ang pagdinig sa pambansang pondo. Kung siyang masusunod, idiniin ni Cayetano na uunahin niya ang budget lalo't nagbabadya ang matinding epekto ng Super El Nino.
6: There's no limit in the Constitution. We can finish this in January, we can finish this in February. We can take a break tomorrow and focus on the budget. It is our choice. Kung ako masusunod, unahin natin yung budget. May Super El Nino, hindi pa tapos yung flood control investigation, ang daming na tiwangwang na flood control, hindi nag-suspend ang gobyerno, we're in an economic crisis, not only because of our own doing, but the whole world. I mean, all of us here, legislators, share all this concern.
5: Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mankuan de Batak, Tatak, RMN.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks.

0: Special coverage. Mga balitang may kinalaman naman sa El Nino. Naka-iinsulto at nakadidismaya ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maghanda ng balde bilang tugon sa banta ng Super El Nino sa panayam ng RMN kay August 21 Movement o Atom President Volt Bohol. Sinabi niyang makatutulong ang pag-imbak ng tubig, ulan, pero mas malawak na solusyon ang inaasahan ng publiko mula sa Malacanang. Punto ni Bohol, kung balde lang ang solusyong alok ng pamahalaan, dapat itong ibigay ng libre para hindi nadagdag gasto sa taong bayan. Dapat din anyang dagdagan ng pondo at pasilidad para sa water treatment at iba pang teknolohiyang makatutulong sa supply ng tubig sa halip na iasa sa mamamayan ang pag-iimbak ng ulan o tubig-ulan.
1: Kung talagang hanggang dyan lang ang solusyon ng national government natin na gusto nila doon tayo mag-focus sa balde, bawat isang bahay, eh baka dapat mag-provide ang national government at least ng libreng balde. Kasi ang mga taong bayan ngayon, ang problema nga ng iba, paano kakain ng tatlong beses sa araw eh? Pagbibilan mo pa ng balde. There are some national solutions, maybe a more increased aggressive campaign for solar-powered filtering of water nationwide. May mga ganong klase. Walang masama sa balde, pero for someone who is tumatay yung presidente at yan lang ang maibibigay na solusyon. Nakaka-insulto po yun.
0: Para naman sa sinabing plano ni VP Sara Duterte na information campaign kaugnay ng Super El Nino, sinabi ni Bohol na dapat ay hindi ito gamiting propaganda.
1: Kung maipapatupad nga ngayon, nang sabi ko nga, again, on a national level, kasi wag naman yung parang propaganda lang. Baka makikita lang natin yung kanilang education vehicle ay mangilan-ilan lang, for photo ops purposes lamang. Eh kung talagang mapapatunayan na talagang seryoso sila dito at talagang aabuti ng Luzon, Visayas at Mindanao ng mga Filipino citizens, then maybe we can give them the benefit of the doubt. But like I said, I hope this is not just propaganda.
0: Si Atom President Volt Bohol sa panayam ng RMN.
2: Sa kaugnay na balita, dinepensahan po ng Palasyo ng Malacanang yung naging suggestion na yan ni Pangulong Marcos Jr. na bumili ng mga balde at mangolekta ng tubig ulan ng publiko bilang paghahanda sa epekto ng very strong El Nino. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtataka siya kung bakit na single out ang balde remark ng Pangulo ngayong naglatag din ito ng iba pang solusyon para sa El Nino.
3: Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo.
2: Binanatan din po ni Castro yung mga tinawag niyang obstructionist na bumabatiko sa pahayag ng Pangulo at sinabing bumili na rin sila ng balde-balding utak para maintindihan ang plano ng pamahalaan.
3: Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak.
2: Samantala, bubuo raw po ng isang informative video naman si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian para ipakita at gabayan ng publiko sa tamang pag-filter ng tubig ulan. Di lang sinabi kung balde ang gamit.
4: Ang gagamitin.
2: Na video. O, tapos ang title noon, balde.
4: Pila balde.
2: Pila balde. RMN
0: Network News. Ay, bad news naman po mga kasama. Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, tataas po ng 32 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Oktubre. Bunsod ng pagsipa ng generation charge. Dahil dito, tataas po ng 14 pesos per kilowatt hour ang overall rate ng kuryente. Katumbas yan, ng dagdag na 64 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, 96 pesos sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hours kada buwan, 128 pesos sa 400 kilowatt hours at 160 pesos naman sa 500 kilowatt hours. Paliwanag ng Meralco ang pagsipa ng generation charge ay dahil sa pagtaas ng binibiling kuryente sa WESEB, yung wholesale electricity spot market at paghina ng piso kontra dolyar. Samantala, nilinaw naman ng Meralco na sa November billing pa, mapapasama ang 2.6 billion pesos na refund ay pinagutos naman ng ERC. RMN
2: Network News. Alas 7:21 na ho ang ating oras, ha? 7:21. Dumami pa ang pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Lumabas sa survey ng Social Weather Stations na umakyat sa 55% ang self-rated poverty nitong Setyembre, yan po'y mas mataas na italang 49% nitong June. Katumbas yan ng 16.8 million na pamilyang Pilipino mula naman sa 13.6 million na pamilyang Pilipino noong June. 36% naman po ang mga pamilyang Pilipino na nagsabi na sila'y hindi mahirap at 9% ang nasa borderline o yung hindi mahirap pero walang ipon. Kaugnay nito, tumaas din sa 44% ang self-rated food poverty nitong Setyembre mula sa 36% noong June. Ang self-rated food poverty ay yung pagturing sa sarili na mahirap batay sa uri ng pagkaing nakahain. Samantala, umakyat sa 15,000 pesos ang self-rated poverty threshold sa ating bansa o yung buwan ng kita na kinakailangan ng isang pamilyang Pilipino upang hindi maituring ang sarili na mahirap sa pananaw ito ng mga respondent. Pero kung pagbabatayan ang bawat rehiyon, 20,000 pesos ang poverty threshold sa Metro Manila at Balance Luzon, 15,000 pesos sa Visayas at 10,000 pesos sa Mindanao. Isinagawa po yung survey na yan itong September 21 hanggang 27 at merong sumagot na 1,500 na adult Filipino respondent. RNN
0: Police Report. Babaeng tumangging magpautang, hinahasa at pinatay pa ay sinilid sa sako sa Talisay Negros Occidental. Sa ilang balita po, gabayan ng mga batang nakikinig. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Inamin ng dalawang arestadong suspek ang pagpatay sa isang babae na natagpuan sa loob ng sako sa Santa Catalina, Barangay Dos Hermana sa lungsod ng Talisay. Ang biktima ay si Ginaline Ansalay, 33 anyos, na nagtatrabaho sa manukan at nakatira sa nasabing lugar kasama ang kanyang pamilya. Si Ginaline ay natagpuan, nakasilid sa sako at wala nang pangibabang saplot sa tabing ilog sa bahagi ng barangay. Sa panayam kay alias Tutong, isa sa suspek, sila ang nanghiram ng pera sa biktima ngunit hindi ito nagpahiram at nagalit. Ayon pa kay Tutong, inagaw ng kasama niya na si Buktoy ang bag ng biktima. Dagdag pa niya, nagpahayag ang biktima na isusumbong sila sa kanilang amo kaya pinalo na lang nila ito. Doon na sumigaw ang biktima at sinundan ito ng pagpalo pa sa kanyang ulo. Matapos ang pagpalo, ginahasa pa ito at isinilid sa sako. Ipinahayag ng mga suspek na ang pera na sana ay hihiramin nila ay balak gamitin sa pagbili ng shabo sa lungsod ng Bacolod. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Talisay City Police Station ang mga suspetsado. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner, Tatang Karamel. RMN
2: Police Report. Police Report pa rin tayo. Lalaking kumumpronta sa nakaalita ng kanyang kapatid. Sugatan matapos namang tagain dyan po sa Don Carlos Bukidnon. Makimilita tayo mula kay Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
6: Sugatan ang isang 30 taong gulang na
0: abangan sa aming pagbabalik, trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bahagyang tumaas sa 36%.
2: Legal framework naman para sa Pax Silica Project na isuminti na raw kay Pangulong Bongbong Marcos.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
7: Buntag Pilipinas sa inupos
0: ng foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Comrade Commission on Elections narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
9: Sa Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
10: RMN Network News.
11: 7:25 ang oras ngayon. Bagyang tumaas ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Batay sa survey ng social weather stations, 36% ng mga Pilipino ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Marcos. 40% naman ang nagsabing hindi nila gaanong pinagkakatiwalaan ng Pangulo, katumbas yan ng negative 4 points na net trust rating. Mas mataas naman kumpara sa nakuha niyang negative 11 points noong June. Samantala, halos hindi naman nagbago ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, kung saan bahagyang bumaba sa 56% ang mga Pilipinong nagsabing malaki ang tiwala sa bise. 26% naman ang nagpakita ng maliit na tiwala. Katumbas pa rin ito ng net trust rating na positive 30 points mula noong Hunyo. Sinagawa ang survey ng SWS noong September 21 hanggang 27 at nilahukan ng 1,500 adult Filipino respondents.
10: RMN Network News.
2: Alas 7:27, itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Social Security System President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Inanunsyo yan ng Pangulo sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng Malacañang Media Group kahapon. Ayon po kay Marcos Jr., malawak ang karanasan ni Declaro sa digitalization, kaya ito'y napili sa pwesto.
12: He also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world. He's the chair of the Information and Technology Collection Committee in the SSS. He represented SSS on the boards of Union Bank, which is the number one digital bank that we have, and chairman of the board of Union Digital Bank. And of course, it makes it easier for him to appoint as he comes from Lasal.
2: Nagpaliwanag din po ang Pangulo sa event na yon, doon naman sa mabilis na pagpapalit ng Presidential Communications Office Secretary.
12: And the reason that we keep turning, we have this high turnover, is because the job keeps changing. In terms of what we are trying to put forward. Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what especially the demands that you make upon our presidential communications group.
2: Ang huli pong naitalaga ay si Lino Cayetano na ika-anim na PCO Secretary ng Marcos Administration.
10: RMN Network News.
11: Pakikipagnegosyo sa China hindi ipinagbabawal ni PBBM, taliwas sa pahayag ni VP Sara. Kasama natin mula Malacañang, Radyo Man Chanel Salazar.
13: Pinuna ni Palace Press Officer Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa umano'y maling interpretasyon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa aligasyong pagtanggap ng pondo mula sa China. Ayon kay Castro, walang sinabi ang Pangulo na bawal makipagnegosyo ang Pilipinas sa China. Magkaibaan niya ang lehitimong kalakalan at ang paggamit ng dayuhang pondo para sa pamumulitika. Hiwalay rin ang usapin ng pakikipagnegosyo sa China sa pagtatanggol ng Pilipinas sa soberanya nito sa West Philippine Sea.
3: Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila. huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo.
13: Kwinestyon din ni Castro ang pahayag ni VP Sara na ang Pilipinas ang nagiging pasimuno ng problema sa Southeast Asia kasunod ng pagkakasabat sa Laos na mahigit 11.5 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu na muli nakatakdang ipuslit sa bansa. Marami na anyang illegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs, PNP at PDEA sa ilalim ng Administrasyong Marcos pero walang reaksyon ang bise.
3: Nakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag-aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nag-ulat ang PDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao. At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle, ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon?
13: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN.
10: RMN Network News!
2: Pangulong Marcos Jr. dadalo sa dalawang aktibidad ng gobyerno sa Cebu ngayong araw na ito. Pakibalita tayo sa aktibidad na yan. Malaki Radyo Man Ken Galinaya ng RMN Cebu.
14: Dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dalawang mga aktibidad sa Cebu ngayong araw. Pamumunuan ng Pangulo ang pagbubukas sa National Public Employment Service Office Congress na magsisimula ngayong araw at dadaluhan ng mga peso managers, mga job placement officers, mga opisyal ng gobyerno at stakeholders ng employment sector. Dadaluhan rin ng Pangulo ang ilulunsa na bagong inisyatiba sa ilalim ng tulong pangarabuhay sa ating disadvantaged displaced workers. Utupad ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kabilang na dito ang Skills Pass, Trabahong Dagat at Kabataan para sa blue economy at sa gig trabaho upang magbigay ng oportunidad para sa skills training, employment at livelihood sa mga beneficiaryo ng programa. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinaya, Tatak, RMN.
10: RMN Network News!
11: Iniimbestigahan na ng Special Investigation Task Group ang pagpatay sa broadcaster na si Adrian Loterte sa Daraga Albay. Si Loterte ay binaril sa labas ng kanyang bakery ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek, lula ng isang motorsiklo. Nadala naman ang biktima sa ospital, subalit pumanaw rin. Sa ngayon ay nagsasagawa ng backtracking ang mga otoridad at nagkasan na rin ng checkpoint sa mga kalapit lugar. Samantala, sa panayam naman kay Presidential Task Force on Media Security, Executive Director Joe Torres, isa sa mga tinitignan ng mga otoridad na anggulo ay ang kanyang trabaho dahil narito sa mga ibinulgar ni Loterte ng mga ilegal na aktibidad ng mga politiko sa kanilang lalawigan.
15: May init po ay yung kanyang komentaryo, lalong-lalo na doon sa mga illegal activities ng ilang mga grupo. Halo-halo po, may politiko, pribado, mga negosyante po.
11: Si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joe Torres.
2: Alas 7:33 na po ang ating oras, kinumpirma naman ang Palasyo ng Malacanang na naisubmiti na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung legal framework para sa PAC Silica Project na nakatakdang itayo sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy ang discussion ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at U.S. counterpart nito sa Partnership Agreement hinggil nga sa PAC Silica Project. Inaasahang malalagdaan ang kasunduan bago matapos ang taon. Inawi naman po ng Pangulong Marcos Jr. ang matinding pangamba ng publiko sa magiging epekto nga ng PAC Silica sa pangkabuhayan ng mga residenteng malapit sa pagtatayuan nito.
16: I cannot see how such a development will endanger local livelihood. I'm not sure I understand the question. Simply because this is projected to create tens of thousands of jobs.
2: Binanggit din po ng Pangulo na hindi niya hahayaang malagay sa alanganin yung mga cultural at burial sites malapit doon sa project.
16: No. We are very sensitive to that. That's not something that people should worry about. I'm extremely sensitive. We are very sensitive about such cultural concerns, and those are very much part of the discussions. No, let me assure everyone that is not something that we are going to allow to be put at risk.
2: Si Pangulong Marcos Jr.
10: RMN Network News.
11: Muling nakita ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na personal na dumalo sa ikapat na status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kabilang po sa mga mainit na tinalakay ang pagsusumite ng prosekusyon sa 3,400 na mga nasawi sa kasagsagan ng giyera kontra droga sa ilalim ng Duterte administration. Kinwestiyon ng depensa kung maayos na nireview ang datos at iginit naman ni Presiding Judge Joanna Corner na dapat manumanong suriin ang mga dokumento. Maliwanag ni Prosecutor Julian Nichols, nireview o na-review na ang mga dokumento habang pinabulaan na naman ang akusasyong gumamit lang sila ng AI para iproseso ang database. Nang matapos ang pagdinig ay kumaway at gumiti ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta sa public gallery dahilan para kumaway naman pabalik at naluha pa raw ang ilan sa mga dumalo.
10: RMN Network News. RMN Police Report.
2: Lalaking kumumpronta sa nakaalita ng kapatid, sugatan matapos tagain sa Don Carlos Bukidnon. Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
6: Sugatan ang isang 30 taong gulang na lalaki matapos tagain ng isang suspect, partikular sa Purukka 17, Barangay Poblacion Sur, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Elias Janjan, habang ang suspect naman ay isang 26 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, sinubukan di umanong tagain ng suspect ang kapatid ng biktima dahilan para kumprontahin ng biktima ang suspect sa hindi inaasahan. Nagalit ang suspect sa ginawa ng biktima, kaya naman tinaga nito ang biktima. Nagtamo ng sugat sa kanang braso at sa likod ang biktima at nasa mabuti na ang kalagayan. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tatak! RMN!
10: RMN Network News!
11: Balita sa Ibayong Dagat. Matagumpay ang naging operasyon kay Pope Leo XIV sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy, nitong Martes. Sinabi ng Vatican na inalis ang bahagi ng kanang baga ng Santo Papa na nakitaan ng bukol o nodule. Kinumpirma rin ng Vatican na isang uri ng lung cancer o pulmonary adenocarcinoma ang namuong bukol sa right lung ng Santo Papa. Mananatili naman sa ospital si Pope Leo habang nagpapagaling matapos ang operasyon noong October 20 nang kanselahin ang mga aktibidad ng 71 taong gulang na pontiff dahil sa kanyang kondisyon.
2: Sports tayo, ang TNT Tropang 5G pinadapa ang Macau Giants sa PBA Governor's Cup. Sports balita. Last script pala ito. Nasa tayo. Kala ko report ni Nielsen Tuwa. Naging default na sa akin si Nielsen Tuwa. Dinurog po ng TNT Tropang 5G ang Macau Giant panda sa score na 142-87 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Kasamay po yan ang matagumpay na pagbabalik ni Ronde Hollis Jefferson mula sa injury. Kumamada si Hollis Jefferson ng 22 points, 6 na rebounds at 5 assists sa mahigit 22 minutong paglalaro. Nanguna sa opensa ng TNT si Calvin Oftana na nagtala ng 28 puntos habang nagposti naman si Gio Halalon ng triple-double na 11 points, 13 rebounds at 11 assists. Ikatlong sunod na panalo na ito ng Tropang 5G na umangat sa kartad ng 7-4 habang nalasap ng Macau ay ikalimang sunod na kabiguan matapos tambakan ng 55 puntos.
11: Yun pong aktres na si Sia Vigor na pa-throwback sa muling pagkakasama sa Metro Manila Film Fest this year. Kasama natin sa balita, Myra J. Nasay.
17: Hindi napigilang mag-reminis ng actress na si Sia Vigor matapos ang muling pagkakasama sa Metro Manila Film Festival bilang bida sa MMFF 52 entry na Second Miracle in Cell No. 7. Pag-alala ni Sia, 7 years ago pa at batang-bata pa siya nang huli siyang mapasama sa MMFF kasama ang aktor na si Aga Mulak sa unang part ng pelikula. Dahil dito, hindi niya raw maiwasan na maging honored at grateful na makasamang muli ang mga dating co-stars, maging iba pa ang artista.
18: It really means a lot to me kasi malaking part ng life ko and my career yung Cell No. 7. So syempre, I'm very grateful na may chance to do it again with the same production that I love so much. And of course, si Tito Aga and syempre si Tita Jody na first time kong makaka-work. I'm very grateful and yun, very exciting.
17: Marami naman daw aabangan ng mga manonood sa part 2 ng pelikula.
18: Alam ko na may mga questions pa from the first movie, like ano yung nangyari after or even before the happening sa Miracle in Cell No. 7. So dito sa second one, dito nyo makikita kung ano po yung mga story and mga mangyayari and nangyari. So sana abangan nyo siya.
17: Ang Second Miracle in Cell No. 7 ay ang sequel ng Miracle in Cell No. 7 na unang ipinalabas sa mga sinihan sa bansa noong 2019 bilang Filipino adaptation ng hit Korean movie nito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
19: Network News.
11: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman o yung profesor ng Bayan Rico Rosado.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: Headlines sa ato mga balita. Kagabares na kay sa sumog ipaabot nga makalabay nagbalik sa mga basura sa syudad sa Binalio Landfill. Mga desk officer sa Batang Police Station sa CCPO gimanduan sa hepe niini nga si Police Colonel Ricky Sumalde nga itratar nga VIP kun very important person at nabangayog police assistant sa ilang buhatan. Balita sa sports promoter ni Bam Rodriguez nangita na sa kontrata. Kini ang headlines sa ato mga balita.
21: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Ini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
26: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
27: Fix it with Alnex.
28: Basta allergy symptoms, adunay fixidok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
27: Fix it with Alnex.
28: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
24: Unilab quality yan.
28: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Visit the GCash Help Center or call us at 282 GOLD or GM 02721399999 GOLD Landline or Internet call through the Help Center. GCash Change Incorporated is regulated by Banco Central and PBS.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Mga kasama, nakasinatin na mamuan ng naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas ng deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilabilang win! San Miguel Bilang win!
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ugong magsakit, dili lang ang panlawas ang mapiktuhan. Inguman ang budget o ang pamilya. Dawat nako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay nga wais o mag-invest sa health with multivitamins and minerals, Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart, good eyesight, right? Ubanan og proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa talang dunay, ginaasikaso adlaw-adlaw, make your healthy a priority o advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay og iatimanin mo ang kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa pagkinabuhi o ang pag-atiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Alas 7:49 na ugas detalye na sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Subang ipaabot nga makalabay nagbalik sa mga basura sa syudad diha sa Binalio Landfill. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
9: CYHP Tatak RMN Report.
10: Gipaabot nga makalabay na ugbalik ang kagamhanan sa dakbayan sa Subo sa mga basura sa syudad diha sa Binalio Landfill. Kini man sagot ang operator sa nasigutang pasilidad sa hangyo ni Mayor Nestor Archival ni sa General Mayor nga iyang ipasusi ang 130 bilyon pesos nga claim sa Prime Integrated Waste Solutions nga wa mabay ra sa miaging administrasyon. Matod ni Archival nga tugutan sa nasigutang operator ang city government nga balik og labay sa mga basura sa syudad diha sa Binalio Landfill kung kini matagan og pasiunang bayad.
11: Nay uban nga nay dokumento then we'll do that kanya mabayaran na. And tapos silang gihangiyo na panabaya lang eh. Bahala na lang din eh, daghan, dako, na alam tayo, mahatag.
12: Malabay nga to.
11: Ah, makaringin nota. Okay raman to sila.
10: Si Mayor Nestor Archival sa kasandakan, ang kagamanan sa dakbayan para yung panilabay sa mga basura sa syudad ganto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo nationwide.
13: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
16: ACS! Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
18: Playtime Entertainment.
12: Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
20: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
21: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
22: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At oras karon, alas 7:54 na. Padayon ta sa to mga balita ang mga desk officer sa Batang Police Station dinis na kayo sa Sugbo. Ibaluan karon silang happy nga itatar nga VIP. Kung very important person ang talang bangayog police assistant sa ilang buhatan. Gawas nini, pakita ang maayong pamatasan. Og taglon ang tanang mudangop ngadto kanila. Kasama mo sa Balita Radio man Arnold Bustamante.
9: CYHP Tatak RMN Report.
3: May pagawas og strikto nga kamanduan ang hepe sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga si Police Colonel Drake Sumalde sa tanang desk officer sa 13 ka mga police station sa Cebu City Police Office nga ilang itratar nga very important person ang tanang mga police assistants kanila. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga gipatawag sa buhatan ni Sumalde ang tanang desk officers aron ipahibaw kanila nga kinahanglan nga walay balibaran nga bisan kinsa nga madungop sila nga police stations. Lagip na nini ang pamaagi sa pagtagan sa mga reklamante sa mas magpakita silang nga kamatinahuron, respeto, gihatag ang gamay nga serbisyo sa matang reklamante nga nangayo og police assistance bisan pa man kun kini nanawag sa telepono o sa personal. Gipahinumduman sila nga nagserbisyo sila isip mao labing unang nga gidangpan tali sa kapulisan o sa publiko nga mahinungdan nga ang ilang nga ipakita nga kinaiya og batasan mahinungdanon sa pagpalig-on sa pagsalig og kumpiyansa sa publiko diha sa organisasyon.
23: Kining kamanduan, actually, this is a reiteration of PNP policies already because naa naman tayo in place nga pulisiya. No? Gusto lang i-remind sa atong city director nga kung naay mo adto sa mga police station, dapat atong hatagan og full attention, atong i-make sure nga maaksyonan ang ilang complaint. Unya, very important also, gi-emphasize sa atong city director nga atua silang atubangon in a very professional way, in a courteous manner.
3: Gidugang ni Pilari nga paminawon og dunggon kung unsa man ang gipangayuan og tabang sa usa ka individual aron maseren kun unsa ang matabang sa mga pulis kaniya nga dunay kortesiya pagpailob og tinud-anay nga kahingawa. Apan kun ang reklamo dili ubos sa jurisdiction sa mga police station, kinahanglan nga ati manon gihapon kini pinaagi sa paggiya kun unsa nga unit sa kapulisan ang angayan niya nga duulon og pasabton ang mga reklamante. Iindurso kini sa sakto nga pamaagi sama sa paghatod o kaha tawag sa opisina nga dito ang ayan siya nga budangop o dili balibaran.
23: So, ang instruction sa atong city director to make sure that they will be endorsed to the proper unit and the situation will be explained to them. No? I-explain sila nga kini siya nga sitwasyon adto sa RACO, kini siya nga sitwasyon adto sa PICA station. Dayon i-endorse yun nga adto sa PICA station. No? Dili lang kay i-advise, but i-endorse yun para ang tao or ang tao nga naay problema nang inanglan og tabang sa police ma-assure nga ang PNP or ang Cebu City Police Office will be there to help their problem.
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, giangko ni Pilari nga dunay moabot nga reklamo ngadto kang Sumalde nga wala kaayo matagbaw sa pagtratar sa mga desk officers nga may nakatukmod kaniya nga pahinungduman sila silang angayan nga buhaton. Kinahanglan nga walay pilion nga reklamante bisan unsa pa ang pagkatao niini mapobre man o madato, kinahanglan nga patas ang ilang pag-atiman kanila. May bahad ang kadagkuan sa kapulisan sa sulod sa Sugbo na kung dunay wala mutuman sa mando, ipaubos kini sa investigasyon o kung tinuod ang maong reklamo, pasakaan kini kasong administratiba. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, Arbo Samante, YHP, Tata Carmen.
9: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
14: Radyo mo nationwide.
19: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Gallardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruff Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruff Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Katabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruff Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimo